0: kay Tristan Gulay, kapamati man. Kay Susan Villanueva, Iligan Flores, good morning. Pakigreet si Uncle Eddie De La Cruz, Auntie Marlene Fernandez, si Nanay Mercedita Inaudito, si Nay Estering Raymond Agnong Efren Rapis, ya sa Lezo Police Station, nga nag-monitor makaroon nga agahon. Thank you so much, ha? Ag sa mga miyembro, itaton ka nga Lezo PNP. No? Good morning, kinyong tanan-tanan. Ag likewise kay SB member Maria Jonaline Pastor Palmaba, nagapamati gali si SB Palma, no? Good morning, Kimo Konsihal. Ag kay Aljon Francisco, good morning man, sa may sityo Mapuay, nga nagapamati. Una kay Madam Tessie Sukgang, good morning man, sa may Kamaligan, sa Banua Itbatan. Rob Galardo, good morning. Jose Nason Delfin sa ASU Banga, nga nagamonitor man. Ag kay Madam Guafa Kalipa, good morning. Na kay Bro Rostom Rizaldo, no, sa Pagsanghan sa Banga, nga nagamonitor while nga nag-ubra ko no tinapay. Sige, ag kay Madam Binga Elmanon, good morning man. Ag kay Jovel Jude Zamora, good morning kay Five Nard. Barang gwapong amigo, pinamati man sa tunyang programa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Well, sa tunyang pag ililiba, inomanay ka mo, no? Itay ka rin DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Importante gid ra kapin sa gahon pagang eh. Kasi rong DTX 500 ag Mighty C, magpartner sa na power duo combination, no, para nga hindi kita magguya, gabasko graton nga gawas, hindi kita mag gugang, no, ag maprotektahan ng mga fatty aton nga liver, riba po naputos na tambok, no, fatty liver by budlay, bulok kon may na experience na kamo nga fatty liver, hindi na healthy rin yung liver, no, kaping kon bisyuhan pa kamo, so mas nami kon kamoy naga inom itay ka nga DTX 500 ag Mighty Serum Alkaline nga vitamin C mga K5. May mo baga nga ginatawag mayoma, no? Ay may mga eksperto nga nagamba mga nasa 20 to 80% it mga babayi nakakaangkon ita mayoma, pero kaya banan mga K5 ay mga maintok lamang ag ribay hindi man gid cancerous, pero iba kan cancerous, no, mga K5. Rong pag-abo ibit mayoma, may mga pipila ka mga kabangdanan doon, no? May mga bangon sa genetic factors, ag oxidative stress o sambilog sa mga dahilan. Pero kung kamo nag-inom it DTX 500, yahoo! Ag paamanan mo pat Mighty Zero Alkaline Vitamin C kapag onri mong immune system. Likaw ka pa sa diabetes, high blood, goiter, no? Mas masolusyonan gidron. And again, power duo combination kita sa gahon pagang mag DTX 500 ng Mighty C Raw Alkaline Vitamin C.
1: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
0: Well, sa tunyo pagpadayon, kahapon gin-interview naton si Kapitan Malonosan, no? Kasi nga ni ro mga implementation it ginatawag nga mga K5 nga tupad, no? Halin doon sa aton yung Department of Labor and Employment o Kondole, no? Tupad acronym is tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers. Subutan bagon, ray assistance da ko aton nga gobyerno ginapaagi sa opisina it dole, no? Para ra sa mga owa it trabaho or mga ginpang kaka sa trabaho nga nadugaan na gid totally itay ka nga trabaho mga K5. So nagkwanda dati mga nag-uso gid nagumpisa mga way back COVID pandemic time, no? Nga hagos kabo ka turong ginpang kaka sa trabaho, naduga at trabaho or may mga negosyo nga wagon ka padayon dahil nga nga waman itawong may gabakal because nga that time pandemic kung kay kimchi pa bawal lumabas, di ba? Ay pandemic that time na ninalugi ro negosyo. So need nanda nga matawaan it assistance halin sa government. So ginubraro niya tupad or tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged ag displaced workers. So iya sa aton sa aklan, kamusta ratong implementation itupad? Dahil riba gidabi kapin sa mga nabukid nga parte ka aton nga probinsya, riba tabi ginayaktan it pamulitika. Sa matod ang diritsahan nga sugid, no? Ginayaktan it dahil ka nga pamulitika. Dahil nga nero tupad, ginatawan-tawaan malaman ita slot ko, kukukuan ko ni. Riba nga mga let's say barangay, butang tayo kita sa dago managid sa barangay. Di ba? Matawaan kat slot, amuni mo to, mawara ka abo. No? Akan daw kuga, kung madya kontra sa partido ka pang pilambilog.

0: ring masamitan. Di ba? May unang kamang makarong senaryo. Abay pang waya sa aklan. So, Roplas Dada, mga ka-K5, gina-style ko iba, kapin sa baryo, ginapapahilamon nanda. No? Ginapahilamon. Kasi ro, goal ito pad, magatao imaw itemporaryo nga trabaho sa mga workers, ginadugaan it pangitanan or trabaho man, agwa it stable nga income. No? Nga piktado abimana it crisis or kalamidad. Pero trabaho kong in-offer ito pad, mga 10 days, maximum it mga 30 days, mga halimbawa, tawaan no barangay, 30 days, mabuhay-buhay kita, di 1 month, mabaw-bahaw ta nga kantidad, rin mo nga mabuo ka to. Ag mabahaw man nga bulig para kimo nga beneficiaryo. Now, rugin latag karon nga guidelines, may siyempre may mga task ron eh. No? Magabulig rin nga mga beneficiaryo, rin nga worker, sa kung ano nga mga project, kapin mga paglimpyo no sa mga public areas, mga pagdiklag it mga kanal. May unang gimat akalungin panghimo ngun man. Pero mas kakaiba tabiro ay Madam Manulosan nga ra nga nag-viral makaroon sa Facebook dahil gin pa ipakita abi partner din gin send naton nga nag-nagusong sanda sa Raya Karanga Kwan. Daya Karanga Baha. Ah, baha, suba, gali, nga daw abinda, baha. Nagusong sanda sa Raya Karanga, sapa. Nga una, makita naton, mga K5, ro itsura itay karanga sapa, ay kanipaan dun eh. Pag hinambay binaton, barangay Mabilon, New Washington, at siyempre ginasugod itubi dagat. Di ba? So, meron nga may mga tagabahan di karon, may mga nagapangisda, may mga kung ano pa nga mga laman dagat nga pwede mabuo sa da kara mismo nga mga sapa. Mga crabs din na, no? Babo. Kaso ray nga nga sapa mga K5. Madya napuno imaw it basura, no? Natambakan it mga kung ano nga mga plastic materials din na, mga waste material nga mga plastic bottles, plastic cellophane, ano pa riba nga ra, mga gamit nga raho nga made man imaw sa plastic, mga sanga, kahoy, no? Hagin pang pamuodo yun, agod mas malimpyo tanawon doon nga sapa, makaflow it madro tubi, hindi mag cause rin na itbaha. Hey, wag itat may nagtabing kara. Daw, naisip ni Kapitan, puro lang kita pahilamon. Kababot ang basura man na di kara sa sapa nga nga sakop it barangay Mabilo sa New Washington. Tingin pa usong na rito. So, gausay matawo, nga rin doon ginapaobra na. So, may agreement siya. Giro mga beneficiary, gin surbol na nga kat mga antigo maghawan kung mga hapay nga ra nga sanga it nipa, no? Ako na no pa nga mga basura rin na, mga bayi, gapamugot ko mga plastic at mga madawom nga pat, yaki man ko no rito naga nagapamuo, nagapangkakas para nga mas malimpyo gid. No. Pero pagpayag ang explanation karon kahapon ni Kapitan, eh, may mga nagabasman, may nagadayaw. Eh, sa normal gilang man, no, masasa, ang magkwanima kong kay Kapitan, basta sa gobyerno ka, may nagalibak, may nagadayaw man. O, oh, ubra ka man at mayad, K5 na, okay man man na. Eh. Importante man nakakon, malimpyo at manarosapa na muna. Arambay ni Kapitan, kahapon no, ni Kapitan, Miriam Manunosan Pamatianda.
1: Foro de los Pueblos.
2: Si Kapitan Miriam Malunosa, no, itaton nga barangay Mabilo, iya sa Banwa, ita New Washington, viral do andang nga post, no, it barangay, matapos nga gin palimpyo ni Kapitan do mga tupad beneficiary sa sangka sapa, iya sa andang nga barangay, no, ag do mga, kwanera, basura sa sapa, datorogin pang buol, that's why nga, ro mga sapa makaron ay nakakailog itos to no agawon it may nagautaw nga basura din do reason nga nag-viral sa Facebook no kap unas na lang good morning kimo kap
3: good morning din sa inyo
2: kap anyong inisiyatibo ra nga kap nga di ba dati abi pag hinambal tupad hilamon sa kilid kalsada iba pa nga mga butang no daya ibkakaiba kuno rimo nga ra ito tani mo gin pa limpyo sa sapa nga nagagutaw ro ba basura kin pabuo mo
3: yun kasi yung inisiyatibo ko na yan is ano rin yan galing sa asawa ko kay Isbidyo Jo.
2: Oo.
3: Dahil syempre siya ang taga dito eh. Mm. Siya ang taga dito, ako taga Masbate.
2: Mm.
3: So, one time may tupad man dati, kaya lang 10 days lang yon.
2: Mm.
3: Then kaunti man lang, nakapalinis man dati ako diyan lang sa dito sa ilog dito. So ngayon nung dumating yung tupad na may long term talaga, 1 month,
2: kag
3: inabutan din ng short term yung 10 days na pila sila kabilog 29. So yun na yun talaga ang inisip ko na bago ako kumuha ng tupad, sinabi ko talaga sila yan. Ang trabaho natin sa tupad is sa kanipaan, magagawa sa kanal, din sa mga kasubaan. Dahil kailangan po ko sa natin, dahil kaunting ulan lang, is binabaha na yung mabababang lugar na mga sityo ko is binabaha na. So, kailangan, sabi ko, pukusan natin ron. Dahil kung sa kalsada lang naman, may ano naman kami, may nag-maintenance dyan na nag-grass cutter. So, mayroon man sa kalsada, pero yung sa kanal din yan, oo. Then, doon na naubos namin lahat. So, doon na kami pumukus talaga sa suba. Din gusto ko rin kasi na sabi ko, kailangan yung trabaho nila is mapakinabangan ng aking mga constituent, hindi lang constituent ko, pati sa iba na mga barangay kasi yung suba na yan is malawak, mahaba. Diyan dumadaan yung ano tubig papunta sa yung Mabilo Kalibo, Briones, Tambak, din diretso na doon sa Lagatik River. So, kailangan malinis yun din. Dahil nag-iisip talaga ako kung paalin masolusyunan. Siyempre bilang ina ng barangay, ayoko rin ma-perwisure ang aking mga constituent. So, inisip ko talaga na pag may tupad, ipo-focus ko talaga dyan sa karapat-dapat na mapakinabangan ng pumuluyo at ng barangay. So, ayun, doon talaga kami at gusto ko rin kaya naman ako no hindi sa pagpapaipal. Hindi sa pagpapaipal. Kasi kung hindi ako mag-guide, anong mangyayari doon sa mga ano na yon, mga beneficiary?
2: Paupo-upo lang.
3: Paupo-upo lang sila ron. Gabantay talaga ako. At sinabi ko ron sa kanila na dapat trabahuan nyo. Aman. Marami ang nagtatampo. Dahil kamo ang napasok, sila ang napasok.
2: Correct,
3: so hindi man lahat maipapasok, 'di ba? Limited man lang, pila man lang kabilog. So dapat sabi ko, pagtrabahuan nyo. Dahil kung pinagtrabahuan nyo 'yon na wala kamong paligoy-ligoy at mapapakinabangan nila, matatanggal yung kaakig or sama ng loob na yung kayo karapat dapat talaga dahil pinagtrabahuan nyo. So sinabi ko rin sa kanila, So pasalamat talaga ako din dito sa mga benepisyaryo ng tupad. Dahil talagang mga mahugot at ang kinuha ko talaga dyan, yung mga sanay sa mga trabaho at sa mga ano mga kasubaan, yung mga tangke. So alam mo, tuwang-tuwa ako sa kanila dahil alam mo kung anong sinasabi nila. Ayusin natin dahil kita lang naman ang makikinabang, may sildo pa tayo.
2: Correct.
3: Dahil kung tutusin nga, pwede yan anuhan, yung ano lang yung bayanihan. Dahil kami mag-yapon, sila mag-yapon ang mapipirwisyo. So,
2: dahil pag bumaha, siyempre sila yung affected.
3: Affected.
2: Then the reason nga manit nagabaha sa mga low-lying areas, Mabilo, New Washington.
3: Hindi lang balang araw, pag napabayaan yung suba, nakita ko abe. Saka kaya ako nakasunod, dahil wala akong idea about dito sa suba sa Mabilo. Kasi hindi nga ako taga dito. So kaya ako gasunod na ginatingnan ko para magkaroon ako ng idea kung papaano ba magawaan sang solusyon na maiwasan lagi na magkaroon kami ng baha dito sa mga low-lying area na ito. Kasi siyempre nagabalik ang tubig.
2: Barado at basura.
3: So nakita ko talaga ngayon. Iyon. Dahil nakikita ko yung supa nagakipot dahil may mga
2: plastic.
3: Actually yung mga basura talaga na mga plastic. Hindi gid man masyado kaabuan, may portion na wala man. Pero yung mga plastic na yan, hindi ibig sabihin na ginasadya talaga ng meron man sa kaiba-iba na nakabalot.
2: Okay.
3: Pero yung mga iba, mga maitong na talaga na plastic. Siguro kung mga pala ilang years na, na yun, pinapahiwalay ko, pinapakuha ko ron kasi okay lang, natural talaga yan na may mga dahon, madudunot maroon kasi siyempre mga
2: kanipaan
3: kag may mga ano din, may mga may mga kahoy-kahoy man, so siyempre gaurulog. So, okay lang sabi ko ron, basta nakuha natin yung mga nakapangharang. Ang dami talaga yung nipa. Siguro yan, doon kasi pag malakas, nalakas din ang hangin. Siguro pag nagkakaroon tayo ng mga bagyo or malakas na hangin, natutumbay yung mga kanipaan. Andoon talaga siya sa... Kwan, andoon talaga siya sa
2: sapa.
3: Sa sapa, pati may mga puno ng kahoy. So, yun ang mga nililinis namin. Tsaka kita mo, na talagang nai-stack doon na hindi makadaloy dahil doon mismo ron doon at tuimbak ang pinakaabot ng mga basura, then walang, hindi mo makita ang tubig na naga.
2: Flow.
3: Ilig, naga-flow. Wala. So, pag nakukuha namin doon, ang lakas ng daloy ng tubig. So, nakagaroon ako ng idea na, ayun, ito talaga ang kuso. Yan talaga, pinapokus ko talaga doon. Siyempre, ako nagasunod ako para, yun nga, na...
2: Para ma-manage.
3: Ma-manage ko sila. Din gusto ko talaga yan maikot.
2: Okay.
3: Kung ano ang klase sang ilog ng Mabilona para makaroon ako, makakuha ako ng idea. Kung ano ang dapat kong gawin before ang mga dilubyo, yung papaabutin nato na mga... na mga halimbawa, may paabutin na bagyo. So, doon ko nakuha na dapat pala pag before na magkaroon sa bagyo, maikot talaga yung suba na walang mga sagabal.
2: Walang barado.
3: Then, after man ng bagyo, dapat din maikot na makuha kaagad rong mga nakapangharang na mga mga nipa, mga kahoy. Kasi, alam nyo ay, wala dyang iba. Wala dyang iba na magsakripisyo.
2: Oo.
3: Walang tao na magsakripisyo kahit pumuluyo pa sa Mabilo na magagto. So, wala dyan. Kung hindi, talagang sisikapin ko talaga na matapos maubos ron dahil nagdahil sa tupad. At siyempre, kasakripisyo din ako na para din yan sa kapakanan ng aking mga constituent at sa aking barangay.
2: So, makaroon ka, nasa anong day yun ikaw? Daw, nag-start ikaw day 1, ano nga ning adlaw to?
3: Nag-start kami ng day 1 dyan sa ilog. Ng day 1. Siguro pang day 4 ng ngayon.
2: Oo.
3: Pang day 4.
2: So, mga September, ano ka mo nag-start? September 6, makara eh.
3: Ano pa, kasi natapos na nga na yung short term namin na tindis. Naiwan na lang ngayon is yung, kag may mga nagdiklaging pa dyan. Ang naiwan na lang dyan ngayon, yung 12 na long term, yung 1 month gid. Pero may maabot naman ako na 12, na dyan ko na naman ilalagay.
2: So, mga last week, it August pa ka mo nag-start. First week of September pa naman
3: halo. August pa kami nag-start na kami din kasi ang long term ko sila ang una niya nag-start is naka 17 days na sila. So ibig sabihin August 17. August 17 nag-start yan sila.
2: Pero dati ka mga usually ano sa tupad ni mong program si mo dati ginabutang?
3: Dati ang tupad ko mga yung mga tindis na yung mga short term lang. Dito lang gid man sa kalsada. Yun din naisip ko talaga na na paalin, sabi ko, paalin kung dito lang lagi. Dapat yung mapapakinabangan talaga kasi dyan, okay na yan dyan. Doon talaga, kung wala kami suba, okay lang. Siyempre dyan namin ilalagay. Kailangan talagang suba kasi dyan ang suba talaga kailangan malinisan. Dahil pag nabara, doon ko talaga nakita na siguro pag napabayaan gid ito na walang taong natagaan atensyon. Wala. Maapaw gid na sa Mabilo ang tubig.
2: Oo, okay. So at least ay nakita binatungkap sa posting, no? Ay gin ugan it positive comments matari mo nga rang gin obra. May lang abiro yung mga negative cap nga man it gin pag-usog mo takuno to sa suba, no? Lain abi man rang cap. So the reason ay siyempre para mas maiba man aro mangin tupad ni
3: pisare. Yung pakinabang. Kasi kung dyan lang sa kalsada, may taga ano man ako.
2: Taga maintenance man
3: ako. Din bago ako nagkuha niyan, ano kaya mo doon. Kag ito pa ano, hindi sila namin nasabihon na baka malumos. Ang tubig is hanggang dito. Ang una nagalusong yung mga sanay sa tangke, yung mga lalaki. Pag malalay, masabi sila. So ang babae, ang ginagawa namin, ang babae lang sa gilid, nagapanguha sa mga basura. Din may time na kung sa diin yung pinakamababaw na portion, doon lang sila ang iba ginapaintay. Kag ipapaanod rong mga basura.
2: Sila doon. San taga-buol.
3: Taga-buol. So, ang lalaki talaga ron. Tsaka, siyempre, may ano man kami, may... Nung pupunta na doon, banda na medyo malalim na talaga, nagdala na kami ng ano, nung ano, life jacket.
4: Oh, life vest.
3: So, life jacket man gani ginatanggal nila, kay kaya man daw nila, hindi man hindi sila naila mag ano,
4: So sa safety nila. No problem kita.
3: Mm-mm, sa safety no problem talaga. Kag hindi yan yung ginasabi nila magka leptospirosis.
4: Oh, oh.
3: Hindi wala diyan sa leptospirosis. Ano yan? Ilog yan na naga ano, Din ginapagamit ko sila sa buta kasi yung barangay may buta man.
4: Mm-mm.
3: Ayaw nila gumamit. Dahil mabigat daw.
4: Hindi sila komportable.
3: Hindi sila komportable. Gusto nila ron. Kag masaya sila, nakikita ko talaga.
4: Mm-mm.
3: Masaya sila na ginagawa.
4: What reklamo sa mga beneficiary?
3: Wala. Wala nagreklamo. Wala, Gid. Kasi gusto nila.
4: Kasi
3: mas gusto daw nila doon dahil mas mas manami daw ang ano. Ang iba nga nila pinanigos pa. Mahamyong. Wala talagang init. Oo, mas manami pa nga kuno sa kalsada kaysa doon. Ang ano lang nila, nababasa sila. Yun lang gid ano kaya.
4: Pero expect na to noon, siyempre, din ganing kin pambuo mo sanda, datoro lugar yung adtunan.
3: Oo, alam nila yan. Maski yun, alam nila na yung lugar na ano. Kag siguro ito, sa nakita ko talaga, napapanahon na pala, big, ano talaga namin, kailangan talaga yung barangay namin, makakausapin ko yung aking council na kailangan talaga maka-provide or maka-hataga na mo sa budget na makakuha na ano kami sa budget or kung sa din kami makapangayo, makasulisit na magkaroon talaga kami sa motorbangka na maliit.
4: Motorbangka, yun.
3: Dahil para gagamitin ron na pag oras na may bagyo na mga paabutin, maikot talaga siya. Na kung sa diin yung may mga harang-harang baga, yung mga may mga naka ano na
4: mga tumba,
3: mga tumba na mga alin na kailangan malinis kaagad. Then after mansang bagyo, kailangan talaga na malinis din kaagad kag yung motorbangka na yan, ginaano ko ngayon ginaisip, hayat is diyan talaga yan na lagi pag-ikot. Na para nakaisip ako ngayon na kailangan ko mag ano gidman sang tao diyan na taga maintenance. Na lagi mag-ikot yung motorbangka.
1: Foro de los Pueblos.
0: Datoro pahayag ni Kapitan mga K5, no? Malunusan. So, waman it may natabugid nga kun alin sa mga beneficiary, kagustuhan man anandang di gato sandaman i-deploy. Kasi prior doon nga ron nga day 1 to day 2, to day 3 gid ni kahapon, ay bagong uli si Kap aga na naabot man kami rito kag mag-interview ka na day 3. So, waman it may abiman na nagumos rito, no? It's, tanan man doon, tigo man man ang maggangoy kiday, kat mga ginapa-adtori ka to sa mga matagadugan, kat mga kantigong gid, kat mga manughawan man sa mga sapa, no? Ay mga tumbang arang ang mga sanga it ni pati ginahimos nanda, no? Aga, tanan ko to, bito nga nagabara, ay limpyo gon, no? Ngani ay, majority man nagadayaw kanda nga rin ginubra. Unique, ro, kakaibaro, kapitan nga estilo implementation ka na nga tupad. Ang gabay pa nga, mga tuarol man at iba nga barangay nga, kung ano ro daw makita mong problema gid-una kanda, halimbawa, may mga kwan ka mo rin na, no? Stagnant nga area sa inyong barangay nga ginahalinan it dengue, tubi, nga daw waga flow, wag may mga kitikiti, madali na itong ipalimpyo sa mga tupad beneficiary, bukod at maglinistang ka mo rin na ag huruhuhilamon, kung porke lakas kapitan na ilista ka ngagi. Diba? Sa taktog tama kita para mapusdan man baga, rugi na tao kandang kwarta ko ato nga, gobyerno maki 5. Alas 8.25 gon, daton nga oras, aga sa aton ka nga pagbalik, standby ka mo, ay aton i-check raton man nga mga K5 patrol reporters, sa aton man ka nga K5 News FM inter-school live reporting competition 2026, no? Mga K5 elimination round, secondary level. Sa pagbalik tatanan, matapos siya mga importante nga mga pahanomdom. Standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irie Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-IK Gold Capsule Adlaw-Adla para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Aguas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Madalas na pag-ihi.
1: Pagdabo ng mga mata.
2: At mamamanhid ng mga paa.
1: Baka
2: may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500.
2: DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
2: Sugar cane extra.
1: Lumay pinakamataas.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty
2: C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat git sa extend food supplement for men. Epektibo git.
0: Extend food supplement for men.
8: Lagi bang matamlay
9: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:31 ngon daton nga oras sa balikita sa aton kadang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo nga anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka K5, don standby kamo ay aton nga i-check raton nga K5 patrol reporters, no? Sa amon karang K5 News FM Inter School Live Reporting Competition 2026 mga K5 elimination round secondary level. So may mga ginpang invite kita nga mga schools iya sa Bilog nga probinsya Itaclan nga magapartisipal sa nasambit ka nga event. Aton pamatian doon nga mga preparation kung paano na ilatag doon nga mga balita mga K5 ba. So, tananda nga mga eskwelahan nga nag-participate nakatutok man sa makarong yung oras mga K5. Ato na yung partner play tag intro nga to partner nga video tag kuha na to, tag video nga dayaw para plus start ta partner de nga kuan intro video para may background yung kita partner formal nga intro sa aton nga lang inter-school live reporting 2026.

0: FM Live Reporting Competition Year 2 Santoyan.
1: So do yun mga K5 ha, Live Reporting Competition 2026 Year 2 na. So may mga kwangkita ka ron, pambatoy sa probinsya Taklan. So siyempre may mga elimination round anay nga manabo mga ka-K5. So sa hindi magbuhay, i-check naton si ka-K5 Joshua Bukalan from Numancia National School of Fisheries. No, mga ka-K5. Sinya siya ko partner, ha? K5 Fred. Kung una akong sa linyada, raton nga patrol reporter. Before that, maggamit na kita sa mga suki na ito nga tagpamati. Itay ka lang sabon nga makapakinis, makapa limpyo ag makapaputi sa aton karang skin mga K5 abayrong DTX beauty soap nga manggarunon sa antioxidant, vitamins ug minerals nga para maibalik rong healthy nyo nga skin. Kapingkon kamo mga nagadrive nga mga delivery rider nga expose kamo sa init itadlaw, no? Mahapdi, masakit kung kisa mga K5. So mga may damage yun sa inyong mga skin, dapat mag DTX beauty soap kamo sa paghilamos, sa pagpaligos. Para nga kun baga mangin healthy uman rin yung skin, ibudlay kun sige kita trabaho matuod tapos napapabayaan mo rin mong skin mag K5. Okay, maggamit sabon kung gusto niyo ma-prevent o pag-ilinabok inyo ng mga pimples, maggamit kita at DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, Guava Leaves, at Papaya Extract mga K5. Aside ka ron, may klinika Dio Fresh Dio Roll-On pa kita, pampaputit aton nga kilikilig, pampahumot, bilog ng 48 hours. So dapat roll-on yung ginagamit naton nga wa nagaiwan. It daya karang stain sa aton karang gambong, no? Sa aton nga uniforme kaping ko nag-opisina gas-gaskwela kamo, kasi maton limitado yung roya nga nga uniform mahago patahi, no? Kung naman tribas ang pare siya, ngay paano kung mag-iwat stain yung roll-on, dinadamage yung gambong. Para iwas stain agad maputi pa rin kilikilig mahumot, magklinika Dio Fresh Dio Roll-On na mga ka-K5. Nandun nga mga suplemento mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga namtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato gon ag siyempre epektibo pa. So agtong ka muna sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Uso niyang si Doc Robert Empinado. No, i-assist ka muna ni Ma'am Abby. Avenue libre nga check-up Sunday to Friday. Bukas kami na 8 a.m. to 5 p.m. Libre check-up. Tama rin yung batian. Pag hinamba libre, wait bayad. Compared ito ka muna sa mga private clinic, no? Nga nagasukot it mga 1,500, 2,000, masyado nga mahal kapin makarang chimpo nga nagatipid-tipid kita. Ay una libre. Instead ibayad sa doktor, baka nyo na lang it suplemento, no ring kwarta na konsumo nyo pa, nagamit nyo, nagmayad pa kamo sa ginabatsag nyo nga bagatian. So nga magbisita una sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Di ka naman lang sa may Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Ngapit pa lang ha, sa Kapitolyo, mga ka-K5.
0: Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:37 yon daton nga oras, mga ka-K5. Aga saton ka na nga pagpadayon, saton nga pag-ililiba. Inula standby gali ka mo ha, ay base kon may mga latest investigation daton nga part itaya ka na nga makato PNP sa doon nga hit and run. May mga nagpaabot ka ton it message, no, nga may mga possible chance nga ma-identify taro driver. Ang bago nga ni Makon, if you think di ma-identify ron ay sa kabaabo ko mga CCTV camera nga anong pwedeng agyan before mo, or pwede kat bago yung gumawa di karon sa crossing highway it makato, no, diversion pa populasyon, or pwede gumapos mo to pagid paleso, mas lala, may mga CCTV camera man di ka to nga naka-install. Kung panuman siya ra ng direksyon, tay mas may kuan pagid mga CCTV camera pagid sa mga highway ngaron. Hindi pwedeng hindi mo ma-identify ang wagit camera nga makakita sa anang plaka, hindi gid pwede ron highway mo. Di ba mo nga mga CCTV camera una sa mga bagay-bagay sa mga business establishment. Ay no na ron aton ilatag do mga latest updates sa aton nga makato PNP mga ka-K5.
0: Puro de los Pueblos.
1: Sa aton nga pag ililiba, sa aton nga balita anay national, no? Makon mo kabuabo nga mga kanyara low graduates rong nagkwanto pila gaaga pa para sa unang adlaw nga 2026 bar examination. Rong 12,000 kabilugan nga kanabikan mga qualified nga ginatawag naton mga low graduates ay mga 13,441. Ag ron nagbuo sa dengarang bar examination ay marun kaabo 12,000, no? So roray nga ra nga exam igalatag ron sa 15 local testing centers sa bilog nga Pilipinas. Si dagop ginatawag ra nga hugot nga pagdumagahan man doon it Supreme Court or the Supreme Court Philippine National Police pagid ano pa nito kay bahanan da mga local government units yan ay based man to sa Supreme Court Associate Justice nato nga si Samuel Gilan hindi pagid matumod rong exact nga rason kun naman wa mag-attend riba nga mga examinees no ay ginapakwanta ni Resenda ginapakwan mga K5 mo, disqualify, no? Sa makarang nga year ay bangod sa rin nga natabo, no? Dahil ginaistorya pa rin iba kung ano ro reason nga man ito na kapag bisita makarang day one, no? Yan damat ang matarong man siguro makon doon. Ay, kakabana na bisa nga nagbuo ita, dahil nga rin una nga signaturang ginatawag ay mga babayi, no? Agribat ang anik at mga senior citizen nga pabalik-balik nga naghahandom nga makapasar sa ring examination ay nagkuan man doon nagbalik man doon sa ring pagtake it examination ay makomo 1412 ka mga bar examinees gin disqualified after missing it day one. Hambal ko mismong judge ron na Supreme Court Associate Justice galit nato niya si Samuel Gailan. So para man nga masiguro nga una ro seguridad ag mahipos dong lugar ipatuman ita LGU ro kar masudo about LGU ro pag implement ng that liquor ban no, ag temporary road closure para nga wat may mga siyakyan nga ra nga ga disturb nga nagiagi rin na bisan nangita man ro tambot soki ba rin na ay may mga sound nga naga kanin naga disturbo sa mga naga take exam kasi kaman bar nga ron eh no, dapat tutok agid indi ka lang nagiinom kat ditribayo para nga mas hanas rimo nga piniino no. So may mga closure it karsada sa libot it mga testing centers kapit mga UST or University of Santo Tomas San Beda University nakataya nang ipadayon nung ikaw katlong adlaw it bar examination sa September 9 ag September 13 ako sa siin nakapahaoman dong nasambit ko opisina mga tanan-tanan ilatag ang mga security at traffic management plan nanda ginpang latagon ko mismo nga Supreme Court no or the SC na to niya ginatawag ay sus Ginoo ko budlay tarong pilat ang years di mo nga pagtilinoon nag review tanan-tanan hagos voting gagawa ani di ba ani wa gagawa sa kwarto para nga mag-review tanan-tanan para nga mangin ready 100% sa pag-take it na submit nga bar exam. Pero baka pilang take on gid matuod pero wa gihapon pero sige ang mana matsambahan gid mana naton doon. Pero iba man alam nga after 5 times nga naka-take nakapasaman agriba ay mas mabuhay pa ni man ganun. Riba may edad-edad yon senior nga ni naka senior citizen nagatry man gihapon. Dahil nga pati senda sa nang sarili nga makapasat ana. Importante makong kaon habang bata kamo lang gadnom kamo ditribayo. Agod healthy ro brain, mamangin matinandaon. Ano man importante karon? Cognitive function nga para mas matinandaon kung kita lang ipangbasa mo, matandaan mo. Ano importante karon makipag? Puro de los Pueblos. Alas 8:42 raton nga oras mga ka-K5 ag saton kara nga pag ililiba sa mga dugang naton nga mga balita. Kara kita sa eleksyon-eleksyon. No? Ay gusto ko kuntangan ni man ipabatikin sinagaling gid siguro ro pahayag ni Executive Assistant nga si Ralph Recto mga ka-K5 nakakabuhit imo sa mga event nga ginaattendira nana nakakabuhit imo mga information nga ginarespeto bi mananaton do Senate imo man do aton nga House or the House of Representatives, no, mga congressman abimana. Kung ano ro mga desisyon nga ginalatag parte sa ginatawag nga term extension. Bulok ko nung kung tawag postponement, postpone nun, postpone di gani madayon. Dahil nga ng eleksyon, kundi daw doon na ng gusto nga manabo. Ay may mga aksyon nga ginihimo ro House ag imaumando Senate. Ay, depende kung anong version do pirmahan ni Mr. President Bongbong Marcos. Ay may kuan pa matulon do maagipat ginatawag bicameral conference committee. Pero ayo tabi ko COMELEC, ayo pitsa city pagang man. Next week, second week kung imauhagos, no? Mga maurong time, katong anan it September, pero time nga ginahugat ni COMELEC Chair Garcia, nga dapat may mga fix yung kamong desisyon, party karon. E doon ako, base makarang week or maybe next week, may anunsyo gun. Kung ano gidman desisyon ko aton mismo nga mga mambabatas. Ay, kung akong obserbaran, daya nga rang pagpaguwa it mga statement ni Recto, ni Ralph Recto, ay executive secretary, nga naghambal nga daw pabor do presidente ay ginarespeto ro Senate, ang imaumando kuwan, imaumando House, nga daw aton anay nga kwanon, pabaabaon do term, ay dapat makong kung doon ng plano kanuha pa gin-implement kat kung sinta pa ang naghihilapit o eleksyon katuman sana nagpangasama ko na eh. Dilang jed 8.45 raton nga oras mga ka-K5 eh. Ang magkukani i-check nato na ton nga patrol reporters sa ton kirang K5 News FM Kalibo Inter School Live Reporting Competition 2026 no? Makiva secondary category ray may mga elimination round nga manabo no. Unahon ta na ara na partner sa piyak nga linya naka standby si K5 Joshua Bukalan from Numancia National School of Fisheries mga K5 sa anaman nga report. I-check naton sa linya patrol standby.
0: K5 News FM Kalibo Live Report.
1: I-check naton si K5 Joshua. K5 Joshua sa report, go ahead.
2: K5 Mark, sa suod nga ni it 12 anyos, makaroon pa nga ni nga nabuo it Blue Marlin sa Sumansha National School of Fisheries rung kampiyonato. Matapos nga ni Karang maghari sa District Sports Meet na ginpatigayon iya sa Bulwang Covered Court sa Numansha, Aklan. Rung nasambit na corona nga rap, K5 Nard, ay uman na ginbalik it NNSF Blue Marlin. Kung siya nga ni nagkampiyon ro ang nakarang akupunan sa 5x5 at 3x3 basketball competition. Sa championship game nga 5x5, K5 Nard, ginapergi it a Blue Marlins rung NIS or Numancia Integrated School Champions Fortress sa score nga 79-58. Sa unang hampang para K5 Nard, ay mikodihado at akarado Numancia National School of Fisheries dahil nga ni nga na-perdi sandara it NIS. Pero nga ni sa pangaywa at sa championship game 1 nga hampang K5 Nard ay nagbawi kara ro Blue Marlins at uwa won it nagbuhi sa ulihi nga first quarter it hampang asa sa ulihi. Ginadomina it Blue Marlins ro court halin sa first quarter nga hampang hasta nga ni sa fourth quarter it hinampang. Din pangunahan rong team nanday coach Rexel De Los Santos ang saana kara nga assistant coach nga si Sir Ken Myro Tolentino. Sa aton kara nga ginapatigayon nga interview K5 Nard kay coach Rexel, ana kara katon nga ginpakigbahin ro preparasyon para nga ni sa anda nga nga mabaho nga kadalagaan para nga ni mabuo ro bahong kadalagaan sa anda kara nga nasambitan nga eskwelahan. Atong ba pamatian na K5 Nard ro nga pagpahayag nanday coach Rexel ang sa anda kara nga assistant coach nga si Sir Ken Myro Tolentino kaibahan ni man ro anda kara nga team captain nga si Elijah Flores.
3: Kaibahan natun makaroon, ro coach, do assistant coach, do team captain at NNSF Blue Marlins nga sanday si Rexel De Los Santos, Sir Ken Myro Tolentino, at si Elijah Flores. Mayad ayad nga hapon kinyo mga sirs?
4: Mayad ayad man nga hapon, Josh.
3: So ano ro inyo nga preparasyon nga ginubra makarong dagon sa pag-intra sa district meet para mabuo ro kampiyonato sa hinampang basketball, sir?
4: Para bigakon ro preparasyon namon nga ginubra ay bukon gidit madali no kasi naubos gid ra oras namon sa nga sa eskwelahan gatiner. Sa bilog ba lang ginaimi it preparasyon namon ro kadagagan. Preparasyon nga ron ay bukon gidit madali. Sa part it coach, sa part it assistant coach. Sa part matinunga especially ro kung paano balansihon ro academic. Kami man nga gauli kami at gabi eh. Alas 9 at gabi eh. Kami lang late out. Pero at the end of the day, nakikita namon ro improvement. Which is araw at araw.
3: Sa parte matangi mo, Sir Ken, ano mataro imo nga maiduga?
5: Itong paglipatan ro mga ginikanan at mga inunga nga nag-ooperar gid. At syempre nagsakripisyo. Para matawaan it oras, matawaan pagid it na yung syempre suporta ro andang nga mga inunga. Syempre bukod niyang gidit, ginikanan, pati man ro ato niya school community, pati man ro ato niya barangay officials no, nga magapit iya sa school, nga ma-ensure nga safe man niya makauli ro ato niya mga inunga kasi most of the time naabutan kita kami at gabi sa pag-practice.
3: Syempre hindi man natin maduwa ro parte it bilang isa ka team captain no. Para kay mo Sir Elijah.
6: Ako may dugang karay. Unang-una sa tanan para mabuo naman ro kampeonato sa Pagampang ko district kalaban ro na SI. Bilang team captain, amo ginobra karay mag-practice kami after class hasta gabi bukon lamang right basta nga practice dahil galaan kami karat oras ag efforts and gibilid kami karay unity para mabuo naman ro amo ginahangad nga kampeonato.
3: Ano ro inyong nabatsyagan kat naperdi ka mo sa first game kontra sa NIS?
6: Inayang dahil tatlo malanggid ro abante ka at NIS ka mon ag na-realize na mon katong abo para pat doamong i-improve sa among sarili ag bilang isang team captain hay mas manami pang tutukan it maya doamon nga play ag i-execute imoret manami.
3: Ano ro estratehiya nga inyong gid-ubra para mabawi ninyo ro kaperdihan sa first game?
5: After it, first game naman niya to against NIS, nagbalik kagi kami at school para magkaroon it meeting. Maistoryahan ro mga errors, miscommunications nga natabo during that game. Is hapahauman paginamon it mas manami. Agharon niya ni kami taro nagdaog sa ulihi.
3: Kat nagdaog gut aka mo sir, ano ro inyong nabatsyagan na after 12 years hay nagbalik ro kampyonato sa NNSF, ag kamo ro nagrepresentar sa WAAM or sa Western Aklan Association meet daga rungagan it distrito it numansya.
6: Kami kara dahil na nabuogi naman yung kampiyonato sa lobby 12 years nga to unang-una ka to ay gapasalamat kami sa Ginoo dahil sa gabay na gapasalamat kami sa mga teachers naman especially sa coaches naman assistant coach dahil ginagabayan ginana kami.
4: Nasala kita ka to ay nagpangako gitang nga kung mag-champion sandahay mamang inasal ko na sanda.
3: Ay hakitan gid nga sir sa social media git ano nagpost git ingani ka to
4: eh. Pero kidding aside, ro pinaka manaming part ka to hay. Bukod nya dungog it coaches kundi hapatunayan it it player namon nga maikasarang ta kami.
3: Full sports coordinator aga, syempre coach yun man sir no, it Lumarlins. Ano ro imong mahambal sa grupo nga ra? Sa mga estudyante nga naila mag-intra sa grupo it Lumarlins.
4: Bilang sports coordinator at Numansya National School of Fisheries as well as coach, ro ako mga gid mahambal kanday, very proud gid ako sa achievement nanda. Kama namon, coaches, assistant coach, agra mga faculty, mga teacher nga una agid gasuporta, una man sa championship ni Sir Deserville, day Mamayla, day Mamlilia, agra iba pa mga admin, nga inagid gasuporta during championship game. Ag nakikita na akong nga proud na proud gid sanda sa mga inunga naton, nga nag-excel sa ruyon nga field. Happy gid ako. Proud na proud gid ako kanda. Sa incoming nga mga magiging part, it NNSF Lumarlins, sa mga future basketball player at Numansya National School of Fisheries, sports coordinator at school, open gid kamo ipagawa gid ro talent. Ayaw gid itagor imong talent, go out of your comfort zone.
7: Sa Sir Ken, Sir Elijah, abo-abo gid nga salamat no sa inyong pagtaok it inyong oras.
1: Okay. K5 Joshua no, paano man madepensahan ita day kanang Blue Marlins ro andang pagiging uman nyo, nga pagiging kampyon. So siyempre may andaron nga mga dapat nga paghimuon nga mga adjustment. Paano da madepensahan ra nang kampyon nato nga na, K5 Joshua?
2: K5 Mark no, sunong ani sa andang pahayag ra kay Coach Rexel De Los Santos. Ana pagid ngani karang paigtingon at ana pagid karang dugangan pagid ro preparasyon para ngani nga mabuo ituman do kampyonato para sa pag-abuton nga ra nga Western Aklan Association Meet or WAAM ngani ay para ra sa NNSF at para manda sa Banwa itunuman siya.
1: With that, thank you so much, K5 Joshua.
2: So, ito ni K5 Mark, ito nga pagpahayag ni Coach Rexel as si anak rang assistant coach ng si team captain si Coach Ken Myro Tolentino. Dugang ka rin natin, ro Mythical Five, it Blue Marlins, nga sanday Daniel Anthony Batoy, Elijah Flores, Ray Benedict sa Labukon, si Jari Luces at si Victor De La Cruz ro nagpanguna sa pagdaga it andakara nga grupo. Ro NNSF Blue Marlins ro magarepresentar sa hinampang basketball sa pag-abuton kara nga Western Aklan Association Meet o WAAM kung siin nga ni sanda ay uman magapakita it andakara nga kamayad para sa NNSF at sa Banwa it Nuansya.
1: Go ahead, K5 Joshua.
2: Agaraya nga balita, hey, ginahatod katon, it detox coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Halin iya sa Numansha National School of Fisheries. Ako si Joshua Bukalan para sa kampiyon nga balita. Aga serbisyo publiko, aga galingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM, Kalibo Live Report, Foro de los Pueblos.
1: Thank you so much ha, sa ato niyatong patrol reporters kay K5 Joshua Bukalan from Numansha National School of Fisheries, no? Blue Marlins, uman nga nagkampiyon sa district meet. Makon mo rin ha, corona sa basketball habalik man kikanda after 12 years. Dipinsahan kita ng datos na rin matawag mga K5. O, dito ay, kwando to ha, mga patikim pang mga K5, minula sa 11 Mbps with K5, bro, may napagid ka mong mabatian ng mga skwelahan, no, nga nag-participar sa ton ka lang ng K5 News FM Galibo, ang Inter-School Live Reporting Competition 2026, mga ka-K5. No? Ag, dire-diretso nda, no? May 11 Mbps and then hindi na sa El Castigador Program, may una pagid ka mo nga mabatian nga mga report nanda, no? So umpisa nung September 27 hasta gid it September 10, no? Tanan nga public affairs program it K5 News FM Kalibo, tatlo ka bilog, Foro de los Pueblos, 11 Mbps ag El Castigador Program. May mga mabatian ka mo nga mga reports nanda kung mga nagapartisipal naton nga mga schools sa aton nga nga event, no? Rong Inter-School Live Reporting Competition 2026.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:57 na ito ng oras, ag dayong oras balita tod katon. Ito ay karang mga produkto ng mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Again, bisita ka muna, may libre kita nga check-up Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. So avail nyo rin nga libre nga check-up. Ay, siyempre, gastos pa kamukunto ka mo sa mga ibang mga private clinic. Avail nyo ninyo ron, ag magbakay kamot mga suplemento, agod magmayan yung ginabatsag ng mga bagatian.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa mga wala ton, mabot matalakay, maging pang headlines sa mga balita, hindi na lang sa 11 Mbps with K5 Rome Kahilig. Aga, siyempre, nyo lang in anchorman K5 Yunard Viray para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health
8: News, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginaan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
10: Mabakal, sumang muti ka.
11: So kagapon, gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
12: Wala pili, Sir Boy.
11: Why pili?
12: Mm. Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
11: Hilanat, palakit lawas.
12: Siyempre, gariak ang immune system. Kagaw mo yung pasok mo.
13: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
12: Correct.
13: And recognize na yun.
12: Buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
11: Inong ka na D3 Bio? Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na git tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sa imo gitawag nga D3 Bio.
12: Asa Sir Boy, patyo na giniya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
11: Correct.
12: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Remember, ang balyati mapatay, paano na lang na iya maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies. Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Ang muna na yung kalanda ni body cells, oy makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
12: amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
11: Correct. May alak man niya mRNA. Ano na kompleto ng virus, may halag ginatawag nga ng vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase ng virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa atong lawas, kaya yung patsyon.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hulo po, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang ako ang lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
12: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC.
16: Correct.
12: Para nga,

0: kayo.
1: Nagpusi boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Bowex ko palang pag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
3: This is K5. News FM. Your official news and music station.
4: 7.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sangay City 102.9 K5 Na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kabayang paghidayat, pagpakamayo, mangin ara sa aton tanan. Good morning, kag-welcome kamo sa impormasyon sa ikaayong lawas. Aton dire pag-istoryan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan. Of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton maging healthy. No? Bawal magkasakit. Importante sa tanan, dapat kita mag-adhere permission ng aton nga DTX 500 of Dantesing Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinicas Probiotics. Hindi pa yun kamo magkalipata sa aton mga kape, sa aton mga habon, para overall health magampanan naton. Mayong aga sa aton mga partner upod naton si Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta. Mayong aga mga partner Sir GP.
6: Good morning engineer kag sa pariho mong mga tigol bombs.
5: Ah,
6: pariho naton.
5: Ah, naton. Okay. Basta damay-damay na.
6: Ang mangin topiko ta karon, ano ang mga pamaagi para ng mga healthy si lolo?
5: Mm-hmm.
6: Si tatay.
5: Okay.
6: Ano ang himuon sang mga may edad na agud magapabilin nga healthy? Si lolo kag si tatay. Okay? Amo nang aton mangintapi ko.
5: Okay. Sige.
6: Mati ka to do karon. Okay?
5: Okay, sige.
6: So kabay pa nga nainom niyo na ang inyo nga DTX 500 kay isa ina sa mga importante nga dapat niyo inumon agud magapabilin nga healthy ka permi. Especially kung nag-aedad na. Good morning, Sir Boy.
5: Good morning, Sir Boy.
6: Sa isa man ka manong ko.
5: Manong mo.
6: Good morning.
7: Good morning, engineer. Good morning, man, Brad Paul. Congratulations sa reunion nyo. 1965 high school, maten. Maten si Sir J.P. Congratulations, ha.
5: Ano na high school na?
7: High school 1965. Class 1965.
6: Ano pa ko ba tao?
7: Deny naman siya. May aga sa inyo, no? Kabay pat, kondisyon ng lawas kay naka DTX 500, ang paborito nga gatawag nga supplements ang imo lawas. Amo ning gapahubin sa inyo, no? Kita ko Sir JP. 1965 high school reunion. Do 1972 lang, no? Amo ning nami gidya sang DTX 500 kasi it protects yourselves in the kumbaga sa pinaka pundasyon sa imo lawas, no? Because basically it is an antioxidant that prolongs the lifespan of your cells, no? And protect it from premature aging. That's why kun hubin ang sigila, hubin ang tsura, hubin man ang function sa mga organs and tissues, no? And of course, ang paaman sa DTX

0: 100 kampiyon kay kapanubo sa blood sugar. Kung nubuhin mo blood sugar, layo kasi ginatawag ng mga ginatawag nga immunocompromised. Because remember, kung ang imo blood sugar taas, pigaw ang dipinsa sa lawas. Ang lain pagit, kung diabetic ka, dalani sa nga madamo nga masakit. Ang sabat nga food supplement, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamins ang ginatawag naton nga mga immune cells mo, mga soldado sa imo lawas para makaprotekta sa tanang klase nga anomalya, tanang klase nga mga invaders sa lawas mo. Kung kampiyon ang imo immune system, kinaka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampiyon ng skin, kampiyon ng complexion, no? And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, ma-maintain mo yung 20/20 vision mo, mag-eye care gold, no? Eye care gold rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extract that maintains the health of your eyes. Parisan, sa ginatawag nga eye care eye drops, no? Rich in the hyaluronic acid that basically cleans and relaxes your eyes. So for optimum eye care, mag-eye care gold. And of course, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, problema mo ba lang mikrobyo nga gadala tangkaso, ay mag-D3 bio.
1: Okay, okay. Salamat, good morning. Kag-proceed na kita, no? Dire sa topic ni Brad Paul.
2: Oh, ang importante, engineer, magahubin gidang aton nga lawas. Oh, edad lang na iya, age are just numbers. Lantawa bala ikaw?
1: Oh,
2: at age of 55 ya, hubin ka pa ilang taon gapon.
1: Gani daw, kwan lang daw.
2: Hindi, si Dinger bala. At age of 55, hindi bala anon.
1: Oh.
2: Ano ang makapamayo, gid? Are, sa mga tatay, mga wanggo. Tatay, lolo, wanggo. Importante, gid, ang imo nga muscle healthy.
1: Nagapalang litik.
2: Na, kaya nga, ang muscle, amuni ang nag-hold sang body mo together.
1: Aha. Uh-huh.
2: Your bone amoni ang imo yung skeletal frame, no? Pero ang what makes it together nga mahold siya, daw amoni ang concrete.
1: Correct
2: ang muscle mo.
1: Ang steel bar mo ang bones.
2: The more muscle you have, the more chance ng hindi ka magka diabetes, hindi ka magka metabolic syndrome. Kay ang imo nga muscle amoni ang naga uyat or nagasupot sa imo nga glycogen.
1: Nagapotos
2: gina o gina hold yan eh.
1: Ginapotos
2: niya. Agod nga magamit okay. Nimo kag hindi magdamo ang glucose sa imo nga lawas. Di siyempre sa mga risk for falls, may edad ka matumba, ari bala. Ay siguro may mga neighbor ka mo or parinti or himata. May edad. Usually nagasugod ang problema kung matumba sila.
1: Brittle ang tulaan mo.
2: Pag natumba ang tigulang, nabali ang tiil.
1: Fracture.
2: Na-fracture ang hip, gid. Kalaban ang hip. Magka-hip fracture. Hindi nagtindog. Ma-wheelchair na lang na. Kagma-bedridden na. Dira na nagasugod. Hindi na na makarecover. Kalabanan, engineer.
1: Ang spine pa, gid. Kumabugod.
2: Kalabanan. Amo na ng sugod. Healthy. Kuwana? Healthy adult, ha? 70? 65? Natumba? Na-fracture ang hip? Bedridden? Bedridden na.
1: Uh-huh.
2: E, siyempre, hindi ka nakalakad, sakit na mo. Inisip ka na lang tinuig.
1: So, kulang mga maskulo sa...
2: Okay nga, ma-fracture, kulang ang muscles.
1: Okay.
2: Pero kung matumba ka din ang dagko muscle mo ya, may ma-absorb sang impact, engineer.
1: Doon may cushion siya. May
2: sa isa na. Kadua, kung gamay mo muscle, okay, ang mag-akwat ka, hindi ka maka... Daog.
1: Okay.
2: Bisan sa imo lawas budlayan kay engineer, magsakasagdan kiting imo nga muscle sa tiil.
1: Gagmay,
2: hindi mo kaya mag magsaka apin mo duburang kol kabi. Dagko kabi.
3: Dagko bilawas ba?
2: Oo. Na amo na nga balance ang akon. Ano ba? Joints.
3: Go blush ka Sir JP.
1: Daw gina igo ko sa
2: buwan pa mga joints mga joints ay mga joints ang tupad gudi kasi nakit ni kisaga absent kon ang joints mo problema engineer oy mabudlayan ka man bala engineer mabudlayan kon ang joints mo problema bisan sa imo na lang mobility
1: nagubag ka. Ang mga cartilage sabi gubag
2: na problema mi ko na mun sinilo bin pa mi gout na ano pa ari pa bone health mo engineer
1: Oo.
2: Bone health mo. Pigaw imo nga bones mag osteoporosis. That's why nami gidyag exercise ang mga tigulang.
1: Uh-huh.
2: Kag while gi-exercise ka, DTX 500 kagid. Oo, kaya yung exercise will produce a lot of oxidative stress.
3: Now I understand. Ano nga si Sir JP, is a gym rat.
1: Oo, ta. Adlaw-adlaw na yan.
3: Gabi ang ginabench, dagko,
2: ari pa. Kung ga-exercise kaya, Sir Boy, okay? Ganubo ang mga blood pressure. Diba? Kaya imong heart condition, permi nga mag-pump more blood. So, ano pa? I-manage gin permi ang stress. Ti ang exercise, isa sa nagapamanage sa stress.
1: Ang exercise siya?
2: Nang imo na iya. Sa amon niya, Bible verse kami ya.
1: Okay.
2: Ay na iya ang mga isa ka, may mga studies na dyan. It's being studied actually. Ang isa ka sexual intercourse, it will only burn around mga 80 to 90 calories. Isa mo na ka ejaculation. Which is hindi na ya...
1: Hindi sufficient?
2: Hindi. Kulang siya.
1: Kulang siya.
2: Ah. Oh. So, ina, 30 minutes to 45 minutes na kuha na. Pero mga quickie, gamay lang na engineer. So, namin gijaga exercise ka. Ano pa? Ang exercise ka pa namin man sa imong mood. Okay? Gapastabilize sa imong hormones. Next. Kung nag-exercise ka, engineer, nga may edad ka, mahagan-hagan ang epekto sa anxiety kag depression.
1: Correct. Oo.
2: Kaya wala ka-release ang imong energy. So, kung nag-exercise kaya ka, walking-walking ka da, o anong exercise da, mamanage mong imo perfectly yung mga stress. Ano pa?
1: May mga tigulang Chinese na sa Kwanbla, sa Lagoon, gatay chi sila na. Grabe yung kwan nila mo. Ang resistance nila, Sir JP.
2: Oh, kita ko ginom sila DTX.
1: Oh, ginom na DTX.
2: Ginom sila. Next. Ari pa, gapanubo man sang chance nga magka heart disease ang ga-exercise nga tulang. Okay. Ari pa gid. Ini man ang naga-improve sang lung condition kung nag-exercise. Ti syempre ga resistance training kada.
1: Uh-huh.
2: Or ga walking kada. So nami imong nga breathing. Ano pa? Naga-strengthen sa muscle, naga-improve sang stamina, kag nagapabukusog man sa imong nga bone. Kag ari pa, ang colon cancer, sa mga studies, ma-prevent mo ini kung nag-exercise ka.
1: Mm-hmm.
2: Because of your effect sa core mo, no? Gatigad ang imong tiyan, ang may movement, peristaltic movement sa colon mo, okay? Sa imong intestine, ano pa? Ga-avoid man diabetes. Now, sining mga exercise? Ano dapat nga mga exercise ang aton himuon, engineer? Agod nga.
3: That's really important.
2: Oo, ari na. Kaya ang aton kay na gin-discuss about ini kung paano nga makabulig. Ano ang mga makabulig sa mga tigulang nga mangin magpabilin nga healthy? Tisiling ta na kay na, engineer, exercise. Ang aton mangin topiko next Wednesday si Boy.
1: Oo.
2: Natural.
1: Kata-kata. Hindi niya wakasan. Itutuloy ni.
2: Itutuloy. Ang extra na topiko sa Wednesday, tutokin sila, Boy, ano nga mga exercise. Kaya kung babayaan mo lang, ang sa pinsas ng tigulang mo, sex exercise yun.
3: Nag-text si Boss ka namin sa topic mo, pwede mo ko na ma-extend.
2: Hindi ka wala na. Liya ang tatagal isang para may araman si Boy. Now, kailan tawag na, Sir Boy, kung di tapaglaruhon kung ano nga klase exercise? Ang sa ulo yun, exercise ang gasulod. Ano nga mga exercise ang aton nga itudlo sa inyo na makabulig sa may mga tigulang da, sa inyo balay? When we say tigulang, amuneng kwan ha, mga 60 plus ha, ubin pa kami ni Boy sa 50 taon niya. Okay pa ni. Now, pero...
1: Tingadugi exempted ko na yan sa...
3: Medyo tayo mga Alzheimer's.
2: Sige, ang edad, ating ko lang talin 50 okay, okay, o 50. No. O 50 and up. May bana ka, may... Ang lolo, tilulogin. Ayan, Gulangin na yan. Pero ang bana mo ba si 49.50?
1: Oo. Oh, oh. Oh,
2: Papa Matia sa 40, Wednesday.
3: 14 gulangan na.
2: Oh, 14 gulangan. So, Papa Matia, kay tuluan ta, ano nga mga exercise ang makabulig?
1: Mm. Okay.
2: Kag paano si DTX 500 makabulig para sining aton nga pagtigulang? Ang pagtigulang, engineer, ginapreparahan na. Kita mo, gabayad kasi mo SSS para preparahan mong pension mo.
1: Oo.
2: Pero ang ginabayad mo sa SSS para preparasyon sa pension mo magtigulang ka, mag-retire ka, kulang na kung ipa-hospital ka.
3: Kulang na gani.
2: Kulang gani.
3: Kulang na.
2: So that's why, ang preparahan mo, hindi lang imo SSS. Ang imo pagtigulang, preparahan tagin.
1: Kaya ang tuition eh.
2: Paano? Na ano na tayo. Tigulang ka na nangyari pa eskwila kapag eh.
3: Ano nang bahal ko bala. May mga bagay ngayon dapat untaton mo sa edad mo na mo.
2: Untaton mo na bala. Nawaryo, ano ang himuon, no? Para nga magpanatili nga healthy. Subong, right now, inom gi ka mo DTX 500. Kung wala pa, why pa kabalo, bakal sa butika, imnanyo. Kay ina ang first step para maglawig atong kabuhi.
1: Mm-hmm.
2: Right.
1: Okay.
2: Kato kita sa talk ni Boy with your Boy Solweta.
1: Namin siya introduction. Ang
3: topic ni TV, no? No? Maloko next ni sa ano subong sa Wednesday.
2: Hindi pa na magtapuson.
3: I-discuss yan ni, ha? Kung ano bala ang dapat nga exercise.
2: No?
3: Ano bala ang balanse, no? Dapat bala cardiovascular lang tanan ng exercises. Dapat bala may weight training lang tanan. Or
1: both.
2: Nakuha mo, Gid. Nakuha mo.
3: No? So, ginagaan ko na siya sa idea yung i-discuss niya.
2: Nagaan mo na i-discuss ko?
3: Asahan ta ni sa Wednesday nga amo ni ang i-discuss ko sa
2: Gid. Sige, kaya, ang sa listahan niyo, wala ito mo. Patunod na siya bago.
3: Harap na, padayun nun tani sa talk ni Doc. No? Kung paano ba lang, ano ba lang beneficyo sa exercise sa lawas? D3 Bio naman ang usaron ta. Ano naman ba lang mabulig ni D3 Bio when you are an exercise enthusiast, no? Gym buff ka bi. Ano ba lang mabulig ni D3 Bio sinyo? Kita niyo na mga popular ng mga drinks na hindi ko na sila pag-mention kay Mike Mas kaya ng TF, no?
2: Okay.
3: Oo. mga kapoy lang ang commercial pag kapoy ginainom nila. Ang unod sina.
2: Bad black ano na boy?
3: Iban bad. Tamaan ka tapo sugar. Oh. Ang mga mahalon, balok ka ng unod, ang mga good for the body, gadya.
2: Okay.
3: Ang unod is MCTs, medium chain triglycerides o medium chain fatty acids. Nga naman sa D3 Bio. Amo na itong antas mo. Nga ambala sa mga mahalon kag premiado klase nga mga sport drinks, ara ang medium chain fatty acids, nga ara man sa D3 Bio. Kag ano bala mabulig ini sa imo pag-exercise. Pagkatabi si Sir JP ka. Nagsulod ka sa Rayo Gym.
2: Okay.
3: Pag Rayo Gym, warm up ni Sir
2: All JP. Eyes on me da yun.
1: Okay.
2: Guwapo.
3: Sige na.
1: Tanang positive nga adjective.
3: Putang tabi may nagtulog sa iya.
1: Okay.
4: Siyempre,
3: ikaw
4: ko
3: da yun. Kini iya shorts. Sige. Pero seriously, ano ba na natabo? Ha? Kung ga medium chain fatty acids ka nga sa D3 Bio, you have the all the energy you need. For example, before ka mag-gym, nagtumar ka na duwa ka ta or tatlo ka capsule sa D3 Bio.
1: Mm-hmm.
3: That is nearly, ano, pila? 1,500 milligrams of cold pressed extra virgin coconut oil. Ha? Ang ginatawag nga full of energy in every capsule, no? That basically powers your workout every day, no? Ini nga medium chain fatty acids ni bisan wala ka kaon, ha? Kik sa pagkaon, ang sa ginakuha mo da nga energy alin si mo carbohydrates, alin si mo kanon. Ini ang D3 Bio gives the same energy pero ang source naman niya medium chain fatty acids, which is faster, meaning to say within 3 steps, yeah, matransform na niya sa imulawas into energy. That is really important if you are exercising, no? Kay may anak ka dahil yung ma-boost mo dahil ng imo energy while gadlagan ka, ga cardiovascular exercise ka, bi, ga treadmill ka, ara dahil yung energy that you need, no? Ang nami pagid ni, kung may ara ka na energy nga instant nga sa D3 Bio, your liver, it saves your glycogen. What is glycogen? Amunay ginatunaw sang imo liver kung kulang ka na energy sa imo aquat.
0: Mm-hmm. Di kung nakaditoy bayo ka, hindi pa na yan yung pag-usap sa liver mo. So, anong...
1: May reserve ka kagaling kung may ditoy bayo ka?
0: Kung ang imo primary fuel is your D3 bio, ang glycogen mo, o saruna lang ginasalawas mo, sa ulihi, anong meaning siya na you could prolong your exercise? Nga wala okay. Kininakapoy ka, kung you still have that energy. No? Ang nami pagidni, habang ga-exercise ka, habang ginausa mo ni ang medium chain fatty acids, nga rin sa D3 bio, ang iya latak sini, ang iya final product, kumbaga after niya ma-oxidize na siya, it turns into ketones. Ketones that basically feeds your brain. Okay. Gives your brain that energy. Kumbaga, hindi lang lawas ga exercise, pati yung brain. Kiginagaan mo niya sa ketones that could feed it during your exercise. So, di mo makita nga wala usik kung mag-usahal ka sa D3 bio. And of course, balo ka naman sa gym. Ha, biskansin og uyat sa mga barbelda. Basi may nabilin ang mga may mikrobyo. Okay. Kung wala ula na sanitize mayo sa Rayo Gym yan, ginasanitize ko dyan mayo ni Sir Kevin. Ha? May alak na sila dya, doon gina spray, gina iya nga taga-usar, sanitize ang mga equipment, kaya okay. Mga dumbbells. Pero, kung natupa kaya sa medyo sa gym nga medyo ay nasanitize, ay basi makakontak ka pa masakit. Makakuha ka pa da sa ginatawag ng mga bacteria and virus because ang gym mo wala mayo na sanitize. D3 bio will also protect you from that. No? Da mo makita nga D3 bio could be your partner in doing your fitness goal. Kung gusto ka magniwang, pwede man. Kaya ang D3 bio will basically help you nga ma-achieve mo ang imo intermittent fasting. For example, nabasahan mo ay namin ang intermittent fasting. This is the fastest way nga magpagamay sa akong tiyan kung dako-dako ibuyon mo. Remember, nugay ka na exercise kung dako-dako pagibuyon mo. Paniwang ka na eh.
1: Uh-huh.
0: The best way magpaniwang is intermittent fasting. What is intermittent fasting? For example, kaon ka alas 6 sang gabi.
1: Uh-huh.
0: Dapat, andasun mo, ang first stage is 12 hours. Dapat, andasun mo, kaon is alas 6 sang aga. Ano ang first stage?
1: Okay.
0: Beginners. Ha? Ang mga professional, kaon na lang sa isang gabi, kakaon na sila alas 8, alas 10, ibang gani, alas 12 na, sang ugto, the next day.
1: Okay ba? Grabe, no? Mga 18 hours, sobra?
0: 18 hours? Hindi ka natin magpasubra kay iban, hindi na kaya.
1: Suicide na guru na kung daw magpasubra kapagid?
0: Again, before ka mag-intermittent fasting, disclaimer lang eh, you need to consult your doctor. Okay. Diba? Kasi hindi ya kaya sa imulawas. Lalo na kung diabetic ka. Ay, kung diabetic kaya, kalanan kaya ano na small frequent meals ang kalanan mo. So, kung diabetic ka and you want to do intermittent fasting, magpagkonsulta kayo sa doktor anay. Pero sa mga normal ng mga tao, you start slowly.
1: Okay, okay.
0: Dapat ang imo mag-start ka sa 12 hours, budlay na ay, kung bago ka pa lang.
1: May target ka gini nga magkaroon ka ginsang six-pack, hindi man?
0: Ang fasting niya will not give you the six-pack. it's the exercise makatag sa okay. Six-pack. So, okay? Ang fasting niya, what it does, it will lessen your visceral fats.
1: Okay.
0: The fats nga hindi madalas ang sit-ups.
1: Mm-hmm.
0: Ang fats nga ay kakapol sa imo organs. Hindi niya madala sa exercise. Hindi dali madala. Mabudla yan kagid. Pero kung unahon mo ang imo intermittent fasting, then mag-gym ka, then you'll have guaranteed results. Kay number one, ginpanubo mo na daan ang imo visceral fats content sa lawas mo.
1: So sa mga nag-exercise mula Sir Boy, iniblang mga tablets ni nga daw protein kuno gapaka ano sa mga muscle.
0: You need to read about that.
1: Okay.
0: Kanalan ma-consult kay ginya sa mga professional. Ang mga dugay na yung gym kabalo ni sila sa mga harmful sa lawas.
1: Mm-hmm.
0: Ka hindi harmful sa lawas.
1: Ako saging na ni Sir Boy mo. Saging na niya, okay na po.
0: Ilay na ang engineer, ginayang tumanak ni Ilay. Ano na, usually gatag na yung protein para sa muscle mass. At hindi mo na yung makuha sa saging.
1: Okay.
0: Oo, kanina, ina yung ginaputang nila sa ila, ang ginatumanak sa mga bodybuilders na, sa mga gym enthusiasts na yan. May mga formula na yan, no? Para magdamo ang protein. Because they need protein to build muscles.
1: Kapalakaon itlog, dusik, bilog itlog, isa lang kamil nila.
0: Protina.
1: Protina.
0: Ibang gani, sa kilo, isda. Kuha ng ganing kakaon kan, unju tayo na lang.
1: Uh-huh.
0: Mga bodybuilder, good. Because protein is the key in creating your muscles, no?
1: Mm.
0: But, we also all remember, in order for you to achieve that, you need all the fuel you need. And fuel, ang fuel niya, ang gatag siya na, is glucose and fats.
1: Okay.
0: But glucose is fattening. No, good fats are not like good fats from D3 Bio. So amon dito na makita, no, kung ikaw gali gusto may fitness goal ka. Biskan manu tapos ng 2026,
1: mm-hmm.
0: May nga gawa ka pa nga sa Christmas sexy ka, kampyon ang imulawas, ay makabuligli ang D3 Bio, no? Huh? With the right attitude, mag-gym ka, mag-exercise ka, mag-cardiovascular exercise ka, suportahan mo ni ang imo endeavor with D3 Bio, basi ma-achieve mo ang imo gusto nga body beautiful sa before mag Christmas.
1: Ang mga structure mula sir boy, magtindog sila be, magtindog sila erect, mag lockdown sila, hindi nila makita ilang natiil mo. Kaya tungod sa buyon lang.
0: Kaya mo na gani, ang buyon na engineer, hindi na
1: visceral fats,
0: tinuig mo na yung forma.
1: Oo.
0: So, most likely, tinuig mo man akwaon.
1: Oo.
0: Hindi na yung mag-crash diet. Kano? Hindi ka mo mag-crash diet, ha? Kaya hindi niya kaya sa base hindi kaya sa lawas nyo, maglain pang lawas nyo. Pag mag-intermittent fasting ka mo, reminder, di ba? Tanungin nyo ano yung kapasidad sa lawas nyo. For example, hindi nyo ano yung malapot ang 12 hours,
1: mm-hmm.
0: to 10 hours naging ang kaya, okay na na.
1: Mm-hmm.
0: Basta may progress. No? Remember, the less carbohydrates, the less fats ka mga no. So that's why, ang kanon mo, dapat nakasugod. So before ka mag-limit sa imo kanon, i-eliminate mo anay ang imo extra sugar. Importante gina. Biskan, for example, be double rice ka subong.
1: Uh-huh. Isa-isaw naman nanay.
0: Hindi, okay lang na i-double rice ka gapon. Dulaan lang tong imo pastries. Dulaan lang tong donut mo. Okay. Dulaan lang tong soft drinks. Muda ka lang na yung sugod.
1: Okay.
0: Maintain mo lang nanay yung double rice mo. Sa nadula mo na to tanan ng mga extra sugar mo, amuna na pag amat-amat mo cut off sa imo rice.
1: Okay.
0: So kigiban niya, nag-half price. Pero pagka 2 ka oras, order cake.
1: Ati, lain pa gina.
0: Nag-order soft drinks. Nagkaon sa ila favorite ng mga pastries. Ati, why man gapon pulos to ang imo half price. Ha?
1: Correct,
0: so,
1: correct.
0: So kalanlan, ang magsugod ka, eliminate mo na lang ang extra table sugar mo. Then, you start your diet in eliminating your other carbohydrates. Ina, kung hindi ka man yung hard worker. Sa mga hard worker, da yan.
1: Mga kagadorbi.
0: Mga heavy loads ang ubra. No? Mga gym instructor, mga army, mga police. They need to eat. They need to eat their carbohydrates. Because isunugon malang na nila ya sa ila ubra. Kung ikaw yung office worker, nagapong ko 8 oras, amo na yung tsansa mo. You could cut down on your carbohydrates. So, dito makita ang D3 Bio. Hindi lang kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Kung gusto ka mag-body beautiful, hindi magali. Makasuporta ang D3 Bio, the superfood supplement.
1: Okay, okay, kanami. Isang lecture, Sir Boy. Though, encourage ka dyan. Kaya gusto mo maging healthy, bawal magkasakit. Hindi ka dali-dali matakdan yung sakit. Pero kinanglan taman, maligo, adlaw-adlaw sa buhay.
0: Correct. That's, maligo that's also a part of health.
1: Okay.
0: Cleanliness is really important.
1: Namibla ko ng guya mo yan, wala siyang punggod. Mm-hmm. Ang lain di ako ng punggod na tubuan pa siyang punggod. May whiteheads na, may blackheads pa. Kagdo ka garasong imbong ng guya, Sir Boy. Kinanglan mo, magpangabon sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Ma-beautify ka na, nami pa kay kakasunya tanang ng mga bad bacteria sa imo skin.
0: Ang punggod is sometimes it's hormonal,
1: okay?
0: Sometimes it's hygiene.
1: No?
0: Why mo pa may kinatinloan ang imo guya, no? Remember, always wash your face with water or mild soap.
1: Uh-huh.
0: Kung iban ga kusog ga soap, kay gusto mo puti.
1: Uh-huh.
0: Ha? Okay lang na. Pero kung gusto ka balo ka mo bala nga mahatag ni tanan. Sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO.
1: Uh-huh.
0: Ang kayatap naon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases including sa ginaproblema mo nga punggod, no? An-an, bun-i, psoriasis, kakas na tanan at amat na kakas kay sayan through science nakita nga ang lauric acid at dala na da ang antioxidant nga ferulic acid nga makita mo sa virgin coconut oil nga ara sa DTX Beauty Soap kaya tap na on ni tanang mikrobyo, dala na ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Studyahan ta ang beauty properties sining habon.
1: Okay.
0: Ang DTX Beauty Soap may paping nga gapaputi sing mo skin.
1: Alin sa kapayas?
0: Alin sa kapayas ba? Tanan-tanan na nga famous nga gapaputi. May alak papin iniya. Damo niya papin ang DTX Beauty Soap. Ginduangan pagin sang wala sa ibang habon, no? Rich in vitamin C. Ang guava extract nga pinakataas nga source ng vitamin C locally.
1: Uh-huh.
0: Ang iyan ni extract ginputang ni sining habon to further whiten your skin. Para dali ka magputi pagin. So diin ka pa, no? Mumot ka na. Hamis ka pa. Nagputi ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Okay, pro, speaking sa body odor, may ara man taya formula sa nasa boy. Kinanglan taya ang Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka sa mga baho, bisan balalahason ka, sir boy, masolusyonan gyapon. I-swipe to the left, swipe to the right mo lang, gamit ang atong Clinica Diofresh, protected ka, happy ka, taas imo self-confidence, upod sa imo mga barkada, sir boy.
0: Correct, no? Kaya na, yun, ang gina-claim na nga dugay magbaho ang ilok mo, kustungod sini nga Clinica Diofresh may BCO.
1: From
0: the same process nga ara sa DTX Beauty Soap, ginapatayan ni ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why, kung napatay gid ang source sa pagbaho sa imok, this deodorant gives you more time to be fresh, no? Kumbaga, mas dugay ang protection ang ginahatag sa ginatawag nga Clinica Diofresh deodorant. Talking about protection, no? Dapat aga pa protektado ng lawas mo. Dapat aga pa na detox ang lawas mo. And the best way to do that is to have a detoxifier in a cup of coffee. Mag DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix may ginatawag na DSE, isa sa pinakakusog na antioxidant that basically fights off oxidative stress in the morning, which is in the highest, no? According to science and research and studies, ang pinakataas ng oxidative stress is when you wake up. Okay, dana ng outcome sa pag-repair sa lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kung lang tabagan mo ng lawas mo, buligan mo, mag-DTX coffee mix. May pang-detox pagin si imo colon, palayo ka sa colorectal cancer. Kaya may chia seeds ni rich in fiber that cleans your colon, para layo ka sa tinatawag ng mga sa abnormality sa imo colon.
1: Speaking sa mga bisyuhan, da Blaser Boy, nga permi lang tuod ga pangapi, grabe ang sigarilyo, grabe ang mga gaaso permi, kag pulaw, sir boy, gamit ang ilang mga cellphone, mga tablet na nila, kinanglan niya mangapi gamit ang DTX Premium Coffee. Kung taas mo blood sugar, gina-regulate yan niya, sir boy, hindi ka matamaan, kaya nga ang iyang sweetener sini, stevia, natural yang sweetener nga wala nagapataas ang imo glucose, sir boy.
0: Nga, DTX Premium Coffee. Kaya ang DTX Premium Coffee, may ganyatawag nga ergotionine. Halin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Amuni ang popular niya sa Japan because this kind of antioxidant stays longer in your body. It works harder compared to antioxidant and has the ability to revive other antioxidant para mausasa ang imo lawas. The more antioxidant, the merrier kontra sa ginatawag ng oxidative stress nga gapatigulang sa imo lawas. Way pa na nagtapos ginduangan pagin sa DSE, ang pinakakusog ng antioxidant ka sa DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress. Bagay gini ang bali engineer sa mga bisyuhan, ha? Nga kape ka panigrilyo, ang stress permi ang palapulaw. Gusto niyo makabawi sa lawas niyo by drinking a cup of coffee, DTX Premium Coffee. Pwede nyo ni gani maanli. So sa mga tao, dahil nga wala man bisyo, kung gusto niya looking young ka everyday by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee.
1: Pero sir boy, mayara kita ya kape nga pre-bio coffee. Inang makasunod ba sa atong ngatyan, bisan acid. De kita, grabing acid sa atong ngatyan. Sa Gyapon, makabulig ini nga kape. Kay ginapa-healthy, sir boy, ang mga good bacteria sa imong gut, sir boy, buhi ni saya bisan grabing init man sa imong tasa dira, buhi saya magasulod sa imong sulok-sulok, sir boy, bisan tungod sining kwan pre-bio coffee, man nami, Sir Boy?
0: Kay spore forming probiotics ang unod sini, no? Why na yung kakapatay si init sa tubig mo, no? Hindi lang ang ginapanami ang good bacteria sa tiyan mo, ginaduwangan ang good bacteria sa imo tiyan, no? Kay puno niya sa mga spore forming probiotics that basically helps in a lot of ways sa imo lawas in the morning. Lalo na sa mga buringot na taga-aga, moody.
1: Mm-hmm.
0: Gusto niya nami ang inyong mood the next day na hindi na ako mag-moody. Sige-sige lang lang imna. Ang ginatawag nga, pre-bio coffee. Kung gusto mo man niya, nga medyo feeling mo, yado kulang ka nagiging good bacteria sa imo lawas. Feeling mo, permi ka nag-brain fog, wala kang katunawan, ang imong metabolismo do kahinay ng gid. Uy, ini ang mga sinyalis nga kulang ka na sa ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, no? Dapat, kung gusto mo i-reinforce, padamuon gidayon ang imo good bacteria sa imo tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming probiotics, no? With different species of probiotics that works together in promoting your brain health, your gut health, your the production of your gut derived B vitamins, the usage of your antioxidants and and minerals. Tanan-tanan nagakatabo sa imo gut, that's why mas damo kanan-lan ang imo good bacteria to para ma-optimize mo ini mga nutrients din sa pagkaon mo, para ma-optimize mo man ang imo brain health. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, most likely healthy man ang imo brain. Dala na ang imo immune system. Around 70 to 80% of your immune system is housed in your gut. That's why importante gid, no, mag-Clinica Spore Biotics. Ang paaman sini sa mga babae na medyo may problema sa mga flower, medyo mabaho, melon amoy, makabulig gini ang ginatawag nga Clinica Spore Biotics para magbalik ang normal flora sa ina nga parts ang imo lawas. Mag-Clinica Spore Biotics.
1: Namin, Sir Boy, no, halin sa mga bakterya nga aring sa aton nga lawas, may ara kita DTX 500, may ara kita Mighty C para i-boost ang aton nga immune system, may ara man kita sing sa panit abi naton, sa ilok naton, Sir Boy, may habon kita, may mga deodorant man kita, Sir Boy, labi na gid ining mga probiotics nga aring sa aton gut kompletos. Kinanglan naman naton, Sir Boy, ining para magpabaskog sang aton reproductive health. Ang reproductive health, Sir Boy, ti kinanglan mo, hindi, kwando, iban bla, Sir Boy, ang ilang sperm, medyo hindi nami, ha? Mahina. May ari naman kita, extend food supplement for men, siling inisaya nga, gapatag sang sexual libido, Sir Boy, ang sexual desire ni mo pataason, ha? Kag, amuni, ang kinanglan sang aton mga upod ng mga tigulang, Sir Boy, makilala ta nga kung gusto nila maging masculine ang dating, Sir Boy, wala galupay-pay si Manoy, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami man ni siya kay may aphrodisiac tonic effect ini, Sir Boy, kag sa atong digestive health man, makabulig man ini ang aton nga extend food supplement for men. Nami man ini sa atong nga blood circulation, Sir Boy. Pero speaking sa blood circulation, may aray man kita liniment, Sir Boy. Ano ba ang liniment nga pwede nila magamit, Sir Boy?
0: Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod kag init. Ang ginahatag sa imo mga tired muscles habang ginahaplos din, ginamasahin ni si imo. Nami man ang ginagatawag nga aromatherapy, no? Ang ginahatag ni si imo, relaxes your senses, not only your muscles, kundi ang imo brain, no? So kung may biyahilo ka da, may medyo gasakit ang ulo mo, banyus-banyusan mo lang niyang ulo mo, simot-simotan mo lang niyang DTX liniment oil, amat-amat relax ang lawas. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, no? I just wanna say, advance happy birthday to my good friend, no? Sir Mark Araneta, no?
1: Happy birthday.
0: And of course, kamusta man da sa aton gapamati da sa dangkalan sa ilog, no? Good morning, Mr. Mayor Paul Alvarez. And of course, sa akon mga pinalangga ng mga kababayan sa Kalubang, sa Dangkalan Ilog, no? Mayong aga da, pati na sa tiya ko, no? Kay Auntie Judith Zulueta. So, maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold for optimized eye health and eye care eye drops. And of course, no, ang paborito ta, para protektado kontra sa mikrobyo nga gadalat ng kaso ubo sipon kagilanat. Mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: In behalf ni Doc Ramiloy, nga aton pinalangga nga CEO, sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, sa aton mga Technician Ray, sa Sir Yeniel, kag kay Sir Eitan. Ako naman si Engineer Rony Albao, nagasiling mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
4: This is K-5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

0: ang akalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan! Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan! Makalamu ka habang may pagtulunan! Rumbuhan! Sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon!

0: iCare Gold Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
3: Okay, sige. Salamat! Salamat gid kay wala na ko oras. Baho kag na-stress gid ko sa inyo. Mainom ko na isang DTS 500 kay kakapoy magugtas sa inyo nga mga batinggilan nga mga barangay officials. Hindi bantanan. Pero may aragin nga mga sutab.
4: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: kalain.
1: Kalain, gidad.
0: Animal. Anong bot mo silingon man?
1: Basta kalain, gidad, ya.
0: Animal ka ina, kapabla sulit-sulit nga kalain. Pero wala mo man ginasugid ko na ano inang kalain. Relax! Kagisugid sa akon kung ano nang malain nga ginawakal mo.
1: Gaginamo to subong sa merkado, ay?
0: Kag nga naman, Jupiter.
1: Gabay sa sila sang parte sang BBM scholarship?
0: Ahaw mo lang na ba isang ginila?
1: Ahaw pa ni sa imo, dad. Nga gaginamo na ganing mga tao.
0: Sus, mga into lang na sila ya, Jupiter. Dapat kayin sindi sila sang mga buhay-buhay man sang barangay official.
1: Nga, ano na kalita dia?
0: Oo, oh, Anong problema da hao? Hindi bala parte sa BBM scholarship kung sinong nakabaton sang tig 20 mil?
1: Oo, daddy.
0: O tigi na pamangkot pa na? Dapat wala na layag na pamangkot.
1: Kaga aman, dad.
0: Understood na naya nga ara kay kapitan eh.
1: Ay gali ka, dad.
0: Kung mamangkot ka pa kung sinong ginhatagan ni kapitan, natural. Iyagid pamilya eh.
1: Abot magigalit, ba?
0: Abot eh. Iban ganida, may arak bata sang kapitan. Iban, hinablos sang kapitan. Ako pa!
1: Hipos lang, dad.
0: Kung ako man ang magkapitan, ha? Jupiter, kung ako magkapitan, yes, or magkagawad, amo man ang himuon ko. Unahon taman ka kay ti pamilya ta kamo.
1: Amo na ya, dad.
0: Natural lang na sa isa ka kapitan nga pilion niya ang lapit sa iya. Kay ti kanugon pa man akon magkadto pa sa iban.
1: Kampiyon jeli, dad, kung magamo nang mindset mo, no?
0: Aho, eh. Para permita ya paldo ah. Kag amo man ang himuon ko kon ako na dang makaplastar sa barangay, ang akon moto, sarili muna bago barangay.
1: Sadya-sadyay, no?

0: Hoy, age. Naano ka? Nga aga sampok ang kilay mo?
1: Bad trip ko sa barangay, chay kayot, ah!
0: Ote, batian mo to, Borog.
1: Ene bala, chay, si Borog sa barangay na siya kaobra?
0: Ay, oo bala, Carla, age.
1: Paldo ka man, Borog, ay!
2: Eh, naano na nga istorya, mo, Carla, age man?
1: Pabuapo ka pa, no, eh? Wala ka balo sa kakatabo subong sa barangay, how?
2: Eh, may rason man niya nga hindi ko kabalo. Sang iban na nga nagkakatabo, kahit hindi man ko kagawad, ha? Tanod man lang, kuya.
1: Wala ka nang kabalo. Pero, wala ka kadya kapanilag sang nagkakatabo, dira?
0: Amo man, Borog. Ano na ang party sa scholar, how? May daw anugid inasa nga atrending subong sa social media. Kag amo na di ang ginabaisan subong sa aton barangay.
2: Ay, chay, kung gusto nila mamangkot, dito sila kadto kay Kape, kag mamangkot.
1: Mamangkot ka to nga. Do, hindi man to gani magatubang si Kapitan sa mga tao nga gapangusisa about sa BBM scholarship na.
2: Kaya wala gidi. Kabigan na lang na nga, wala kami makuha nga information.
1: Ay, amo na yung wala gikabalo mga pumuloyo. Kaya ginatago-tago lang yan nila.
2: Ay, so, Scarla, agi, kung magreklamo, karikta to si Kapitan.
1: Eh, hindi na kuya magkanto sa barangay, ah. Marikta kuya sa DALG, dito ko mareklamo.
2: Ay, ah, wala.
0: None.
2: Tapos gini?
1: Oo, ay tapos maparadyo ko. Dito ko kay DJ Nilo, kay DJ Sutab. Para mag-trendy ka mo sa social media.
0: Nanhala ka, Borog. Tapos gining busing mo.
1: Kag i-report ko na siya kay President BBM.
2: Hala! Sanya-sadya, you know?

0: dyan laba. Kay wala pa man kasugod ang klase ta. May istorya talay.
1: Kaya gano'n naman ang istoryahan ta?
0: May lula ka pa?
1: Hoy! Damo pa ko yung lula. Mga tigulang na gani.
0: Pilang edad siyang pinakatigulang mga lula?
1: May isa ko ka lula nga. Ang edad niya, 115.
0: Sus! Amo lang na? Wala na da siyang mas tigulang pa?
1: May harap pa eh. Ang magulang pagid siyang lula ko nga. Ya edad, 120?
0: Sus! Amulan ng edad, wala na da mas taas pa da.
1: Nga? Ang imo ya lula haw?
0: Ang pinakaubin ko nga, lula, ang edad, 130.
1: Ara naman tabla mo.
0: Hindi ka magsilinga, hindi ka magpate.
1: Ah, papate eh? Kati eh, may lula pa man ko yung edad, 140.
0: Ay, galika. Mayo eh. Akon gani, karon tapos ko bala sa klase ta. Makadto ko sa ospital, bisitahon ko si lula.
1: Hala? Nano si lula mo na admit sa ospital? Kaya may masakit siya?
0: Wala ah.
1: Ano man be?
0: Mabisita ko kay lula, kay nagbata siya sa firstborn baby niya. Nagaedad lang, 100 si lula. Amo palang pagbusong sa unayang bata.
1: Hala? Sadya-sadya, you know?

0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So na,
1: magid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag,
2: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.

0: ¡Ay! ¡La nuca jaguar!
1: ¡No se muere con arsa!
0: ¡Ay, qué lico, eh! ¡Ti, bilan ng imo ka subo, eh!
1: ¡Lars!
0: ¡Ano!
1: Napapatay na ko sa kasubo, yeah!
0: At di, ambala lang ko kung saan ka mapatay. Kay matawag lang ko dayon, funeral car, ah! Kay pabalsa Marta ka dayon.
1: Grabe, kagid bala, Nurse Bong. Bisan gamay nga kaluoy de wala, kagid ya para sa ako, no?
0: Wala eh! Nga ano takahaw? Sala mo na ya kay wala kaya pamilya nga gawlikid sa imo. Ano pa as na subong ari ka paligyapon sa ospital?
1: Ano abi ka daw? Hindi ka man mahayubi. Papasugot ka lang gani nga. Makagawa ko di tanan-tanan ni moon ko.
0: Ay!
1: Para malipay ka lang.
0: Agoy! Ayaw mo nang katigulang mo ah. Ay, dumay double meaning pang imo hambala nun ha?
1: Oo ah. Pisa na daw lang, buhaton ko ah.
0: Mambal ka sang amusin na daw ka sarang kapagidya ba siya gwara muskol?
1: Siya na sa jay, no?
0: Ay!
2: Oh, ay, hindi kipengi pa na

0: Uy, ala, ano na dang gaginual sa gwa magdali na?
1: Amo na sila kapanggawilga sa barangay party sa BBM scholarship.
0: Ah, pawilgahan na sila.
2: Kulat niya, kapitani, pagawa ang lista sa ang BBM scholarship!
1: Batian mo to, kap?
0: Batian eh.
1: Halaka! Anong imuunta ka?
0: Ay, ano pa kundi pabungulan lang eh. Pabungulan lang ah. Matakala na sila mapuli, mas lagyapon.
1: Hala, hindi ka magwakap?
0: Hindi eh. Anon mo ko ipadumog sa ila? Pabay, ilan da sila kay kon kapuyo na da sila kagutumon. Ama plauli lang na sila ang mga animal nila na.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

Bala ka mo da ka mga animal ka mo. Magsige ka mo dra ugtas. Wala, kuya, labot sa inyo. Basta, kuya, paldo ah. Bala ka mo da magkalabugtong ugat ninyo sa ugtas ah. Buwa! Basta, kuya, may unod ang bulsa ko ah. Ala, tuduhin nyo da wilga. Kaya, kuya, ah, babalik, kuya, tulog ah. Kag mag dalamguhanon ko sang manami ah. Bala ka buda. Amo man Japon. Kung mag-eleksyon, mabakal taman lang kamog Japon. Sus ah, 100 or 200. Ayos na. Mabuto mga mo Japon sakon. Abot na kamuya ng mga taga-kalising ko. Balaklon mang buya nga daan kag-ilintuon. Ah, matulog kuya. Bala kamo di magkalapaos kamo da sang singgit. Basta kuya, suliton ko. Paldo. Sadya-sadya ino. Hey.

0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Mga abyan, sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa

0: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa 4 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa aton nga top of the hour news. Uman nga nagpatumanit magapnagon nga bala sa hanong pamunuan it Philippine National Police. Kung sa siin pitong ka mga mataas nga opisyal ro ginhalin kara ipwesto agin tagana sa bag-o karang katungdanan. Sunod sa general orders agin pagwa it Camp Crame nga pasarong panibagong serye ita Rigodon. Kay epektibo makaron nga adlaw Setyembre 7. Aron nasambit karang mando ay ginaprubahan nagpirmado mismo ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Kagakip sa mga nagapaunang opisyal kang akaibahan kara sa balasahan ay si Police Regional Office 1 Director Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr. nga ginhalin sa panibag-o karang pwesto sa pambansang pulisya. Kaibahan man sa ginapagwa karanga mando rong bagasahan sa iba pang mga sensitibong posisyon asa nagkaganyain nga rehiyon ag unit at PNP para sigon mapabaskog rong operasyon ag kampanya ita gobyerno kontra sa kriminalidad. Sunod sa pamunuan at PNP rong regular nga balasahan ay ba parte sigon ipadayon nga reorganisasyon ag strategy ita ag strategy at PNP para tawaan at bagong liderado rong mga rehiyon para masiguro rong epesyente nga pagpatuman itlayi sa nasyon. Inagauman man nga magapadayon rong turnover ceremony sa mga masunod nga inadlaw para sa mga naapektuhang opisyal para pormal nga maisalin randa karang bagong mga responsibilidad. Ang inyo na batiano K5 Top of the Hour News. Inahatod gato ni DTX 500 the superior antioxidant para makalikaw sa nagkasarisaring nga masakit kaparayot high blood diabetes. Maginom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag-yod ka sub.
3: Duha na ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Ya pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
4: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy,
5: ako yan nag-inom kay DTX 500.
4: Ngaman?
5: Kag Mighty C. Amo ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
4: Correct.
5: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos ang inflammation kung ini magapadayon
4: kung may diabetes ka sir boy daliga ka tiglo ang pancreas hago bla ka tama hago ang pancreas
5: ini tungod nga kulang ka sa antioxidant sir GP ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS a type of free radicals. Kung jutay ang imo antioxidatives and enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an multibudlay na.
4: Correct na sir boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pancreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas sir boy.
3: Gusto kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang kaepektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kung pancreas pambato no sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
4: Wow. So amo na sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom manggig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani isang mag-neutralize.

0: sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
1: PTX 500.
2: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may PTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo sa Subong Kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain niyo ginibatsa at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang PTX 500?
2: PTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: PTX 500!
4: Dugang ang mga benefits, iniblak may problema ka sa thyroid.
0: No.
4: Ang DTX 500 gag mighty si kinanglanon gid. May tuman ini kadako nga rule sa aton nga thyroid. Pag kun ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
0: Either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
4: Doon sa problema na, no? Ini isang metabolism, na kung hyperthyroidism,
0: ganiwang ka.
4: Dasig ang dasig imo ng heartbeat.
0: Correct.
4: No? Kaga gamudlak.
0: Abi ni mo, akig sa imo.
4: Correct.
0: Doon may hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi kakapoy.
4: Ganiwang ka.
0: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
4: Correct. Wala gana. Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw. Pigaw ang imo nga memory.
0: Piga pag in memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag may TC, malikawan gina.
4: Correct.
0: Normal lang imo nga, no?
4: Dapat lang.
3: For only 14 pesos, ha? Amo na protection nga matag sa imo?
5: Kag hindi lang amo na. Amo ko naman ang oxidative stress, makahatag man high blood.
3: High blood pressure.
5: Problema ka man sa arthritis. Healthy, kag imo ang brain mo, healthy, kag ang liver mo healthy, kung naka-DTX 500 ka.
0: So, malikawan ang pagnako kag paghubag man sa imo nga prostate gland. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag Mighty C. So, hindi na magulat nga magbalatian ka. I-DTX mo na, i-Mighty C mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang kampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo
1: DTX 500
0: Masamit ka pala ang gina-allergy
1: DTX 500
0: Ang DTX 500
1: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo
0: Gasa masami
1: Amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy
1: DTX 500
0: Masalika DTX 500
1: DTX Coffee Mix
2: Ako si Rina Firmi lang ga hulong akong ulo Sang nagtisting man ako DTX Coffee Mix Panamig isang pamatyag Natula na ang hulong sang akong ulo Salamat gid DTX
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapakasal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mapakasal mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Retonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Miss si Alana Pacardon.

0: FM Live Reporting Competition Year 2 Santayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galing
2: Isang araw sa Mental Hospital.
3: Ako si Dr. Lags at nandito ako ngayon sa harapan nyo. Mag-drawing ako dito sa blackboard ng isang pintuan. Kung sino ang gusto nga lumabas dito sa Mental Hospital, pumasok lang dito, buksan nyo lang itong pintuan na...
4: Ito kumataan dyan, Doc. Ako yan, Doc. Ako muagi.
5: Gusto kong umuwi sa bahay, Doc.
3: Uy, Toyix! Parang sa lahat dito, ikaw rang hindi tumayo.
6: Parang magaling na yata itong batang ito. Siya lang hindi tumayo.
3: Toyix, bakit hindi ka tumayo? Ayaw mo bang dumaan dito sa pintuan? Renewing ko sa blackboard?
7: Doc, paano ako dadaan dyan? Wala akong susi. Ano ka ba? Ikaw yatang loko-loko dito, Doc, eh.
8: Station
9: K5 News FM.

0: Sa kamason na diagnose kami balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
3: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akon viral load.
4: Yeah.
3: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, lang kaso kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
2: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
3: The monolaurin.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Kaya kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
3: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
2: Correct.
3: No?
2: Kaya ang mga rason nga ang lubi is tree of life.
3: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
2: Kinabalang lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax.
4: Oo, oh, gapahuway.
3: Kadami, no?
2: Amo na mga binipisyo lang kung gainom gig kaya D3 Bio. But, kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala mas da. Kaligay tungod sa protocol nga ginasunod.
3: Gafalo kita.
2: Gafalo ta. Especially kung aras kuwa.
3: Correct.
1: Alright. D3 Bio.
2: Another benefit sa Sir GP.
5: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
2: Correct.
5: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Duksam. Kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay manulihin na siya natagan, lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So mo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw gigugay ng D3 Bio, Sir Boy. Number one nga namian gigita ko sa D3 Bio, na blang dugay man ko mag-ulian nun. At least blang bisan edad ko 80, Sir Boy, CEO niya po kus kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
3: Oh. 6 ko ba?
2: Amo na bintahan kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi bala sila nga
3: hindi aburido ka
2: nang ulihan na sa boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod, Sir Boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
3: Sa mga cells.
2: Sa simosilula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
3: Kung baga, pag ino mo, Doc, may mga 100 kakatrak nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another 100 kakatrak, marikta to yung mga silula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
2: kinangalan na mo backup. Kinangalan na mo support.
3: Hindi na kinangalan support, Sir Boy. Kaya to na sa field mismo.
2: Manghimos na lang.
3: Himos na lang.
1: D3 Bio.
3: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
2: Ang replication, grabe na.
3: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Hasta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka na monolaurin mo, anak na.
2: So, amo ng bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM, Kalibo, may 4 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.

natin ang mga isyong mainit na pinag-uusapan. Optic Fiber sa komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. Ka-T5, Romy Kahiling. Sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan. Mag-aalok ng pananaw. Matanggap ng karamihan. Tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps. Dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

Nagbuhay yon kahit may kapin sa 1 billion pesos karang pondo para sa runday karang project ka Nationwide Operational Assessment of Hazard o ginatawag karang NOAA. Agod nga ni nga ma-enhance dong government capacity nga mag-response ag mangin epektibo in terms of typhoon ag flood. Agka man naman do paggagain ko aton karang climate change siya sa Pilipinas. Ronit kay Mahar Lagmay, Executive Director at University of the Philippines o natawag nga UPRI. Arayang additional nga pundong nga para sa Project NOAA ay nakapukos sa pagpapaskog kung natawag nga flood management. Flood management, tawag nga ni kung paano ipaskog kung flood management. Karay, wala nga ni it flood control. Hazard monitoring at disaster risk reduction system sa aton karang nasyon nga pirmi kitang naga-experience sa bigi sa simpo nga rang makarang quarter nga ramang kipay. Suno kay Lagmay, bilang UP Geology Professor, nagasali gimaw nga rang gobyerno karahay magatawgid itarunday karang pundo para nga ni sa pagpadayon ko ginatawag nga pag-transform scientific knowledge agon nga mangin practical nga makaprotekta gid sa kabuhi ag propiedad. Itatawo, agot kita ay mangin safety, mangin safe, ag mangin resilient, ag mangin sustainable kuno nga komunidad. Iya sa aton sa Pilipinas. Actually, rin nga rang NOAA nga ra, ako itang habati anda. Ay perming bukang bibigra it aton nga mga local disaster. Ag manami, randa kara actually nga mga ginataubayang information, bisan sa andang ginatawag nga kwan. Randang ano tawag ka radar nga ginatao sa aton nga mga local disaster ay masyado nga komprehensibo galing may nabatian ako sa aton nga mga taga local disaster nga what andang ginasunod man pero what at direktiba ba yang halin sa atong national government nga i-adaptar aron dai karang nga mga ginatao ba ya nga suporta itong dai karang NOAA in terms of monitoring before iya sa aton sa Pilipinas. Hindi ko ma-recall to sa bilog pagiging nga ginaminsyon nga to. Andin man gihapon ko atong nga DOST. Pero no what ang ra, bisan iya sa last time si Sir Terence na istorya ko nga manamit akong ta manara, kaso problema, what at wapat at mando ba ga? Wapat at guidelines or order nga sundon do ginaubrat no what ang ra, medyo wapat at kumbaga wapat at ginatawag nato nga mutual or ginatawag nga memorandum of agreement. Ito nga ito nga UP nga bi rayon na itong ginasundan nagbasihan kapag monitor ko ronday karang nga mga nagakatabo nga kalamidad iya sa Pilipinas. Kanugun ang mga kundon kundi pagsundon ang harap komprehensibo tag detalyado kita pa man na karang nga mga information pero may ginasundan tabi sandaro aton nga mga local disaster pero siguro

0: naisipon ko atong presidente nga it's now the time para siguro nga ubraho nagsundo nyo dandang nga rang manami nga rang tikang nga makataogid ita suporta sa aton nga mga pumuyo mga kakipaib. Ginmanduan yon ko aton nga rang presidente rong Department of Budget and Management. Agka man naman ro aton mismo karang Department of Public Works and Highway nga mag bilang andang giya sa runday karan nga scientific data ita runday karan nga APRI NOAA no, alin sa UP. Rong gin NOAA gin kwanda gin tukod kung nagtaliwa nga 2012 sa bulig man gihapon ko aton karan nga Government Disaster Risk Reduction Management aga climate change adaptation mitigation effort ang ipapagid ng mga related karang mga research, development, and station services. Pro Department of Public Works and Highway ay mag-hat-hat yun kung anda karon ng mga technical foundation para sa pag-abuton ng mga scientific back flood management infrastructure ang ginatawag ng long-term preparedness at climate change rest response nationwide. Agod nga ni nga masigurado gid, no? Masigong-sigong gid, rundahit ka nga master plan. Pag-abot sa rundahit ka nga minatod-tood gid nga kakatabo nga mga kalamidad. Kung ano dapat tutukan gid ako ato nga gobyerno, ag dapat ay hindi gid mabahiran it anuman nga klase nga mga pamulitika or intrahan nyo man itinatawag ka nga korupsyon. Meron, klaro may atong leksyon yon pag-abot sa runday karang kalamidad. Pagbaha pa yang ato na diskubrihan nga aron tangani kabaabo tagaling anomalya ang mga opisyal yung imbolbado sa flood control nga ra. Grabe no. So we do hope nga ra hay it is a form of alternative ko aton karang national government ay kun ato nabing umpisa nagpatay nun dayang rang mga nag-auto to follow man siguro yung mga flood control nga rang nagkasamad pero sa gihapon dapat matapos taray no? Dapat matapos taray ay bisan ano mong sagang no? Itronday karang kalamidad kung wa kita ginatawag ng mga infrastructure project dapat ay ro rayang taga NOAA taga UP ay dapat giday sundon kita ro sistema ag master plan gid ko mga project nga ra. Kung ba si pag-abot yung man to sa Department of Public Works and Highway, bumag-o man doon ang itsura ko mga master plan nga ra. Ay ginbawas-bawasan yung man, oh. Ginbawasan, gintapyasan ng budget ay wala na natapos. Ay pag-alin tumato niya sa gobyerno, pag-alin niya sa UP, maraming recommendation, pag-abot na sa construction, sa pag-construct na natapos na ay kuwang-kuwang ta. Base abutan ita wat sang dagon hay pig out aro kwan aro mga infrastructure. Ay taw lang kita kara. So bantay naton da no actually kun ako nagatan-aw man ita negatibo ri kara. Malakot nakita karang mga negative bugid nga posible magkatabo ay ro tinutuyo ko aton karang national government ay matauan git ita solusyon kay indi magbalik-balik kita sa mga problema nga aton na eksperyensyahan. That was kung nagtaliwan pang dekada hasta sa makarang at simpo ay haron nga ni ha kita ro nagasuffer do aton nga mga ulihing tubo ayaman ay kitang mga nauna kanda ay magataliwan na sa piyak ng kinabuhi. Nagkakamatay ito mga opisyalis ngayon ay paano rato ng mga inapos o yung nadlaw. Kaya sandaw nagabugos. Kaya atong ipamana kanda ay makaroon nga klase nga sistema ko aton nga palibot ko atong environment masyado nga guba. At ginhimo rato nga gobyerno. Kita magtugad sa ibang mga nasyon nga nga nakainawa ito, may mga civil war nga ginatawag ay bangod na ng gobyerno, masyadon kainutil. Huwag ba't kinaubra sa problema? Pero purpose mo lang kwa aton ng mga public official is to answer, to resolve, o mga problema itbanwa. Nasyon. Dumi lang na nagkaroon ng trabaho. Kung may problema, solbon doon. Tawat solusyon. Bukon itasanda mismo ro problema, mga kakipay.
1: High speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay. Gomi Kahiling 11.
0: Office makarangat simpo. Bisnoy solusyon to takita sa flood control ko aton nga rang mga baha. Kanangin problema patanaton sanda. Ito ay ginpangkasuhan ta. Nagastos pagkita't kwarta sa pag hiring-hiring nga sa nang ubra nga ra. Di ba ga? O, nangin problema at asanda bukod at nangin solusyon ko problema, mga kakipay. May daigid ka rang utro adlaw sa aton nga mga soke, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iyas sa kabukusan ko aton nga Banwat, Kalibo, kabukusan nga Provinsya Taklan, Western Visayas, Pilipinas. World, kamusta? Kamusta rin nyo karang weekend? Enjoy nga enjoy man. Siyempre, sa aton nga taga-gobyerno, mahaba-haba, siyempre, nakabawi man. Adlaw nga Lunes, Pizza City kita, sa buwan nga rat September, adag-on 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita? Aton nga mga taupang doon aton karanga pagatutukan. Yasa kabukusan ko aton karanga pag-liliba. Makarang Lunes nga edisyon. Sangka barakaw naman do ginataki karat mga manakaw ag ginapatihan karanga mga minor de edad. E karang mismo nga sakop it o yuturong pero medyo na gampasan medyo na naabot yung taimura it bakawsor. Yasa aton nga Banwat, Kalibo. O, nanurog na ubra ko ato yun karang mga otoridad. Ay medyo madata o taro left and right nga nga panakawa, no? So, di San Domingo, wag ita permit na reported nga may unang nagapinanakaw nga mga minor de edad in particular. O, ano maubra ko ato nga DSWD? Ko atong mga barangay? Amat permit ginapabayan taro mga inunga nga ra. Karo, nagakriar tas na permit krimen. Ah, sa aton karanga komunidad. Sa dugang gihapon nga balita sang guni ang panalawigan, magapatawag it uman. It legislative inquiry sa aton nga Department of Energy aga Energy Regulation Commission. Ah, sa sigidas gihapon karanga power interruption iya sa probinsya Taklan. Parang naging patawag ro akil ko ay ano gaya tabi ro gabot akil ko patat mahimo ro akil ko gabaton na kitat supply it kuryente. Diba ka? Rupugpugon ka ra aton na taga NDCP atong Department of Energy ag aton nga ERC sa wagi hapon it kasulbaran abutan kitat sang dagon nga minakarapirmi ko aton nga rang kuryente ya sa probinsya Taklan. Nagasama dra sa aton nga negosyo abo nga mga stakeholder, mga negosyante nga nag-back out nga mag-venture kung anak karang negosyo sa probinsya Taklan bangod sa brand out. Samtang dugang gihapon nga balita, Medo ag market administrator may ginhimoon karang atikang sa runday karang anomalya nga ra nga nagkinatabo to na sa collection section it aton nga Kalibo Public Market nga ra. Ako nga nang nasairan ay malakas ko nuray nga rang up at ka mga job order nga ra. Nag-speaking ko nuray nga balita may up at nga ra ginpang haboy to sa mga departamento samtang nagkapadayon nuray ka rang investigasyon. Huwag ito sana masuspended, no? It involves money. May una nga report na nakitaan it probable cause ngarong apat nga rin naghimo itat ginatawag nga diskrepansiya. Imagine alin it Enero hasta Hulyo nga ra nagpasasa sanda ko andang trabaho na sa tong public market. Actually kung ako nagatanaw ka ra may una man ginatawag kita karang nga liabilidad o command responsibility. Kung sino na mga supervisor ka ra. Diba ka? Aside kay Sir Noe Abiman na Imoro Market Administrator. Ay sasuod po yung naging mga pilang bugan pag makita mo naging nga may discrepancy yar o hindi tama monitor na rin nagkakinatabo nga rahay. Ba't kaparehas ra sa atong airport nga may mga kasuhan ka to sa terminal bangod man sa makaraman nga klase nga koleksyon nga sa anda nga terminal, mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo.
0: Doon na itong balikan da ha. Ayawat na matapos ko pila ka mga ginhimo nga rang atigang ko atong Medo Aga Market Administrator. Angot sa runday ka rang kaso nga ra. Tawag ko na rumahambal ko atong karang alkaldi parte sa raya nga rang mga GO nga rang tawag kung mag siguro kung mag-regular na sa uli yung nadlaw ay taulang kung ano uli hindi kita makahambat kung ano atong hambago na.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-tipay, Romy Kahiling.
0: Na makarangarang batasan nga right mga empleyado at gobyerno dapat hindi utara pagpadayunon. Kung ako hindi ko tapag i-renew ra. Erayro tantamot arasa ulihin nga mangin kurap nga mga opisyal empleyado katon karang nga gobyerno. Makarang ang mga attitude nga ra. Hindi ito masaligan da. Ito na itong balik-balikan da. Of course, pag-aiba naman kita kung aton karang mga news team, aton karang mga patrol sa nakarang mga balita, na natipon man sa nangatagsa ka mga area of responsibility. Nag-broadcast kita live. Yes, aton karang broadcast center. Makita kita sa Fort Lore. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa, Itkalibo. Nag-broadcast kita pinagi sa itong karang live programs K5 News Kalibo. Well, pre, kamo nga magpadala ko inyong mga feedback, rinyo karang mga mensahe, opinion, suggestion. Iya sa aton karang pag ililiba. Nag-broadcast man kita pinagi sa itong website on www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. At siyempre sa aton man nga mag-ibang hood nga nag-monitor pinagi sa nga mga transistor radio, digital radio. Naga-monitor samtang nagagaha, naga-preparar ko anda karang mga helikoton. Ama karang utro adlaw. Inyong mga panimagay sa mga restaurant. Inman kamo sa inyong karang mga naabot-abutan. Ag naga-preparar may dahil kinyo una nga utro adlaw. Una kay Sir Mike, nakailabas ta siguro ra. Eh, nagpadayot imo ka na karang minsahe ho. Sige hapon, anang mga grupo na sa CVM Phone Shop sa Uturong. Agkama naman kay Kuya ng Ide Bilirubin sa SEMA Religious Article. Abong asyamat, Sir Mike. Delatory nga always gid naga monitor, naga pamati permiya sa aton karanga programa mga kikipay. Bago kita karamag adto sa aton nga mga tao pang doon, daligid anay, may naman kita ko aton nga food supplement agud mga imabasko kita. Adlaw-adlaw sa aton karon nga mga tao pang doon. Rong Mighty C Alkaline Vitamin C ay pinaka safe ag epektibo gid nga vitamin C nga magatauman it insakto gid or bastante nga proteksyon kontra sa paghina ko aton karon nga immune system. Mas nga maghina atong immune system, siyempre nagasuda indong bagatian. Pagtuhaw itabo nga klase nga mga komplikasyon it sakit kapras kung sakit sa tagipuson. Makabatsag at heartburn, aga pagtuhaw man it pila ka mga wrinkles sa aton karon nga panit. Rong alkaline vitamin C isang sodium ascorbate, aga mighty C nga importante gid no para katon. Imo man nagabulig sa pag-repair ko aton karon nga mga tissues sa aton nga kagawasan agod nga mabilog gid. Unday karon nga mga collagen sa aton karon nga gawas, agod kita hay maminti na. Mga imabasko, raton nga mga tugan, raton nga mga joint, raton nga mga ngipon, atong buhok, mga kakipay. Aprobado ka aton nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil man nga otro adlaw na gali sa aton nga mga taga empleyado ko aton nga munisipyo ha. Una kay Madam Leonidas Igat inano sa Civil Registrar. Agka engineer una ag sana nga mga staff may dahil gin nga pagpamati ha. Mga Igat family nga nag-monitor ya katon may dad nga pagpamati kinyo na. O sa aton nga mga taga munisipyo. Pag sa aton nga mga kapulisan una sa Leso Municipal kwan. Leso PNP Station. Nakainong Jaime ha, mainit may dad gig nga utro adlaw una. Agsa aton una nga mga igmanghod man sa Bayangan Village. Bayangan it kogon may dadman nga pagpamati kinyo una naga bising-bising kit kamo no mga karabi mga hingabot kita sa init ay once ka mag-ugan baw hay delikado. Hindi gid magmagaro mga ginabugad nga ron nga mga kwan, mga kaang no. Dapat ay hingabot kid maskapin ko may mga order. So happy pamati kinyo katuna ha. Aguna man sa aton nga Leso Public Market, aton nga mga negosyante man nga naga pinamati sa aton karon nga tagsa ka mga pwesto. Nasa Leso Multipurpose Cooperative kay Bro Juan, Jan Francisco, kay Jan Crispino. Happy pamati lang una bro sa Leso Multipurpose Store. Kay nung e-friend nga always good, naga-monitor, naga-pamati una sa nakarangapan ni Magay. Aton nga mga supporter, oh, supporter naton sa aton nga sa K-5 bro, no? Supporter ko man to sa akon nga gym. Kaya may nagkakita-kita to si nung e-friend. Kay antian namin una, Martinez, una sa Bagtoleso, sa nakarang nga mister, may dahil nga utro adlaw, sa pagpupamati. Una man kay Squan, kay Sir Rosin Nelson Delphine sa Aklan State University Banga Campus. May dahil man nga pagpamati kinyo una bro, sa mga grupo ninyo una. Happy pamati, gid. Kay Nanay Banji manuna sa may partit Mabilo Kalibo. Mabilo, New Washington. Atambak, New Washington. Ili. Atambak, New Washington. May dadgid nga utro adlaw kay Nanay Banji. Kay Tatare Ibardola sa Gonzales o nasa Mabilo Kalibo. Taharon ta.
1: High speed, no balita. Optic fiber, no komentaryo.
0: Naga sinyas man si Sir Pupoy. Galing na sa anak karon nga kwan, opisina.
1: MVP.
0: Iya sa aton nga may poblasyon Kalibo. Rana nga mga staff una, naga pinamati man katon. May dadgid nga pagpamati sa aton nga mga senior citizen. Nga naga-monitor iya sa aton karang nga programa. Gusto ko lang anay tawaan. Total man ay may 2 minutos bago kita karang mag unhook, mag-unhook. Magbuhi ko aton karang nga commercial. Ay, rayang arang aton nga nga election ba sa atong barangay nga ra. Ay, ginaistoryahan makaramanda. Siyempre, hara o, September kita. Ag filing ko aton na sa, I think, may nakaschedule kita sa October nga ra. Ay, tao nga ni kung may una nga naghamba nga posibleng hindi madayon. May naghamba nga posibleng madayon. Ay, bisa nga ni kumilik ko rin mong kutanon karahay. Yo, agang-agang man para kanda. Pero kung ako ito nagkatanaw sa akon karang pananawan, ay sige hapon, as usual, kung ano ka itong chimpuga kinatabo, before ko aton karang national election, ay makara atong plastada kara. Ngani ma-extend yung mataposibli kara do mga termino it aton karang mga incumbent ng mga public official. Unless kung sandahay mag-resign at mag-dagagan, dapat ang siguro kara sa guidelines nga total man kung halimbawa makon ma-extend do aton nga rang election. Karang igmanghod naton nga halimbawa 2028 o 2027 pa, kung hindi ta matapos ang nga termino, patayon yung tagihapon. Again, kung gusto ta mag, kung halimbawa bumag-uman mo sa 2027, ag parang ani nga himuon nga 5 years do aton nga rang termino ko aton nga mga barangay official, te dapat kato maumpisa kita sa pinakauna. Parang ng presente makara nga nagapungko, kung gusto nanda nga magserbiso pa itlimang dagon, di resign sanda. Agod nga next year ay balik sa uno kaysa makarang dagon, i-extend mo. Pag-abot yung mga to, 2027, dumaaw gumansanda, sus, kabahaba ta. Ag may kunta, kruaton nga ng mga opisyal sa atong barangay, hay productive man pag-abot sa nakarang trabaho sa mga barangay. May mga kapitan nga ni nga ba, hay pinapinabayan ko nang kinatabo sa na mismong barangay. Rong krimen, rong druga, ano ba, katarawan yun, mga panakawan. Nangin konsumisyon ko aton nga mga igmanghod nga mga inyo nga mga constituent. Ag nagapati kita sa areyang sitwasyon nga ra, siyempre, ro incumbent imo mismo makaraw sa administrasyon. Pa ma kuan abi, matanawon abi ni President Marcos kon ana nga mga kalyado nga ra kon inkasong bumag-ohay kana gihapon magasuporta agpagag tara sa part ko aton kara nga mga sa atong administrasyon. Siyempre 2028 magadagagan bilang presidente si Vice President Sara Duterte kun dumaog imo sa runday karang impeachment. O di ba? Ay kung may magdagagan ta kara nga mga madayon datong eleksyon, di ba? May anat ang mga tawo ron nga ipadagagan sa aton nga mga barangay. O di, pag-abot eleksyon nga to sa 2028, o di, kung dumaog tatanan do grupo ni Sara sa mga kabarangay, hindi, ano matabo sa ibabaw? Wala na. Ni at is rung mga ginatawag nga political strategy. O kita, administration kita, hindi paghugaga ron. Ay kung ihugag naton da, ay base pag-abot 2022, ang kita supporter. Aton pisa kalibong ara iya agos 100% gondong 16 barangay nga sa administrasyon. Now, kung madayon do eleksyon, may dumaog halin sa oposisyon, ay tapos sundo kamada, di ba ga?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5.
0: Pero ginakonsider naton da nga unconstitutional do kinatabo nga ra. Abisan do aton nga Korte Suprema nagahambay. Huwag kita't ginaminda, tapos i-extend na aton do aton nga butuhan. Magapanumbalik kita yas aton nga pag-ililiba pagkatapos siya mang itmang reminders. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidyang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabaka

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw pala ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Asal Rica! Epic! Tibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso ang compounds! Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar! DTX 500 kada adlaw! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Pangod sa diabetes!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batuhan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
4: Kag subong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ni si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavion.
11: Ni si Kirby.

0: Kiss FM Live Reporting Competition Year 2 Pantayan.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
3: Balik kita iya sa aton nga pag-ililiba, may 38 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Now sa aton nga pagpadayo, unahon tani rin ang aton nga ng issue about sa burnout nga na perme mga ka-K5. Oh. Ayro aton nga sanggunang panalawigan, sa pagpaguna ko aton karang committee on laws pinagi kay board member Apolinar Cliope inagang adlaw magapatawag sanda ita sangka legislative inquiry sa aton mismo nga Department of Energy aga Energy Regulation Commission pero mga mataas nga mga isa kung gobyerno nga nagaregulate no nagamonitor ang nag-supervise kung dagagan ko atong kuryente ka mga kooperatiba iya sa aton sa bilog ng Pilipinas. Eraw, 2 hours lang. Red alert human. May yellow alert human. Agroan ang perming nabutang ay factors that contributed to the red and yellow alert declaration and availability of Visayas large coal plant. Ay, sos. Kung bukot mahay, ay unavailable. Ano brahon na itong kara? Ay huwag itat uling. The rated capacity of dayangarang 146.2 megawatts due to the mainstream problem. Limited power import from Mindanao. Tapos, the 8 plants are on forced outage on September 5. Umpisa ka itong na-interview ko taga-Indisipe. Taga-Indisipe, bisan do aton nga inquiry itatong nga sanggunang panalawigan kung nagtaliwan man nga dagon makaraman do mga planta ay nag-bug down no nag-off oh five plants are forced it means the force outage since August 2026 one plant since July two plants since June seven plants since May 3 plants since 2025, 2 plants since 2024, 2 plants since 2023, 1 plant since 2021, while 15 plants are running on the rated capacities for a total of 818.9 megawatts unavailable to the grid. Ay, kita mo yung abi. Nagaring matara number sa nanot ang sistema maraton nga lang pangabuhi man. Agbisan kami iya, no? Aba, gapan nang kakasunog nga lang mga panimagay nga ra. Matod, itad sila yung mga kambay nga i-charge natin sa aton nga kooperatiba. Pero, nagkakatabura. Dalang ganyan sa aton linyada, si board member Apolinar Cliope, aton ka lang committee chair sa committee on law, si atong bantay inagang adlaw ra ay kung maimbitahan do ato nga taga DOE ag ato nga ERC kinangan gid naton dai harong hagos medyo pilong buwan yo tahay na permita kitang outage nga ag samad permiro pantang rat aton nga taga grid sir may dayt kimo nga utro adlaw
4: may dayt man nga utro adlaw kay Pai Romy.
3: Yes sir, thank you so much kin sa imo man nga oras mangutanan kami sir sa rang I think para ako nga term nga gingamit ay umanyuman nga pagpatawag sa aton nga mga taga Kulbukot Grid, Akelco, DOE, ang atong ERC. Sir, saray nga rang inquiry para inagang adlaw?
4: Oo, ikinhangan gidabi naton sa darang mga ka-istorya para matunaan naton kung ano kabayaro kabandangan kung mga brownout na raya sa aton.
3: Mm-hmm.
4: So, ginpakamayad naton na tawagon din sa darang mga kaya abis sa darang mga agencies na direkta nga imbulbado sa supply nato ni Tato Kuryente.
3: Mm-hmm. Oo. Sa sarang ako nabing ibalikan, anay, di ba last time ato, kapilang time si kita nga nagpatawag gani sa aton nga rang mga kooperatiba, NGCP, say man gihapon da aton nga problema katong na-experience dahil atong isyu nga ating nagtuwa sa Boracay nga to nga hagos pilat ang oras nga watt power supply. Ano katuro kumon, sir, nga imo ma-recall pagid nga andang gigin rason ag medyo kon akong tan-awon makarangat simpong ra medyo at development sa anda ba ginahimo nga tika nga solusyon ba sa problema nga mas nagadugang gihapon ang nagabalik gihapon kita sa atong problema nga sa kuryente sir.
4: Do sa Boracay gabi nga to ay kung inyong natandaan ka to ay do ana yang transmission line malataka to do problema.
3: Mm.
4: Do power supply do supply at power sufficiency. O galing do transmission line ay naapektuhan nga ni kato it na yang ano nga ni pagkawag ka ra? Naabot ba na sulob ba it na yang
3: high tide? Mm.
4: Oo. Oh. So, halong ana kato problema. Makaroon ta, sa atong tangarang problema, makaroon, ay kapilat ang bisis ga brown out sa sangang adlaw.
3: Mm. Tama.
4: Sana yung na do ana it akel ko kray naga manual load dropping sanda kun mag manual load dropping ay aton karon nga conclusion ay kurang ro supply it kuryente
3: dero ginatawag nga rotational so, burnout.
4: Oo ay ani naman nagkurang ay wa man gin balita nga wa man it planta nga nasamad.
3: Oo.
4: Oh. So haron atong pamutan-on sa mga natungdan nga ng mga ahensya at
3: gobyerno. Mm. Oh, so sino ka ra sa dokwan may si tagasiin nga kwan representative ito ato nga DO Region 6 kid mismo mag-adtoya kara or halin sa ibabo pa sa national. Putol ta. Dalangin, balikan ta.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
3: Sinaburn out man kita. Okay. Sir, ro atong mga bisita, karahalin sa inyong kwan, sir, nga departamento, yes, atong regional office?
4: Hindi lang ako sigurado kung sino ro ipadala at Department of Energy, no? Kung halin sa Manila o kung halin iya sa region. So that is why nga akon nga ni nga ginbutang ra imo it hapon para nga ma-accommodate sanda kung galing gid man sanda sa Manila so makaabot sanda talahon sa hapon akon ginbutang ra aton nga legislative inquiry.
3: Mm.
4: Inata. Oo. So gina-expect naton na present do kada DOE representative it Akelco representative it NGCP.
3: Hmm. Ako na bisan nga ginatan-aw man do andang arang kuan bagar andang Facebook man especially gid sa atong kooperatiba ag several times no na ako nababasa nga may mga planta gimatang ginatawag naton nga force outage no ag may mga unavailability it ginatawag naton nga large coal plant ya sa aton sa Visayas hay ako nga imakong tan-aw ra ibari kara may nakahambal nga 2024 paro problema nga ra may 2023 may 2021. A reaction mo kara sir.
4: Ito yun nga ni Radong din napa-explica sa taga Department of Energy kung ano anda eh sanda kara ro nag-regulate eh.
3: Mm.
4: Sanda kara ro nagatao it nga yang permit sa mga nagaano nga ra sa mga
3: kooperatiba. Grid.
4: Oo, bukod sa kooperatiba kundi sa supply nga sa power generation.
3: Mm.
4: Dulo kooperatiba na to, nag-distribute na kara eh.
3: Mm-hmm.
4: So ano ra i-distribute ni Akilco kung wa mag-power, wa mag-kuryente.
3: Oh, tama.
4: Oh. So haron nga ni Rako yung ginausoy, kapag nagkulang ang kuryente.
3: Ang makarangat simpo nga, buko man kita siguro it mahamba naton nga mag nagaugan man kita nagagambig man natong panyimpo at nagkulang gihapon kita nga man kita sa gitawag nga summer nga bakasyon ba summer nga season nga kinangali naton magamit abo nga kuryente sa ato ng mga panimay o commercial establishment?
4: Do yun nga ni Karono. I would like to believe na the Department of Energy na maka-explicar karakaton. Remember, kay Sir Bromi, bago rin ka planta mag-sugod, no, mag-operate, may ana rin yung ginatawag na kontrata sa ana ng mga nagabakay ka na.
3: Mm.
4: So doon atong pangutan-on, ano natabo sa kontrata nga ra? Na dapat ay ga-supply sanda? It's power nga ra? no? Abo takara ko yung tanon naton kasi nga ni hindi magigo karo sang kasisyon lang, no? Abo takara, abo ro problema be karay. So dapat ay aton gid nga tawon dat nagakaigo ang igtagupangod agudto nga maka-explicar sanda at magugdan ko aton ng mga pumuguyong asyanon. Dusang bilog pagkara. Hamanmanat nagataas na aton na atong bill sa kuryente nga wa man nga ni it kuryente pero may mang burnout. Sa bilog paron na pagkang banon.
3: At pag-imposar pangara ita charges aton nga kwan, bill nga ra sir?
4: Ito yun nga ni Rosambilog Paron, pero ay unahon anay naton do. Do, mayor gin nga problema. Pero siin ang nagkanturo aton nga supply it kuryente.
3: Pero sir, da, so, pilang buwan niya to sir nga nagaminakara kita, wagit gin padaga nga sugat tro aton nga taga grid, no? Regarding sa problema nga ra sa aton nga ra nga power supply sa Aklan?
4: Ay, waman abit nga pangutana nga ni waman sandaro nga padaya. Oh, so makaroon mo nga ni nga aton yung da nga ginapangutana ay medyo anda ko tagin ubra na normal.
3: Gani sir, meron oh? Kumun yung tagid nga gamina kara kita.
4: Oh,
3: so what plano karabi kita, sir? What plano? What plano nga proposal daton na nabi nga probinsya nga mausala ta kita at iba nga kwan? Na supplier nga makataw takatot bastante nga supply?
4: Ay, depende nga isa ng sabat nga raron kun alin. Huwag man kita kasayod pa kung ano durasyon eh. So, di karoon na itong matunan kung ano randang i-explicar ka itong doon yung dayon atong mangita kita kung ano man da itong ugraon para man nga istoryahon na itong siguro ron istoryahan na itong da itong distributor atong akil ko itong may ginatawag abota bira komplikado abiro rolayi ka ra. Nasaan nga ni, na may mga ginatawag rin ng mga spot market, yakin di karoon kita magabuol, kulkugan kita kurinti, di karoon nagabakayro na yan ato na distributor. So, di yun ato na gusto nga to, nga ito naman nga ni, nga ginikugan kita. Ay, waman tanda't ginhambay na may mga diferensya ng mga planta ya sa aton sa panay, no?
3: Sa iba siguro nga so, lugar pwede, pero sa aton niya, medyo okay na kita.
4: Ano yun nga ni? Di nga ni, karoon, although part kita ko grid, pero dapat explicar lang na katon kung alin.
3: So, mga taga-kwan, sir, taga-grid, iyaman ka na, imbitado man?
4: Oo, oh, tanan ka na rin, imbitado.
3: Okay. Aga, sir, speaking gihapon ko aton nga kwan, no? Ko aton kuryente nga ra, since nga, siyempre, may ginatawag kita ng mga study nga ra, no? Ay, dapat ko, no, year 2030 ay dapat gid hay manging sustainable da aton nga ra nga enerhiya sa Pilipinas ag sambilog kara pirmi ginestoryano parte nga ra sa aton nga ra nga mga ginatawag nga alternative nga kwarta supply ta kuryente wat plano aton kara nga probinsya sa Aklan nga may aton man kara nga alternative man bukonyak nagasalig kita sa aton nga ra nga power supply sa aton nga kuryente sa mga grid nga ra.
4: Ay, aron yun nga ni, may aton yun nga ni, naroon nga, nayang, hydro, no? May hydro ang kita sa Magalan. Aron nag, na, aton na akil ko, may anayon nga, kapartner, bikara sa solar nga ra. Aron yun nga, aton nga ni kita sa renewable energy. May aton yun nga windmill sa Naba. Ay, daron nga nila akong ginapamunta na hayaman ay kugang gihapon sa aton na supply is kurinti.
3: Ay, kung atong no? Tipunon na kung taro na ay mahamba na aton yung medyo sufficiente ta kita ya sa probinsya Taklan kung tanan ay direkta nagatao ka aton, abe?
4: Ay, haron nga ni, do aton nga, do nga ni ron, do aton nga tumutan on skanda, kung mamaan, nagamakara pa rin sitwasyon.
3: Okay. So saligan natin naga sir ha, masubaybay man kami a good man nga ipaabot man aton sa aton nga mga konsumidor nga naga may mga lugar abi sa probinsya Taklan nga wa tagdat power supply mahaba-haba ang mga panyimpo. Sir, bago ako magtapos, imo lang nga mensahe sa aton nga mga pumuyo.
4: Wa yung good man siguro no itabo aton man lang kara nga kabay pa nga paagi di karangara nga aton nga pagpangutana sa atong legislative inquiry. Ay masabat naton do ana man nga pangutana ka atong mga pumuluyo napamaan, no? It makaraya taratong sitwasyon nga ra, mapirmit kita na din na drawn out, no? So, kabay pa nga inaga, ay matawan na ganan it na yan na kahayagan, at makita natin kung maubrahan nga noon kung ano rin dayon datong nahimo, no? After it atong nga ra na legislative inquiry.
3: Okay. Sir Abong, asagamat, ang more power gain sa aton nga sangguniang panalawigan.
4: Okay, thank you. Anytime. Okay.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
3: Due to unexpected circumstances beyond our control, an emergency power shutdown is currently in effect in affected areas. Mga ginatawag natin ng mga advisory nga. Aos to? Pero several times, siyempre may mga magiging napadayaman katon nga mga communication sa Facebook. Every time itan ako mabubuksan do Facebook nga sa amon nga rang GCI puro tanan yellow alert, red alert, pirwing kugang, brand out naman, schedule, unscheduled, may schedule brand out. Ito, katapusan da. Medyo tama tahamba nga to ni Kwan, ni Sir Cleope nga nangin kumon ito, nangin practice ito nandaro. Sige lang, burnout kita karon, pagkaga burnout naman. Kita mo tabi. Kung ako tanakatanaw karakter medyo may problema man kita bisan ito sa national May word kitang rehabilitation. Actually, ginbagasa ka itong chimpura sa kongreso. Tao na duga man. Pero nasunod ta, pero impeachment ang ara ni Sarat, pero nag-continuous, pero investigation ka to kung mga kinanganot rehabilitation o kinanganon sa problema nga sa grid naton nga ra. Eh, siyempre, akil ko, nag-abot supply di ka ra. Dahil problema, yo. Itong taon man nga mga page, siyempre, atong akil ko, nag-post man ko, anda karon nga, kuan nga, bukod sa daw ginagabaso. Anda mang ipost ro, nga may problema sa atong tanga National Grid Corporation. O, nagkagasama, dama ako may mga 2021 patang mga nagkasama nga hasta makarang at simpo wag ihapon maayos ra. Di ba? Naganegosyo kita sa negosyo tapos wa tat kita ginabaylo kon ay paano mangin progresibo ratong negosyo kon ratong kapital mismo hay wa ta naayos. Di ba? Ay kinangaton do kapital para mangin manami ro atong nga negosyo dapat ay baguhon naton do kumbaga hay agud mangin manami ro ang atong operation. Okay. Balik ka ratong ta pagkatapos ko atong nga Mighty C Network News.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag-domicho, may nag-ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo.

0: mata.
1: GTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod ta siya na karong nga diskasyon aton CEO si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil.
3: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
2: Oo, choice.
3: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks.
2: Oh.
3: Di sinundin dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano, mabuligyan ang metabolismo.
2: Correct.
3: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
2: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kaga heart attack.
3: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
2: Gusto.
3: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kagbay TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdam mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
0: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500.
2: So, kung DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
3: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
2: Gusto.
3: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sa insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang akaon, na-stress sa imong pancreas, ti gubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
2: Gusto.
3: No, so, maulat ka, nga mabangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellulas ang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
2: Gusto.
3: Kung maumpawan pa.
2: Oo.
3: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
4: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Matilong na dugo.
1: GTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500.
1: Masalikat.
0: Epic.
1: Timo.
0: GTX 500.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Timbansa. Hatid ng Batikang Broadcaster. Nasika K5. Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
5: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo Province nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue. Vietnamese cargo vessel na sumulong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Province nakapagtala ng 12 na namatay dahil sa dengue. Kamo ang detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue sa lalawigan ng Iloilo. Base sa pinakahuling monitoring ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO, sa report ng IPHO, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 29. Samantala, nangunguna naman ang bayan ng Estancia sa may pinakamaraming kaso ng dengue. Sinusundan ng bayan ng Kalinog, Cabatuan, Pasay City at Dumangas. Una nang ipinahayag ng Provincial Health Office o PHO na naabot na ng lalawigan ang alert threshold sa kaso ng dengue. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue na search and destroy breeding grounds, seek early medication, self-protection at support tagging. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Samantala, Vietnamese cargo vessel na sumilong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. Balitang hatid sa atin ni ka K5 Grace Belostino.
7: Ligtas ng naglayag patungong Vietnam noong September 5 ang Vietnamese cargo vessel na ilang araw na sumilong sa karagatan ng Kabaluan Island sa Linapakan, Palawan. Ang sumilong na MV Vinh Quang Dynamic ay matatandaang isinailalim sa visit, board and search operation ng Philippine Coast Guard nitong September 3 matapos na i-report ng lokal na pamahalaan ang presensya nito. Sinuri ng Coast Guard District Palawan ang kondisyon ng barko, kalagayan ng mga tripulante at mga dokumento nito. Ayon sa PCG, valid at maayos naman ang mga dokumento ng barko at wala ring nakitang ilegal na gamit sa isinagawang inspeksyon. Samantala, matapos ang ilang araw na pananatili sa lugar, pumalaot na ito at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kanilang bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostri.

0: panahong Sabado matapos hindi ito makarating sa nakatakdang oras ng pagdaong sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Napagalamang umalis ang motorbangka sa isla ng Semirara sa Caluya bandang alas 2 ng hapon noong Sabado. Nalaman na tumaob ang sasakyang pandagat matapos maampas ng malalakas na alon. Agad namang na-rescue ng PCG ang mga individual at dinala sa Pinagpala Port Barangay Semirara, Caluya, Antique para sa medical evaluation at iba pang assistance. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalya pa rin ang mga balita, 18 sakay ng motorbangka na sa gipa sa mabagsik na karagatan ng clave.
2: Makapigil hininga ang ginawang pagsagip sa 18 katao sa gitna ng karagatan matapos pasukin ng tubig ang sinasakyan nilang motorbangka na MV Jerry Ann habang naglalaya mula Claveria patungo sa isla ng Kalayan, Cagayan itong Setyembre 5. Ayon sa ulat, nakaranas ng Claveria ang bangka sa laot ng magsimulang pumasok ang tubig sa sasakyang dagat na nagdulot ng peligro sa buhay ng mga sakay nito. Agad namang kumilos ang mga autoridad at rescuer para isagawa ang operasyon sa gitna ng matataas na alon. Dahil dito, ligtas na naihatid sa Pampang ang lahat ng 18 pasahero at tripulante nang walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard at mga lokal na kinauulan ng mga mangingisda at mandaragat na maging maingat at laging suriin ang kondisyon ng panahon at ng kanilang sasakyang dagat bago kumalaot para maiwasan ang aberya sa gitna ng dagat.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Samantala, 79 years old na ginang sinakal at pinatay ng sariling anak sa Catbalogan City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
4: Sinakal at walang awang pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling ina sa Purok sa Isa, Barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ang suspect ay kinilalang si alias Anik, 45 taong gulang at isang tricycle driver. Habang ang biktima ay nasa 79 na taong gulang. Ayon sa impormasyon, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ina na nauwi sa pisikal na pananakit. Walang awang sinakal at hinampas ng bakal sa ulo ang matandang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Catbalogan PNP ang nasabing suspect.
1: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. At magsasaka patay matapos barilin ng mismong pinsan sa Sapian, Capiz. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
5: Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng sarili nitong pinsan sa sityo Intagtaran, Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bert na sa hostog gulang habang ang itinuturong suspect ay si alias Sansan, 57 taong gulang. At mga residente ng sityo Lagit, Barangay Bilao, sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, sinabi nito na nangyari ang insidente, isang residente ang nagpapakay ng kalabaw na makarinig ito ng 2 putok ng baril. Nang lapitan at tingnan nito kung saan nagmula, nakita niya ang biktima at suspect na magkasamang nakatayo. Ilang sandali lamang, nakita na niyang bumagsak ang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa likurang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa dati nang alita ng biktima at suspect ang motibo sa pamamarila. Samantala, nadakip na ng mga otoridad ang suspect matapos ang insidente at inihahanda naman ng pulisya ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect kaugnay sa pagkamatay ng nasabing biktima.
6: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit kumulang 100 mga bahay sa Bacolod na ilawan na

0: matapos ang isang dekada. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
1: Matapos ang isang dekada o 10 taon, nailawan ng mahigit kumulang 100 mga bahay sa Purok Araw 2 relocation site sa Barangay Vista Alegre, Lungsod ng Bacolod. Noong Hunyo 16 nitong taon, pinuntahan ng K5 News FM Bacolod ang lugar dahil ilan sa mga residente nito ang nagpadala ng reklamo sa istasyon tungkol sa wala pa silang kuryente sa loob ng 10 taon. Agad na ipinatawag ng Bacolod City Local Government Unit ang mga residente para kausapin tungkol sa kanilang problema. Nagsagawa ng solusyon si Bacolod City Mayor Greg Gasataya upang mabigyan ng tamang pangangalaga ang kanyang mamamayan. Biyernes sa Setyembre 4, naitayo na ang unang poste sa lugar at nagkaroon na ng sariling kuryente ang Purok Araw 2. Ikinasaya naman ng mga residente ang nangyari at nadagdagan pa ito dahil sinagot ng Bacolod City LGU ang kanilang sertipiko sa Bacolod Housing Authority o BHA at permit sa Office of the Building Officials o OBO. Noon, problema rin sa kanilang supply ng tubig, subalit agad namang umaksyon si Bacolod City Congressman Albi Benitez. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
0: Samantala, Noreco 2 nanawagan kaugnay ng mga natanggap na mga banta sa buhay. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
2: Sinabi ni Attorney Femari Desentague, General Manager ng Nagros Arental 2 Electric Cooperative kung Noreco 2 na nakatanggap ng mga banta sa buhay ang ilan sa kalang mga fault personnel dahil sa patuloy na pagkawala ng mga kuryente sa Dumaguete City. Brigyan din ni Tague na hindi makatarungan ang mga nasabing banta, lalo pa at apektado rin ang mga kaunin ng Noreco 2 sa kasalukuyang sitwasyon ng kuryente. Dahil dito na nawagan siya sa publiko na huwag ibuntun ang kanilang pagkadismaya sa mga empleyado ng Noreco 2 na tanging tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin sa gitna ng nakaharap na crisis sa kuryente. Muling pinaalalahanan din ng mga lokal na otoridad ang publiko na maging maingat sa pagbahayag ng kanilang mga hinaing at nagbabala laban sa pagpost o pagbitiw ng mga banta na maaaring magresulta sa mga legal na kahinatnan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: At LGU Calibo, back-to-back champion sa Best Boo sa 37th Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
3: Muling kinilala ang LGU Calibo matapos makatanggap ng award sa kakatapos lamang na 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center Manila kahapon araw ng Linggo, September 6, 2026. Sa ilalim ng Cities Municipalities category ay naiwi ng Calibo ang Best Booth Award kung saan sila rin ang itinanghal na Best Booth noong nakaraang taon. Mula sa ibla ng hand-woven piña fiber hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga bisitang dumadaan sa SMX ay pinakita ng Calibo na ang tagumpay nito ay para sa mga master weavers at sa lahat ng sumuporta sa kanila sa buong event. Samantala, personal namang tinanggap ni Mayor Jury Socro ang award kasama ang ilang miyembro na sanggulang bayan ng Calibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
0: Mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad. Tinatayang nasa 5 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang Amazon Prime Air cargo plane habang naglalanding sa Miami International Airport of Florida, USA nitong Linggo. Ayon sa Miami-Dade Aviation Department, tumama aeroplano sa ilang sasakyan na dahilan para matrap ang piloto at co-pilot nito. 5 iba pa ang sugatan, kabilang ang 3 individual na nasa kritikal ang kondisyon. Dahil sa insidente, nasa 250 flights naman ang naantala. Patuloy namang iniimbestigahan ng National Transportation Safety Board ang naging sanhi ng insidente.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
4: Ang himpilan na
6: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: Padayon kita iya sa aton nga pag ilaliba may 17 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12, happy labas. Aga may dagid nga utro adlaw katuntanan sa mga naga pupahuway sa makarangapang orason. Sa aton nga mga naga-opisina sa gobyerno, sa mga pribado, sa mga kabugaran kainasan, sino man kamo, basta naabutan ni utro adlaw naga ilabas, enjoy lang gihapon. So partly sunny day kita makarangachimpo, medyo may sangkiri nga pag-guom-guom may ginabubantan na kita nga rang tropical depression. So what sigurado ra kon mabuhos imo pilang adlaw mga kaki five. Ay bisan nag-uwan gihapon kita iya sa aton sa Visayas, ro supply demand gihapon ko aton nga power supply kugang gihapon. Ayaban ato na eksperyensahan do mga shortage nga ra ita power supply ha chimpo ita kwan. Summer. Oh, ay makara nagauan sila kita Paano nga kuha? Matod mabawat ang pangutana ra eh. Ito nagang atong dugangan da. Bago kita mag-add to sa aton nga mga tayupang doon, nakaside ka mo mga K5 nga rong ro aton nga rong antioxidant hay mabahog nga bulig para sa aton nga panit, no? Agi na consider imo nga guardian ita aton nga panit dong antioxidant, di ba? Rong antioxidant hay nagaprotekta sa aton nga panit. Pinagi sa paglimit itong dahil karang mga pre-radical production nga nag-damage sa aton karang panit. Ruadlaw-adlaw nga paggamit it antioxidant ay nag-parelax sa panit ang nagaduga sa mga sunspot mga kakipay. Nag-delay sa mga epekto na tawag nga aging or skin aging ang nagapakalma sa aton nga skin inflammation. Right na naman ang nagatauman it nagakigo nga skin hydration agol nga minti na rong moisture. Nga niroiba nga ron nga makuniskinis rong panit, aboy mo ang abo sa naroon nga antioxidant sa damis mo nga panit. Rong nga pre-radicals, ay may doon nga classic rule sa atong nga gawas. Nga niro, regaling nga mga pre-radicals nga rahibukon niya matalit, makakasamad ra. May una amang ginatawag nga beneficial, ag harmful. O atong nga gawas ay nagaproduce itong dahil karang nga mga pre-radicals by-product o ginatawag nga adenosine triphosphate. Ro production itong dahil karang nga mitochondria sa atong cells sa rayro mga free radicals nga nagabulig pag neutralize sa mga viruses. It means to say mga good bacteria nga klase mara yung ATP nga ra. Free radicals by product. E sanda ro nagasunggab sa rong dahil karang nga mga viruses, rong dahil karang mga bacteria. Apang kung sobra galera aton nga mga free radicals, ay nagaguba man sa aton karang nga DNA, agkama naman, lipids at protein nga nagatrigger it bagatian. It means to say nga, kung aton nga i-analyze, rung sobra, bulok, dapat gida insaktong-insaktogan, no? Di ba? Kung nagpapanubra yun, hay, nangin ko sundon it, bagatian mga kipay. So sa chimpo, nga mataas rung level at pre-radicals, no? Bagot sobra yun nga niya, nag-agawas yun, kumpara sa ronday karang antioxidant sa itong gawas, so nagatuga rin da it, ginatawag nga, oxidative stress. Ganit, that's why nga dapat gida ginatawag nga, may pagbalanse sa aton karang gawas, no? May pH balance. Kaya nga oxidative stress ay nga dagarat ginatawag nga imbalance sa produksyon itaton nga mga free radicals ag may abilidad sa aton gawas nga idetoxify kontra sa randay karang mga harmful karang mga cells ag mga tissues. Now, so sa reang sitwasyon nagakinangan kita it abo nga antioxidant. Rong DTX 500 ay makabuligid sa pagkurik. Kung dahil karang ginatawag ng mga sign of skin aging. Wrong oxidative stress nga nagabreakdown sa mga collagen. Agod nga ni nga ratong nga skin hay ma-repair sa proseso, gani hay makita naton karon do mga wrinkles, mga fine line, low skin, ag acne or mga dark spot mga K5. So adlaw-adlaw ro paggamit DTX 500 hay nagaresulta at pag neutralize karon dai karang mga free radicals, agod ma-prevent naton do ginatawag nga skin aging. Na siyempre kon usual atong nga nangin usual atong ginagamit, so may ginatawag nga epekto. Rong DTX 500 nagka-prevent man sa ginatawag nga sunburn o ginatawag nga rong nga magpinainit kamuhay haron may sunburn kon mana o nag-iitom kayon. Ro antioxidant sa rong karang nga disugard sugar cane extract halin sa DTX 500 ay may anak karong anti-inflammatory properties. Rayo nagka-limit sa inflammatory response sa atong panit nga bangod sa pagbuwad sa atong init itadlaw nga ni kon wagali kita antioxidant, may una gali nga katabo nga inflammatory response. Dino cause kon hamat nagapamuga ka, nag-itom ka dahil nag-swell no, nag-inflame do imo nga panit because wakat protection halin sa adlaw. So kinahanglan naton dong DTX 500. Ag siyempre, aside nga nagaprotekta, nagabulig mo sa pag-repair, no? Pagpugong, kung tayo karoon nga, days A sa inflammatory response sa atong karang panit. Agod makaresulta, ito rin epektibo nga corrective ag repair process sa atong karang panit. Pero pag-combine, ito rin tayo karang DTX 500 ag mighty C alkaline vitamin C, ay mabahogig nga bulig nga mag-stimulate, kinatawag nga collagen production para sa aton nga mangin manami nga kutis. Batang-batang kutis. Ani manami kun imong giling ibahon dayuwa nga ra. Hay perfect combination mga kakipaib. Aga sempre nagabulig man sa pag panami ko ato nga panit. Bangod ro aton nga melanin na production sa atong panit nga dugang mga kakipaib. Rong this ay may nakarang 1.3 million antioxidant nga nakapugunggin sa pag damage sa aton karang mga abnormal no nga skin pigmentation. Ag siyempre, lastly, nagabulikin sa pag-prevent kung cancer ay sambilog ron sa faktor nga masubrahan ka sa pagpiniinit o sa mga kumpanya, factory nga expose ka permis sa trabaho, kung namatay, makaangkon ka tinatawag nga skin cancer. Delikado ron. So, yung DTX 500, the only atong nga food supplement nga makabuligid, adlaw-adlaw sa aton nga ron nga mga higko sa aton ngawas, periodical, oxidative stress, limpyuhan gidron, tanan-tanan, abangan gidron. DTX 500, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika, iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center, nga makita kita sa Rependers Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
6: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: May dahil nga pagpamatiyo na kay Sister at si Sukgang nag-monitor yun. Iya sa aton karang programa ro mga grupo ita transport sector sa Partit Altabas, Baliti, Batan. May dahil nga pagpamatiyo na sa mga drivers daton nga nag-monitor ag sa mga operators. Kama naman sa atong western side, happy ilabas lang katon una ha. Sa busy naton nga biyahe sa makaranga Chimpong ra no, ay siyempre may klase ra no. Back to normal do number ita aton nga mga pasahero nga naga pauli ag paadto sa nga mga panimagay. Ag una man kay Sister Lizelle Timpura sa Tambong, may daliman nga pag-uilabas. Una man kimo no, nagapamati iya sa aton karanga programa. Sige, happy ilabas lang kinyo una no. Sige. May aton karang 25 minutos yon, rong nakataliwan sa oras karang alas 12. Sa aton karang pagpadayon mga K5, rayang barikan tanat sang kiriangid no, bago ta maglikya itaton ng mga topiko, nga bubantay naton da dahil kita mismo nagapangutana permi, no? Nga haman it, nagabalik-balik ta permi ro, dahil problema naton nga ra sa power supply nga ra, perming brand out nga ra. Di ba ga? Katupang Chimpura. Dapat nagaprank ka lang ro atong kataga DOE karag atong ERC ano? May problema gimin ba kita sa grid? Kinangan natong bayluhon? Kinangan natong tanawon do kontrata kare base kon sa kontrata nga ra hay may problema ri kara. Base kon kabaabo taro mga kooperatiba nga ginasupplyan ko aton nga taga grid nga indot ta makaya mag-supply, that's why nga permanent kita naga angkon it rotational burnout nga sa probinsya Taklan. Wat ka parehas ra sa sistema ko aton nga kuan baga water supply, di ba ga? So kung kabaabo imong konsumidor, siyempre kung hindi ka man nag-upgrade ko imong mga facilities una, mga planta, ang mag-abo rin imong mga konsumidor, te paano makaabot o makasustener sa malapit nga mga lugar, pero rung mga mayo nga mga lugar, pigaw ro tubig, di ba? Nagkataro gina-experiensahan nga dilema itaton nga taga Metro Calibo Water District, bisan sa makarang atsimpo, may una gihapon, di ba? Isamwere ito sa may parte nga ito, mga Altabas, Balite, ano, mga nabukid nga ito dito, Makasaka, di ba? So, bukara iya sa sentro, pero pagkabot ito, ay hindi, it is because nga, limitado ro, andang kapasidad. So, basi makararo nagkakatabo nga ra. So, ito naton nga, una o ginatawag nga negosyo ni karay. Kaya nga na nag-invest ka pagkabot ka ra sa energy capital nga ginatawag naton is, mabahaw rin mong income generation di kara. Ay rin itong awon makaroon ko aton ng mga minibot sang gwarang panalawigan, iba si puro ni gusto lang ito ginatupag ko aton nga taga-grid nga nga magpinaabo kita consider. Ay makakon mga Luzon, Visayas, at Mindanao, takarandang mga ginasupplyan ng mga kooperatiba. Di ba ga? O. So, nung kakatabo kara, basikon, ang nakikita ko mga nabisan sa parte ta Luzon, even Mindanao, may unang kakatabo. May kakatabo nga, so in shortage, outage mga kakipay.
6: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
7: Kung ano nga dapat, truaton ka nga national government, dapat tayo magtratarta ka, dapat seryosohon, tara bukong tat mahambay naton nga, although may unang kitang ginatawag ng mga alternative yung renewable energy presiya sa aton sa probinsya Taklan, sa bilog ko pang ginangawahan ra, may hydropower, may aton nga wind power. Bila ano pa ito? Rupangutan na hamaan, hindi kita kasupply ya sa aton sa probinsya Taklan. Kung iya malasa nagatindog, ay suno sa aton na baton nga mga informasyon ay, bispa na ko hydropower nga, radang supply, nagasupply pa sana sa ibang probinsya at syudad, bukong niya mga sa Aklan. Tay kun makarang sistema wat puso o pagpatindog ya sa probinsya Taklan nga kita ro main host ko ya mismo sa atong lugar nga mangin mahamba naton nga self independent kita pag-abot sa runday karang energy situation baga. E baga haraon dong ginatawag natong renewable energy. Okay. Magapanumbalik kita pagkatapos yang itatong dugang nga mga reminders. Kindly stand by.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: daw.
1: At kung si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Makabot ka!

0: Ilong at Dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epic.
1: Timo.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX

0: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ko pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto. Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Inis si Alana Pacquiao.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, balik kita iya sa ato nga paglilipa. May 35 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Iyon kita sa aton karang second part ko aton karang programa. Aga siyempre, may dadgid nga utro adlog gihapon sa ato may banghod nga nag-monitor, nag-pamati, ag nagatutok gihapon. Una, sa anda karon nga tagsa ka mga radyo, sa anda mga panimagay, kung sinin ka mo sa makaranga, apang orason, mga ka-K5. Okay? Okay. Sa aton ka nga pagpadayon mga ka-K5, balikan ta no? Sa gihapon, dayang, okay. Okay na? Okay, buon ta na rong, bago kita magpadayon sa aton ka nga pag-ililiba, ato na karang abuondong report, halin kay ka-K5 Emmanuel Ignacio. Ranang karang reyang si Charles sa Antaran it Catalino M. Prado National High School ay nag-uli karat silver medal halin sa Webra 2026. Ranang karang kadagaan, nagtawrat dungog ag inspirasyon sa mga pamanatanon. Ka-K5 Emmanuel, kindly stand by.
0: K5 News FM, Kalibo Hotline Report.
1: Ka-K5 Emmanuel, go ahead.
2: Ka-K5 Romy, sang kamabaho nga kadagaan ag nagtao it dungog sa Catalino M. Prado National High School, rupagdaog it silver medal ni Charles Antaran, grade 10 junior high school student, sa ginpatigayon niya Western Visayas Regional Athletic Association Meet o Conwibraa, kung nagtaliwan niya Marso 6, 2026 nga ginhiwat sa Pasig City, Iloilo. Ka-K5 Romy, nakipagkompetensya sa Antaran sa 46 to 48 kilogram lightweight division kung sa CNA naging pakita roan ang kusog, abilidad at determinasyon sa hinampang. Ka-K5 Romy, bisan pa nga silver medal roan naging uli, rundayang kadagagaan bilang batang atleta ay mabahugon niya kadungganan para sa anang kaugalingon, pamilya, eskwelahan at sa bilog ng schools division o baklan. Bangod anang ipamatudaan niya sarang makipagsabayan at Catalino M. Prado National High School sa pang-regional nga kompetisyon. Ginpabot siya giti si 6 anyos nga boksidor nga paagi sa tama nga pag-practice o ehersisyo, sakto nga diet, disiplina sa kaugalingon, ag pagtinguha ay may masarangan man niya maabot ro kadagaan sa patarget boxing. Ka-K5 Romy, rundayang kadagaan ni Charles ay nagserbi man niya inspirasyon sa anang mga kaibahan niya estudyante iya sa Catalino M. Prado National High School. Ag iba pang pamatanon, agod magpadayon sa pag-abot sa handom nga magpayagpag bukon yamang sa akademya kundi pati man sa patag it sports gabi yung gid sa boxing. Ka-K5 Romy, pamatian nato ro pahayag ni Vibraa silver medalist Charles Antaran.
1: Okay.
3: Mambang panday magugod sa e-training at magpapamati sa mga coach.
2: Ka-K5 Romy?
1: Yes, go ahead. Patayon na K5 Emmanuel.
2: Ka-K5 Romy, sa makaroon ay ginapahauman ni Charles Ro pag-abuton nga Western Athletic Association Meet 2026 o Kunwaam. Nga pag-ahiwaton makaroon niya bugan at Setyembre matapos nga imauhay magdaog sa District Meet Competition kung nagtaliwan niya bugan at Agosto. Kay Ban Romy Ro Kunwaam ay kompetisyon daya at mga atleta halin sa Siam ka distrito sa western part at atong probinsya at Atlan. Ngani, pagkakontraho ni Charles ro mga boksidor halin sa distrito at naman siya, Malinaw, Makato, Tangalan, Nabas, Ibahay, Malay, Agbruwanga, agud mangindagan nana para makabalik sa Wibraa.
1: Okay. Ka-K5 Emmanuel, no? Ako yung pangutana, yung ano ba ro mga malisod nga haagyan Charles Antaran nga nga samtang imauhay nagatraining agud maabot na rin nga mga kadagagaan nga sa anang kabuhi?
2: Oo, ka-K5. Basis sa akon niya, panayam ka na ka-K5. Ang banana, malisod ko no mag-training, mag-aoy, ag kailangan i-maintain man ko no ni Moro, mga diet, ag anang lifestyle, mapabaskog na naroon anang gawas bago mag-competition, mag-umpisa ka-K5, Romy.
1: Okay. Ka-K5, Emmanuel Ignacio, proceed finally.
2: Okay. Kakipay Bromi, sa record ni Charles, imaw hay may kabilugan niya 21 nga kadaog, ag-up-up niya kaperdihan. Halin sa nagkasarisari nga kompetisyon, niya anang haintrahan sa patagit boxing, mapaeskwelahan, municipal, provincial, ag-regional, ag-syempre, pangarap manana nga makahampang sa palarong pambansa. Kakipay Bromi, maghuwas sa anang pamilya, ng inspirasyon man ni Antaran, roato niya world boxing champion niya si Senator Manny Pacman Pacquiao. Suno ka na, nga pila ka mga punches at pagdepensa at mambansang kamao, roan ang gidistudyuhan agon magamit nana sa mga kompetisyon. Kakipay Bromi, si Charles ay pangaywa sa magmalang sa tatlo ka magmalanghod agtubong agkawilan Leso Aklan. Rin na balita kakipay Bromi, direkta halin sa Catalino Emprado National High School.
0: K5 News FM Calvivo Live Report.
1: Okay, abo nga salamat kay K5 Emmanuel Ignacio, mga K5.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Okay, sa aton nga pagpadayon natin karang 41 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Una kay sige. Kay Luida Francisco. Okay, sige ma'am. Thank you, kid. So, todo suporta, kid, sanda. Okay, proud, kid, sanda sa anaunga. At una man, kay Altea Nilayan Ripolhinte. Okay, galing-galing ko, no. Sige, congratulations. Okay, sige. Thank you so much. Raton nga mga, kwandon, raton nga mga new breeds. It aton nga mga reporter ag anchor in the near future, mga K5. Okay, sige. Sa aton nga pagpadayon, malikya kita ko aton nga mga topiko nga ginaistoryahan mga K5. Balik kita iya sa aton nga Banway ta Kalibo. Kung nagtaliwan ka nga Biyernes, gin umpisahan ta rayang-rang isyu nga rauna sa may party nga ra itaton nga Kalibo Public Market. Na kibot kita kara mga K5 nga runday karang isyu nga rauna hay mabuhay tagaling nga naga exister base sa runday karang ginpatigayon nga investigation it aton mismo karon nga market administrator of course idaguman ko pagpamuno man ko aton karang medo iya sa aton nga Banwa ita Kalibo mga K5 ag dayngra medyo new first time ako naka sumayang it makarang klase nga rang issue right normally kon may mga nagakatabo nga issue nga ra ag may mga it involves money hay siyempre gaubra ka mga regular nga mga empleyado at gobyerno ay sandaro may lakas loob nga siyempre may ako nga lakas loob dito ako magubra at makarangarang di ako pwede mapasipa di ako pwede ma-terminate maagi pa sa mahaba nga proseso bangod nga ni nga nag-agi pa sa ginatawag nga civil service low procedural due process pa no di ba abo pa nga mga papel nga imong ubrahon para ma terminate mo or mapasakat ka suro sang ka empleyado at gobyerno pero nakibot ta kita nga dayong mga job order nga ra mo ta kinahamba nga bikon mahamba abi nga mabaskog sanda pero mabaskog bukod mabaskog randa nga kape kundi mabaskog mismo nang buot nga maghimo kun dai kara nga bukot manami nga buguhaton ag nakita nato na nakita naton sa aton mismo nga kwan nakita aton mismo sa aton nga medo base sa karon nga ginatawag nga data or ginatawag naton nga rang data report adlaw-adlaw nga nangini negatibo nga ni Rukwan, dokita itaton nga kwan, aton nga market. Well, aton gina-understood nga base mata because nga nag-transfer kita sa bago nga building hay ro customer mahina, ro supplier mahina, pero bukod nagdali dali ro minatuod nga nagakinatabo. Ay umpisa ko iniro, nabasa nato nakita sa andang charts paadto sa July. Manabag kita matuod mga K5. Manabag kita matuod. So dapat ko tamakon, actually may unang ginatawag nga mahambal tong nga command responsibility manda. Dahil siyempre siyempre kita may experience kita pag-abot sa sangkariman nga negosyo nga ray. Nag-agi man ako sa ibang station nga may kapreas man nga mga product nga ginamonitor. Although bukod directly kita anong trabaho, pero every month, every week, every month, every day, nakikita natin kung ro produkto ay nagahugag, ro kita ba ay nagahugag, may kita ba kitaw? Medyo sunod-sunod tama na nga pilang bugan ang arahay, manaba trato nga kita. Agaman at manaro ka duty nga ra ita alas 8 hasta ita alas 4 ita hapon, 8 to 4 nga naga duty hay mahina taro ng kita, samantalang do 4 to 12 noon ito tro adlaw hay mataas ta ng kita. Ha? May una ba karon nga naghimo ro aton mismo nga munisipyo, particular sa part kung medo ka aton nga market, may ginatawag nga study ba ya? Ay, nag-abot pa takita at pilang bugan. Just imagine from January to July, February, March, April, May, June, July, almost 6 months. Ang sunong nga ni sa aton na baton nga report nga ra sa aton nga pagkandak but investigative report sa una sa atong tindahan. Base man na last year patang kakinatabo ra. Ang makarapang na monitor ko aton nga taga medo ka aton taga market nga may una nga discrepancy sa pag-abot sa ginatawag karang nga koleksyon. Ay kabubahaw tarong simpre. Ang bisan no statement ko pala nga mga negosyante, ang di karabis sa runday karang isyo, may mga negosyante tabi karang nga nagpaabot mismo sa atong nga tatapan itatong munisipyo. Nga randa mismo nga ginabayad nga simpre kaparte ko andang ginatawag ron nga permit pagsugod sa aton nga market. Hay, what ang nakabutang sa mga listahan? Oo. Nakabayad o tama na kami. Pero haman, what ang nakabutang sa listahan una as ka parte kung ginatawag nga collection of the day. Kung mga naga-duty nga nga mga job order nga ra. Doon upang utana. May una man nagahambay nga posible nga base kung 1,000 man na for instance. Sa 1,000 ni mong kita, halimbawa nagpasood ka o pili mong sukot, 1,000. O 5 gatos lang, automatic suod ka yun. Pero nakasuod rin sa kaha. So naghaba, no? Just imagine, grabe, no? Grabe. Pero mahambay natin nga time will come nga maabot rin chimpo nga madiscovery gid mga kakipaib. Now, ato nabi nga tanawon, dayang report nga ginhimo, it aton mismo karang munisipyo particular, of course, aton karang market. Sanda nga pagpatigayon man itong day karon nga investigasyon, angot sa day karang mga job order nga na, nga naghimo nga at bukot pa nami, tatawa ni kung ano ro mangin reaksyon ko aton karang alkalde, kung masayran da bangod nag-reflect na mismo sa runday karang kita it aton mismo nga medo ag event sa aton mismo nga munisipyo kun aton nga medo nakasalalay di kararandang nga rayro pinaka main sources it income ro aton nga public market. May gani na diskubrihan nga mas timprano ra hay ko nag transfer pa kita sa aton nga public market later on tapos daya gihapon nga mga tinugang rahay una nagapungko ang nagakolekta bawhay kabugbaho gitang kaperdihan doon.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, base abis sa Rontay Karanga report, nga rang bagay nga rahay dapat tawan ita ginatawag nga concern regarding sa collection of goods delivered up uploaded in the area of Kalibo public market, particularly the collection recorded from January to July 2026. So, rabi nga rang bago abi magbaka kita aton nga rang mga baligya sa public market, hay normally rupag upload karon it mga negosyante gabi usually ron. Halimbawa inaga man no may baligya. So idulat alas 8 gabi may nag-upload yung takaw, may nag-sold yung mga stock na sa public market. Di ba ka? O may nag-dagaw, tayo mismo itroon dahil karoon yung mga kumbukot container ban, yung mga ban yung runa rin sa guwa ko public market. Ag, runhay, ikasodron. So ro aton ngaron nga mga collectors, hay sanda mismo ro nagatan-aw, may ba ng mga pusong man nga mga kuan nga ra, mga supplier nga ra nga randang truck na parking ta sa mga yo, tapos doon yung tayo ginapakita nga kuan, nga stock nga agod nga pag-abot it ginatawag nga ticket, di ba? Kung mga ginapuwo, o napuwo, tarakon nga ra nga gin, pakita kinyo ho, arang siyakan gintago to sa likod. Abo patagali mga stock ito. Ngayon kung malipat-lipat ka, bukon ka man it, masyado gin nga attentive pag-abot sa nakasod, sa kabaabo nga mga supplier, lipat ka kung katoro, kung pilang balik-balik, kung nanda nga, ala sinuod sa aton nga merkado publiko. Oh, usually, may tawo gali kita naga-duty from 8 PM to 4 AM. So, 8 oras man doon. Dahil, siyempre, the next day, bago mag-alas 4 nga magbaligyaon karon, ay may mga stock o takaroon una nga nakasugod. Ag, dayaro may problema rin ang oras nga rin mga K5. Tawang nga ni, bagasun man nga ni ka dapat to ng mga supervisor ka rin. Dahil lang kita nimo kung mga although, may ako taginausik ka rin, common responsibility taray. Kung ako nagatanaw ka rin, buko niya mang it, up at ka mga job order nga rin ro, tamaon sa mga tood. Mata ng supervisor, sino rin immediate supervisor ni karon? Ha? Hindi man pwede. Ay kung may una nga immediate supervisor nga nagatanaw mismo sa anda mismo nga mga empleyado nga ron, I don't know kung may una nga nagahimo it ka mga mayahan, di ako magpati. So it is because in the absence kung anda mismo nga supervisor, maybe nagkakatabo rin mga bagay nga ramang nga K5. Okay, basahon ko ang rosang kaparagraph, anay ha, bago kita mag-anho kaya natong oras limitado. It was observed kuno daily collection during 8 PM to 4 PM nga schedule nga consistently manaba. Manaba kita. Reggie nga tayo mo, it almost mga 4,000 to 6,000 per day nga ginakolekta halin sa mga kolektor. Pero do 4 AM to 12 PM, base sa gintao nga listahan at mga checker, hay iba ro gagawa. Iba ro regular flow it runday karang transaction ag activities runday karang area. So runday kara nagabot sa punto nga medyo nakaabot na sa tatapan ko aton karang nga mismo nga market supervisor. Nakaabot yun da. Okay. Since nakaabot ra, ano rin ginhimo ko aton nga market supervisor kara? Ay, pagkinaba ni mga consistently low, it mean to say, padayon. It mean to say, from January to July, abaw ay, may aton ginatawag karon nga parang indicator ba? Index indicator nga nagasaka ro aro, pero right ang arahay. Panabatan, parang nagapanaog ating sagdan. No, di ba? Okay. Ato nga balikan doon mga kakipay ba? Aroy nga ron nga. Aroy nga rawa, wag ka matapos kung ano rumangin tikang action ko aton ka nga market master. Pero bago kita ka mag unhook, yes, aton ka nga pag ililiba, aroy nga clinical D3 ba nga sa ka superfood supplement, hay bukol nga mang it nagaprotekta sa aton ka nga yawas, sarunday ka nga mga makamangatay, makasamad ka nga mga sakit, no? Kundi may anaman ka nga natural antimicrobial properties. Nagabulig man sa pagpabasko, pagpahaba, ko aton mismo karon nga function ko atong cells, agka man naman, agod nga mangin mahaba rong lifespan the moment nga masamad datong cell size. Siyempre, samad man do aton nga gawas mga kakipay. Bangod sa medium chain na fatty acid, aga cold press extra virgin coconut oil, hanggang nag-reduce kung dahil ka mga oxidative stress, ano pagid. Rayang of course, nagabulig man nga mangin manami ro atong nga cells atong gawas ag mangin aktibo mga kakipay. Rong medium chain fatty acid, of course, rong mga chain fat nga ginatawag, kapares kung humay, tinapay, hay madali ma-absorb ko aton karong nga gawas sa atong liver, ag sa aton nga mga vein. Sa bulig man, of course, ko, magpadasig ko aton karong nga metabolismo, itong dahil karong nga aton gawas sa pinagi sa klinika, D3 Bio mga kakipay. Aprobado ra ko aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang nga butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita rekaraan ay sa ato nga pagpanarbiso makarang adlaw nga rat Lunes nga edisyon abong asayamas nga pagpamati. Sa ngayon ko ato nga mga partner technical ato nga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahiling. Sa ngayon ko ato nga station manager K5 Gloria Villas Manyo, ako ato nga CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig nag-aiwan kayo at may dahil nga hapon abong asayamas nga pagpamati. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio. Health News. D3Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Kanto na ta sa mga benefits, Sir Boy.
6: Makanto ta sa benefits ang D3Bio.
5: Ari di ang benefits ni Sir Kevin yung basa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3Bio. D3Bio ha, hindi ordinaryo nga plain D3. D3Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy, sa aton nga tinaing. Tiga produce na siya sa endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, Sir Boy, is lipopolysaccharides.
6: Pupo sa probiotics. Ang manang tawag na liposaccharides.
5: Ah, galika.
6: Ang manang siyang pupo sa probiotics.
5: Lipopolysaccharides. Kung inisya, damo sa imong dugo, meaning pa, guba ang imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa,
6: nakalusot.
5: Kalusot
6: sa portal vein mo. No?
5: So, ang benepisyo, kung sige ka inom D3Bio, Sir Boy, di siyempre may MCT ang D3Bio, medium chain triglycerides. Ka-travel sa pakanto sa imong lymphatic system, pakantos dugo sa imong bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into chylomicrons. Kag ining chylomicrons, ma-form ni siya sa lipoprotein, mabalik pakanto sa imong atay para tinluan. Kag mahimo na dahil energy ang imong ginom D3Bio.
0: D3Bio.
7: So, ang nanumiyang ko sa D3Bio, Sir Boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria, no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer. No? So, may mga ulcer, pwede niya ang ginatawag D3Bio, mag-tap na siya ng bacteria. Hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
6: Tapos may mga mucus production that protects our lining.
7: O, para mang-trap sa mga kagaw na magsulot sa aton nga lawas.
6: Uy, kampiyon. No.
0: D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong
0: D3Bio. Ang D3. Yung may
6: Visio. Yung may D3. Sir JP.
9: Kahapon, Sir Boy, ang ginhambal ta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic, tinistingan naman. Ang pirmi ginambal ni Dr. Ramil ng herbal antibiotics ang baguhan pa ta di boy. Sibuyas.
6: Sibuyas.
9: Ahos.
6: Ahos.
9: Kag honey.
6: Honey.
9: Pusan mo tatlo ka D3Bio. Kag amo na gamiton mo, hindi na sa hindi na lamang sa antibiotic ha, nag-antiviral pa siya. So duwa na hindi tanan nga ubo is bacterial.
5: Correct.
9: Ang iban viral. So kung kaisan inom ka herbal antibiotic do hindi makuha.
5: So imo tip siya.
9: Tegali, viral.
5: Herbal antibiotic juice with pugaan mo D3Bio.
7: Kampiyon nga kombinasyon.
9: Kampiyon nga kombinasyon. Antiviral na, antibacterial
5: pa. Pero hindi na ginapatay ang kagaw na.
9: Tiwa hindi niya may mo sa D3Bio.
5: Pero D3Bio hilo para sa mga kagaw. So mo na nga, pag mahilanat ka na yun, trangkaso ka, D3Bio
9: muna. D3Bio
5: muna.
6: Ang D3Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat, kugit, dumayara ka lang pharmacy sa imo balay.
9: Uy!
6: No? Dumay stanti ka sa pharmacy.
9: Dumay pharmacy.
6: Ang benepisyo sa D3Bio, sa pagkadamo nga pwede niya maopra sa lawas mo, dumay pharmacy kasi imo balay kung may isa ka kabox nga D3Bio. Gasakit ang sano tungod sa asin.
5: Sir Jim, Sir Boy, need na naginasakuan. Di ba may mga box sa first
6: mga medical cabinet nyo?
5: Medical cabinet.
6: Include na da.
7: Include yan sa lang
6: ka sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3Bio na.
5: Kanami sa D3Bio.
6: That is the effect of D3Bio in your life. Kung may ara na sa inyo balay, no? The flexibility of D3Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyong iban. That's why I like D3Bio.
5: So, sto, ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3Bio, Sir Boy. It's the monoglycerides nga ang ngalan nila, si monolaurin. kag si Mono Caprin. Mm-hmm. Ang specialista ni Mono Laurin kag Mono Caprin ang mga envelope virus. Mm-hmm. Ini mga envelope virus, amo ni mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila.
7: Mm-hmm.
5: Pero kung maagyan sila sa Mono Laurin kag Mono Caprin nga ara sa Ditribayo, mm-hmm, ati patay tanan sir boy.
7: Oh, kilala sila.
5: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si Mono Laurin. May upod pagali.
7: Mm-hmm.
5: May Mono Caprin.
10: D3Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
10: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. D3Bio Health News.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care

0: Sugar Drops. Epektibo, igkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako gina na ibulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.

0: ni akong gitiluan. Bawo kabas kong gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Ma? Pa?
1: Bago ka lang nagabutaw?
0: Kaabibing olubrahon sa opisina pa eh. Kagabi hindi na maghala pa, mangkot bala. Kita mo nga kapoy ko, pro.
1: Pasensya gid ma, ha? Nakapaniapon ka na? Si Inday tulog na. Natulogan siya sang gulat sa imo.
0: Ay, titani, ginambalan mo ang sako ko? Ay, oo, gali. Basi kung wala ka pa kapaniapon, ha?
1: Wala pa eh. Tuwag nga, nagaulat ko sa imo eh.
0: Titani, naguna ka na lang. Nano ka man imo, Herman, yaman.
1: Malain ba naman nga ginahulat ka?
0: Ay, nambot, sige ah. Oto, sige na. Sukad na to kay makaunta.
1: Okay ba? Dali lang gida. Masukad ko, anay ah.
0: Kapuisit ni Blakay Herman. Tuwala ang buot. Ano man siya yaman? Doon ang kinulsol pa ko yung asyang pangana ko. Doon, may lahi isang abno, Blaho.
2: Ma, dali na mga. Preparado na ang panyapunta.
0: Ara na.

0: Mama, malakad ka na?
1: Oo, anak. Late na si Mama eh. Eh, Anika, nga wala ka ba yung ginimusa ni Papa mo, ha?
0: We have no class, Mama. Holiday kumang ko na siya bong. In-announce sa GCM ba ni Papa?
1: Amo bala. Ay, sige. Sorry, gid na ka. Hindi updated si Mama kay busy abi eh.
2: Ma'am?
1: Herman?
2: Buwas, birthday mo na. O ti, anong plano? Naka-file na ako sang leave sa obra ko eh.
1: Ha? Iya, nag-leave ka gidyaw.
2: Oh,
1: birthday eh.
2: Ma...
1: Sa pag-gasto-gasto lang na.
2: Ma, birthday man na. Bisan, budgetan talang ina sang 5K sa foods. Okay na ina.
1: Ay, Jesus. Wala gani kuya gapalak na birthday ko. Ikaw pa yung halak-palak-palak da. Tanong mo na. Mugo na nasang live-live mo.
2: Ma?
1: Ay, kasa.
2: Espesyal nga adlaw, ina. Tungod sa birthday mo. Amo man inang adlaw nga... Kaya nagkambal ka sa akon nga. Kaya nagkabusong ka kay Inday, hindi ba?
1: Ayam, but... Ka-OA ka dya bala sa imo, Herman. Oh. Promise, OA ka dya. Do, ikaw ba yung babae sa aton nga duwa?
0: Papa? Mama? Nag-aaway ka mo?
2: No. Wala, anak, wala. Nag-talk lang kami ni mama mo.
1: Ate, sige na. Malakat na ko.
2: Oh.
1: Nak, malakat sa mama, ha? Bye-bye.
0: Mama...

0: Nano ka?
1: Oo, wala. Wala ka, Lo.
0: Stress ka ba sa obra, ta?
1: Medyo.
0: Ano? Gusto mo, dulaon ta na stress mo? Lakad, ha? Maparesya po subong sa motor na suki, ta.
1: No. Hindi mo sina. Wala ako sang gana, eh.
0: Wala sang gana. Nga, naghuliray ba na ka mong kagabi sa bana mo?
1: Siyempre, kahuliray gitman kami. Pero kung ang buot mo silingon, wala. Wala kami nag-aamusin na.
0: O, tiyara mo na gali. Anong problema mo, ha?
1: Birthday ka subong eh.
0: Amo wala? Oo, tiyara, happy birthday. Dapat isilibar ta na subong.
1: Kuhan, nagkaduwa-duwa ako eh. Kung sa diin ako masilibar. Kung maupod ako sa imo, o kung sa ila. Ano abi kay... Nagkainit ang ulo ko kay Herman eh. Duwala pala buot ho. Katalaka?
0: Ang cellphone mo. Ara no? Siya na ina. Abi sabto na lang.
1: Sige, dalikid lang. Sabton ko. Hello?
2: Ma? Ano oras ka mapuli?
1: Ambot sa imo, Herman! Wala ka pa balot? Wala ka pa matingala, ha? Masala siya, ti eh. Naano ka man yaman?
2: Amo bala? Ate, sige... Ma, ulaton ka na mo, ha? Happy birthday, ma.
1: Ay, ho, gali. Base kung gutom na ka mo, una ka mo da kaon, ha?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
7: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
5: and many others.
7: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Herman? Nga, wala mo kinpatay yung cellphone na.
1: Kuha na, Bima eh. Basi, pag-abot mo, wala kami di sa balay, ha? Mabakal kami danay isang lechon manok ni Inday. Alang-alang, Abi, nga, bayaan siya sa balay.
0: Sige, sige. Depende sa inyo, da. Sige na, babay na.
1: Sige, ma. Bye. I love you.
0: Bot. Set, ha?
2: Ote, ano to?
0: Wala, ha?
2: Dali na. Malakata. I-celebrate sa makadali ang birthday mo. Para pagbuli mo karon, narigaluhan ta na kangadaan.
0: Carlo?
2: Let's go!

0: Natulugan gali ako dari sa motel. Nag-shocking nanta.
1: Ano ka?
0: Nagdamgo ako.
1: Kaya ako pa ikaw ginapukaw eh. Tungod daw ginahupa ka eh. Amo gini na. Ano abi kigid birahan mo gini. Inablang daw wala na buhas ako. Nga. Anong damgo mo ako?
0: Kuan wala. Wala, Carlo. Kalahin. Kalahin sa damgo ko. Hogli. Ano oras na?
1: Kuan. Alas 10 pa man lang sa gabi. Amo ganing ingin pukaw ta kay. Kaya di bala, mapauli ka pa sa inyo?
0: Oo. Dali lang. May nagapanawag. Diyos ko. Kalain. Gising ko makubas ang dugan ko. Number lang ang nagagawa. Kay Carlo yung number. Sabton ko. Hello?
2: Hello. Shirelyn, anak. Sadiin ka.
0: Pa? Ikaw gali? Kukwan, aari ko sa...
2: Abi ko sa din ka man subong. Katulihan na sa ospital. Dasiga, anak.
0: Nga, apa? Kag sa din nga ospital. Apa? Sa din nga ospital.

0: Kwan, ang mag-amay mo, na-accidente sila.
1: Ano? Diyos ko, tatipa ka mo sa sila pa?
0: Wala ba makagawa ang doktor?
1: Diyos ko!
0: Kabay pa, ha? Okay lang sila. Kabay pa, nak.
1: Naabala na, ano balang natapo sa ila pa man? Na-accidente!
0: Nakabugo ang ginsakyan nila nga taksi. Kwan, ang hambar siyang nakasaksi. Isalaman ko nun siyang tricycle nga nasugata nila. Abo na nga naglikaw ang taksi. Ang ginsakyan nila ni Herman, kag ni Inday. Kagabuto, nak. Nakabunggo sila sa poste.
1: Oh, Diyos ko! Diyos ko!
0: Anak,
1: kamay pa nga, okay lang sila pa.
0: Mga muyo lang kita ka. Okay lang sila.
1: Diyos ko, sala akong kininitin. Sala akong gin. Sala akong gin. Sala akong gin.
0: Nga, sala mo, anak, ha? Sala mo, ha?
1: Pa?
0: Disgrasya ini. Kaya wala tas ang dapat niya basulon. Ang hibuon ta nga pangamuyo kita sa mahal nga Diyos na magayon sila.
1: Pa, pakabot lang yung hambal pero sana akong gininitanan. Ako ginambal na sa lansin eh.

0: Papa, oh. Herman, salamat ka, nakapugtaw ka na.
1: Ma, kamusta si Hintay?
0: Wala pa siya makapugtaw.
1: Oh.
0: Pero ang basa, Doktor, okay ng kaimtangan niya. Papatawara ko pa. Salangukit ni Tanan. Salangukit ni Tanan.
1: Ma, hindi pag... pagpasulang kaugalingon ko. Ang importante, buhi kami ni Tinday. Aragay.
0: Ay, hindi ano mag-iyo.
1: Agambag ako.
0: Hindi ka ni ano mag-iyo pa. Sorry kit pa. Sorry kit. Siguro kung natula ka mo, hindi ko kit mapatawag ang kaugalingon ko.
1: Ma, tama kayo na. Naiintindihan ka namon eh. Gani di ka magkabala, ha? Ugali. Happy birthday, Galesi mo, ma. Happy birthday.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Calibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at Oata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad, 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal sa mga butika.

0: 90C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas magdungkay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Denise, si Alana Pacarda

0: Jill Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500.
3: Sasawa na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500 Dog Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Ano but balas lingon sini, amuni ang pagadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow.
4: No? Sa mga aton sa aton heart.
3: Tigang heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
5: Oo, kay white untat na yung pump, trabaho niya, no?
3: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
4: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaiga o protection sa imo ikaayong lawas.
5: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisa din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabuta mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makorap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dance trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buang ing aras ng gadalan, kay gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Sir Kevin,
6: ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no, wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang akon.
3: Wow, sakto na. So, ako muok gid to lugo ya 8 oras.
6: Oho, mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner?
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
7: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times a day.
2: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: akin. DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro, white blood cells, amo ng soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Pwerte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells.
5: So,
3: amo na nga importante gid Sir JP inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinaka nami nga paaman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
5: Ay economy.
3: Do ka nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation kag do pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung kurinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
5: Pangpahubin
3: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mang
8: mga kaka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: iCare Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang iCare drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Pa!

0: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
8: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
13: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Biotics.
12: Mighty C.
13: DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
12: DTX Herbal Oil.
13: Clinica Deo Fresh Roll-On.
12: And many others.
13: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Miss si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darin Villavior.
17: Ni si Kirby.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia? Ano ba lang ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawol. Depende sa pagka-tawol. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
2: Both internally and externally. Pero pinaka-common nga kasi sa ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
1: Hormonal imbalance, no?
2: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
1: Ma-correct.
2: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
1: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunin makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamong isang akon hair follow, hindi manami akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
2: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwede nga rason sa iyong mga pagka-baldness.
1: Correct.
2: Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How D3 Bio help sa mga may mga problema sa thyroid.
1: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm-hmm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. Mm-hmm. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikuntam ang makataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
2: Kung ang
1: hairline,
2: ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi ba tawaran?
1: Milyones. Ang difference from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Mm. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa difference.
2: Lain ang power sang gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa BCO or ang BCO gibutangan D3.
1: Layo. That is a perfect
2: ang health care. Benefits, Lazar Boy, grabe.
0: D3 Bio.
2: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
1: Lalagas, no?
2: Oo. Uh-huh. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintohon ang imong cancer cells. Mm.
1: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
2: Wala pa hormonal changes.
1: Wala pa hormonal, D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world. via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubok.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na ang pagkastigyo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sinaka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan gumani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kag mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budiks ng DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagpote gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, kabasa na naman?
12: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
14: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
14: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
14: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Deo Fresh Roll-On.
14: And many others.
12: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: may free check-up ka pa
12: every Sunday and Wednesday
14: from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
16: Ni si Alana Pacardon Marapa.
17: Ko si Joshua Darren Villavion.
18: Ni si Kirby.

0: sa K5 News FM.
1: Noon ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon nga istasyon,
4: K5 News FM.

0: nakamo.
1: Sa The Text 500 kay namigit ingi sa aton nga lawas.
2: The Text 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoloso, Storyhanta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
4: Actually Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi no?
4: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression Sir GP.
3: Correct ano? I agree. Pila sa mga pagtuon naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant ang nagadamage sa cell components including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ano ang hambal ko Sir GP? Dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
3: Imo ang brain.
4: No? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
3: Uga,
4: damo mantikaon, tambok ang karne. Natural nga manabage gina ang cellula sa imo nga brain.
3: Husto.
4: No, amo nang matabo. May lang kun anxiety lang. What if kun cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang Sir GP ang total body weight ang brain, pero ini naga-consume sang 20% na sa imo nga oxygen.
3: Oxygen nga ginaginahawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imo nga brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain Sir GP isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imo glucose kag sa imo nga oxygen, damo free radicals ang gakatap.
3: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics ng neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ko napapagod niya akong maskulo, sadlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumanguti. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangka namun ng mga tagpalamati, siguran natong subong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung bakuhan sa leksyon, yung ginating puluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Nangit, be!

0: Sige na pala, Mer. Buligi ko lisensya sa kay mama kag kay papa nga dito ko matulog sa inyo, please.
1: Naman ang saya ko niya, man. Malisensya ka nga dito ko matulog sa amon, pero ang tuod. Diyan ka gidya matulog, balahaw. Pinutig ka naman, balayas. Ah, buta na ka bala.
0: To, hindi na siya bala kayong chindi, ho. Buligi na lang ko bala. Kay maabot git ang time na ikaw naman mag-ask favor sa akon. Ako naman ang bahala si mo, eh.
1: Sige. Hindi ka gin makadto, ha?
0: Makadto ding migo ko nga, Army.
1: Alam mo? Army? Sige mo naman na yan ang kilala.
2: Grabe ka. Mga ginasikreto kagali sa akon niya. Abi ko bala, bestie tanga duwa nga, wala ko na yung kabalong.
0: Ara ka na naman, eh. Bago ko lang siya nakilala, ya. Ginahatag sang pakaisa ko nga nakapamana arming number ya sa akon.
2: Te, Bison, mag-umala na kilala, matabo-tabo ka dayon dahay.
1: Ulo ko git bala ko paminso, balayas. Kadelikado, bala subong at time.
0: Te, gusto mo, dan mo ko?
1: Eh?
0: Ha?
1: No, si mo ba? Ano mo ko to? Mamuno ko manag-score? Di kuya. Patay mo kay nanay kay tatay, ha?
0: Sige na bala, Mir. Sige na, ay mo niya ondo, hindi migahay eh.
1: Yeah.
0: Ano, tawagan ko si mama, ha? Ako ani una masturya, ha? Tapos the son, ikaw, ha? Sige na, please, patawag na ko, ha?
1: Ayun, binutig naman tamiya. Ano yung balko?
0: Okay, okay, ha? Hamba lang, ha? Tita, pwede sa balay lang anay si Yasi matulog kami. Ano naman? Ay, may ulubrahon kami nga pa, Jack. Amo nang balas. Sige
1: po. Okay nga ba? Ay, kagidya. Sige na lang, Dani. Sige na, dial na naman mama mo. Messenger na lang, Dani. Messenger na lang.
0: Nakatibi,
1: nakatibi. Botsi mo da. Bigating kagidya. Botsi mo da. Love you ko da.
0: Balang gagi ko yung sumingkong, kuya. Thank you.
1: Botsi mo.
0: Thank you, thank you.
1: Ambot, Yasi.

niya si Santos man? Kaina pa ang chat ko sa iya nga padalaan niya ko sang kwarta. Kay nagamasakit ang bata. Yap. Pero wala gi siya nagareply, ho? Arina? Ano ning chat ya man? Basahon ko be. Ngita lang anay hulaman ma. Kay operation kami. Hindi ko kadulhog sa banwa. Kagwala mayo signal sa bukid. Ay, ang puta. Sige na lang gani. Mangita na ako sa hulaman. Ay, ay nga abala nga. Hindi yan ang pag-ibilin sa ako ng ATM ya. Istoryahon ko na siya bala magpauli siya. Naibili na lang sa ako ng ATM ya. Ay, kay kabudlay gid ako may emergency. Kabudlay gid.

0: Inday, hello? Inday? Oh, nanawag ka man.
1: Ma? Mama yung hapon. Dari lang ko tanyan yung matulog sila ni Mira, ma. Kay nung mudamo, ikaw yung projects ka tala po Sonia maya. Wala gid niya tulugaya.
0: Ay ah, ay ah. Ate, sugaton ka lang namo ni papa mo eh. Eh, hindi lang mag-overnight gid ah. Ay, wala ka daya bayo, si Pilyo, panti mo da.
1: Mangulam lang ko kay Mira, ma. Amo-amo man lang kami kadako lawas, ma.
0: Ti ang balon mo ya buwas, ha? Ano na lang? Hainday?
1: Ay, sige lang, ma. Mangulam lang ko, anay. Kabudlay kay wala daan computer sa balay, ma eh.
0: Ay, ti, anhon ta ni man? Kay hindi man taya kasarang magbakal sina?
1: Ti, amo na gani nga dili lang ko anay matulog kay Mira, ma.
0: Ay, ate, sige ah. Pero halong kagidaday ha? Kag hindi ka maghinaras-haras dira. Kabati ka? Ay magpangayo gitsang katahuran sa mga ginikanan ni Mira ha?
1: Yes, mama, I know. Matyagan mo bala sa akong daw kinder.
0: Ginapahanumdom talanggid lang ka.
1: Oo, gani. Busi mama, ha? Kabalo ko yung maa. Sige na mama, babay na. Thank you, gid maha. Bye-bye.
0: Oh, sige, day. Bye-bye, day. Ay, Diyos ko. Obayi man ang anak ko. Hindi man siya pagpabayi. Obayi gid siya.

0: good na.
1: Nagpasugot gid man si Mama bisken wala ka na niya may istorya. Pero thank you gihapon, Bessie. Thank you, Mira. Thank you, thank you.
2: Ambot si mo ya, siya. Ako bala yung kakulbaan si mo. Wala mo pa ganyan kilala ng tao. Ipatay ka na, abe. Mukha luluon ka, mama. Mukha papa. Mukha kapatay-patay pangita kwarta para mapa-eskwela ka sa college, no?
1: Over ka bala. Over ka, ganyan, Mira. Gaano ko how? Wala man ko ga-absent. And ang grades ko, tag-as man. Ano mo na kayo na in love ang miga mo?
2: In love! In love ka to?
1: It's okay. Maintindihan mo lang mangin na ah. Magets mo lang na someday kung may migo ka na. Magets mo lang gina-iamega ko.

0: Cheng, alungan mo ning motor ko ha.
1: Oo, Cheng ha. Ako bala.
0: Sige na, batsi na. Dua pangadaan ka oras ang gayon mo, antes ka makalaboto sa lugar sang uyab mo.
1: Gani man, oh, sadya gini karon, Cheng. Una ni nga daan namon nga pagkitain ni Yasi.
0: Uy, gali?
1: Oo.
0: Eh, alung ka na. Kay basi kun dira ka bala mabulilyaso ako. Estudyante na bala.
1: Ako pa ya. Nalikawan ganing bala. Chicks pa.
0: Hala!

Dito lang kumuhulat sa may plaza, ayun ah. Para sang, para wala sa makakilala sa akon. Dito mahulat sa akon si Corporal eh. Ay, tani gwapo lang siya ba? Ay, nag-passage siya. Diin ka na, ari na ko di, nakamotor. Ito ang akong t-shirt. Hala, replyan ko siya na ito man ang blouse ko. Oh my God! Ito nagkapitik-pitik ng akon. Ang akon dukhan.

Bi, hipos na bi ay. Hipos na bibi ni mama. Ay, lain gid pa matsyag mo, ha? Ande, be. Ay, bi, wala pa bi si papa mo. Ato pa sa operation. Ay, kapudlay. Makadto na lang guro ako sa ilan ni nanay, ay. Dito na lang kami anay matulog ni Intay. Ay, para may bulay ko karun po lang. Kagbaklan ko na lang sila dayon sa bulong sa hilanat. Kagamuman sa ubo. Ay, ambot na lang.

0: di?
1: Wala ka pa kagisulo di ako?
0: Hmm? Wala pa eh.
1: Oh my Amo bala?
0: God. Shit. Kagwapo si yung mag-ihom. Kag may dimple pa.
1: Yasi. Kagwapo agalis sa'yo mo, no? Dito ito sa salud, ha? Para makaplastar ka sa mayo. Dali di.
0: Dali lang. Hindi mo kapagulpihon, ha?
1: Ako bahala. Inanayan ko lang, ha? Akong bahala. Hindi ka magpakulpa, ha?
0: Okay.

0: ulam ko sa imo. Nagamantener man gani kami di. Tanto ka to bala sa barracks nila ni Carlo. Kagambalan mong CEO nila nga wala ka kwarta gamang sakit ang bata nyo. Nato na to sa operasyon.
1: Nahuya ko na.
0: Huya? Wala ka gani nahuya sa unang magsulong ka to nga. Biga-biga ka? Kanto ka to sa detachment nila sa ganubihanay pa ka mo? Huya-huya ka? Sumungya nga bata ang gakinanglan sang buleg. Huya ka? Lakat to! Hindi paghulat ka magturong mata sa bata mo ay. Alma! Ano pa? Nasiga!

0: Ay, Carlo, magagay. Magay. Magay.
1: Magay. Magay. Magay. Kanamit ka Diyosin mo. Kanamit ka Diyosin mo. Kanamit ka Diyosin mo.
0: Hindi mo pala. Hindi na pagsigi. Hindi mo pala. Hindi mo pagsigi.
1: Sakit. Sakit. Sakit. Sakit.
0: Ang dati na, Bill.
1: Ang mabigay. Hindi naging mapunggan mo. Hindi magpalak.
0: Ang dati na. Ang dati na. Ang dati na.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

Aduh yan, namatabo sa kay gayunan nga to. Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati. Ang pagkahalawat-hawat yung kasumpun sa atong drama sa kahaginan. Inyong gitbakuhan sang pagtunan, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi. Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bukal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. 27 lo, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyong brain. Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
3: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyong account, topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty City para sa imong brain health kag ang iyang normal function. Amo ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty City.
2: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
3: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
2: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
3: Perte ka damo.
2: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
3: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is ang mga trans fats. Inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulog, ga migraine ka. Ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
0: DTX 500.
4: Ako si Laylay De La Cruz.
2: Ano ang imo ginabatsyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
2: Subong sir, pila na lang imo nga blood pressure?
4: 120 over 180.
2: Wala
4: sir
2: ka maintenance?
4: Wala na sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500.
3: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon? Kay bisan pa at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
2: Correct.
3: Tulog ka ba? Tulog? Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa. Sige ka produce ang free radicals. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag-Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
0: TTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News of FM Kalibo, alas 4.32.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan, El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan, El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador! El Castigador! Panggapin sa mga kinapigos, El Castigador!
2: Grabe po!
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News

0: kalibot.
1: Maayad-ayad nga hapon na Banwait Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon na probinsya Itaklan. Good afternoon na Western Visayas. Aton nga pagpanamyaw pag abi-abi sa aton karang mga suki nga mga tagpagamati. Sa gihapon mga K5 sa 327 ka mga kabarangayan.
0: Grabe po!
1: 17 ka mga kabanwahunan sa kabugusan nga probinsya Itaklan. Maayad-ayad nga hapon. Abay, Manic Monday. Sinuro mga wapa na ayawan sa anda karang bakasyon. Ay, kabuhay patamana mag November. Kabuhay patamana mag bakasyon ita long weekend. Kabuhay pamana Pasko. Pero madali malang rumang inadlaw mga K5 pilagid abi mana balis-balison. Live kita nga nag-broadcast sa 4th Floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia, Kalibo, Aklan. Sarang ninyong babatian sa live programs K5 News Kalibo. Di magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. Kita aton karang official Facebook page, K5 News sa FAM Kalibo 94.5. Di man ka mga party karat kalibutan inyong babatian, pwede man ninyo ron ma-install mga K5 sa Play Store. Type nga mga K5 News sa FAM Philippines, ag inyong karang i-install. Aga tanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network Luzon, Visayas, Mindanao mga ka-K5. Inyo karang mabatian. Sin man kamo karang aparte it aton nga kalibutan.
2: El Castigador.
1: Sana ka ang daan inyo karang kastigador. Ako si K5 Gloria Villasmanio. Bagay liliba kita hasta alas 6 ita kahaponanon mga ka-K5. Para sa aton nga nagapangunang mga balita. Impormasyon nga naguntad sa kabugusan nga probinsya Itaklan. Mga balita sa sugod it aton karang pungsod aton nga pag-aistoryahan. Una kita mga K5 sa Rundaya karang asang karider ay nagpagagasto sa mga puliso matapos karang asitahon sa batas trapiko iya sa Banwat Kalibo. Okay, bati naton kaina mga K5 rung raya karang rider nag tiniyog-tiyog batana. Pinatiyog-tiyog sa turong mga puliso halin nga sa Ross Avenue hasta sa May Kalibo Shopping Center. Abo siguro anang violation ka na eh. Doon na bugo natin karon rong detalye at nasambitan ka na nga balita. Maghalin man sa aton nga mga beat reporter sa anda ka nga area of responsibility. Update man mga K5 sa Rundaya ka na nga sangka unga na hasunggaban it motorsiklo sa Banwat Makato nga gindaga sa ospital nalipat tay mo kung ano kararong natabo. Nasayuran mga ka-K5 nga may pamamaga sa anang karanga utok. Agrong raya karanga driver it nasambitan nga motorsiklo hasta sa makaron hindi gihapon makita. Huwag mo na konsensya ha sa anang karanga ginobra mga ka-K5. Agana pa karanga ginbalikan rong raya karang nasambitan nga nga ay abito at ibang mga residente anak karang buligan gali anak itong agin binuyayaw. Kani mas mayad pa nga magpadugong unimaw sa bahin itaton kara nga mga katopenti ay rong pag backtracking itrundaya mga ka-K5 nga mga CCTV footages. Hindi gitimaw kara makapagagyo ay istoryahon na turo pamilya ay rong gusto malang karat pamilya na kung baga mga ka-K5 matauan karat hustisya. Arong raya, karanga natabo sa nasambitan, karanga o nga. Sa dugang paginaton nga balita, update man sa gihapon, rong raya man nga sang kabagay sa Banwat Makato, nasunog mga K5 baw. Almost 1 million rong raya, karanga inaywanan nga danyos. Pero ato nga ginahambal sa iba naton nga mga kaigmanghuran, especially nga nagatagiti nga rarong sidlak itadlaw, ay aton gid mga K5 nga bantayan. Aro aton kira nga mga dapog ro mga appliances una nga sang maagagon nga nakasaksak. Ay basi kung ruyon baga rong pagatunaan itong daya kira nga sunog. Sunog nga raw at arat ginapili. Mapa-fire prevention month. Mapaugan, mapasilak mga K5 by bow. Habang ganit iba karon mas mayad pa man kung ibahaan lang ako kaysa nga masunugan ako. Ay kung masunugan kat imo mga K5 bow, sikwak gidro imo karon nga. Ubos gidro imo karon nga pinundaran. Sa piyak man kira nga bahin, sa dugang pagid naton nga balita, tupad man sa Barangay Mabilon na Washington, umani it atensyon sa Rundaya kara nga social media. Si K5 Leonard Viray may ginpatigayon kara nga interview kaina. kay Barangay Captain Malunusan in Barangay Mabilona, Washington. Bangod nga, ro iba kara mga K5, may nagadayaw, may iba man nga nagakomentot negatibo. Ay nakita abinanda to mga magugang tama na nga babae.
0: Grabe.
1: May pila man ka mga senior citizen nga ginapagusong sa rondaya kara nga suba. Ay king klaro man doon kay ina ni Barangay Captain Malunusan. Pero kumbaga mga K5, may pila kara ka mga kumbaga mga factors na dapat naton i-consider. Ay para kakon manami rong tinutuyo mga K5 itrundaya ka nang ginhimo nga tupad sa Barangay Mabilo gabigon kung naruhandom karay nagalimpiot mga karsada nga ra kilid karsada kung bagahay gina solusyonan rong pila ka mga problema sa rundaya nga basura sa pagbaha sa aton nga komunidad.
0: Grabe po.
1: Pero aton nga isipon nga valid man mga K5. Rong raya kara nga agam-agam. Parte sa kaguwasan it mga beneficiaries. Gabi yon kung nagagusob na matuod nga ron sa tubi. Basi ribao na may mga nina, basi man na may infection pamanasan karon. Pero pinakamanami nga punto karon mga K5 ay kung may malinaw kara nga safety measures. Tama nga kagamitan. Ag nagakaangay sa rundaya karang ikasarang itrundaya nga mga miyembro itupad rong nasambit karang aktibidad. Ay kung maayos rong mga royon, manami nga halimbawa ron. Sa paggamit ita rundaya karang itupad sa sangka kumbaga konkreto nga kinahangganon ita sangka barangay. Agro manami karon rong plano nga makaangkon ita daya karang motor bangka para mas ipabilin rong dayang kalimpyo. At daya ka nga kasubaan na karuyon sa may barangay Mabilon, no Washington. Doon na aton rin nga dugangan mga hakikoy ba? Sa Piyakman ka nga bahin balita nasyonal, 7.4 billion pesos nga plunder case in Pasakagon kontra kay Martin Romualdez. Ag iba pa! Makarapat, ana rahapasaka. Ay makarapang mana hapasa karong raya karang akaso ay katuabi mga K5 naga inusoy pasanda ita ebidensya bukon pa mana ita nagakaiguro ebidensya habang ito ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kuyang pa mana ay kung mahina man aro kaso ag ipasaka gagi ron ay sigurado manang hindi mo karon madutla ani man na ay amon anay man nga usuyan it mga mabaskog pang ebidensya. Pero pinaka-importante karon mga ka-K5 man daya ro mga dapat naton bantayan ro ebidensya rong financial records ag testimonya nga buyot kara it Ombudsman
2: El Castigato
1: ay syempre ro ana nga money train sin agturong raya kara nga 7.4 billion pesos paano ron ginaangot sa mga propiedad ag shares of tax mga ka-K-Poy ni Martin Romualdez kung mapamatud-an nga may anomalya sino pa rong sangkot ag paano mga ka-K-5 mabawi arong raya karang kwarta banwa nga dapat kunta maagto sa proyekto sa Pungsod Pilipinas.
2: El Castigato.
1: Kita mo gid lang randa karon yung pagkakurakot. Randa nga mga pagkakurakot. Kinamat-amatan yung kita China to kiro. Aton mat ang kwarta tong ginabinayad sa tax ay anda mat ang arang nga mga ginabinusa. Tapos kung hindi nga ni kita nga nakabayad i-tax ay grabe taro penalty. Aga pag kinarukuton, malanggali.
2: El Castigato.
1: Standby man ka mo, mga K5, sa aton kara nga mga student reporter. Oy, may aton nga live reporting competition na, mga K5. Makaroon nga hapon. Di kalibre nga mga Tech Book Day celebration sa New Washington National Comprehensive High School. Aton nga student reporter, hindi na bantayan, mga K5. Maghalin sa NWNCHS sa Banwat, New Washington. Malay ninyo, rumasunod ganda karang ang mga maging reporter sa Pungsod, Pilipinas o sa probinsya at Aklan ay di karang gahalin mga hakipan. Mga may potensya. Mga mga student reporters, mga kakaiba.
2: El Castigato!
1: Siyempre, nagabantay yun man kanon andang mga teachers.
0: Grabe po!
1: Siyempre, andang nga coach. Doon na, bantayan nyo mga K5, ha? Standby!
3: Alright!
1: Sang kapasibilidad man, nga pwede ka rang butangan it mga rescue nga minor de edad sa curfew. Agaroon daya ka rang mga naimbulbar sa pag-anakawan. Ay plano makaroon nga itukod ra sa Banuat, Kalibo. Doon na, si K5 Val Rose Qual, may ginpatigayon mga K5 nga interview kay Police Lieutenant Colonel Jerica Vargas. Aton ron hindi na mga K5 nga igat-check. Naman rong raya nga driver it pick up ag driver motorsiklo sa natabong atong nga aksidente baga sa Linabuan, Surbanga. Nakatanga naman nga mag-areglo. Alas 4.44 aton karang oras. Oras mga K5 ginahatod ka aton it DTX 500, the superior antioxidant. Rong DTX 500 ay nagabulig agod nga sukan. Rong type 1 nag-type 2 diabetes. So, DTX 500 man ay nag-regulate sa aton nga blood sugar level. Agod nga hindi maglapot mga ka-K5. Itong malapot ro aton nga dugo, malisdan mag-circulate. Agro iba rayon ay nakakaangkon karata mga komplikasyon. Nakakaangkon it high blood pressure, alta pressure, ano ba, hypertension. Parehas malang sandaron. Agraya ka na mga K5 nga mga stress per me. Hindi ka mo magpina-stress. Side ka mo, pero stress, hyperming, ginahambay ron it mga medical experts, mga ha-K5 nga. Do yun rong number one nga nagiging dahilan it pag-angkon it cancer kusang katawan. Pero stress! Ako ikaw ay permi-stress, nagagugang karon rin mo nga tsura. Padasig magugang, bangod nga kung stress ka, ay timprano man nagagugang rin mong mga selula. At kung magugang nun, Roselula, mga K5, ay nagahina ro aton nga immune system. Kani mag-inom kita at DTX 500, agod nga madugangan ro aton nga happy hormone. Sinuuna ro mga daya ka na mga K5 nga mga irritable. Abot-buot man ay mo kaina, tapos mga nangan man na. Gapi na ingit yung tama na imaw. Ano ba mana ng problema karay? O harama na, o, DTX 500. DTX 500, mga hakipad, kali karon ro sa bat. Ang syempre, high prutas, tinugang, nagkaingong apahuway. Hindi ka mo magpilinugaw. Dito ginamba natin permis sa mga nagpilinugaw nga sa mga AI drama. Nagahinampang it ML, mga hakipad. Tig alas 3, magkatugog. Alin nga ni partner, dapat gakatugog ka K5. Mga alas 2 nga ron, alas 3, tugog out. O, alauna. Ay, di karo yun nga oras, nag-renew, restore, rejuvenate ro aton nga mga cells. So, manamin sa DTX 500, ay vegetable capsule. Organic, mga K5. Pero anak karon nga kapsula, ay himo sa tinuga. Ani, ay protektado ro aton nga atay. Protektado man ro aton karon nga mga kidney. At syempre, nag-atap na it, oxidative stress. Sa mga workaholic una, sa mga mahugod ka ra mag-trabaho, mag DTX 500 mga kakipa. Aga, syempre para sa mga senior citizen, D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Kung ikaw ay amat-amat yun, nagiging malipaton mga kakipa. Aron kimana, ay bukong kat pagkakaon, it mani. Masubrahan ka man sa mani nga ron mga kakipa, ay fatty liver ka man ka ron. Ay romani nga ron, do yun rong sambilog sa mga nagabulig mga K5, agod malikawan rong memory loss ko, no? Agro, sambilog sa mga healthy nuts, ay rong almond nuts. Ay kalimakon mga hayro almond nga rin. Ay syempre dapat, ay mag-inom kita at Klinika D3 Bio. Pero Klinika D3 Bio ay may VCO, agraya mga K5 ay manggaranon sa MCTs. Ano rin MCTs? Medium chain triglycerides. So yun mga K5 rong nagapatay sa mga mapanamad nga mga viruses. So yun ro nagapatay sa rondaya kara nga mga flu virus. Ano man nga sahi karat viruses nga kung sa siin hay ro yun rong nagiging dahilan it pagangkon it masakit ko sang katawan. Uso makararubo. Uso man ro trangkaso. Dapat ay mag-Klinika D3 Bio. Gel capsule doon imaw, mga K5, kung ikaw may mga gugus-gugus nga mabuhay ka na mag-ugat, ay pwede ni mo puson rong Klinika D3 Bio. Agro oil ka ron, ro yun di mo nga ipahid. Imong inusnus to sa gugus-gugus nga rin nga mabuhay magmayan. Wahit naman na magmayadro ako niya gugus. Ah, ano ta siguro man na bun-e. Pero yun ron, baka din nga ni eh, may mga dalikdik ka. Pero gel capsule mga K5 na Clinica D3 Bio, puson mo ibutang mo sa imo nga ani. Agad nga maduga ro imo nga dandruff. Aga syempre hay nagabulig man ron sa mga babayi nga perming ginadisminoria. Malisod yung permi ka nga ginadisminoria, mga K5, di ka maka-concentrate sa imong trabaho. Ay nagka-pinasakit ka lang to't imong puson. Clinica D3 Bio. Siyempre, para sa mga senior citizen, yung Clinica D3 Bio, manggaranon sa vitamin D3. Kaya nagabulig sa aton niya kasukasuan, sa aton niya joints. Permi ka nga ginabiling, nagapoy-poy rin imong asiki, mag-Clinica D3 Bio. At para sa bone health, Clinica D3 Bio. Manggaranon man sa fat-soluble vitamins, nga nagabulig para mas madasig naton ma-absorb yung mga vitamins and minerals maghalin sa aton karang mga ginakaon. Noong raya nga Clinica D3 Bio, mga ka-K5 ay mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. So yun naton si Dr. Robert M. Pinado. Aga, syempre, Romite C. Rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Romite C ay non-acidic. Tangod nga himo imo ka K5 sa alkaline.
0: Grabe po!
1: Kumunimot ka pariho at ibang ascorbic acid rang normal nga. Kaya ay alkaline-based. Kani ay bisan may problema ka sa ulcer, may imo nga hyperacidity, ay pwede ka mag-inom at Mighty C. Romite C nagabulig at collagen production sa aton nga gawas. Bago kang opera, good madasig mag-ugat ro nina. Kung nabalik ka, good madasig mag-uli ro bali mag-mitis. Nasuportahan man ro aton nga cartilage, yag aton karang mga joints, aga ro iron deficiency. Kuwang kita sa iron ka K5 ay magupsi. Ag mapurol ro aton nga utok. Kuwa kita sa aton nga kaugalingon, sinsin tato gagupa do aton nga painuino. Ani ay mag-mitis. Ag dapat ay insakto gid ang pahuway. Ag tubi, mga K5. Ro tubi, ro yun do pinakabarato kuno nga bugong sa bilog ng kalibutan. Gani 8 to 12 glasses of water a day. Ag syempre, hay Mighty C. Na non-FDA approved, GMP certified, halal certified, associated sa USA, sa RTI, ag sa AUN. Para authentic, ag original, ro aton yung mabakay, mga K5, babiwork ka mo sa fake imitations, ha? Sa main, ka mo mismo magbakay sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Tabok at Pag-ibig Fund, dating Garcia College of Technology, anang kaiping karon hay Philsys. Kung gabo kamot ID sa PSA, PSA sa Philsys, ay yawan kamot hinugat una, agto kamo ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ag magpa-check out. Ba, ito si Dr. Robert. Dok, maton dok, gina-high blood, damaton ako't hinugat sang pila. Kapanay ako maton dok, hay, base nagtaas na roa ako nga blood pressure. Digitalize yun mana kita nga ra, tapos ay kaboy buhay, tama na. Ay libre una karon mga K5 ro konsultasyon. Waka mo gabayad at doctor's fee, professional fee, what bayad ro. Libre ro konsultasyon. Servisyong may puso, hatod ka ni Dr. Ramil Uy. Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness sa Santor, raton ka rin clinic schedule, 8 a.m. to 5 p.m. alas 8. Sa alas 5 hapon, Sunday to Friday. Waita Clinica K5 pag Sabado, bangod nga Sabat day. So, saro yun nga oras ka mo mag-pa-free check up. Gamit ka rin mga makabagong teknolohiya. May 52 minutos won ro nagtaliwan sa oras at alas 4. Sa aton niya pagbalik mga K5 check na aton rong report. Ito aton niya mga K5 patrol reporters. Dugang karang mga balita. Aga syempre rong report. Ito aton karang student reporter. Paghalin sa New Washington National Comprehensive High School. Sa aton karang pagbalik pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Stand by.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
4: Checklist na ta. Ga D3Bio ko, Sir Boy. Mm-hmm. Because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract.
5: Mm.
4: May mga study, Sir Boy, nga pag-take mo sang virgin coconut oil,
5: soothing.
4: Mm. O especially nga ara sa D3 Bio,
5: mm-hmm,
4: pagbuka to boy, ining imong good fats will soothe your small intestine.
5: Mm-hmm.
4: kun ang imong small intestine, sir boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Mm-hmm. Ini ang makabulig sang dako sa imong absorption. Mm-hmm. And hindi pa na dira natapos. Oo. Ginapatay man ang mga bad bacterias nga
5: hindi lang dira, sir GP. Oh. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
4: Ang nami pa, sir doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami. Wala ka sang problema sa nami digestive tract. Nami
6: ngalak sa tugali, sir GP.
4: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
5: Ang sir GP mo niyo, ti palakaon, gigaya man ti kaon. Di ba? Pag palakaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambong, mas bintaha kung kainom ka di tribayo sa mga. Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. Mm. So, the only thing na mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga ditri, hindi amo na kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka ditri bayo. Because of the BCO in the ditri bayo. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolon niya imo nga bad cholesterol.
4: Ang plain ditri, kinanglan pag na isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang ditri bayo.
5: So, no, ka kung na kung gainom ka plain nga ditri, ditri bayo ka na lang. Kay kumbay na siya.
7: Kumbay na.
5: So alaala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO, yung nagdumping gasto mo. Bakal ka na lang D3 bayo.
7: Hindi ka sigurado sa quality sa BCO mo.
5: Amo na ang bintaha, sir boy. Kung naka D3 bayo ka against ordinary lang nga plain D3.
8: D3 bayo. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bayo with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong nga buyon.
2: D3 bayo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang kay Sir Kevin, ang Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3 bio. Eh, hindi siya sa plane nga D3. Kaya ang imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
4: Oo, gusto.
5: D3 bio lang. Ara lang sa D3 bio, ang ga-produce ang ano, monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya ang imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing na mag-produce monolaurin para mapatayin kagaw, it's D3 bio.
4: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Hindi ako kanaway na na. See?
5: Di subong mainom na lang siya D3 bio para may monolaurin siya. Para may resistensya siya. Again sa mga kagaw kag bakterya.
7: Gusto ko ya ang D3 bio over ordinary vitamin D3. Kay gapuway ang akon pancreas.
4: Ay,
7: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpud para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
2: D3 bio.
7: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kay ang insulin to, sufficiente na para magkwas ang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
2: D3 bio.
7: That's why got D3 bio kuya, kay gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
5: Hindi siya mabangkrap, sir boy.
7: Hindi siya mabangkrap.
5: Oh, see? So, mas mayo magano na kamo ah. Mag D3 bio.
7: D3 bio na, no? Mag D3 bio na kamo, no?
6: Sa ilo na, sa ilo na.
5: Kung sa ilo na, upgrade na. Upgrade na sang kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 bio na sila, sir boy.
2: D3 bio.

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5

0: Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad El Castigador. Check anay naton si K5 Valrose Qual. Angot kira sa anang balita, may gin patigayon nga interview si K5V sa aton karang COP no. Ita Kalibo Municipal Police Station. Anungod mga K5 sa Rundaya, karang pasilidad nga pwede butangan it mga ginareskyo nga minor di edad sa curfew hour nga naimbolbar sa panakawan. Bay, may butangan yung sandaw. Plano nga itukod makaroon sa Banwa Karat Kalibo. Sa line number 2, si K5 Valrose Kuala. Stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Villa, go ahead.
2: Para ito paghimuon ko mga nagakaigong intervention no K5 Gloit atong mga awtoridad sa mga na rescue nga nga minor de edad involving man sa mga panganakawan o kun sa curfew K5 aglo no nga kun si inya ni ginaplanuhan it atong nga mga natungdan actually iya na ra sa Kalibo kay ginaistoryahan na initially base sa aton kirang interview kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas initially ginaistoryahan daging pungkuan ni aton kirang mga natungdan no iya sa LGU Kalibo K5 Glo nga plano nandang magpatukod ito nday kirang pasilidad kung siin nga ni daghon do nday kirang mga na-rescue ng mga inunga o kung napamatanon nga K5 Glo especially do mga involved sa pag-anakawan nga kung siin nga ni medyo makarang week no K5 Glo last week kay medyo sunod-sunod lumataro dahil kirang serye ita pag-anakawan nga kung siin nga ni kagabanan kirakanda ay mga minor de edad gida K5 Glo agbukon it ibang karakter abihay panibag uguman ka nga mga inunga K5 Glo nagbase sa anda kirang investigation sa CCTV no nga pagbaktak nga K5 Glo imaw man gihapon o grupo nga ka, nga kung siin nga ni, o problema nga abing makakon, nasa 15 na below pa ko, anda ka ng mga pangilakon.
3: Masa yung magkatapin
2: mga ilusin na ito? K5 Glo, ang kung siin
4: nga ni, Arun, may nagtunog.
3: May, kato lang sa cellphone na may testing ka.
4: Paman.
2: K5 Glo. So hato no ginaplanuhan gid it aton karang LGU nga or gina look forward na makapatindog it pasilidad no iya sa aton nga banwa ita Kalibo actually hay matapos nga maestoryahan no sa aton ka itaton karang LGU K5 Glo hay duan lang plano gid try address lang sa province kay bukon yang man it iya sa aton karang Kalibo do may mga natatabo nga pagnakawan involving ko aton nga minors nga kung siin nga ni Hay, agud kong maina na kita nga pasilidad iya sa Banwa ita Kalibo, pwede nga butangan man it mga na-rescue sa iba pa nga Banwa K5 Gloria. Aton nga pamatian ko aton karang interview no nga ginapatigayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas aton karang Chief of Police it Kalibo PNP.
5: Mga K5, mapanayam natin ngayon no, ang Chief of Police ng Kalibo PNP kay President Colonel Jeric Vargas patungkol ito sa nangyaring nakawan na naman no, dito sa bayan ng Kalibo. Sir, good afternoon. Background po ng insidente. Kamusta po yung so far investigation po natin dito sa naturang incident po?
6: Yes po, kanina nga po ito, sa backgrounder po ng ating incident. Kanina nga po mga around 6:03. September 7, ngayong taon 2026, si Sir Tane Daly, 37 years old po ito, at residente po ng Barangay Poblacion, Calibuaclan, ay personal pong pumunta dito sa ating impilan para nga po iparecord yung nasambit na insidente ng pagnanakaw doon sa kanyang sari-sari store na nakalagay din po doon sa may barangay Ayotorong Street, Barangay Poblacion, dito bayan ng Kalibo, na kung saan mga around 5 a.m. po nung kanilang madiscover kasama ng kanyang asawa na pinasok po yung kanilang sari-sari store. And sa mga items nga pong nakuha doon sa store na yon ay yung ibang mga packs ng sigarilyo, kape, canned goods, noodles, at saka yung mga shampoo, at saka bar soap. So po yun po yung pina-record niya dito sa atin. And during sa pagkandako natin sa pagsisiyasat ng ating mga investigador doon sa area kung saan po nangyari yung nasambit na nakawan, doon natin nakakuha tayo ng mga possible witnesses doon na posibleng magturo po kasi wala hong available CCTV. However, yung mga witnesses nga po is before na discover yung naturang insidente ay naka-observe ako sila doon ng mga binatilyo na naman. So, nung pinakita ko natin yung mga records natin dito, ng mga minors nga na posibleng involved na naman doon, doon nga po na pinpoint nila na isa sa mga yon ay sa kasama nakita nilang isa sa mga umaligid doon sa naturang store. So, yun po yung isa sa mga tinitingnan ding basihan na naman na possible, and tinutugma natin yun noon sa mga nauna pang mga serye ng nakawan din na nangyari na base sa report din po at babacktrack natin using yung CCTV is same personality, same mga minors po yung involved doon, which is tukoy na din ho natin. And currently nga po, yung naging action na ho natin doon, before pa nangyari ito, is humingi na ho tayo ng assessment, nag-request na ho tayo ng assessment, and yung sinasabi ho natin na kailangan ating papeles doon sa MSWDO para makapagsampa ho tayo ng kaukulang kaso laban po dito sa mga nasambit na mga minor de edad. Considering po na yung mga minors na yon ay pumatak na po ng 15 years old. So, maaari na po nating filean siya. Filean sila ng case regarding po dito sa mga incidenting nangyari dito sa bayan ng Kalibo. Wala po tayong ibang nakikitang ibang individual na sangkot doon, bagkus isang grupo lang po ito. So, yun nga po yung information natin na hindi lang Kalibo, I think, no man siya in other municipality like Makato, is na-involve na din po sila doon dahil nung nagkaroon ng nakawan din po, nakipag-ugnayan sa atin yung himpilan ng pulisya doon, is yun nga po, same personalities po yung mga involved.
5: Sir, na-mention mo kanina, same personalities, tapos yun nga, tukoy na rin kung sino sila, isang grupo lang din. Taga saan sila, sir? At nasabi mo kanina, no, nagko-coordinate din sa Makato. So, basically, palipat-lipat sila ng bayan, pero taga saan sila originally po?
6: Yung grupo na ito, sabi ko nga po, yung record nila dito sa atin, kasi 13, 14 years old pa lang nasa sangkot na dito sa bayan na. So taga dito po sa bayan ng Kalibo itong mga tinutukoy natin ng mga CIC ng mga minor na ito. Which is ito po yung subject natin ng pag-rescue na nga, tinatabi natin pag-rescue para

0: sa Bayan ng Kalibo.
1: Yes po. Actually, tama po kayo dun, ma'am, na isa po yun sa naging challenge natin, yung pag-encourage dito sa ma-complain natin. Especially pag nare-recover na ho natin yung mga nakukuha, yes, na nakaw dun sa kanila, umaatras na ho sila. Kasi nga po, yun yung isa tinitingnan natin is yung abala na may dudulot nun sa kanila once na mag-start po yung case. But yun nga po, pinapaliwanag natin na kung hindi natin tutuluyan yung pagpapile ng case against dito, patuloy po na paulit-ulit itong masasangkot itong mga kabataan na to sa mga kaugnay na ano, kaugnay na incident po.
0: Okay. So since ngayon sir na i-turn over naman natin yung mga cases na to sa MSWDO, so far ano po yung update dito na pwede nating sabing may action na rin sila kaagad after the incidents na mga nangyari po?
1: Actually po, ongoing yung assessment na ginagawa ngayon ng ating MSWDO. On our part, naghihintay din po kami ng discernment na manggagaling sa kanila.
0: Okay.
1: Para nga po may file na namin yung kaso doon sa mga naunang insidente na kinasangkutan nitong mga CICL na ito. So, yun po yung inihintay natin na may baba natin, may bigay sa atin yung discernment na yun for us na may file yung case. Yun na lang po, technically yung ating hinihintay. But for the meantime po, patuloy po yung ating coordination with the barangay para doon sa strict implementation nga po nitong curfew natin.
0: Yes.
1: Kung hindi nyo po nalalaman, every time, every night po, meron po tayong nare-recover na nagbabiolate ng curfew. However, ito hindi po ito yung mga tinutukoy natin na individual. Kasi sabi ko, medyo may pagkagulang na din kung i-describe natin itong mga kabataan na to. So, all information na nakakala po natin, binavalidate. And once na ma-confirm natin yon, yun po yung ikakandak natin yung operation para ma-rescue itong mga kabataan na ito na involved dito. And of course, maipakandakan natin ng assessment intervention. And kung ma-file ho natin yung case at mababaan sila ng warrant, we will just be guided na lang po kung saan sila dadalhin. Kung sa Regional Youth Rehabilitation, which is doon nga po sa Guimaras, doon po natin dadalhin for the rehabilitation na gagawin sa kanila.
0: Na-mention po doon sa may Guimaras, sir, no? Youth Rehabilitation. May mga previously na po bang cases na ipadala tayong Kalibo PNP doon? Kamusta po ang outcome nito? Ang masabi natin, yung magandang epekto, mayroon po bang changes so far sa mga action taken ng ating Kalibo PNP po?
1: Yes, ma'am, kung matatandaan ho natin yung series yung na-involve po nun sa nababaan. Kung tandaan yung nababaan ng mga warrant nun ng carnapping.
0: Okay.
1: Isa po yun sa naipadala natin doon kasama, of course, yung ating MSWDO. And kasalukuyan po andun sila hanggang ngayon.
0: Okay.
1: Nagre-rehabilitate. Pending po yung pag-serve nila. Actually, nababaan na yun. Pending po yung pag-serve nila ng sentence hanggang pumatak po yung legal aids nila na mag-start na po yung pag-serve nila doon sa sentence na yan ay binigay. So far, sabi ko nga po, nung mawala po yun, madala natin doon, talagang nakita natin doon yung pag-less ng mga incident na nangyayari dito. However, itong natira nga po na to, considering at that time, is nasa 14 years old, 13 years old pa ito. So, hindi po natin ma-file yung case noon. More on intervention lang. However, yun nga po, ang naging problem natin dito sa Bayan ng Kalibo, which is yun na din pong bigay ulat na din natin, na-report na din natin sa Municipal Peace and Order Council natin during the meeting, na dapat magkaroon ng facility na yung Kalibo,
0: yes,
1: na magre-rehabilitate dito sa mga naturang ganitong mga naturang individual. However, yun nga po, yung napag-diskusyonan doon is ipo-forward na lang po sa provincial POC para magkaroon na lang ng isang provincial level na rehabilitation, kumbaga, na magkikater dito sa mga ganitong individual, mga minors na masasangkot po sa mga insidente.
0: Okay, sir. Medyo maganda pong action taken yung gagawa na lang dito ng rehabilitation, especially pag may mga minor hindi pa pwedeng ma-file ng case, of course. So parang ito yung initial action din ng authorities para hindi nila maulit yung mga pagnanakaw pang panluloob ng mga establishment dito sa Kalibo. So far po, ito po bang

0: plano na together with LGU din po?
1: Yes po, actually coming from LGU nga po yun. Okay. Bring out nga po natin sa Municipal Peace and Order Council meeting yung naturang issues, challenges natin dito. Yun po yung napag-come upan namin okay. Na i-forward. Considering nga po medyo may it takes a lot of budget funding. Yes, no? Yes. Kasi we need to employ social worker, pagpatakbo ng facility and so on and so forth. So, yun po yung isang recommendation na lang na inano ng ating council na iakyat sa level ng probinsya para makapagputap po ng ganong facility dito sa province ng Aklan para lahat ng hindi lang si Kalibo, other municipalities doon din po ilalaga para makapag doon gagawin yung mga intervention na supposed to be doon sa mga minor na yan.
0: We're looking for that, sir. Siguro, sir, kamustahin ko na lang din po yung previously nating interview namin sa'yo na mention po na may plano din na together with LGU and PNP po, may gagawin kayong task force para focus na maimbestigahan itong mga, masabi natin problema pagdating sa nakawan involving minors po.
1: Yes po, actually ongoing na po yun. May task force na po tayong sinagawa na rin noon. Focus lang po yun, not necessarily doon lang sa pag-involvement nito, but doon po sa curfew na yun.
0: Okay.
1: Yung strict implementation na yun. So tuloy-tuloy po yun, ginagawa po natin. Only that, nakikita po natin dito is PNP, barangay po yung kagaya dati na nagjo-join. Minsan po nagjo-join nating local chief, si Mayor Socro. For us na talagang ipa-ensure sa ating publiko na talagang dito sa bayan ng Kalibo, stricto po natin pinapatupad yung mga ordinansa na kakibat ng mga posibleng kasangkutan ng mga minor natin.
0: Sige po. Sige ko, sir, mensahe sa nakikinig ngayon, especially Kalibo nun, sa parents na report ulit ng mga mensahe no, sa nakikinig ngayon para kahit pa paano, ma-refresh pa rin, ma-remind pa rin sila anong role nila as Kalibo noon.
1: Yes po. Yeah, unang-una po maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin dito sa Kalibo Municipal Police Station. Again po, sa ating mga pumuluyo, gusto nating ipabatid po na itong mga incidenting kinasangkutan ho natin dito, it is especially na yung mga na-identify nating involved dito is mga minors. Gusto nating ipabatid na hindi lang po police action kumbaga yung dapat nating i-front dito. Kailangan ho natin dito yung coordination din, yung involvement ng ating other agency like MSWDO kasi sila po yung magkakandak ng intervention assessment and others para po ma-rehabilitate yung ating mga minors na ma-involve dito. Of course, yung mga magulang, sila po yung primary na dapat tumitingin doon sa mga anak nila kung nasaan sila. Kung nasaan yung mga ganitong oras, dapat mabantayan ho nila. And of course, yung community natin, yung shared responsibility ho natin para maging safe tayo. Yung pag-iwasan ho natin, makapagbigay ho tayo ng oportunidad doon sa mga would-be, yung mga personnel or personalidad na may mga tangkang gawin. Against kagaya nitong pagnanakaw, wag ho natin bibigyan kagaya nitong pag-iiwan ng mga simpleng susi sa ating sasakyan na iniwan, minsan nakakalimutan ho natin. See to it, siguraduhin ho natin na nasa safe ho yun para hindi ho magbigay ng oportunidad doon sa mga tao na yon na nakawin yung isang bagay na yon. So I think yun lang siguro po inihiling namin na magtulungan ho tayo. Ang inyong Kalibo Municipal Police Station is andito po. Lagi kami nandito to provide assistance. And of course, tulong na din po. And hindi ho namin makukuha yung kapayapaan dito without the support of the community. Yun ho pa ulit-ulit na sinasabi. Kailangan ho namin ang tulong ninyo para ho mapanatili nating mapayapa ang bayan ng Kalibo.
0: Alright. With this information, Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Chief of Police ng Kalibo PNP. Sir, maraming salamat po sa time na rinender nyo sa K5 News FM Kalibo.
1: Yes ma'am, maraming salamat din po sa pagkakataon.
2: So, hato no, K5, lo na ba yan natin ko atang tika nga interview kay Police Lieutenant Colonel Vargas at ang karang COP. So, manami imo ang abaw nato nung plano. Although plano ko lang, pero kung course natin K5, glo, kaya
3: doon. Okay yung taro ni mo, K5-ville. At least ay may bugutangan ganda.
2: Oo, kasi nga kung iya nga di sa PNP matuod, haya, course, wangon ni parents. Mm. Ay, syempre, medyo manaya man gapos sa mag-ulit sa oh. nabagay.
3: Ay, hindi manabi ron sanda, pwede kulungon kay Fiveville, hindi, gito na yes. habang buhay. Kinangan doon i-turn over sa DSWD para sa yes. discernment.
2: Yes, kay Fiveville, agma nami nga may place, gita nga ito pagahimuon sa tanan ng mga action taken kay organ intervention na ginahimot atong MSWD. So, hopefully, matukod din man ka, ag, din nga, bukod niyang galimoy sa kalibo, kay although do kalibo mismo, nag ano kaka-initiate mag plano kay Fiveville, pero siguro kayo na pag-isipan man nga bukod niyang man sa kalibo no o nagkakatabo nga may na-involves nga minor sa pagkanakawan. So again, forward nang daka sa provincial level agud nga mas may budget sa kay Fiveville ag mapuslan itanan bala nga banwa iya sa aton nga probinsya kay Fiveville ya kay although matuod gabi nga iya do medyo serious lang gito sunod-sunod nga pagkanakawan ng involving minors say ginsakop lang man do Bilogon province kay Fiveville agud nga kung may mga nadakpan man ito sa Makato sa anuman siya ay idiretso iya sa aton karang kabisera iya which is sa aton karang banwa it kalibo kay Fiveville Gloria. So, actually, no, do pinakalita sa mga ni Kaina nga incident at pagkanakawan involving atong minors niya kaya iya kayong sa may uyutokong no, sa Banwa Ita Kalibo sa may populasyon, aga-aga ka natabo kay Ina Kaina.
3: Katbaraka nga to kay Ina ron, kay Fiveville?
2: Yes, mga Zone Rock, Sigarilyo, Cafe, Dilata, Nugel, Sika Duhu, Andang Gin, Pamuo, kay Fiveville Gloria. At again, bukon ita bago o kung na ibaguman nga ano da character, personalidad nga nagpanalita.
3: Hay naana, Dabi Sandaron, hay panalig sanday, abi nanday hindi, sanday hikulong.
2: Yes, pangamamba natin nga, nasa, ano pa sa day, freedom, may ulap ng freedom, makaya kay Fiveville, pero kung sa oras nga, magkabot ba do timing, gid, do perfect time, nga, pwede ko tagid sanda ka kay Fiveville, nga, tawaan, gid, itanong ko, nagakaigo, nga, kaso, ag, action man doon kay Fiveville, ay, di kakakanda na igaserbe do mga, warrant kay Fiveville, ya, kay, although nga, may pipilagun man, nga, mga nadaga ito sa Gimakas kay Fiveville sa youth rehabilitation nga kung siin nga ni ay mga previous case ka to ay nagpanakaw it motor kay Fiveville so ito hindi iba no? So hopefully mapadayon no makaya nga ano nga action ag mga tika nga ginahimo at aton tika nga LGU ag first PNP no partner gitsunda ka ag ongoing mata ko mga paglibot na da every night kay Fiveville yan sa atong banwat kalibot pa ka-insure do ano baga peace and order you know, sa aton karang banwa kay nga ni aabot ang negosyante abi na gaano kabangat kay Fiveville kay permisyo sanda no sanda karang pangabuyan sa ng business kay Fiveville ya kay nga ni ibigyan sa dinan sa magagas o dahil karang mga inong mga naga-involve sa pag-anakawan kay Fiveville ya. So kayo na itong report no aton karang pagpatigayon at interview sa COP at aton karang kalibo PNP with K5 News Team ako man si K5 Reus Kual para sa kampiyon nga balita sa Kabisyo Publiko ang kalingawan sa kalibo K5 News FM.
4: K5 News FM Kampiyon Report.
3: Alright, thank you so much K5 Reus Kual. Saan naman karang balita? Sa line number 3, check naton si K5 Sandro Zalazor, mga ka-K5, angot man sa Rundaya, karang update sa driver nga ra it-pick-up, aga rider nga ra. Sa natabong ato ba nga aksidente sa Linabuan, Surbanga, ay mag-aariglo ng santa. Check naton sa line number 3, K5 San, standby.
4: K5 News FM, live report.
3: K5 Sandro, sa kampiyon nga balita, please come in.
5: Nakatayana nga mag atubang no, sa atong kilometatapan ita Bangam Municipal Station Pipeblo rong driver ag kama naman driver ita yang pick up ag driver ita rekal nga motorsiklo sa natabo kara kahapon nga aksidente no sa may bahin ita barangay Linabuan Sur sa Banwa Karatimpanga suno sa aton nga latest na update sa pagtawag naton sa Bangam Municipal Police Station ma maareglo man sanda kay hambay itapon karon nga PNP nga ipa-insurance na lang ruana karang pick up ag hindi una na pag instead nga sukton pananarong daya kon nga rider ay ipabulong lang na kay sa pinaka latest pag naton makaron nga impormasyon nga rong angkas nga ungat ita daya karon nga 15 anyos no nga angkas kita glo posible nga nag-angkon at daya karon nga fracture sa matabo kahapon karang aksidente nga kung aton nga matandaan halin sa raya karon nga Iloilo rong isuso nga D-Max nga pickup nga ginamaneho isang ka-38 anos nga yaki nga residente matangani ra ita tungkol nga banwang kalibo pero presente mo ra nga nag-star una sa bahin kara ita barangay na Bansur sa Banbay ita bang sa kay pa ro anak karon nga 12 anos nga unga nga babayi samtang ro nga daya karon nga Rusi 110 no kipablo ano ta ganira short 110 nga motorsiklo nga ginamaneho 18 anos karang yaki aga angkas nga ni karang 15 anos man nga yaki agpareho sa darang residente ita Banwang Balete baliro raya ka nga tabo abig kahapon gapaliko nga signal light kung dayang pick up pasuod sa bahin kara ita Paraiso Road kipablo samtang pro vehicle tumatarong dayang motorsiklo halin man sa direksyon ita Kalipo aga naunaw tangani no nga nagpundorong daywang ka mga sayakyan bago nga ginaalaw ba nga palikuon nung nasambitan ka niya pick up ugaling nag-overtake sa natuo karang porsyon bali sa pinaka outermost lane halin sa direksyon ita Kalipo rong dayang nga motorsiklo rason nga sumunggad gitana na ibawra nga tumama sa may passenger nga pertahan it nasambitan karon nga pick up kay Pablo ag after karon bangod nga ni sa kabaskugon it daya karon nga impact ay nagupok no rong daya nga airbag it nasambitan karon nga Isuzu D-Max kama naman nagaangkon it basag sa may pertahan no sa may passenger seat kay Pablo it daya karon nasambitan nga pick up agatungani nagaangkon man it kasamaran kung daya karon nga motorsiklo nga ginakabali na nga ni no posible nga fracture sa sige ita nasambitan karon nga biktima presente imaw ra nga naka-confine paghihapon sa ospital kay Pablo rong angkas kama naman rong daya nga driver nga 18 anyos ay outpatient mat ana imaw ra do aton karon nga pinakalipas kung ani no mag-aato bang sandara para man karon sa nagakaigo nga disposition na sayuran nga uwa it daya karon nga lisensya rong driver at motorsiklo agwa man it nagakaigo karon nga dokumento o kon ORCR rong motorsiklo una sa makaron do dayo ka pareho ka mga bihikulo naka impound imaw sa aton karang Banga Municipal Police Station para man karon sa nagakaigo nga disposition kay Fray Gloria samtang sa mga dugang naton nga mga balita no rong daya gali karang kanding ba kay Fray Blo nga ginaaligar nga pinakaw sa may bahin kara ita Punchot sa aton karong nga banwa ita Tangalan ay nakitaan yun kay Fray Blo no ito sa bahin matana ita sityo Dawog kay ginaaligar nga ginatakaw suno kay Ma'am Maricel Pilar pa deres kay Fray Blo ay ginaaligar karang pinakaw ag inubos manatanan ag wapamanan ninyo gin na pabinlan ag iba ay ginpatay ag inaiwan at ananda ba kay Fray Blo. So ikato gininusoy ginreport sa aton karang barangay nag pablatter sa aton nga barangay ag sa bulit man yan eh, aton to nga barangay sa bahin kara ita Punchot kay Fray Blo ay in ano matana gitabuligan no pati man do mga residente nga ni ita ilinusoy ag sa makaron do alaga kara nga kanding ni Ma'am Maricel ay unaunman sa anda karon nga pagdatat kay Fray Blo ag unaunman sa daya karon nga mayad nga sitwasyon sa makaron kay Fray Blo ya samtang sa aton karang dugang ng mga balita no pa-check natin kay Ina sa bahin kara ita MMG Aklan o sa sitwasyon ita dahil ng mga stalls ba si Pablo ay nagmatumatol at aron iba karon ng mga owners si Pablo na pangdubo nanda pero anda matana nga ginapwestuhan ba ya, no, sa mga stalls kay suno sa aton karon nga impormasyon kapin sa 18 ka mga stalls kita na rong kinahanglan kara nga maguba no bangod nga ni ay nagreklamo abi no ako una matandaan natin nga nagreklamo rong pamunuan ito sa bitan ng establishment o rong MMG una sa bahin ito sa Lorenzo Bride ya sa atong kanya barangay ang Dagaw ya sa atong kanya Banwat Kalibo ang sa raya kanya pagka-apekto ba nanda sa pagtaoy dahil kanya sa servisyo sa mga kliyente aga pagbawas man itanda karon nga doktor bangod nga ni sa congestion sa nasambitan karon nga lugar apisar nga gipasugtan rong daya karon nga two-way access para sa MMG ba nga, halin ka abdi man na ipatuting P5 Glo, masugod ay pwede, no, two-way do access di karo yun. Ugaling ay pahirapan sa gihapon kanda sa mga sayakyan, rong pagtasugod sa nasambitan karon nga lugar, bangod nga ni sa mapiot karon nga dagan, daga itaya ko nga mga soul. So sa iba kayin na kara, nagpanggubaot na amat-amat, P5 Glo, agod nga, matawaan ita dagan matana nung nasambitan karon nga establishmento, angot sa anda karon nga pag operate no ita extension ita anda karon nga bag-o nga nasabitan karon nga MMG K5 Gloria. So far doon do atong karon nga mga balita update nga natipon maghaling sa atong karon nga area of responsibility with K5 News Team, K5 Kenneth Gachika, ako man si K5 Santos Salazar para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Dulong Provincia, Taklan, K5 News FM.
4: K5 News FM, Kampiyon Report.
3: Thank you so much kay K5, Sandro Salazar, sa anaman karang balita. Alas 5.28 mga K5, atong niya oras, magpanumbalik kita pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Stand by.
4: Ang Kampiyon ng Estasyon sa Kaliwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: TC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: Nagapangita ka bala ang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ni si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavior.
12: Ni si Kirby J.

0: Grabe po.
1: Balikit ang mga K-5 sa atong kirang pagpangalagad El Castigador. This time check natin, ruwaton kirang student reporter. Sa nagapadayon natin kirang live reporting competition. Yakara sa atong niya probinsya ita Aklan. Sa atong kirang no Washington.
0: Grabe po.
1: National Comprehensive High School. Naka-standby mga K-5 sa atong kirang line number 2. Si K-5 Kiel. Magaling kara sa NWNCHS. Angot man kara sa anang balita mga K-5. Di kalibre nga Tech Book Day celebration. Madi nagagoon nga ginpatigayon sa nasambitan kara nga eskwelahan. Si K-5 Kiel sa atong kara nga line number 2. Standby.
2: K-5 News FM. Galibo Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita, K-5 Kiel with your report. Please come in. Okay, go ahead, K-5 Kiel. Okay, K-5 Kiel. Dala mga K-5 hay... wakara ita monitor siguro si K-5 Kiel maghalin sa aton nga ni Washington National Comprehensive High School. Dalyang, check naton ro anang karang connection mga K-5 ba? Standby.
3: O kapabatian.
4: Madayad nga hapon ka K-5 Glo, gabigong gin sa ato mga suking tagapamati at K-5 News FM. Live kita makaroon riya mga ka K-5 sa New Washington National Comprehensive High School kung siin di kalibre nga aktibidad ruging patigayon at New Washington National Comprehensive High School kung nagtaliwan nga Agosto 24 hasta 25.
1: Sige, K-5 Kiel, proceed. Dala mga K-5 ba?
2: El Castigador.
1: Balikan lang natin siguro si K-5 Kiel, mga K-5. Mag-break anay kita, partner. Paki-commercial break anay. Sa aton karang mga listeners, standby mga K-5. I-check natin ito man, roana karang communication. Roana karang connection, gali. Sa aton karang broadcast center. Wa imaw ita monitor. O wag asugod guro ka na rutok ba kara partner.
2: El Castigado.
1: Karang mag-break ita kapaki commercial na partner. Standby mga K5 aton karang i-check ro connection ni K5 Kiel maghalin sa New Washington.
2: El ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old.

para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabuti ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabuti ka.
1: DJX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rika.
0: Epic.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mag-joyride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko, guys.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Nasira ng ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa nga kon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
13: Free Bio Coffee.
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Herbal Oil.
16: Clinica Deo Fresh Roll-On.
17: And many others.
18: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa.
20: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Delta Nativo Medicine and Wellness Center.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
1: Ang Physio
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ni si Kirby.

0: FM Live Reporting Competition Year 2 Pantayan
1: Grabe po yun. Alas 5:51 mga K5. Okay, this time check natin ito manrong linyada karan ni K5 Kiel Panganiban. Ita no Washington National Comprehensive High School. Di kalibre nga Tech Book Day celebration madinagon nga ginpatigayon sa nasambitan karan nga eskwela. Check nato to man ha, K5 Kiel, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Kiel, with your report, go ahead.
2: Gabingon gin sa itong mga suking tagapamati at K5 News FM. Live kita makaroon riya mga ka-K5 sa New Washington National Comprehensive High School. Kung siin di kalibre nga aktibidad, ruging patigayon itaraya nga nasambit nga eskwilahan kung nagtaliwan nga Agosto 24 hasta 25 dagon 2026 agod de celebrar ro National Tech Book Day nga may temang Tech Book Education, Building Inclusive Growth and Sustainable Development in Western Visayas. Rodaywang adlaw nga selebrasyon hay base sigon sa Republic Act number 10970 nga nagadeklara sa Agosto 25 kada dagon bilang National Tech Book Day sa bilog nga Pilipinas. Hagos 120 ka mga estudyante halin sa ikapito hasta ikaduse nga departamento ro nagpartisipar sa programa. Kung siin siyam ka mga nagakagaingain nga kompetisyon ro andang ging sukugan kaangay it centerpiece making, digital poster making, nail art, techno quiz bee, napkin folding relay, charcuterie board presentation, cupcake decoration, fashion sketch, ag embroidery design. Ging pangunahan it mga maistrag, maistro, it tele, it nasambit nga eskwelahan, ro celebrasyon sa bulig man it mga opisyales, it NWNCHS Step Club. Nagpabot man it anang mabaho nga pagpasagamat ag pagsuporta si Dr. Melanie S. Nazareta, School Principal 2 sa pagpatigayon it daya nga nasambit nga aktibidad. Makita ag mabatian aton kara ruan nga mensahe.
3: I am so happy and genuinely proud of every comprehension who joined and participated in our National Tech Book Day celebration. It was truly heartwarming to see you step away from your cell phones for a while, get your hands busy, learn new skills, and discover the creativity and talent you have in different areas of technical vocational education. To everyone who participated, whether you brought home a medal or simply gave your best, you are already a winner in your own way. Your courage to participate, learn, and try something new is something to be proud of. And as always, basta taga kompre, di kalibre.
2: Para sa dugang impormasyon, sunuman sa presidente, Step Club nga si Celine A. Delgado. Runasambitan nga aktibidad, hay mabahog sigon nga oportunidad para sa mga inunga agud maipakita ro anda nga talento, abilidad ag kaagam sa mga technical vocational skills. Ginapromote man sigon kara ro importansya e tech voc education sa pagpauswag et komunidad ag pagpahaong sa mga inunga sa mas magapad pa nga oportunidad sa paagabuton kung matapos anda sa pag-eskwela. Nagtapos ro programa sa pag-award et mga sertipiko ag medalya sa mga nagdagaog nga inunga sa iba't ibang kategorya at kompetisyon kung si Ingindat Anraya mga ka-K5 ni Education Program Supervisor and TLE Dr. Divina Barrera. Sunok ka na, hay importante gayud nga maipakita it mga inunga o kanistudyante ruanda nga mga sayran o kan mga skills sa mga technical vocational skills dahil mahimo na daraya magamit sa andang pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Sa kabug-usan, ruraya nga programa hay bukunyang, it's simple nga kompetisyon. Raya hay paagi sigon, agud mainganyo ro mga inunga. Nga bisan ma, sa madali nga oras hay buhian ro andang mga screen, aga tutukan ro mga pisikal nga ugubrahon. Dahil daya hay makabulig kanda sa pangadlaw-adlaw nanda nga pagpangabuhi. Ruraya nga programa hay nagapatunay yamang, nga basta taga kompre, di kalibre.
1: K5 Kiel, base sa imong nabuol nga may plano pabagaro nga NWNCHS nga magpatigayon it mas mabaho nga tech book activities sa mga pag-abuton karang at tiyempo?
2: Ka-K5 Glo, disidido gedo is kailahan nga maga patigayon pa it masunod nga National Textbook Day Celebration. Dahil raya nga mga programa kapareho kara, hay magabulig idabi sa aton nga mga inunga, agwede nga madugangan ro andang nga kaagam, agmahasa pagid ro andang nga mga skills pag-abot sa raya nga nga mga ugobrahon. Dahil sa edman aton, iya kita makaras sa digital nga panahon, ano, ka-K5 Glo.
1: Mm-hmm.
2: Kung siin ro mga inunga, haya, sub-subgid sa andang mga gadget o kuna mga cellphone. Pamaagi ka ra, bisan sa madaling oras lamang, kay matawan ang diet, importansya, ro mga physical nga ugobrahon nga dapat gidnanda nga matunaan ka K5 Glo. Agi si dito man, ro mga maestra at maestro at eskwelahan nga magtaupait mga kalibre nga programa para sa aton nga mga pamatanon sa paagabuton, agud maging aktibo man sanda sa pagpartisipar itdaya nga mga programa.
1: Alright, thank you so much K5KL with your report. Proceed finally.
2: Ruraya nga balita, hay ginahatod kinyo it Klinika D3 Bio. Likawan ro ubog ag natrangkaso ag sipon, magklinika D3 Bio. Halinya sa New Washington National Comprehensive High School. Banwa it New Washington. Ako si K5KL Panganiban para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kalibo Live Report.
1: Thank you so much kay K5 Kiel Panganiban. Oh, bisan nagka-technical problem imo partner, bawing-bawi ni K5 Kiel. Oh, very good as K5 Kiel nga ra. Madaog partner. Bantayan pa ninyo mga K5 karon rong masunod karang mga student reporter ha. So, hinaga nga adlaw rong I think Regional Science High School for Region 6. Hinaga karang mag-perform and dugang pa karang mga eskwelahan niya sa aton nga probinsya ita. Sa 94.5 K5 News of FM Kalibo sa gihapon, aton karang official Facebook page K5 News of FM Kalibo 94.5. Alas 5.58 mga K5, one kitat oras. Wow, inubos na ni K5KL. Thank you so much again sa aton yung mga naging partners sa field. K5 Sandro Zalazar, K5 Valro Esqual, aton yung navigator K5 Kenneth Lachica. Partner natin sa technical side, broadcast engineer, K5 Oliver Cahit. Sangangan itamon yung president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako kararo inyong akubos nga alaga, inyong kastigador. K5 Gloria Villas Manyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News sa FAM.
0: Health News D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika.
5: Checklist. Checklist number one. Nga mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body maka bato sa akon masakit nga konsentrado kay wala activity nga akon chan nami ang autophagy ko nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3. Mm-hmm.
6: Ma D3 Bio ko Dok Sam kag hindi nako mag D3 nga plain.
5: Uh-huh.
6: Kay ang D3 wala ya naga pa nubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang naga panubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Titin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pada ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
7: Eko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwasang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. no? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuhinan.
5: Overwork.
7: Niya. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pila kadla maguba, mabankrap. So, di tribayo, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
5: Gina-store dyan lang. Oh. Mm-hmm. Gina-maintain. So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
0: Di tribayo.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3 makanto si mo active immunity and your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila.
5: Uh-huh.
9: Meaning pa, wala sang over-reaction sa imo immune system.
5: Kay controlled ang infection.
9: This immunity, nagkakanto na mismo sa imo nga cellula.
5: Mm.
9: Daw barangay tanod.
5: Sa daw controlled ang infection?
9: Controlled. Uh-huh. Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano
5: mag-record na lang.
9: Mag-record na lang.
5: Kag manghimos, ano?
9: Oh. Pero kung wala, wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
5: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
9: Correct.
5: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubray, effective siya. Magsubra-subra na gani na
9: cytokine storm. So, sa military term, ang D3Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
5: Correct.
9: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka. Hindi iya matamuan
5: ang sa panahon ang
9: organic
5: na
9: mga sundado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
5: Correct.
9: Nangin passive siya.
5: Mm-hmm.
9: Kaya kung di na ni mo inumon, di wala sang may matabo sa boy.
5: Ang BCO nga ara lang niya sa D3.
9: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3Bio ka?
5: D3Bio
9: ka. Amo na sir boy, D3Bio naging ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
0: D3Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FAM Kalibo, alas 6:09.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Different bio, evening newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: K5 Evening Newscast.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Headline sa atunya balita lokal, kapin sa 10,000 pesos nga balor at sigarilyo a groceries. Nadaga sa Itmanakaw sa Sangkabaraka sa Bakhausur.
3: Dugang nga headlines, balitang lokal. Sangguniang panalawigan it aklan, magapatigayan it legislative inquiry, angot sa masami nga brownout sa probinsya.
1: Sa dugang natong nga headline, balita lokal. Tupad sa Barangay Mabilo na Washington, umagaw it atensyon sa social media. Mga beneficiaries naglimpyo sa subak.
3: Dugang nga headlines, balitang lokal.
0: Balitang lokal.
3: Danyo sa sunog sa sangkapan ni Magay sa Banwat, Makato, nag-abot sa kapin sa 840,000 pesos.
1: Headline sa atunya balita nasyonal, kaso nga plunder, agiba pa kontra kay Martin Romualdez Agzaldico, unagon sa Sandigan Bayan.
3: Dugang headlines, balitang nasyonal. 10 million dollar nga donasyon at DOH sa WHO gustong ipakansila ni Senator Raffy Tulfo.
1: Headline sa aton nga balita international. 5 patay, 5 ninahaan matapos mag-overshoot sa runway ro Amazon cargo plane sa Miami.
3: Dugang nga headlines balitang international.
0: Balita International.
3: Siyam ka mga Pinoy crew at cruise ship ginpapanaog sa Boston bangod sa child sexual abuse material.
1: Headline sa aton nga balitang negosyo.
0: Balitang negosyo.
1: Fuel price magasaka hinagang adlaw sa Setyembre 8.
3: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo.
3: Kapin sa pung ektarya at katubuan sa Iloilo, apektado at record nga RSSI, probinsya at Iloilo, posible nga ipaidaom sa state of calamity.
1: Headline sa ato niya balitang sports sa Olympic spot, target Team Philippines sa Asian Games.
3: Dugang headlines, balita sa patag itinampa. Alex Yala mag-focus yun sa Singapore Open ag Asian Games matapos mapierde sa US Open.
1: Ag sa ato niya headline, balitang entertainment. Leia Salonga na baton yun roan ng Hollywood Walk sa Fame or Fame of Stars.
3: Ag Brent Manalo ginpatulan ro mga unwarranted hate matapos rong viral banter nanda ni Danny Espanto sa Ed Showtime.
2: K5 Evening Newscast. K5

0: FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
3: Maayad-ayad niyang gabi, Manwa it Kalibo. Maayad-ayad man niyang gabi, Provincia Taklan. Good evening, Western Visayas. Welcome, mga K-5, sa aton niyang pagpangalaga, D3 Bio Evening News. Adlaw kita makaroon it Lunes, Pitcha 7 sa Bugat, Setiembre, Dagon 2020 sa East. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC, rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, maghalin sa Broadcast Center, it 94.5, K5 News sa FAM Calico. Kami rung inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villas Manio.
4: Aga kuman, si K5 Santos Luzon.
0: D3 Bio, Evening Newscast.
3: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
0: Balitang
5: lokal.
3: Sang katindahan yung man rong ginransak, ito wa pa makilaga nga manakaw, kay nang karat agahon sa Barangay Bacaw Sur sa Banuat Kalibo. Center view mga K5 sa 37 anyos nga taga na tindahan. Mga alas 5 karat agahon kat mapanuhan nga ginsugod rong andang tindahan kung siin po rasahang ginsamad rong padlock it pertahan. Bangod nga himo gamang sa light materials rong pwesto, asugod it suspect rong sari-sari store, agin buo rong pilang paket at sigarilyo, kape, mga dilata, noodles, itlog, bleach, sabon, nga panggabaag shampoo. Kapin man sa 10,000 pesos rong kabilugan nga kantidad it mga tinakaw nga items, it nasambit ka rang suspect. Angot ka rang nagpadugong sa Kalibo Municipal Police Station rong tag-anagod nga report rong natabo nga insidente. Presente pa makaroon nga nagapatigayon it follow-up investigation rong pulisya agod nga matumod rong suspect.
4: Dugang detalye sa itong balitang lokal. Iga patawag it sanggudi ang panalawigan o kon SP Itaklan ro mga ahensyang responsable sa supply at kuryente sa sangka legislative inquiry hinaga ka nga adlaw Setyembre 8 kasunod it nagalala nga problema sa perming brownout sa probinsya. Sa pakikipag-angot at K5 News FM kay First District SP member Apolinar Cleope, ginatuyot na sambit nga inquiry nga maklarohan sa mingko ginaobrang normal nga brownout nga nakaapekto sa mga lokal nga negosyo o kabuhian at mga aklanon. Iban sa mga ginapatawag it SP Aklan Committee on Energy, ag Committee on Laws, Rules and Ordinances, ro Department of Energy akon DOE, National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, Agro Aklan Electric Cooperative akon Akelco. Suno kay SP Cleope, gusto gamang nanda nga makabuo it klaro nga eksplenasyon kung hamaan it nagakaguang ro supply o dakan nga nagakuang ro supply it kuryente sa probinsya. Kaya kipman kararo pa dahil nga pagdaas it bayaran sa kuryente at mga konsumidor, apisan nga perming naga-brown out. Rumangin sabat sigod it mga responsableng ahensya ro magiging basihan para makahimot mga tikang nga maprotektahan o mga pumuyong mga aklano.
3: Sa piyak man karang abahin sa dugang nga detalye naton sa balita lokal, umani man it nagkakasarisaring reaksyon sa social media, rong implementasyon itulong panghabang buhay sa ating disadvantaged or displaced workers or tupad program sa Barangay Mabilon no Washington. Kakaiba abirong estilo sa nasambitan karang barangay bangod nga imbis sa simpleng pag silhig ag paglimpyo sa kilid at karsada nag-gusob sa suba ro mga beneficiaries para karang nga maglimpyo. Center Butte K5 News FM kay punong barangay Maria Malunusan na isipan na naraya para maging kapakipakinabang sigon rong serbisyo at programa para saan naman yung mga constituents. Sa pilang adlaw nga pagtrabaho ginlimpyuhan rong suba ita maabo karang nga basura aga mga nakaharang nga debris nga dahilan sigon it madagom karang nga baha sa lugar. Mabu matarong nagdayaw sa strategiya it kapitan ag may nagpaabot man it kabagaka sa seguridad it mga nagusob sa suba. Klaro matat opisyal nga rong mga nagusob sa tubi ay nagatrabaho sa palaisdaan ag mga babayi matahay sa ibabaw gamang ag nagabuo itong dayang karanga basura. Dugang pait kapitana nga plano na na makaroon nga mag-uso it pondo para makabakag it motorbangka rong barangay para ipabilin nga malimpyo rong tubi sa nasambit nga lugar.
4: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal.
0: Balitang lokal.
4: Nagabot sa mas o kon menos 840,000 pesos rong inaywan nga kasamaran itnaguntad nga sunog sa sangkapan ni Maray Kuadlaw it Sabado it hapon sa sityo taga Barangay Kalangkang sa Banwa Karatma kato. Suno raya sa record nga BFP Operational Procedures Manual kung sa siin. Posible pa raya nga magbago depende sa igasumite nga hagat kagamitan nga nadamay sa sunog. Nagawa sa investigasyon at BFP Makato nga madasig nga naggaptarong kagayo sa sugod at bagay. Agin sigida man nga nagpatigot bucket brigade o mga residente hasta nga nag-abot rong mga bumbero. Nasaan nga rong bagay, hay ginapanag-iyahan ni Izikayas Garcia. Ginapananaw ang posibleng dahilan at sunog rong ginaligan nga pagdapong at sambilog sa mga nag-aistar sa bagay nga mentally challenged pero ginapaimbestigahan para at BFP. Maswerteng wa na report nga naninahan sa insidente ag uwa man it may nadamay nga ibang panimagay.
3: Disinwabi minutos ro nagtaliwan sa oras it alas 6 sa oras ka K5 hatod kato ni DTX Coffee Mix sa The Healthy Coffee nakakapi kagon nakadetox ka pa.
0: Balitang National. Balitang National.
3: Formal gon yagin pasakaan ito Office of the Ombudsman it kaso nga plunder, graft, bribery ag money laundering si Anay House Speaker Martin Romualdez makaroon karang adlaw. Rong partikular nga formal nga reklamo sa plunder charge ay nagabalor it 7.4 billion pesos. Rong opisyal nga nagtupa kara sa Sandigan 3rd Division sa idagom it pamunuan ni Associate Justice Carl Miranda. Apang rong iba pa nga mga aspeto it investigasyon it anakara nga flood control anomalies ag precautionary hold departure order nga nagabawal kana nga magawa sa pungsod rong padayon mataang nga ginabuitan it Sandigan Bayan 5th or 7th Division sa idagom ni Associate Justice Lorifel Pahimna.
0: Balitang National.
1: Balitang National.
4: Dugang nagtalya sa itong balitang national. Pinahatod ka ng D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist.
0: Balitang National.
1: Balitang National.
4: Ginapakan sila ni Senator Raffy Tulfo ang plano nga pag-donate it nasyon it kapin sa 620 million pesos sa World Health Organization o kung WHO. Suno kay Tulfo mas mayad nga itagana rung nasambit nga pondo sa medical needs it mga Pilipino. Gabigon sa mga kinahangganot mga ospital, bugong ag iba pang serbisyo sa health. Ginputo it senador nga dapat masaligan rung ikamayad it nasyon sa baylong itaoro pondo bilang donasyon sa Sangka International Organization. Matandaan na ko October 2024, nagpangako si dating Health Secretary Teodoro Herbosa nga magataoro Pilipinas itkapin sa $10 million sa WHO. Nga kung sasin sa kwarta, rung dayakaw niya nasambitan niya kwarta, hay nakataganang itao sa apat nga dagong hugog nga tig $2.5 million halin sa 2025 hasta sa 2028.
3: Patay rong hindi magdaba sa 5 katawo matapos lumampas sa runway aga sumunggab sa mga sakyan rong sangka Amazon Prime Air cargo plane sa Miami International Airport kuadlaw karat Domingo. Suno sa report rong Prime Air Flight 7598 nga sangka Boeing 767-300 freighter nga halin sa Puerto Rico ay nadugat control samtang nagapalanding sa tunga ita bukot manami karangat shampoo. Magawa sa mga namatay, 5 pang katawo rong ninahan kung si in critical rong kondisyon itatlo sa mga raya.
0: Balita International. International.
4: Dugang Italia sa itong balitang international. Ginhatod kato na it might see rong mas kimpabaskog na alkaline vitamin C.
0: Balita International.
1: International.
4: Pinatalsik halin sa cruise ship sa Boston nung siyam ka mga Pilipino ag sangka Nepalese na crew member matapos sigon nga umako sa paggamit at child abuse or dekong nga child sexual abuse material. Suno sa US Customs and Border Protection, nag-akorong na pong foreign seafarer sa ginpatigod nga interview samtang nagadungka rong anda karang barko. Rong tikang hepatite operation tidal wave, sangka federal operations kontra sa child pornography sa mga cruise ship. Ginkansilat mga otoridad o visa at mga nasambit niya crew ag presente nga ganyan proseso rong madalian nga deportasyon pabalik sa Pilipinas ag Nepal.
3: Alas 6:22 ag sa aton nga balitang negosyo.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Balitang negosyo ka K5, hatod gato ni Prebio Coffee, Prebiotic plus Probiotic, agmay malunggay.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Magataas rong presyo at petroleum products, maghaninhin agang adlaw, sunong kara sa Department of Energy o kung DOE. Magasaka mga kaki 584 pesos, 69 centavos kada litro rong presyo at gasolina. 5 pesos, 18 centavos sa kada litro at diesel. Ag 5 pesos, 58 centavos sa kada litro kararong igadugang sa presyo at kerosene. Rong bagong nga presyo, magapadayon hasta sa September 14, 2026. Sunod sa DOE, inamakaroon sa 80 pesos hasta 100 pesos kada litro rong presyo at mga produktong petrolyo. Apang mas maganubo raya kumpara sa presyo nga nag-abot sa 150 pesos kada litro kung unang quarter makaroon nga dagon.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
4: Dugang detalye sa tunya balita sa patag at negosyo.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
4: Nag-abot sa magapit na po ng hektarya at katubuan o dekaroon nga naapektado at Red Strip Soft Scales Insect o kon RSSI sa bilog ng probinsya base sa report at Provincial Agriculture Office sa stako September 3. Sa report itpaw, una sa 9,908 hektarya rong infested at RSSI halin sa 27 tanan ka mga banwa sa Iloilo. Una man sa 9,432 ka mga sugarcane farmers rong apektado. Samtang nagdeklaraon man at state of calamity rong syudad at Pasig bangod sa epekto at RSSI sa katubuan kung sa siin. Nag-abot yun sa 2,286 ka-hektarya itong apektado.
3: Alas 6.24, mga kipoy. Ba oras natin karahatod-gaton at DTX Premium Coffee na may stevia and agaricus mushroom. DTX Premium Coffee available gone sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan.
0: Balita, sports, sports, sports.
3: Magawa sa pagkolekta sa medalya sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, nakatutok man rung pilang kamamiyembro at Team Philippines sa ticket para sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles, USA. Kaibahan sa mga naghahandom nga makampang sa 2028 LA Olympics, rung mga atleta ita lawn tennis, archery, squash, aga surfing. Rong mga tennis single champion sa men's at women's event, rong mahimo nga makabuog it Olympic qualification quotas, apang kinahanganan da nga makaangkon rong kinahanganon nga ranking criteria. Nasayuran man nga pagpangunahan ni Pinay tennis sensation Alex Yala, rong national team kaibahan sa Nayshaira Rivera, Denny Madis aga Steffi Aludo sa women's division samtang si doubles specialist Nino Alcantara rong magahampang sa men's event.
0: Balita, sports, sports.
4: Dugang detalye sa tunya balita sa patag it hinampas.
0: Balita, sports, sports.
4: Matapos rong masakit nga pagkapyerde ni Pinay tennis star Alex Yala sa 2026 US Open, magapadayon sa gihapon ana karang kampanya sa tennis. Mabugat sa gihapon ang nagahugat ng kompetisyon kay Yala sa Singaporean Open, bangod nga mahimo magapasakop man si number 3 Jessica Pegula, Donna Vekic, ag Amanda Anisimova. Kung matapos ang 2026 nga rekan Aichi Nagoya Asian Games, ay mahimo mabuo ni Yala ang pinakaunang bugawan niya medalya sa nasambit nga tournament. Rong tennis events at Asian Games ay magaumpisa sa Setyembre 27.
0: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
3: Ag sa ato niya balitang entertainment, balitang artista ka K5, batod kato ni DTX Beauty Show. Para sa kutis artista, kutis malapor sila. Mag DTX Beauty Show. Rong organic antibacterial soap nga nagabulig agad nga matap na rong early signs of skin aging. Kaya mga K5, hay wat maisog nga kemikal. Purong herbal, purong natural. Organic antibacterial soap, DTX Beauty Soap. Available goon sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
0: Balita Entertainment.
5: Balita Entertainment.
3: Naghimot kasaysayan si Lea Salonga matapos mangin pinakauna nga Pilipino. Nagin pa si Dunggan it kaugalingon nga bituon sa Hollywood Walk of Fame. Nasa yura niya gintao kay Lea nung ika 2,855 nga bituon sa sikat nga Hollywood Boulevard sa Los Angeles, California sa seremonya nga ginpatigayon sa atubang it Hollywood Pantages Theater. Sana nga mensahe nagtao pa rong nga Broadway icon itapahayag nga feel free to walk on me. sapiak nga bahin kaibahan sa mga nagtaot mensahe sa seremonya sa Darren Cress, Brandy Agmin Nawen, samtang nagtambong man si H.E.R. or si Her. Atat nga balitang entertainment.
0: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
4: Ag para man sa katapusan nga detalye at pagpangalaga di 3 by Evening News na.
0: Balitang entertainment. Balitang
4: entertainment. Ginbeltahan it aktor ag TV host nga si Brent Manaro mga nababaton nga pagbatikos kana online matapos nangin viral. Rong andang pagsunlugan it co-host nga si Darren Espanto sa noontime show nga It's Showtime. Sa anang ex-account, ginpunto ni Brent nga bukon imaw it punching bag para sa mga uwa it basihan kaaki kung unwarranted hate it mga netizen. Nagumpisaro issue ko September 4 sa tunga it daywa angot sa andang ginhalinan nga reality shows nga The Voice Kids ag Pinoy Big Brother. Ginungkat abit mga netizens sa mga lumang clip ni Brent taguna paraya sa sugod it bahay ni Kuya. Gin klaro it aktor nga nagpangayon imaw it patawad sa anak rang mga nagtaliwan nga pagkasaga ag bukas man raya sa kritisismo para ma-improve ro anang kakayahan.
3: Alas 6:29 mga K5 Broaton karanga oras. Inyong nabatian ro mga nagapanguna nga balitaan sa aton nga pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Monday edition September 7, 2026. Ginatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty C rong maskin pabaskog nga alkaline based vitamin. Sa mga dugang nga balita mag-like, mag-follow, mag-share, itaton nga official Facebook page K5 News FM Kalibo 94.5.
4: Ag indi magkalipat nga sundan kami sa aton nga official website www.k5newsfmblogspot.com ag sa aton nga mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok ag X account. Ag sa mga gusto man nga makit-an mga nagapanguna nga mga tourist attractions iya sa aton nga bilog Binjay Aklan, bisitahon nga ang rong biyaheng K5 Aklan.
3: Sa ngayon it bilog nga website K5 News FM Kalibos aton nga partner sa technical side the broadcast engineer K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon man it amon nga president ag CEO kay Dr. Min Itang Uy, kamero inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasman.
4: Aga ko man si K5 Santos Salazar.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
6: Nagbabalik na naman po ang ating programa para sa pagpapatuloy ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Binabati ko po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid na talagang sumusubaybay at sabik na makinig sa bawat bahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pinag-aaralan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay humingi ng makalangit na patnubay at talino upang maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Manalangin po muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong patuloy na kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy ninyong binibigay sa amin, at sa pagkakataon na inyong binigay sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na nais mong iparating sa amin lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating huling pag-aaral ay aking nabanggit na sa ilalim ng gawain ng pagpapala, sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay legal justification. Ang ikalawa ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay effective justification. Ano ang napapaloob sa gawain ng legal justification at effective justification? Kung pareho silang pagpapatawad dahil pareho naman silang tinawag na justification sa Ingles, ano ang mga pagkakaiba nilang dalawa? At ano ang relasyon ng dalawang gawain na ito sa isa't isa? Ito ang mga katanungan na aking pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po muna tayo sa legal justification. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa gawain ng legal justification na ito? Tignan po natin ang ilang mga katangian nito. Una, in legal justification, all the sins of all men were legally paid for and forgiven through the death of Jesus Christ. In other words, all have been justified or forgiven by the blood of Christ. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao dahil sa dugo ni Jesus. Dahil ito ang punto na madalas na tinututulan ng ibang mga kapatid nating Kristiyano, kaya medyo lawakan natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Una sa lahat, alalahanin natin yung sabi ng Romans 3:23 at 6:23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magtubos sa tao, tiyak na ang lahat ay mapapahamak at mabubura sa ibabaw ng lupa. Ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ayon sa ating nabasa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ilan sa mga taong nagkasala at napa sa ilalim ng kautusan ang pinatutubos ng Diyos kay Jesus? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John 1 verse 14, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Amang ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tinawag si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan dahil ang misyon niya ay bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin ito mula sa kasalanan. Ano ang naintindihan ni Jesus na dapat niyang gawin upang matubos niya ang sanlibutan? Sabi ng Matthew 20 verse 28 na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw sa isip ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa na upang matubos niya ang sanlibutan ay kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao. Batay sa kasaysayan, totoo bang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinatutunayan ng kasaysayan na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang sarili na pantubos sa lahat ay nangangahulugan na siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Matapos na ibigay ni Kristo ang kanyang sarili at namatay upang tubusin tayong lahat, tayo ba ay tapos nang tinubos ni Kristo mula sa kasalanan o hindi pa? Tinubos na ba tayo o tutubusin pa? Sabi ni Pablo sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi rin ng 1 Peter 1:18 and 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tapos na tayong tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Dahil tinubos na tayo ni Jesus, pwede rin bang sabihin na iniligtas na tayo ni Kristo? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Dagdag pa rito ay ating mababasa sa Colossians 1:13 na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ayon sa aral ng Biblia na ating nabasa, tayo ay tinubos o iniligtas ni Kristo mula sa parusa ng ating mga kasalanan. Ano ang kaugnayan ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa pagbayad ng ating mga kasalanan? Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin na noong namatay si Jesus sa krus, dahil sa ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At dahil binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ano ang ginawa niya sa kamatayan na siyang parusa ng ating kasalanan? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, na sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan na inalis ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa kamatayan sa krus ay ang kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, inalis na rin niya ang parusa ng kamatayan na nakalakip sa ating kasalanan. Kung walang kasalanan, wala ding parusa ng kamatayan. Maalala ko noong kukunin ko ang school card ng aking anak na noong ilabas ng teacher ay may nakadikit doon na isang kapirasong papel na may nakasulat na utang na dapat bayaran. Kaya ako po ay nagbayad ayon sa halaga na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos akong nagbayad ay inalis na ng teacher ang naka-attach na kapirasong papel na listahan ng utang. Gayon din po na matapos matapos na si Jesus ay namatay at nagbayad na sa kasalanan natin na tinawag din na utang, ay inalis niya ang nakaatats na hatol ng kamatayan para sa atin. Ano pa ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamagitan ng kamatayan ng Kristo? Sabi ng Colossians 1:14, na sa pamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi rin sa Ephesians 1:6-8, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Ano ang ibang salita na ginamit ng Biblia upang ipaliwanag ang katotohanan na pinatawad na ang ating mga kasalanan? Sabi ni Pablo sa Romans 5:8-10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pansinin po natin na ang mga salitang inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo sa English version ng King James Bible ay justified by His blood. In other words, we have all been justified by the blood of Jesus Christ at the cross. Sana po ay naging malinaw sa ating lahat ang aking tinalakay na unang katangian ng legal na justification. Kaya tayo po ay dadako sa ikalawa. Ang number to ay ganito. Legal justification is a finished work. Ito ay isang gawain ng pagpapatawad na tapos na na naisagawa. Natapos ang legal na pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan doon sa cross noong namatay si Jesus on the 14th day of the month Abib in the Jewish calendar on the year 31 AD. Self-explanatory ito, kaya hindi ko nadadagdagan. Number 3, nakatangian ng legal justification. Legal justification is a work done once and for all. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang gawain na minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Bakit po? Dahil hindi na muling mamamatay si Jesus the second time para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6:9-10, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Sabi rin sa Hebrews 9:28, kayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dito rin sa Hebrews 10:10 ay sinabi na dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesu-Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Number 4, legal justification is the work of Christ alone. Si Kristo lamang ang gumawa nito. Wala pong partnership o joint effort ang tao at ni Kristo sa gawain na ito, kundi 100% sa gawain ay ginawa ni Kristo lamang. Si Kristo lamang ang namatay. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay maibibilang na namatay. Tayo ay naibibilang na namatay, pero hindi naman tayo aktwal na namatay. Ang sabi po dito, isa ang namatay para sa lahat. At yung isa na yon ay si Kristo. Kaya siya lamang yung nagbayad. Hindi po tayo nakatulong sa pagbayad ng ating utang. Kaya pagdating sa pagtubos na isinasagawa ni Jesus doon sa cross para sa lahat ng tao ay wala po tayong nai-contribute kahit kaunti man lang. 100% of the work was done by Christ for us. Wala siyang hiningi sa atin na counterpart at ginawa niya ito without our knowledge and consent. Number 5, legal justification was done by Christ for all men, irrespective of race, color, or social status. Ang legal na pagpapatawad ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, maitim man o maputi, lahat po ay pinawalang sala ng Diyos sa cross at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayonman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinabi ng talata na ito na bagamat ang lahat ay nagkasala, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo na nagpalaya sa kanila. Ang tinutukoy ng sila na pinawalang sala sa verse 24 ay ang lahat na nagkasala na binanggit sa verse 23. Bagamat ang lahat ay nagkasala, subalit ang lahat ay pinatawad dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number 6, legal justification is unconditional. Ibig sabihin na ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay ginawa para sa lahat ng tao, maniwala siya o hindi. Hindi sinabi ni Jesus na kung maniwala ka sa akin ay babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Tutubusin kita kung tanggapin mo ako bilang iyong personal na tagapagligtas. Wala pong ganyang mga condition sa legal justification. It was done by Jesus Christ for all men out of His great love for the world without imposing any condition from them. Yan po ang anim na katangian ng legal justification. Dadako naman po tayo sa effective justification. Ano po ang pagkakaiba ng effective justification sa legal justification? Number 1, kung sa legal justification ay aktwal na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa effective justification ay kikilalanin ng tao ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. In legal justification, our sins are actually paid for by Christ without our knowledge and consent. But in effective justification, we believe and acknowledge the payment made by Jesus Christ for our sins. Ayon sa Hebrews 10:26-29, ang sinumang hindi kumilala sa mahal na dugo ni Jesus na siyang naihandog bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay wala pong pag-asang maliligtas. Isa pa, in legal justification, this transaction was made for all men as a whole. But in effective justification, the transaction is made with every person individually. Hindi po by group ang transaction sa effective justification. Dito po mag-apply ang kasabihan na salvation is individual, not by group. We are being justified individually. One person cannot transact for another person. Each person must transact for himself regarding his forgiveness or justification. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng talata na ito na nagsasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tumutukoy sa legal justification. Subalit yung pangalawang bahagi na nagsasabing whosoever believeth in Him ay nabilong na siya sa effective justification. The first was a transaction made for the world as a whole, while the second is to be transacted to every man individually. Ang batayan ng effective justification ay yung legal justification. There could be no justification by faith for the individual person if there was no justification by the blood of Christ for all men. Wala pong pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kung walang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Number two, while legal justification is a finished work, effective justification is an ongoing work, a work not yet completed. Kung ang legal na pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay natapos na sa krus, ang effective justification ay hindi pa po tapos, kundi kasalukuyan po na ginagawa at pinoproseso ang pagpapatawad sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Matatapos lamang po ang pagpoproseso ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinatawag na clause of probation, na kung saan ay wala na pong tatanggapin na application o applicant para sa langit na bayan at that time or after that time. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay aariing ganap. Dito po sa effective justification mangyayari ito. Number three, while justification is a work done once and for all and is not repeatable, effective justification could be done many times in the life of the believer. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa krus ay minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Subalit, ang pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao individually sa effective justification ay pwedeng mangyari ng maraming beses, at ang kapatawaran na ibibigay ay para lamang sa past sins na pinagsisisihan at hindi applicable sa ating future sins. Hindi katulad ng legal justification na ang binayaran at pinatawad doon sa cross ay ang past, present, and future sins. Pero dito, ang papatawarin sa effective justification ay yung past sins lamang. Sa first time na ikaw ay sumampalataya at magsisi, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Kinabukasan, kapag ikaw ay nagkasala ulit, kailangang ikaw ay magsisi ulit at ikaw ay patatawarin sa kasalanan na iyan na inihingi mo ng tawad. Hindi pwede na magsisi ka lang minsan para sa kasalanan mo sa nakalipas, sa kasulukuyan at sa hinaharap. Hindi po ganon. Kaya dapat po na tayo ay magsisi every time na nagkasala tayo at humingi ng tawad sa bisa ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Number four, legal justification is the work of Christ alone without our consent and cooperation. Pero sa effective justification, it is a partnership work, a work of cooperation between Christ and the individual person. So magkaiba po ang sa legal justification at saka sa effective justification. Kung sa legal na justification ay si Kristo lamang ang gumawa ng lahat, sa effective justification ay hindi po pwedeng siya lahat ang gagawa para sa atin. Kailangan makipagtulungan tayo. God gives us the gift of faith, but we must exercise faith and believe in Christ and the gospel. Hindi po pwede na si Jesus ang manampalataya para sa iyo. Hindi po pwede na si Jesus ang magsisi para sa iyo. Believing and repenting is the work of the individual person, and they are prerequisite to justification. Sabi ni Apostle Pedro sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Dito ay sinasabi ni Pedro na ang pagpapawi ng kasalanan ay nakadepende sa pagsisisi. Ibig sabihin na kung walang pagsisisi sa panig ng tao, hindi mapapawi ang kanyang kasalanan. Number five, while legal justification was done by Christ for all men irrespective of race, color, or social status, in effective justification, the Lord is also calling all men, irrespective of race, color, or social status, to receive Jesus as their personal Lord and Savior that they may be justified and be saved. Sabi ng Matthew 8:11-28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang loob at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan po mga kapatid. Kaya sa effective justification, open din ito sa lahat katulad ng ginawa sa legal justification. Dako tayo sa number 6. While legal justification is unconditional, effective justification is conditional. What is the condition sa effective justification? Pananampalataya po ang condition. Faith is the condition upon which justification is to be granted. Dito po sa effective justification, papasok yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay aariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Pero kanino po dapat manampalataya? Dapat po na sumampalataya kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ano naman ang dapat sampalatayanan? Dapat sampalatayanan na ang kanyang kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Natapos na po nating tinalakay ang anim na kaibahan ng legal justification at effective justification. Umaasa ako na itong pinag-aralan natin ay makapagbigay ng mga kasagutan sa mga pagtutol na maaring bumabagabag sa isipan ng marami tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nawa po mga kapatid na magalak kayo sa inyong nalaman na kayo ay tapos nang tinubos at iniligtas mula sa parusa ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy, sapagkat ang lahat na kasalanan ninyo ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Subalit ginawa niya ito without your knowledge and consent. Kaya ngayon, hinihiling niya na ngayong alam niyo na, sumampalataya kayo sa kanya bilang inyong personal na tagapagligtas. Nang sa ganon ay makamtan ninyo ang ganap na benepisyo ng kanyang ginawang pagliligtas. Manumbalik po tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us surrender our life to Him and serve Him with all our hearts that we may be counted worthy to live with Him eternally in His everlasting kingdom. Purihin ang Diyos and may God bless you all. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyong brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
5: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyong akan, topic kay dari mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iyang normal function. Amo ka importante nga sa mga wala pa kainom-inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
4: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
5: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imo nga total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
4: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
5: Perte ka damo.
4: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
5: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yung antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa nalabot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka. Ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
1: DTX 500!
6: Ako si Laylay De La Cruz.
3: Ano ang imo ginabatsyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
3: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Patigil ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
3: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
6: 120 over 180.
3: Wala ka maintenance?
6: Wala na sir, kundi DTX lang.
1: DTX 500!
5: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa ato ng utok.
3: Yan,
5: ano na nakaroon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
3: Correct.
5: Tulog ka ba? Tulog? Gagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Tikon wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
3: Oo.
5: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Ti, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
1: DTX 500.
7: Ako si Tomasyon sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Across the land, across the seas, and across the nations.

0: Bobby, si Papa, ey na!
1: Papa, papa, papa, ey! Sa K5 News FM!
2: 7:24 ang ating oras. At syempre pa isa magandang gabi, Metro Calibo, Provincia ng Aklan, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kali 5 on a Monday today. Mainit-init ang mga kaganapan sa ating bansa ngayong araw na ito ng Lunes, mga ka-K5. At ngayon, ginaarestogon si former speaker Martin Romualdez. Galing hay presente tayo mga makaroon nga naka-confine sa Sangka Private Hospital and according karon sa aton nga DILG. Sambilog karon rong hospital arrest. Ha? Mayad asanda rin, mga manggarano na eh. May mga hospital arrest option asanda. Ay kung pobre, hindi ka man ka hambag it, mapa-hospital arrest ka. Di ba ga? Ano yung mong ibayad sa hospital rayon? Ay ginalikawan at mga pobre hospital nga ron mga ka-K5. Pero kung mga manggaranon ka, hayo yung tayo mong hiding place. Kapin pa kung maimo karon nga mga kaso nga non-bailable. So madasig mga kinatabo mga K-5 kinatagahon ay ginfile pag ang it ombudsman sa Sandigan Bayan rong plunder case kara kay ex-speaker Martin Romualdez. Nga nga hapon ginraffle dong kaso ang nagpaguwa gagi it warrant of arrest non-bailable mga ka-K-5. Ag sa makaroon ito ng mga kapulisan sa siintong hospital man o basta sa sangka private hospital mga ka-K-5. Ano kararong masakit ni Romualdez? According sa nakaroon nga attending physician, imaurahay nag-suffer sa ginatawag nga cardiovascular event / unstable blood pressure / anxiety attack. Bo, tatlong bilog agi. Siyempre, the more entries you send, the more chances of winning. So, Royan Don, medyo mabahog ito chance nga imaurahay ma-hospital arrest. Pero according mata kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ay adlaw-adlaw kuno nga andang pag-achikon. Roan na karoon nga kondisyon. Kung saan na karoon nga assessment, ay imaurahay okay guta. Roan na karoon nga kondisyon roon, ay iga-atubangon imaw karoon sa nagakaigo ng korte mga ka-K5. O sige, bagantayan ha. Bagantayan. Rondaya karon nga mga event, political events ba ito? Or justice na talaga? Sana naman ay hindi lang ito all for the show ha. Sana ito talaga ay hustisya. Ating sasaluduhan ang ating pamahalaan kung ito talagang mga kaliwat kanang kasuhan na ito ay mauwi sa hustisya. Oo. Hustisya para sa bayan. Ay syempre, buong nagaduda sa rondaya karang mga ginakasuhan sa flood control mga ka-K5 nga madya ginapunteriya at ahirong mga kritiko at administrasyon. Ayon ang una, rong ginapabuga nga mana si Senator Bong Revilla mana ay kaapin mana ron it administrasyon gin-endorse pa mana ni PBBM kung nagdaliwan karon nga eleksyon ay na preso man o ay siin makaron si Bong Revilla nakapiansa din mo ron million rong involve sa kaso ka nga malversation nakapiansa gihapon ha. Tapos siya dating DPWH Secretary Bunoan mga ka-K5 ay wag ito'y mga preso, di ba? All throughout ay hospital arrest ang imaw hasta rin ito nga magdesisyon rong korte ginaprobahan rong pag-drop ha? Sa mga kaso ka na kara ag imaw rahay ginubralat ang witness para sa case build up. Diba? So, raya ron, mabahurang development mga ka-K5 kung minatuod-uod gidman nga raya nga si Romualdez, first cousin, pinsang buo ng ating presidente ay makakasuhan at makukulong sa regular na selda. Roy Numalisod mga K5, kung politiko ka, agnasanay ko ang mahambang naton sa ginatawag naton nga extravagant lifestyle. Minanggara nun nga pagpangabuhi. Tapos ay mabutang kat imo sa prisuhan man ang kainit-init. Ay doon niya gihay penitensya kagaroon nga matawag. No? Anyway, batiin natin ang mga nakantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Si Ma'am Melda Baez, number one. Si Mama Bibing, una karoon sa audio, nag-hi kay Toto Hans. Aga si Ma'am Nerna Taplara, si Rudo present man sa gihapon. Si Claire Hanson, hi, uwa man nag-absent sa aton karon nga program. Thank you so much for having us on the radio. Oras natin mga ka-K5, it is now 7:30. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. It's celebration time. Dito sa Kampiyon na istasyon, ako si Papa A. Dito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026... which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Inis si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Inis si Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: You're listening to 94.5

0: si Papa Aina.
1: 7:50 ang ating oras. Kapiling pa rin yung Papa Aina sa ating programang Tambahan sa Kalis 5. Alin po sa atin ang aking paboritong kape, ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. At syempre, kasama rin natin ang Mighty C sa ganitong pabago-bagong panahon. Huwag kakalimutan mga ka-K5, dapat merong dagdag na katulong ang ating mga immune system para malabanan ang mga viruses na yan. Diba? Mag Mighty C para ang body laging healthier. Confirmed na ha na naisilbi na ang warrant of arrest kay dating Speaker Martin Romualdez at itinuturing na siya ngayong person deprived of liberty or PDL. Ayon yan kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Kasalukuyang nasa hospital si Romualdez dahil sa, yun nga, sinasabi na lang kanina, unstable ang kanyang blood pressure, may cardiovascular event, anxiety attack. Diba ga? Pero pobre, hindi pwede mga magka-anxiety attack. Lipong-lipong at aron, pero kulong tagihapon. Ha? Sige. Pero ginaklaro ni Rimulya nga may nakabantay nga mga polis nakaroon sa likod mismo or sa guwa it nakaroon niya kwarto ag sa bilog nga premises it hospital mga ka-K5. Aga naman gara nga ginapromesa araruan ng hambar kahit gaano siya kayaman, hindi niya kayang bayaran ng batas para payagan siya sa magandang lugar makukulong. Ayan. So as soon as maging stable kunoro ana karon nga kondisyon ay imaurahay ga atubang sa korte ag igakulong ito sa payatas mga ka-K5. Sige. Let's see, ha? Bagantayan sa mga masunod nga nandlaw. Okay, batiin natin. Nakatutok ngayong gabing ito. Ha? Diyan sa Aranas, sa Balete. Magandang gabi kay Evelyn Cortez. Baka apelido, ha? Una ka ron sa Aranas. Una kita sa Aranas ko, Biyernes. Shoutout oman kay Sir Ron Martisano. Bantayan ro amon karon nga feature story ni Sir Ron Basinaga matapos kunit edit. Wata na human ang gina-edit kay ina ina ano syempre kinanga na sa script pa nga bimo buhayan kay agi mga K5. Gusto mo man nga matawa at justice. Hostisya ro anda karon nga mga istorya, di ba? Shout out kay Sir Ron Martisano. Saludo gid ako kay Sir Ron, ha? Si Choco da Meow Del ay nakaantabi sa atin. Meow, meow, meow, meow. Diba? Isa rin sa ating aabangang feature story sa aking page, ha? Ang kwento ni Meow Nai Leia. Isang fur parent. Kasama ang kanyang mga rescue cats. 13 na mga rescue cats. At ang pinaka-artista sa kanila ay si Choco da Meow Del. Tuloy-tuloy po na ating tugtugan dito sa Kampiyona Estasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matilong nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masalikat.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: O si Jean Paul Hinderoso, storyanta ka rin ha. Ang pancreatitis. Delikado nga balatian. Kag ano bala ini, kag paano mabuligan ni DTX 500. Kaupod na sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
5: Ang pancreas isa sa mga pinaka-trabahusong organ.
4: Damo-damo siya ginasikrit, no?
5: Part na siya sa imong, para matapos ang imong digestion process. Ini nga klaseng organ, kung very prone, gid katama sa gitawag oxidation. Kung matamaan pang budlay, nagkakabangkrap ang insulin ay. Sobra mga kauntam is. Tapos, Sir JP, ang gatabo ni, maabirya. Pero, kung naka-DTX 500 ka, naka-MITC ka, amuning nami. Kaya nga man, biskan paano, ang oxidation, ang mga free radicals nga gasulod sa among organ, gina-neutralize niya. Amo na ka-importante, kung naka-DTX 500 ka, kag-MITC, or PureC, kapin kun adlaw-adlaw, gidni mo inumon, Sir GP. Layo ka sa problema sa pankreas.
4: Amo gid, Dr. Ramil. Ang pancreatitis, may duha ka klase. Acute pancreatitis, meaning, gulpi lang ang pagtuhaw, kag ini ang nagadugay sang inadlaw. Samtang ang chronic pancreatitis naman, ang nagalawig sang tinuig.
5: Ano man niya sahig nga paghubag sa imong pancreas, Sir GP, isa lang niya pagkatuan. Gahubag gid ang imo pancreas. Dere ang nami nga power combination sang DTX 500 kag MITC nga ah. Tungod kay ang DTX 500 kag MITC kag PureC, may ara sila sang natural nga anti-inflammatory. Malikawan, ma-prevent ining ito ang paghubag sa imong pancreas.
4: Aside sa pag-produce man sang insulin kag glucagon, ang pancreas ang nag-secret man sa mga digestive enzymes. Kaangay sang trypsin, kag chymotrypsin. Agod sa pagtunaw sang proteins. Gasecret man ini sang amylase para tunawon ang carbohydrates. Kag lipase agod ma-breakdown naman ang fats combined with your bile. Nagasugod ang problema kung ang trypsin ang ma-activate samtang yara pa siya sa pancreas. Wala pa siya ba nakagawa dito pa lang, na-activate na kag ini ang nag-irritate sa mga cells sang pancreas, causing inflammation.
6: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
7: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhaw.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
5: So kung lantaw na to, damo nga mga risk factors nga pwede maghubag imo pangkreas. Number one, sobra nga inom sang mga beer or whiskey.
4: Aragid.
5: Kung pala inom kami, 4 to 6 kabutilya kadadlaw. Dasig maghubagin ang pangkreas. Ikadwa, Sir GP, ang sobra nga panigarilyo.
4: Isa man na.
5: Aside sa sigarilyo, ang sobra nga kaon gid kuan ni tamis.
4: Tamis gid jud.
5: Kay kung sobra ni mga kaon nga tamis, sigurado pinaka overwork nga klase nga pancreas, hindi ataya, hindi imo nga brain, pancreas gid kay nga man bubo gid na siya nga sakto sang insulin.
4: Basta kita na siya carbohydrates, halawas-was niya insulin.
5: Was-was
4: insulin.
5: Siya, tambok, balbal man siya sa iya nga lipase. So amo na ka importante kun nga nga makaong kadamo prutas. Kaong kadamo gulay, biskan paano may man-neutralize sa epekto sa trabaho sang imo nga pancreas, especially ni mga free radicals nga gakatabo sa imo pancreas. Pero kung adlaw-adlaw kagainom sang ano DTX 500 kag MITC, biskan paano mabuligan ang imo nga pancreas.
4: Husto. Isa pa sang risk factor sa pagdevelop sang pancreatitis, Dr. Ramil, amo ang obesity kag family history.
5: Di sobrang kaon na sa carbohydrates. Mga carbohydrates, no? Nag-obese ka, kaon tamis, nami kaon cake, inom soft drink, may chocolate, may ice cream, pancit, noodles, mga tinapay, tanon nga puti, ne? Sobra nga carbohydrates, ma-store na siya as a fats. So, mahang matabo, ma-overweight ka, din after overweight, Sir GP, mangin obese ka. Pagka-obese mo, dira magahalin ang pinakadamo nga balatian.
4: Husto.
5: Dapat niya change lifestyle. Instead, kaon kasi ni nga mga tamis, ang imo permi kaon nun, damoon mo gulay, damoon mo prutas, hindi mo paglipatan ang pinaka-the best nga suplemento nga pangkontra sa free radicals nga amo ang gaamat-amat patay sa aton nga mga organ kag sa aton lawas. Wala sang iban. DTX 500 Mighty C or Pure C.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500 garantisado,
8: epektibo,
9: ara mismo.
8: DTX 500!
1: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

8:20 ang ating oras, second hour ng ating programa ng Tambayan sa Kali 5. At syempre kapiling pa rin ang inyong Papa A. Ang programa din po sa atin ng DTX 500 Disappear Antioxidant. Para healthy ang pangangatawan, huwag kakalimutan, DTX 500 ang iyong kailangan. Okay, batiin natin once again si Sir Jose Nelson Delphine na nakaantabay sa ating programa. Nakaroon sa ASU Banga. Si Claire Hanson ay nag-request it kagantahon nga Namumuro Ka Na by Lucas. So yun pa natin doon. Kung may iya. Namumuro Ka Na. Punta abe ako nga rait aware sa mga bagong nga mga kagantahon. Bukire shoot akita mga K5 sa mga new songs nga rin nga nagagawa. Anyway, ngayong September 7, 2026, aside sa, syempre, mga nangyayari dito sa ating bansa, ang pinaka-explosive ngayong araw ay ang pagkaka-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez. Galing hay confirmed hospital arrest. Pero ginakunin mo, ginapaagyo nimo sa booking process. Gina-examine man imo karon. It mga doktor halin sa PNP gusto makumpirma kung dapat gyud man baga nga magpabili nimo sa hospital. Ay may picture ka ra mga K5 bo nga gina-post rong ABS-CBN. Exclusive nanda nga picture. Hay makita kara si Speaker Romualdez nga nakagubog sa anakaron nga hospital bed. Pagkatapos rong orange kara nga t-shirt nga ron nga for PDL, persons deprived of the liberty. Hay wa man ginsuksok, ginpatong nga tabaga sa anakaron nga kwan. Sa anakaron nga dughan. Basi hindi mag-igo. Ay kung matandaan ninyo ro mag-shot ka to ni Jinggoy ginbutang at aman sa dughan hindi mag-igo ka na ro t-shirt nga tong orange. So di ka ra nagagubog imaw habang ginabasahan ni matana karon nga rights ag makita man naton nga naka-oxygen imaw mga ka K5. So do yun the latest ha. Aton nga bantayan ro mga masunod nga mga kinatabo ay syempre nagakuan mo kana nagahugyaw. Ro mga DDS. Tama, siyempre kontra kita abiron ita DDS si Martin Romualdez mga ka K5. Katuna nga ni nga nagguwa rong arrest warrant ay mga comment it kagabanan yung mga DDS ay script malang mana ron. Hindi man mana mapriso or mapawalang sala man mana rayon. Ay kat nagkuan kat gindeklara nga pwede mo karang ma-hospital arrest. Oh, ay nagkuan pagi, nagdubli pagi dro pagduda it mga DDS. Ay ginapamangdan na binandangara nga si Martin Romualdez mga ka K5. Rung kamangdanan kung hamaan it na samad rung unit team si Vice President Sara Duterte ag si President Marcos bangod man sa ambisyon kuno ni Romualdez nga mangin presidente. Ay syempre rong unit team ka to anot ang ginasaligan nga after kay Marcos ay mabalik kumando mga Duterte pinaagi kay VP Sara. Ay may ambisyon si Romualdez kuno nga mangin presidente. Kaya amat-amat nga ganoon ginsamad rong vice presidente hasta nasama do anda karon nga relasyon hasta nga nauli ut ali kada sa impeachment nga ra mga ka K5 kung sa CNA medyo kwan man medyo overwhelming man ro mga evidence siya nga nagagawa so aton lang kwan iya tugyan sa aton yung mga pinalangga nga mga senador ro anda karon nga mga decision nga kunta ay base gid man sa mga evidence nga anda karon nga napamatian
sa rundayan na nagapadayon nga impeachment proceedings mga ka-K5 sa Senado. Ngayong araw pala na ito ay Brazil Independence Day. Ginugunita ang kalayaan ng Brazil mula sa Portugal. At Labor Day din sa US. Ngayong September 7, pumapatak ang Labor Day nila for 2026. Yan lang, wala masyadong ganap sa mga selebrasyon ngayon. Sa politika, marami. Sige. Tuloy-tuloy muna ang ating dugtugan. Let's have the song. I'm from Josh Santana. Ito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Intestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: 同埋天龙眼毒菇
1: DTX 500
0: 我是 healthy 嘅胎
1: DTX 500
0: DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay
0: master tinlong atay
1: happy kanunay
0: DTX 500
1: masalikat
0: epic timo
1: DTX 500
0: DTX coffee mix
2: Eric Ledesmas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
0: DTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mong inyong salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: You're listening to 94.

0: Si Papa ay na!
1: 8:48 ang ating oras. Kapiling pa rin ninyong Papa sa ating programang Tambahin sa Kali 5. Aside yan, no, sa padayon nga pagtili na as balor it dollar kontra sa peso, mga ka-K5. Makaroon na sa 62.5 rong average, no? Bahay na lipait ang mga OFW ron. Akapin para mga ano man, mga virtual assistant or mga content creators pagid. Eh syempre, dollar man na pasweldo ni Meta, galing ay isang kireigang. Isang kireigang magpapasweldo abi si Meta ut ang mga ka-K5 ba. Kana na ay gut ah. Arago man ha, sang ka major oil price hike rung maga take effect inaga karon nga adlaw September 8. May rollback man ko last week na to, no? Pero pila ma lang, hay makarahay, may ano gumata? Major gumata. Hararong aton karon nga listahan, magataas rong presyo it diesel, it 5.18 pesos per liter. Ay, susta. Sa gasolina man, ay 4.69 pesos per liter. Ag sa kerosene is 5.58 pesos per liter, mga ka-K5. So, rorason sa gapon karon, mayroong nagkatabo ng geopolitical tensions sa tunga ita US ag Iran nga nag-apekto sa shipping it mga produktong petrolyo na ikaroon sa Strait of Hormuz. At syempre, rung foreign exchange man, rung depreciation it peso against the US dollar. And of course, the global market pressure, rising international crude trading values, and supply disruption fears. Kung ano ron, hay, i-search nyo lang, ay maulikot akon. Oras na para ako ipansamantala magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours. Programang Tambahin sa Kali 5. Maging kaibigan tayo sa Facebook. Hanapin lamang Papa A, Angelo Cortez. Kaya naman, huwag kakalimutan, mag-follow na rin kayo sa K5 News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko at kalingawan sa probinsya ng Dakolan. Kinakitsulit tayo bukas. Same time, same station. Kung tahay magkuan man, magbunok man duugan yon. Ay mga makarabing ugan nga rama kay Fang bukod masyadong mabaskog, hay rin mga inagi man ang ugan. So royon ha, kung ta mag-ugan yon kapin pa sa eastern side Itaclan, nagunto mabunyagan man. O, kung sa pihak nga side, sa western side, mga K-5 na nagatanom sa narito, abot ang tubi. Ay pag-abot sa mga Batan, Altabas, Adot Capiz, ay magatana. Ha? Pray natin nga hindi yun maglalaro aton karon nga El Nino makarangdag on. Punta matapos yun, agad kwan man, mga migamig man, raton karon nga bear man. Sa mga kwan man, no, rupag brown out, malesen man. Ay syempre sa bilog man rung tubi, rung ugan, rung tawag naton nga hydropower plants, rung sources mga K5 at kuryente sa pila ka mga planta, no. Ay makara brown out cuman yan, nag brown out cuman to sa Balete, oh. Kung ang matabi, gadungan para brown out agwa tubi. Diba ga, makapigi ko, no? Kapin pa man, tadiho kagon. Ay, dahon-dahon ng anay Ryan doon. Diba? Ay, malison nga punggan mo ron. Ay, kung punggan mo ko noon, kwartat doktor. 8:53, I'll be leaving you this song. I'm from Ariel Rivera. Sana ngayong Pasko! Sana yung mga wishes ninyo, mga goals ninyo before the Christmas, marating ninyo, ha? Sana talaga maging merry ang Christmas nating lahat. Magandang umaga! Magandang umaga! Magandang gabi sa ating lahat!

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka.
3: Nga abala, nga ang D3 Bio ginatawag superfood supplement. So Dr. Mil, ano nga ang special ang D3 Bio?
4: Ha? What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special. Lantawa binabi nyo kwa dabi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa binay nyo mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin kag monocaprilin nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
3: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio
4: sa baba pa lang, patay ng kagaw.
3: Kagaw nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo na ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi in your mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
4: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio pagkadto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli. Di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imutian, Sir Boy, para ma-prevent ni mo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
5: Grabe, no?
4: So, baba, pag-agi sa imo isopagus, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
5: Wow, no?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
2: Correct. Ay,
3: ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
2: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na.
4: Correct, correct. Kaga amon isang potent nga antiviral,
3: yes,
4: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
4: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay engineer. Patay. Tika'y walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inom liwat eh. Sa litri ba yun? Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, usaron pagid.
3: Usaron pagid niya yan.
2: Pagid, bayad na bayad
3: and
2: ka.
3: And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita siya ng suplemento. Di kung gain, nom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butka!
0: D3 Bio! Health News!
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa informasyon sa ikaayong lawas si Brad Paul kag of course si Sir Boy Solweta. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor. Tumor. O tumor. O bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor? Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Inoso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no? Para makabatok ang immune system, no? Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kung ano pa dang masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sa akon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha? Mag eye care drops, no? Ining eye care drops will basically protect your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan na ngalan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drug stores.
1: May nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo. Sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa po to sumong doon. Hindi na. Storyan tang tumor, engineer. Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang. Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may maambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Saktan gid. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol siling gugatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: mas tulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka iti basi hubag lang man Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw,
2: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imo nga atay, tumubo ang bukol sa imo nga kidneys, tumubo ang bukol sa imo nga utok. Naguro, mabalkagin nga taugon mo tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka bing bukol engineer, it could either be, una yun ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer.
1: Okay. Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo,
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo, no? Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalapton ka pang lapton na.
2: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang lapton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga hasta nga daw kalalaw na nakadako sa

0: Ari pa, di na discuss tanan nga indi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst fluid.
1: Mm-hmm.
0: Fluid ang uno dia. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water could either be
2: pass.
0: Ano pada o pas so cyst dawag
1: okay.
0: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko di follow up ni Sir Boy di Tribayo karon ba ining role of apoptosis apoptosis kay dapat ang imo nga cells kung naguba na, na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
0: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
0: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
0: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
0: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
0: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ila man nga compound.
1: Sa ila koloni.
0: Oo, may ila sila yung koloni. Compound. Amo na, engineer. So nagsugod gid ang mga bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
0: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic ya.
0: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
0: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo, chemical sa salin sa sigarilyo mo, asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
0: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala, mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oo.
0: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka, radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
0: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
0: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16, 16 become 32, 32 become 64, 64 becomes 128, 128 becomes pila?
1: Millions na after some time?
0: 256.
2: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256?
0: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
2: Sige na.
0: 2048.
1: Dugay-dugay.
0: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang natutuwa.
0: In other words, engineer, ang point is, nagadamo. Because of multiplicity, cell division.
1: Mm-hmm.
0: So nami engineer, alagaan tagid Sir Boy ang aton nga cellula. Mm-hmm. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
2: Prevention.
0: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo nambal permi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai,
1: mm-hmm.
0: Hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kag gid para nga bakod ang imo nga immune system. Disiling ko na for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
0: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag

0: expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay pa init kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo exercise ka on live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi mo pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
0: Okay.
1: Kapag that, malusog ang pangangatawan...
0: Abikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amukin ang lanta, maging healthy kita.
0: Ano tuluwat? Ano tuluwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
2: Mayroon ako. Arin niya sa famous man nga, ano, nga saying alin kay DC.
1: DC?
2: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
2: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP, nami ginpapasan.
0: Namunang inaulat ko gina.
1: So, apoptosis
0: na. Ang role ni Dietri Bayo.
2: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir JP, preparado sa iya cancer lecture.
1: Oh.
0: Memorize na iya.
2: Gingaan niya ko sa ginatawag niya.
1: Impromptu.
2: Pangpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
0: Memory na iya.
2: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500,
1: wow,
2: kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
2: Again, ang amon din mga produkto, nga tawag ni Super Trio, kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag-Dietri Bayo everyday. No? Hindi lang kontra tangkaso, ubusip po ang kagilanat. Para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life, ha, layo kasi ginawag nga tangkaso ubusip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka Dietri Bayo. Gusto ko mag-ayo mag Dietri Bayo.
1: Salamat Sir Boy, ang Dietri Bayo makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise kag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong ginaton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang Dietri Bayo adlaw-adlaw. Sige. Before anything else Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton skin, dapat pugay ta, medyo maganda ta kag maayo ang aton abiran Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap ara Sir Boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy Sir Boy.
2: Kay nga kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusal mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kay mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na singining habon. Regarding beauty properties, kampyon. May papain nga gapaputi sa imo skin. May guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly kusis ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta sa Sir Boy, kinanglanta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no? Before anything else, tinluan mo anay imong ilok, sir boy. Ha? May antiperspirant kita nga ibutang or ginakuha natun diyan nga deodorant ining Clinica Diofresh, sir boy.
2: Kaya may BCO man yung kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Kaya rich in vitamin E ang BCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero na, may pang vision. Layo ka sa pagkaburon. Ha? Doon si engineer ka, layo pa lang. Ha? Ka, makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, no, hindi bila dry blaster boy ang aton nga eye. Ha? Kinanglan, taon man ta kung mga healthy foods man, sir boy.
2: Kanami, mas carrots. Eye care from mga ka, ay do ka lain, how? Ha? But anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
2: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, ibang gapagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sa DTX coffee mix. Mm-hmm.
2: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pa da, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food. Mm-hmm. Dapat mag-Clinica Sporebiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine and oxytocin, amo ni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi ginatabang mga neuropathy, nami man sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo ni ang ginahimo, amo ni ang gapalipay sa imo, no. And pinaka-importante kita ya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Sporebiotics, nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Sporebiotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni what? Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower. Uh-huh. So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no, mag-Clinica Sporebiotics. Basically, ginabalik yan yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men. Mm-hmm. Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blaster boy. Mm. Best supplement pa ini para sa aton nga stamina kag energy, sir boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa aton mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay, magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above. ang edad, mag-extend food supplement for men, nami isang daloy isang dugo, ah, ang dugo ni mo, amo ang pinaka life kuno sang tao sir boy mo. Mm. Ah, ang dugo kay nga ah, kun wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton sir boy.
2: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa gatawag ng kapasidad sa lalaki no in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka gatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahik sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil lang bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles ka mga kasukasuan mo da, no? Para makuha dangin ang yun habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
2: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang sir boy, uras ta, medyo bitin agad ay mo mga parting words, sir boy.
2: So, hindi ka maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag-DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system ka matamat ka paputi, nami, tangang imo skin. Mag-eye care drops, no? Ang eye care drops, amunin ang ginatawag natin para maandaman ang aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ko mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kagda ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayos sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: April Payo.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga butika. D3 Eggs. 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Ako nga akong mga tiil o mga panakit iliho. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.

Ano daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na yan.

0: lugar.
1: Sformiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sformiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sformiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sformiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Deo Fresh Roll-On.
16: And many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday
20: from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: You're listening to

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
2: Sa kadaw kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
2: Subong kamusta?
1: O ay nigo ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upunta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, gusto. Ano?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero ilang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may easy or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita yung mga kabataan. Hindi mo makita ang imo mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka. Pero lang nakita mo imo mga plangga sa kabuhay mga kabataan. Taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos nabulag ka biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, ti paano, ano na insura ka bata ko, ano?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na ta. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron, damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa FGP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala mo nugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wise ang budget.
4: Ang ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick, kag by TC.
3: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa atong mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isasulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa atong vision o kon pananawan. Kag kung malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
4: Kung may kumpisa na, bakal ka bago mata, islan mo.
3: Islan na, no? Wala na chance ang mabalik
4: na
3: pa.
4: Na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlukan.
3: Sugod na buron, ano?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, ulihin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom may TC.
3: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So, good ka na.
4: Ti, amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Ko da, Dok.
0: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times ED.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
8: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold. I care gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mata.

0: 500.
1: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
2: Pimples at rushes?
0: Is DTX 500 mo na yan?
2: DTX 500.
0: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
0: at pagaling ng pimples at rushes.
2: DTX 500.
0: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
0: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahangina, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: Una,
6: mag-ida ko sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nag-ida ko sa budig sang DDX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DGX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. 94.

na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga kautura.

0: ikaayong lawas.
1: Mga sukin at tungatang palamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikeng Lawas. So, sa mga palahubog, I would like to remind you, the more nga nagainom ka mo whiskey, pinpaadlaw-adlaw, ga-whiskey kong gabi para makatulog, you must take DTX 500. Kung nga, istoryahan ta na karon, manging kaupod ta siya ng diskasyon karon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Engineer Albao and Sir Boy Silueta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga sukin at tungatang palamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato natay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa breakdown sa mga fats or pag-breakdown sang fats sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
2: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sang isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina. Gadamo man ang free radical.
1: Kusto, good. Correct.
2: Problema sa salakyan nga sige ano?
1: Sige antar, sige carbon deposit.
2: Sige lang tawab lang tambutso.
1: O tambo, sige man aso.
2: Pero lang tawab lang wala gano, wala ga...
1: Gandar. O tinlo.
2: O tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500 kag may TC, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
1: Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay, amo ang fatty liver, kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
2: But silingon na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
1: Naputos ang tambok.
2: Normal lang nang ginagmay nga kuan ng mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
1: Correct, no? Kaya ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in, kahubag ang atay mo, Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
2: Liver failure kagid. Hapos lang, hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani, DTX 500 adadlaw. Inom ka may TC para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok na. Imetabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
1: Correct.
2: That's why kung tanawon sa laboratory, taas mo sa GPT or ELT ni mo, so inom gika may TC or pure C or ining gitawag DTX 500, manami na nga kombinasyon, powerful combination para sa nagadako nga atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GPT.
1: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudibaloon kung bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
2: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makit-an min ligid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya, Sir GP. Kung normal ang atay, dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo.
1: That's why galik ang pag-screening, taas SGPT mo, ano?
2: Kung so, palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check, Sir GP. Amuna, kung mayara ka sa family history sa liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya, Sir GP.
1: Correct. Ang pag-inom sang alcohol, especially sa mga makahulubog, no? Sa mga palahubog, I mean, adlaw-adlaw balaga inom, ini ang usually nagahubag ang atay.
2: That's why kung pala inom ka, inom.
1: Dapat DTX.
2: Sinil. Dapat siya pa inon gina damo kwan. Damo DTX 500 to my TC.
1: Oy, kabakal.
2: Pero sila niya, wala na kung siya ginom.
3: 3 weeks na siya.
2: Wala na siya ginom.
3: 3 weeks na siya nagpatindo sa niya atay. So may dako siguro nga okasyon.
1: Okay, piparar niya atay.
2: Kasi siyempre, lang tawab la, damo ka ginasulod sa imo, kwan sa imo, lawas, pang higo sa imo atay. Inom, sigarilyo, ano pa, mantikaon. Ang question, Sir Boy, Sir GP, Gabakal ka di TX 500.
1: May manog silig ka? May manog tinlok ka?
2: May maipisi ka?
3: May pambawi ka?
2: Wala. May pang-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Kinyaman, huwag ka gabakal di TX 500. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka di TX 500, tag may TC. Pero kung gusto ka na nga dali nga mapatay,
1: at hindi.
2: Hindi na magbakal.
0: ang iban, sa GP iban da, gaulat-hulat yan, niya, may liver transplant ba? Na kayo,
1: Hindi lamang alkohol, ha? Hindi lamang alkohol.
2: Kung may amo na guro, no? Grabe naging kabusador ang tao.
0: Gasalig permi?
2: Kung may pisa, bla? Aguba ako, atay, stand ko lang ni.
1: Kaila ka na, misano pa naman muna, no?
2: Pero kabalo ka, di gihapon maglawig, lantaw lang sa lakyan nga may spare parts. Magbaitian news na, bain chingan nga,
3: hindi na. Kundi na lang. Hindi na.
2: Hindi na. Ang original.
1: Sige, so hindi lamang alcohol ang nagagdamid sa atay, ha? Ang obesity. Isa man sa nagaguba sa atay. 30-90% sa mga obese ang may arasang NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease.
2: So, attention da sa mga buyonan. Once nga buyonan, sir, boy, medyo may mga deposit gina sa kwan niya, mga patsya.
1: For sure.
2: Dako gina chance. Ang managang the bigger your waistline, the shorter your lifeline.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ni mo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
5: Detex 500! TTX 500! TTX 500!
2: Likawan ang mga refined carbohydrates, likawan ang mga matamis, kung gusto gagin mag-nami ang ano, para hindi ma-promote ang mga pag-deposit sa mga tambok, likawan yung tanan ng klaseng tamis
1: Siyempre
2: mantikaon. Kag importante, inom yung DTX 500 kag may TC or pure Sir GP.
1: Ang may mga insulin resistance, ha, ining type 2 diabetes, garisulta man ini sa fatty liver. Kung may diabetes ka, sigurado fatty liver ka.
2: Tama na, correct na. Pero kung nakainom ka di TX 500 kag may TC, ati wala, kontrolado yung blood sugar.
0: Ma-neutralize ang
1: problema. Ang nami.
2: So, ato review on Sir JP, ha? Kung palakaon ka tamis, may diabetes ka.
1: Diabetes.
2: Kung may family story ka mo sa fatty liver, kung nakaagi ka viral infection sa atay, like hepatitis, kag kung palainom ka
1: alcohol.
2: Sigurado ha. Kaya basin kandidato ka na sa liver failure.
1: Ay, abaw.
2: Budlay mo. Liver transplant. Pinakabudlay.
1: Gahubag na taang imutyan doon.
2: Liver abo. Kidney transplant. Pinakabudlay.
1: Kagkamahal. Ang pamangkot na kung may inog transplant. Ay, kung may available na transplant.
3: O, kung may donor.
1: May donor.
3: Wala-ulat ka.
2: Hindi ulat ka nga magasto ka minilyon. Subong pa lang, inom ka na sang DTX 500 kag may TC or pure C. Ang purpose na to neutralize sa tanan nga free radicals. Kag permi na to ginabalik-balik. Nga ang nagakaigo ang tama nga lifestyle amo lang gid na ang manggad nga pwede mo nga madala hasta nga mapatay ka.
1: Correct.
2: Kanami bla Sir GP nga edad ka 80, 90, 100 CEO Kapas Company.
1: Ay kuno.
0: Grabe,
2: may researcher Kapas Company. Anchor man Kapas Company.
5: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi.

0: Alternativo Medicina and Wellness Center sa Gay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, sige. Ang liver pwede transplant kung si Dok pa. Prong baos ang ilok?
2: Pwede man i-transplant. Wala nila yung tapos mag-transplant.
3: So dapat, no, putik tahanta nga itong lawas. No, putik tahanta man itong padda, pelmi. Oh, no? Oh, pusina, sa inyo pamalay. Mm. Kailanan maligo, pelmi. Mm. Proper or good hygiene is really essential para madula ang body odor. Mag-Santom Plus Herbal Soap, anay, no? Ini siya mabula, no? So katatanan ng mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaos ang lawas mo, kwaon ni Santom Plus Herbal Soap kay may VCO. Kampiyon na. Tapos na, engineer, ang muning sekreto ni Jiran, muning
1: mumot
3: Klinika Dio Fresh Dayon with VCO man, gapaputi sa ilok, gapagkwapas mga bakterya, gagatuga, no? Gagaproduce sa mga toxins, gagapabaho sa imo ilok. So magklinika Dio Fresh, hamis na, mumot pa ang ilok.
1: Mangkuton ko sa nami, gid first hand information mo. Engineer, kapila ka mag-inom, extend kag maggamit pagmasay sa isang adlaw.
4: Eksakto na, hamba ni Doc.
2: Para na, pag-circulation.
4: May affirmation na.
5: Gabi ko.
4: Do lively ka na permit. Kag-ready ka, every now and then.
1: Sabi ako na sa working ready.
3: Mag-serve sa,
1: Mag-serve sa barangay.
2: Importante, energetic kaya kung mag-serve ka sa barangay.
4: Kag-do wala ka blagi na tuyo, ya, Sir G.
1: Ay, kampiyon.
3: Tuyo, ha? Sabi ka pamukaw, gali.
1: Oo.
4: Hindi ka ba na makambal nga? Buwas lang, tunga lang anay.
1: Ay, buwas! May medya-medya. Meaning, ready ka all the time.
4: All the time.
1: Oh, dumingi yung plan. No? To si, ano to?
3: Tapos, engineer. Tapos, ma-extend. Gapamasahe ka dahil. No? Santom Plus Herbal.
2: Nami na yan.
4: Kanami, gidya.
2: Kaya, siyempre, kung kapoy kabilong adlaw, nami gidya mga pamasahe.
1: So, may masay stock.
2: Santom Plus Herbal Oil.
1: May masay stock.
4: May complete.
1: Pero, kunaga, anong paborito mga kape?
4: At yun, DTX 500.
1: Kung coffee mix. Oh, kampiyon.
3: DTX 500.
1: Si Sir Boy, galing ka, galing premium.
3: Ga-detox ka pa.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ano bala, ginausal-usal na mga term nga, doon may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, doon kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da, pag abi mo, puno-puno.
2: May kilala ko ba tao nga halos tanan bulong ara sa iya?
3: Ara sa iya?
2: Hindi manahan.
3: Oo.
2: Nga ika antihistamine, ara.
3: Hindi
2: may para high blood, may ara. Oo.
3: May pang COVID, may dalaman sa. Ditribayo na.
2: Tanan halos, dalho na lang niya.
3: Kaya ginaiyaway ginakabinet, gina bulsa.
2: Pero pwede siya ni Sir Kevin. Parmasya gina dala.
3: Kay Ditribayo ang ginamitbit ni Sir Kevin, no?
2: Naka-Ditribayo.
3: Naka-Ditribayo. So kung yan Ditribayo ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni Ditribayo. Kung usaron mo ang Ditribayo, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang Ditribayo. Kung medyo feeling mo go ga tawag sinigani gas ga may medyo galipaton ka na do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra kibasi may Alzheimer's ka na kayang-kaya ni Ditribayo. This are all
2: kung
3: possible.
2: Gusto ka mag oral hygiene, Ditribayo.
3: Pwede man.
2: Kung may kagaw sipon may hilanat ka daw, Ditribayo ka daw. Ay, permi na to ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani nga matrangkason ka, medyo mainit, gainit ka na, ubis ka, naghilanat ka na, every 4 hours gid ang amon suggestion sa pag-inom sa Ditribayo.
3: That is the therapeutic way of using Ditribayo, ha? Kung medyo ara ng sintomas ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, duha panigurado, no? Kay amon gani architect do nagbangon naman, no? Kay nag-Ditribayo. So ang
2: Ditribayo, may kilala ko nga pulo ka daw hilanat ginpa Ditribayo every 4 hours dula nang hilanat.
1: Ay oo.
2: Kag in-declare nga COVID kwan.
1: Kag gano pa.
3: In-declare COVID, COVID
1: lipado ka, elderly
3: COVID
1: siya.
3: COVID positive.
2: Ginpa inom lang ano?
4: Ditribayo.
2: Ditribayo. Kaloyan.
3: Kung kamo ginakulbaan kay balo ko damo ko tupad balay, damo kasuya sa akon sugata sa akon sa dalan. Ginakulbaan kami sir muna. Normal na ginakulbaan ka kay may pandemya ta, no? You just need to follow the protocols ang atong gobyerno magma.

0: mag face shield, wash your hands regularly, and take your D3 bio.
1: If amo na kaimportante ang mag-mask, kag mag-face shield, sir boy,
0: the more,
1: kag social distance, the more na importante nga may D3 bio ka. Amutong maaway.
0: Amutong maaway, sir.
1: Masugot kag sindibis ka na no pang mask mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot gina
0: malusot gina sa malusot no malipat kag gid nga may maputang mo ang
1: kaw oh, sa imong mabdong
0: kag si mo ba
1: hindi gid ma perfect
0: di mo ginaya may wasan
1: kaya nyo kaya mo ma perfect ang pag-inom sa D3 bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So balik ta sa topic ko. Paano nangin pharmacy ang D3 bio sa gamay nga soft.
3: Oh, amo na abi.
1: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa sir boy kaya.
3: Kay pharmacy dapat kumpleto eh.
1: May kan ka may kaspa ka.
3: Pwede kaya.
1: Kaya.
3: Sa sagwa pa lang ha?
1: Oo, butang mo na.
0: Duha ka soft gel, kunting ha, putang sa buhok mo.
1: May alap-up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
3: ka sa kaya
1: mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo ano, pwede mo imumog.
0: Oil pulling.
1: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
0: Kampiyon din ang untop, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath.
3: No? All in one ha?
0: All in one.
3: Sa ulo pa lang na.
1: Para masya gani ang D3 bio.
3: O sa sagwa, sa sulod, sa ulo.
0: Sa ulo.
3: Sa brain. Ketones.
0: Imuson ang beta amyloid
3: plaque.
0: Layo ka sa ginatawag Alzheimer's, kag dementia, hindi ka na lipaton. Hindi ka na tawag sa ginagin ang maintuan. Kampiyon ng ulo mo, 80 years old, pero kampiyon ng ulo.
1: Painomon gini, in general, bawa yung masako para di sa lipatan.
0: Correct.
4: Ano ito, kung doon may kakampanya na, yung mga, excuse me, friend Reyes, balhin sa kuno barangay 35. Kaya pwede dito sa kuno mabuto kay kagawan, albaw, kapitan.
1: Ate, nami ginaya si Reprend.
3: So, tapos sa ulo, manaog sa liog, sa puwak, tutuwalan.
0: Tinloan, tanan, nga, bakterya nga, nagtina sa puwak, nga kamakatugas, ang tonsillitis.
3: Ay!
0: Kakas!
3: Ano, kakas?
0: Manaog sa tiyan.
3: Oh.
0: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potiktado, tanan, kung ano magiging bakterya nga, atasay mo lining, panghimuson.
1: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
3: Patay. Ang mga kwan, ining kagaw nga makakos ng diarrhea, patay. Tapos, ato si sa tiyan, ibalik ka pa sa ulong serotonin para magnami tulog mo.
0: Kaya sa tiyan to,
1: pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
3: Probiotics.
1: Ga para mag-produce ang B-complex.
0: B-complex.
1: Sag happy hormones.
3: Ang namin ni sir.
1: Grabe nga, di matawaran nga beneficyo.
3: Ang asma sa lungs mo.
1: Kaya.
4: Ang namin magiging Sir GP, over the counter, hindi kinanglan prescription.
0: Correct.
4: Anytime, pwede ka kabakalya sa mga pharmacy.
1: Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini, makanto na sa imo, dugo, kag-lympathic system.
0: Nan. Dito na siya ma-convert na siya sa tawag ng monoglycerides.
1: Si
0: monolaurin.
1: Mahima na siya si monolaurin, si monocaprin, monocaprilin.
3: Grabe.
0: Da, ginabahiran ang D3 bio. Kaya da, yung ginaputiktahan niya kasi any kind of virus, kagbakterya, magsod sa lawas mo, huwag siya labot kung ano na siya.
1: Kundi, sa sige ni mo nga inom, sige ni mo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinloan niya.
3: Ang atong mga damo, mga paracetamol, body pains, anti-allergy, may epekto sa atay. Dugo niya atay mo. Hindi wala. Panamiun niya ang atay mo.
0: Correct. Ang D3 bio, yung ginapajim yung atay mo.
3: Ginatunaw yung fatty liver.
0: Ginatunaw yung fatty liver. Kikina-improve yung imo metabolism. Tikong improve yung imo metabolism, kuhaon yung tambok sa imo sa imo atay, usalo niya as energy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Pusat sa atay, pusat sa tinae, naog sa prostate gland. Wala ka-inflammation.
1: Wala.
3: Hindi ka magka-BPH.
1: Hindi ka magka-prostatitis. Hindi ka magka-BPH. Grabe, no? Kung sa mga babae,
3: picos, wala.
1: Wala na ng mga kandida.
3: Kandida.
4: Kagang madula ang depresyon mo, kaya hindi ka nag-uri mo.
1: Siyempre, ang stress mo, ga-produce ang happy hormones mo.
3: Correct.
0: Kagnami ang imo hormone production, no? So, basically, abi na damo damo
1: na dapat tubtubs ko.
3: Ang dapat ang kuko
1: sa lami kuko.
3: Ang punggos
1: atakihon sa punggos ang kuko, di ba? Gakwana, gagalamay ang iba niya purpod. Pero kung nakainom ka D3 bio, butangan mo na.
3: Butangan
1: pagit.
0: Kwa na yon.
1: Umpawan.
3: Toxic
1: mo lang.
3: From head to toe.
0: Pertino. So, amak mo, no?
1: Amo na ka nami ang D3 bio bilang pharmacy. Like a pharmacy.
0: Ang binti mo ka different klase nga bulong, isa na lang. D3 bio mo na, no? So, that is the convenience na matag sa imo D3 bio. hindi lang pang pandemya, pang pamilya gidya, no? Amo nang maimo kusang D3 bio si mo. So kun ako sa inyo, baka nakamo sa inyo yung stock. Kay kunami giniyak may isa ka mo ka box inyo balay, kay anyone could use it. Si Lola, si Lulo, si Manong, si Manang, pati na ang malagawan yung teenager nga damo sa mga katol-katol. Wow. Kayang-kaya himuso ni D3 Bio, no? So that is the effect of D3 Bio sa isa ka pamalay. It gives you that peace of mind, katawhayan sang ulo.
1: Para masay pa lang to atong isgutan. Boss Goroy, italakayon mato. Paano nga ang D3 Bio is like a janitorial services.
0: Correct.
1: Amo naman ta, amo naman mo explain paano nya tinloan ang imong mga bitamoloid, bitamoloid plaque, paano tinloan imong mga toxin sa atay, paano ang mga bad cholesterol mo kaw nya.
3: Tapos sa Monday, istoryahan ta halin sa soft gel, ang iya nga breakdown pagkatapos pinakatapusan.
0: Correct.
3: Halin sa lauric acid, sa monolan.
1: Paano siya makadto? Anong matabo?
3: Hastay paghihi mo sa
0: no? Kung paano kang lawas
3: topic mo?
0: Makabinipisyo ang imulawa sa D3 Bio. So diin ka pa, no? Diin ka pa, makadto ka sa iban nga suplemento or vitamin D3 nga supplement, hindi na. Mag D3 Bio ka na.
1: Kung alam ka, kung gainom ka D3, D3 Bio ka na lang.
0: Gusto.
1: Di matawaran ang binibintaha. Ang D3, grabe ang bintaha based sa research. Pero mas grabe ang bintaha sa ang gin-combine na si BCO sa vitamin D3.
0: Posto. Imagine mo, merging.
4: 10 to 15 times.
0: 10 to 15 times.
4: Sobra pa.
1: Merging. Sa muna, abi ko, 10 times lang.
0: No.
1: Sa sige na mo research, 100 times.
0: Grabe.
1: Hindi lang kay 100 times, sir. Thousands na ang gawin.
0: Layo-layo is ang diferensya. Kasi you're merging two superpowers of nature. Vitamin D3 and extra virgin coconut oil. But if you could see this, babaw gidyang extra virgin coconut oil sa vitamin D3. No? Ina siyang kombinasyon, makita nyo lang na sa D3 Bio. The effect of that D3 Bio, makita na. Damo na ko, ginamo nga reviews. But gusto ko ni spread gid sa inyo. Sa tumatagay ni ilo, da available na. No? So hindi na kamo magsakitek sa ako.
1: The only antibiotic nga wala resistance.
0: Oo, wala.
1: Diba? Ko mostly ilang taon sa mga migo na to, nga mga medical doctors nga medyo taas-taas ata nga klaseng antibiotic. Kay siyempre ang iya nga sakit, bla bla bla. Pero si D3 Bio, halin sa pinakaunang nga klaseng kagaw, tub-tub sa latest nga kagaw, wala pili, sir boy.
0: Correct.
1: There's no resistance.
0: Hindi siya ka-evolve ang bacteria kung kontrayo sa D3 Bio.
1: Ay, hindi. Eh, paano mag-evolve? Patay kaya. Patay rita ka patay.
0: Kaya ang banat ni monolaurin, kag ni monocaprin niya, ara gidya sa iya nature nga kaya ya patsyon ang bacteria. Kumbaga, anghel kontra demonyo. Kasi ano pa klase ng klandemonyo, kapatsyon gidya sa anghel.
4: Correct.
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
5: ang Physio
2: yung may D3.
5: D3 Bio
2: with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
5: ang Physio
2: yung may D3.
5: D3 Bio.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Focus on benefits sa D3 Bio.
3: Alright. Sa may mga kabataan nga may problema bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3 Bio, post on mo ang buhuan mong soft gel, ipatulo sa sulod.
1: At least 1 drops to 2 drops.
3: To 2 drops. kampyon nga.
1: Ang iba niya, Sir JP, ginabutang la sa algodon.
3: Kaginano nila. Banyo sa sulod.
1: Oh, banyo sa sulod.
3: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo ka kagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan typhoid.
1: JP, sa mga ano, mga iloy nga may mga kabataan nga mayamo na.
3: Oo. Oy, sa mga iloy ha, ang kabataan nyo nga dumidyo natuslok ang dunggan, kasakit, abi, buslutig gamay, kagpatuloy, duwa ka kung drops, no?
1: Two San drops D3 or butang sa cotton ba?
3: Hindi mo na may mo sa plain D3.
1: Hindi.
3: It's the VCO.
1: It's the VCO ang superstar sa D3 Bayo.
3: Nga nag-cure sa imong otitis media.
1: Supporting actor lang si D3.
0: Correct. Ako ya, gusto ko yan D3 Bayo because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko yung mausa. Topically, maputang ko yun sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
1: Correct.
0: And lauric acid could basically...
1: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
0: Kampyon na.
1: Mas ganami pagid siya.
0: Ina supercharge ang lawas.
1: Kung mahimo pagid siya nga,
3: Mono lauric.
0: So lauric acid iputang ko na sa akong pilas.
1: Dali kay ang lauric acid di nakasulod sa kwan mo sa imo nga system.
0: Hindi nakasulod sa system.
1: I-change sa anay sa imo ano into mono lauric. Pero kung sa guwa-guwa lang,
0: lauric acid lang kaya na.
1: Kaya na.
0: So mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
3: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kay medyo i-massage mo.
1: Kanami. May manog massage man ka.
3: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya.
1: Imining pa ang D3 Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. I-massage ka na dyan.
3: Correct. I-massage mo lang.
1: Ang D3 Bio. Nami na siya. Permin ako na ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
3: Boska.
1: Damo ka manggad. Pero yung damo ka manggad, ginawa yan sa kabataan mo. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gitwag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, Sir Boy.
3: Correct.
1: So, munang namian ko, gidra ko namian, nga permi ko gainom 3 times a day, every 8 hours, Sir Boy, nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahandol mo ang stress sa bilong adlaw. Imagine lang, may ara ka, 300 tub-tub ka, 300 ka tao.
3: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
1: O kaya.
3: 50% may lugtasan.
1: Oo, 50% ang lugtasan. D3 Bio lang kasaran siya na.
0: O, kita
1: niyo, D3 Bio lang malakas.
0: D3 Bio lang ang malakas.
3: Ang babangga, giba mo.
0: Giba.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: tapos.
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
2: Ka! Shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica For Bionics,
13: Mighty C, DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll-On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
20: may free checkup ka pa
21: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
23: I Care Gold, ang superior eye formula.
24: I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
25: I Care Gold, ang superior eye formula
26: para sa epektibo nga kombinasyon.
27: Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold,
28: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
29: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: You're listening to 94.5.

0: lingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, rato oras alas 4.39 na ita agahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay

0: sa umaga. Michael Solorio sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
1: Well, mga ka-K5, good morning. Medyo nga gahon gid sa ring mga tagpamati sa bilog nga probinsya at akyan. Gising na mga ka-K5, makaroon Martes pa ang kitang adlaw.

0: Medan nga gahon gyud sa ating mga tagpamati mga ka K-Fab. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning sa bilog nga probinsya takan kabilugan makarang nga Banoy tag kalibo medan nga gahon. Oh, masaw-asaw ka bi pa basta kainat aga-aga nga raw. Manami ka katugog mga ka K-Fab, no? Dahil nga ni nga magamig, no? Anyway, good morning sa ating mga tagpamati sa mga nagapadagat mga text agi ka akon makaron, no? Sige basahon kin do na ra. Ma-headline anay kita. Anyway, good morning sa mga negosyante. Kumusta rin yung mga negosyante sa Cabanituting Reyes? Mga dayang mga negosyante sa ating public market. And of course, ating mga driver. Pero mga ginikanan makaroon na timprano pa nagabugtaw, nagagahaot pamahaw. May dahil nga gahon kayo tanan-tanan sa ka-edisyon. Adlong Martes, September 8, 2026. Sa ka-edisyon at programa nga.
1: Alita, K-Fly, sa umaga.
0: Makita kita sa bilog o kalibutan pagi sa ating official Facebook page, live programs, das K5 News FM. Kalibo, i-follow, i-like, i-share para maging updated kita sa mga balita, lokal at mga balita national, pati sa ating nga mga international nga mga senaryo, mga ka-K5. Inyo karang anchorman ay, of course, no, si K5, Michael Silorio, asta, malang kita ita rondaya, karang alasays ita agahon makaron mga ka-K5. Aga, syempre pa, sa ating karang nga paga ililiba, mga balita, aga, mga informasyon para gid kinyo makaron nga agahon mga ka-K5. Umpisa nato no pagtalakay mga balita. Mauna nga kita mga ka-K5 sa ating karang nga mga headline na mga balita lokal. Para makaroon sa rin mga balita, lokal mga ka-K5, amended copy ka rin, certificate of candidacy para sa BSK election. Ginpagwa ita Comelec. Sa mga naunaw niya ito, nakabuo ka rin ita rondayang COC, certificate of candidacy. Ibig man na ninyo, nakapangayo gun ka mo. May advice ka rin, Comelec, standby ka mo, angan-angan ipabati na akon. Mga dayong minuto, malang interview ra. Kung ano rin yung dapat ubrahon. Kasi may amended nga, ano ra, daya nga COC, Comelec, mga ka-K5. Samtang nga senior citizen sa Banua, ita Altabas, nakabaton, itanda ka rin ang social pension. Pangod sa sunod-sunod nga brownout, SP Aklan, magkapatigayon, makaroon nga adlaw, it legislative inquiry. Oro na ipere, sabi ko, nagtalimong adlaw nga to, naghangin-hangin, mga nanumugan, ah, pagong daro ko, supplied kuryente. Sangkirete ka tang hangin-hangin niya sa atin, nga na pagong supplied kuryente. Dati yan ay kunar, may mga saling, may mga sawa tao, kung ano makon gasaka. Maliban yun, nabi siya nagsaka, kung doon sinugukta, na sangkirete, tang hangin-hangin, eh, pagong ta. Ay, bako, makarayat, ara. Sabi mga SP member natin, kung tanaan ninyo abisan dara sir, kung ano rato nga maobra ka rai, hindi ka man kaayo sa anong servisyo. Sa anda nga, sa ake, makayo ka abis sa anat akil ko, hindi, gid lang, syempre. Ikon tayo servisyo, quality man. Tingin natin mga quality above all. Ano isang kiriting, huyang-huyang, itsangay, pagong. Ano to? May ato man nga mga police report. May ato man nga mga balita sa newsroom department. Selo sa mga balita nasyonal. Dating Speaker Romualdez inaristo matapos akusan it plunder. Na hospital ta. May ada sandara madali kat sanda magpa-confine. May kwarta ta eh. Kita tang pobre nga bago umagto sa hospital ay malala ko ta eh. Gagyan eh sa mediko. So man, hadok at imos bagayran. Sandara bisan sa abroad na magpa-hospital, bisan magtinir pa sandarito ay buhing-buhi. Sanda? Ombudsman Rimulya, planong mag-adto ka rin sa nasyong France, kuno?

0: Samtang dugang pag inaton karang mga headlines mga KK5 no. Sa ilo man kita sa aton karang headlines mga balita abroad no. Balita international mga KK5. Sa balita international ay maiyaman mga KK5 karang mga pasahero. Sobra 300,000 ka mga pasahero sa Indonesia stranded matapos magupo ro bulkan. Tama tambay sa Biblia Fred. Ano man na ro assign man na ita magapit ka lang magabot. Ay gagupok ro bulkan man na gailinaway man na ro mga nasyon. Oh, ayo na gida. Malita ang ruwa kinabutan ka to. Pag istorya it Amerika aga Iran na uwa madayon ay dugirat aman na makon hay medyo naga hana tang ako ano dayang magagapad pagid mga ka K5 but ana hay diet ang makarondo ano ra diet ang makarondo masubo ay kitat ana ro daya karon nga alinda apektado pilaro sa ring mga headline na mga balitaan aga dayang mga balita ginatagaton ni DTX Coffee Mix ang healthy nga classic kape nakakape ko nakadetox ka pa may anang chia seeds may ampalaya may ana pagid DSE o di sugar-sugar cane extracts ang kamapait nga party ito para masukungan doon mga diabetes. Mabakayo sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Iagamang sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia, College of Technology, at mga pitman sa IBL Sports Complex. So, nanay kita sa mga headline balita international.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Sos ka namin ito, hinigop DTX Coffee Mix. Ako to siguro tao hindi ta mabuhi kun wat kape. Ah, buhi gid man do. Syempre galing aron na nakasanayan ta binaton maghigop it kape nga. Sa nasyong Indonesia mga ka K5 nagwarning makaron don dayang mga otoridad sa dayang Indonesia ay dayang ani makaron may na stranded igtong mga pasahero. Ginasugid mga 340,000 ka mga pasahero na na stranded karon sa bilog karon nga Indonesia matapos mag mayuna karon nga volcanic eruption. Oh, pag nato nga volcanic eruption, syempre nagupok bulkan. Volcanic eruption disrupted nearly 3,000 flights and forced the airport to suspend operation for the second day. Oh, grabe ta. Ano ko, no? 3,000 nga mga flights suspendido dahil nga ni sa pag-upok it bulkan. Oh. Anang pangat bulkan, anak ka kakataw. Kakataw located 150 kilometers from Jakarta began erupting late on Friday, producing lava fountain and sending volcanic ash into the capital and the Lampung province. It stayed seismically active throughout the weekend. Nganero na i-aktibo tayo mo sa sudaya karanga. Daya nga nagtaliwan yung mga inadlaw, aga kung sa sinya nero na ikabaabot na ng abura ng ginbuga. O, oh, siyempre, kung ikaw ro piloto, kita mo ro nakamagubaan ka tingin magpugupad aeroplano, gini, butaya mo, pero kabuhi, it pasahiro rin kung mauron tamatod. Daya nga Jakarta sa Soekarno-Hatta International Airport decided na to reopen as planned due to the continued presence of volcanic ash near its airspace. Nga ni, hayo na sa nang kahawaan sa mga sa hangin, grabe ro abo mga KK5 nga ni, hagin sarado anay ro daya karon nga nasambit nga airport. Daya mga balita, ginatod gaton makaroon ita extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids ang phytonutrients, kisagapan it makarot at labo, was ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, nagapatas man it potensya at passion, mapagaki man ako ng mapababayan, nagatat extra enerhiya, nagapatas pagid libido, nagatat extra performance. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, Frente dating Garcia College of Technology, magapit pagid sa IBL Sports Complex. Daya may problema ka sa dayang erectile dysfunction, baka meaning hindi yun magtindog na imong antena, baka. Kung sa para maintindihan, eh, kung kata na ma wow, tagatig, do ice ref or ice skin, hindi mahumok. Ay mag-inom kat extend food supplement for men. So, Washington abandoned talks with Iran for aggressive economic pressure campaign. Cornered, Iran is now threatening military escalation and wider war to force negotiator back on the table. Doon daw makagadlo ko. Ano ko, no? Ay, sa makaroon doon, Amerika, matrust anay. No, sa daya na karang pag-istorya sa daya, boyang pistok na itong istoryahan nanda. Ang sigit aro pressure makaroon sa daya nga Iran, especially may mga sanction sa nasa Anas yung Iran makaron, ay do Iran, ha? Hindi man ako mo magbalik ka na makipag-istorya, girat man na ra. Ay sino ka, uy, kita ron, kita mo may mga siman yun to nagkamatay, tinama, tara ng barko, sa Strait of Hormuz. Ay, US President Donald Trump has dismissed diplomacy with the Islamic Republic, calling a June ceasefire agreement that is not worth the paper it's written on. His administration has instead piled pressure on Iran through a global sanction campaign, military strikes, and maritime blockades that stops goods from leaving or entering the country. What makasugod kanda mga produkto? Oh, wawon kanda na balibawa, nag-export kita rito at saging. Wagon doon ay ginbangan dat Amerika.
1: Balita, K-K-5,
0: sa... Anyway, doon yung mga balitang abroad, mga KK5, good morning! Daya, abing arabi ay na lipay, gita kita kung sa mga abroad nga mga KK5 buhay. Ah, daya man ang imported gidana oh. That's why nga ni nga bisan do aton nga mga ano ra daton nga mga ginapadaga kato ginarigalo kato nga mga brief bisan man ko palda ko tay iparepair pa bisan goga ay halin sa abroad. Sa ilan sa mga balita national.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Good morning mga KK5. Oy ro si dating House Speaker Romualdez mga KK5. Ay naristo kahapon. Aga makaroon ay Congressman Romualdez sa Motlete. Sa daya karon nga ginparesto mo at Ombudsman 3rd Division. Ginserve duwaran kara sa Cardinal Santos Medical Center kung sa CNA. Igto man nga ni Remo naka-confine. Oo, ay na-hospital mo sa cardiovascular complication. Si Bunuan, yan ni Secretary Bunuan, nag-ataka ngayon ko siyang adlaw ay katuwa, ni Motkasi, katikang ta. Si Jinggoy ay nasugod sa ospital, ha? Danlog sa CR na ospital man. Dali ka takandaki magpa-ospital, no? Mga maurat ang... Ay kita ta mga pobre nga rin, nadlog ta magpa-ospital naman. Ay, doon yan. Siyempre sa Bagayran, tarun doon ay. Tapos ay mumutlogan kapat mga nurse dito ko naman suplada, mas kami sa mga government ng ospital. May antipatika gida ka tong nurse itong bakasay. Hindi pa naman ako mamaguway. Agod ikatao man sa iba rin yung katri ko, no? Kagwapa pa, abi to. Yung ko para makara ni DLG Secretary ni Mulya nga si Romualdez ay ginahambay nga person deprived of liberty o PDL. Samtang sa idagom ko rin matkustudiya at government hospital mga KK5. Si IDG gila. Nag-ugad na pag-aristo ka na sa 7.4 billion niya kaso mag-infile karat office of the ombudsman sa sending in bayan. May kantanan sa ginasugid niya kickback sa manumal niyang flood control project o 2022 sa 2025. Sos, kung magbinatood, halimbawa, 7.4 billion ni Sos, ng kwarta. Bisan, maglitsyon kat baka ka rin, mag-aha ta. Ay, kung ano man makaroon kita mga KK5, bro, sitwasyon ka ton nga nasyong Pilipinas, ay kaparte man karon do mga butante. Pero ordinaryong tao, kaparte kita ka, naman. Ay, kita man ka na nagbutang sa pwesto. Sa aton nga 1987 Constitution, the Philippines is a democratic state. The government authority emanates from them. Ngani, tanan nga mga otoridad na halin ka ton. Sandar atong inbutang sa pista tapos kung ako saan nat-plunder. E kung ano man makaroon doon nagkakinatabo mga kakifib sa nasyong Pilipinas, ay kaparte yun karoon doon butante. Na ano man, abi, kadali kita kita magpati kung mas kapin kung campaign period, kadali kita kita magpati sa mga pambubulang. Ara ko tama, nabubudol doon mga Pinoy.
1: Alita, KK5 sa umaga!
0: Dali kita kita magpati sa otsa-otan yung kita at budots kung amat nga nagmagkita mo magbisa-bisa sana sa may mga edad. But, ay katinahuron man ako kandidato. Isos naman at buot. Ay buto man natong dani. Baga ng lula. Oo man nala. Kung barangay election man, magayo ka pa. May naghihibaya. Gunki mo. Ayaron makaroon may mga proposal nga medyo hindi madindo barangay election. Base kung maduga ka ng hibayag sa barangay. Meron doon na. May aton karang amended nga COC. May interview kita man doon na. Ay, daya makan mga KK5 bro, ano eh. Daya makan mas nagapati, tabi kita sa daya mga propaganda. Nanda, kita mo, hadadaga kita. That's why kung ano rin ka kinatabo sa nasyon makan, kung ginabaha man, kung may corruption man, kaparte ka ng mga Pinoy.
1: Balita,
0: siningit ka mo at corruption, ibaligyan ninyo yung boto.
1: Balita, KK5 sa umaga.
0: Basta, politiko tamag ang magapati, pero tawo gapati pa nga yun kisa sa pari. O, ro pari, magambag ko naman, ginadudahan pa, o mga religious group, ginadudahan pa naton. One time nga ni kami namatay, ginamisahan it pari. Kuno ah. Ang bagay sa humili, atong igmanghod, halimbawa si Juan, halimbawa man lang rangagan, ha? Atong igmanghod ngang si Juan, balibayt pare, hay nagtaliwan yun ni Mao, iya sa dayang kalibutan. Saan ka mahugod? Good provider sa pag sa anang pamilya? Pagkatapos may kahadlok sa Ginoo. Agabi sa tanan, bukon it babaero. Sabat ka anang biyudaw. Ni, tanawa, bimana to ba si bukon at si Papa mo ginamisahan ni Padre? Di ka ba magpati sa pare, pero sa politiko, paghaman ng oy, manang magad... Servisyo, taman na rakon nga rakon. Para ga taman na sa tao, man. Ah, galigid-ligid at suportaro, ordinaryong butante ay... Sanda sa uli, gagapinan tayo, gagaway tayo si Dagom. Di kontrasan na makasaya eleksyon, masunod eleksyon, apin na sanda, ay radat ang supporter, ay, nakikipag-away, nagsukod at gabuan dito. Anyway, good morning, Anay. Sus, kabuta itong mensahe, daliang. Good morning, Anay Kaiser, Isagani Retiro, good morning. Oh. Edwin Aguelo, good morning, shout out mong asawa nga si Lucy, nga may trangkaso. Ay, imong i-check sir da ng trangkaso kung nagabalik-balik tapos ipa-check mo sa doktor ha. Eleanor Placido, good morning. Jipoy Palaboy. May dayon niya agaon Sir Mike kasi kinatabo makaroon nakikita sa Inobright mong official nga hagos tanan. Ma-commercial kada kay Febred ha. Nga sahi it gobyerno ag kampanya na saligan it pangabuhi it pumuyong Pilipino nga bisan sa kalisuron ag pagkalisod hagos mga muyo ka lang sa atong Ginoo kung hinuno pa matabo nga. Ibaylo do tiyog itadhana sa tawo. Tama. Ay, doon do resulta, kung ano kita makaroon, doon do resulta na desisyon kung nagtaliwan niya eleksyon. Balikan ta ka mo, alas 5, hindi, alas 4.56 na tagahan do oras pagkatapos at mga reminders. Stand by.
1: Dito, KK5 sa umaga.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta?
2: Check.
1: Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
3: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
3: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
4: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oo.
3: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
1: Amo ling ipikwe to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Kablat yan.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makutok ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ko may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
6: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-uunin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
3: Boy, ko kapi para sini.
1: Nagsulod lang na mag-us ako noto. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
4: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos ta nang Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagigaga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik kita makaroon sa rin mga balita, mga ka-K5. Datan makaroon yung oras, alas 5.2 na ita agahon.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Dire-diretso natin yung mga balita. Good morning, Anay, ha? Kay Qualis Conception. Good morning, Mike. K5, Mike, have a blessed Tuesday. Yo, Ugantes, Banuit Kalibo. Nagawa ako ay medyo nabatian ko sa akong headphone nga nagkinagas. Mga kundo, Ugan, tama, Ugan, nagali K5, Fred. Gin-check na ako na ako nga motor si Dago. May basa mo akong maugan na nag-matunaw. Anyway, good morning sa ating mga tagpagamati, mga ka-K5. Sa ating mga, makaroon nga pagpadayon. Oy, iba ka naman ako sa simbahan nyo, tana ho. May unang gidabing nga tawo nga timprano pataga pangamuyo. Tama, daron. May unang gidangani nga kada Domingo tahay gaagto gida sa simbahan. What, at absent? Domingo sa simbahan mo, tapos Lunes sa Domingo sa simbahan, tapos Lunes at Sabado, sige, libak sa tawo. Iyak ating kakita karon sa Pilipinas. Diyos na naman pero rabatasan tayo. Ginasugid nga abura Bible study. Kwan pa ron, ginasugid nga magapit sa Ginoo pero manuglibak. Manugbantay ba? Ayun, grabe. Sa Pilipinas ka makakita it mga moron nyo. Nag-iya ka man sa Pilipinas makakita. Nga gusto mong makagukat it ID. Uso yan ka mato, valid ID man. K5 Romy, sa kampiyon niya mga balita.
0: K5 News FM, live report.
1: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, maugano'n karang agaho, no? Makarangadlang marahit sa Martes, yes, aton karang probinsya Taklan. Sa aton karang tipon ng mga balita, yes, aton nga sa Libuting Station, nagkama naman sa pila ka mga municipal police station. Sa aton nga sa Libuting, so far, K5 Mike, no? Mawagit din kulong makarangadlaw. Makarangas sa 24 oras sa food truck lakapsel ay madulong lahat ng lakapsel. So, bakante kitay by cell yung aton nga tatlo gate sa mga silda. Yes, aton nga kalibo 20 sa kitang turnover. Yung kitaran itong mga, may mga kaso, pantaliwan ka itong Domingo. Yes, aton nga kalibo 20. Pero may mga balita lagi hapon kitay by, parang kaso nga ita pagpamagag, no? Ag, mahaba na itong nga ginreklamo isang kamimbro ita BIPAT. Yes, aton karang nga poblasyon kalibo kitay Michael. Matapos ka na karang naging sitaros ang kamindodidad ay nagsintro tara na karang ama kay Michael. Ay kabira, mga bandang alas 8 oras krat tagad kagabi yo. Tayo sa certain reason kay Mike, no, sa kabipat member sa Poblasyon Kalibo, nagpa-report niya sa atong karon nga Kalibo PNP, na samtang mga bandang alas 8 oras krat tagabi, ay samtang mo hinaga, maapanabi si Kibay Michael, maapti ka natin taga poblasyon ng BIPAT. Nga siyempre ay, yan kita abi ahagot ng sintot mga panakawan nga sa Kalibo Kibay Michael. Ag, madatag ihapon makaro panakawan Kibay Michael iya sa sa Banat Kalibo.
1: Oo.
2: Ag involving kwaton nga nga mga minoridad. Sa nagkara nga paglipot Kibay Michael, ag siyempre ay andang habutan, ikara mismo sa may purok dos sa Sila Serna, kaya ang sangkam minoridad nga 16-year-old Kibay Michael. Ako si Jen, anda karang naging sita kay Pai Mike. At ano ba din pa uli? Siyempre, alas 8:30, at 8:20 ay alas 6 para aking korpyo. Ay may mga inuras pa nga pwede pa nga makauli. At hindi pa madakop ang madaya sa aking kalibo 20. Pero dahil karang minor di edad. So samtang nga naging pa uli kay Pai Mike, ay nag-afati ay pero dahil karamis ko nga bipat. Nga may idea tayo mga Pai Mike. Kaya nga involvato rin dahil karang minor di edad.
1: Oh.
2: Sa mga panakawan, iya sa aton karang banway at kalibo. Kaya karang minoridad. Kaso ang simpre ay wapas na tibidin siya naging mapresentar pero simpre ay may mga idea ang sentap kung ginatawag ng mga police character kay Michael. So, gin-advise na nga mag-uli kay Michael sa runday karang minoridad. May mga kaibahan patabi mga grupo na kay Mike na wala lang mismo sa lugar man.
1: Mga anong oras ron? Mga anong oras?
2: Mga 8:20.
1: Dapat ay paulion yung tanong kung mga minor nga ron ay kasi may curfew kita eh.
2: Oo, ay wapat alas 6 ni Kipay Michael, 10 o'clock or 4 p.m. So, gin pauli na, galing instead Kipay Michael nga mag-uli, runday ka nga minor edad, ay runday ka nga ama nga ni, itrunday ka nga 16-year-old, na si ascertain na Jeffrey Kipay Michael ay nag-sintrom at Kipay Michael sa runday ka nga BIPAT, hanggang tuhaw tanga ni Karado, mainit ka nga argumento, ito nga itunday karang ama, itunday karang bipat member ito poblasyon kipay Mike. Pero gin-explicar yang itunday karang complainant, yung bipat nga
1: rarang
2: purpose yung
1: tama,
2: para kipay Michael ay para ang makuan, magkakandak itunday karang pagpuan baga, operation nga mapa-ulisan da, kaya pa-ulisan da, kung hindi ma-involve ko na naman yung kaguluhan. Dahil nga may korupto kipay Michael, agpawar o mga minut edad, nagawa nga wa kinaobra, kabigit sa oras kaya sa korupto. Galing rung mga medyo wata na ila ro amang ara itong dekara nga 16-year-old karang nga minor de edad ag nagbuhi kapunot mga pinaga kita Michael nga kung sa sin suno sa dekara ng complainant ay medyo nagakostra itong dekara nga pag banta baga no, pag sa dekara nga membro nga itabipat na kita Michael nga kung sa sin parang nga kaso nga ra katapos nga ginparikod niya sa ato nga kalibo PNP ay dayuntot ibalik sa aton karang barangay justice no kay Kapitanil agpatawgon posible ron dahil karang ama nga nagakonsinti sa nakarang ama unga nga agagin misinterpret pa ron dahil karang nagkita ito dahil karon nga pipat member kita aton nga poblasyon kay Michael so recorded da ag saligan nga pasi makarakadlaw ipatawag corona sabitan karon nga sa certain jeepney una sa may purok ka tres Silasunan Street, iya sa atong karon nga panwa ita kalibo kay Michael.
1: Tung dayang kay Bromi, dayang ani ko namat nagabaho ra ugot minor de edad, mismo ginikanan na gina dapat mga mong gids. Imo mismo magkauli, magpauli sa nang unga ay sobraon sa oras.
2: Oh, dapat di mo makig, dapat pasayamatan na aton ng mga otoridad nga concern baga dahil dayo wala nga pagay either nga makapanakaw, maka-clear ita statement or patay ipatay para unga kay Michael.
1: Tama. Oh.
2: Pero nga rong 16 year old nga rong barangay eskwela tayo dapat sabay tayo nag-review ng kastatyo kay Kipay Mike.
1: Nag-review tayo dapat doon kami kato kung kay Kipay Bromi mga ding oras na ron. Ay, gaininom man kami. Hindi ah. Hindi ay, pero dapat sabagay kating. O, oh, mga maroon niyo.
2: Sabagay tayo. Ag mostly pag may mga makaroon nga rong nga nag-tambay-tambay kay Michael, nag-plano sa nakonsin yung area ng targeton yung matag. So, no, sabi pat nga ra, ay,
1: kilaga.
2: May mga kaso ra, may mga kaso at kapisli nga na-involve para sa ikara nga minor detail. Yan ay, may ginatawag ng president at may, siyempre, may record niya si Himaw. So, siyempre, dudahan gihapon kay Michael at so, nga tinangan si Kaya Paulion, agod nga niya, hindi mag-create pagkit sa panibago karang nga mga kaso man na sige hapon makarang atimpo ay patayin niya pumadata. Orang panakawan involving raton karang nga minor de edad kay Pai Michael. Aga speaking gihapon panakawan ay gahapon to kay Pai Michael araw natapong arang ang pagpanakaw man sa may party karat sa kasi may parat poblasyon kalibo na po sa tingan nga rahay pato ma-recall sang ka tindahan o sang ka baraka karaw ginsuod ginsama doon tayo karang padlak kima but made of light material man lang kay Pai Michael anak karang nga baraka pero gin akon gihapon no ginipan gihapon ang sudlon ito dai karang dapat ihan kita kay Kipay Michael nga mga minor edad bangod da grabe ta kon sumaka sa ibabo ita abubungan ag magapos siapos kay Kipay Mike
1: oo
2: ang nagpangbuot akon dai karang mga grocery nga ra kay Hayro kwarta man ako ta kore tag ana nga ret paraka nga sang ka PWD nga babayi ay ginutang na pa kay Michael sa online para okay. Ipakay ita ana karang kapital sa nang baraka kay Kipay Michael
1: tapos takawon pa
2: no. So mga pakete ng sigarilyo, kape, dilata mga noodles sa mga sabon ta pang grocery ta kay Michael ugin. Takaw itong dai karang nilapatay ang minuto dadag posible so no, sana karang pamilya ay wala man lang posible sa lugar ta kay Michael identify man lang siguro nga nila no so no, sa mga tao na sa area pero siyempre wa pagit adit sa CCTV gid ni magaturo kun dai karang minuto dadag kusin ora pero sa gapon makarapatayon ang kaso idugang gapon sa aton karang tip and driver section. Iya sa runday karang mga kaso series sa panakawan iya sa banwa ita kalibo kay Michael sa dugang gihapon nga balita taywa kay Michael sa at parong lipong nga mga motorista matapos ani karang magtuhaw ro aksidente sigara mismo sa may sitio o sa may crossing nga Talipapa barangay Dagor sa banwa karata kalibo kabira kay Michael tong motorsiklo nga driver na lipong kamanaman dong tricycle man nga nagadagaman it tricycle nga babae lipong man kay Michael sapat nga kay Michael tatlo rugin daga sa aton karang nga probinsya sa hospital agun tatlo nga rahay present na kakumpay na dunay wakara lipong gid matapos nga magbungo ana gid kay Michael do magparehas karang nga bihikulo di karon sa nasabitan sa area kon makita sa aton sa mga footage kay Michael ay hagos lumos daw tangan ni kero tricycle nga ra arang frente bangod nga sa sobra nga impact magbungko aga guwasak man ronday tara nga motorsiklo kay Bay Michael. So matapos nga matapo rin si Dite, naging respondihan ko aton ng mga katapo ita PEP at MDRMO, ginyapatan itong tayo karoon nga first aid, aga madasi nga gindaga sa aton karoon nga provincial hospital. So, dayang motor may pasahiro imo kay Michael, tapos practical may pasahiro man, aga katapo rin nga aksidente sa karoon sa area kay Michael. Wapagit man ita update ka lang kung narang rahay magpatayin dong kaso or mag-settle sa tabo ngarang insidente iya sa aton karon nga panuwa ita kalibo kay Michael. Katapusan nga balita kay Bike trying gihapon makarakip kay Michael do pag locate at pag secure sa ila ka mga CCTV footage sa day karang hit and run ng tabo sa panuwa para sa makato particular karon sa finder version karon diha kay Michael. Although nga posible nga pagin pagkataat kaso ron day karang motorista, karang motorrider, pero simple rin ang karang identity pa. Pero kinasayod ko atong karang makatopin, pay particular gain, pero plate number motor, no, kung ma-identify kung ta, sa pila sa mga accessibility footage along the way, sa anak karang sa highway na ginagyan, ang ma-identify mo kung sino ay posible, ikapasaka arong kasong reckless imprudence resulting to serious or physical injury. Although kay Pai Micro, tayo nga nga biktima, ay medyo naka-recover si Pai Michael ay after nga mga kinsuot sa atong karang ICU sa number one hospital ay kinbalik ko nuna sa ward naman sa inyo may development yun sa anak karon nga pugo kay Pai Michael at may kanina hingagaw ay kung kabuhay-buhayan da agwa pa hingagaw kay Michael ay rupikado mga mag-postmat posible nga maabo nga epekto sa gawas sa karang nga minor di edad si Pai Michael. K5Bike, mga inisyal nga balita, halin niya sa ating area. Ako si K5, Romy Kahili para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Abo siya, Matt K5, Romy, sa kampiyon niya mga balita. Dato mga balita, ginatod gaton makarot D3Bio, o D3Bio, ginibaro ko basko, gin cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3, sa sangkasop gel capsule. Roday mong kamasangkap nga rin D3Bio nang gabarat ng pakaimportanteng papel sa pagkontrol nga ni magbawro cellulite cancer ag bisan do pagbumis mo ko cellulite cancer. Rong klinika D3Bio, bukong niyamat manggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption at mga

0: Ngayon, wa na nandang nausuya ang mga ungap, mga pabaya nga ginikanan. Tama, ayam nga ni kundi ka ulit ginausoy. Sa pilang beses ko, nahambang may nagpa-programa o katang may nagpanawagan niya ni nga. Naduga, tama na rang ayam, wa tama na ka uli. Tawan ko man at premium siya na makakita. Oh. Di ba? Kay paring Saldi Domingo. Oh, pero Martes na makanpre ah. Good morning, kid. Mapayang kami naka-radyo. Nasama, dabi. Pag-greet kami sa Kalibo New Washington Terminal. Sanday, Sheila Ricampo, Dani Pastrana, Jimar Bonifacio, si Pipito Estrillan, Agnonoy Paloma. Ag, si Lucy, ano ra? Si Lucy, gali, ano ra? Oh. Sige, good morning, kid. Good morning kinyo na sa New Washington Multicab Terminal. Kay Sir Jack Socate Terrazona, good morning, ha? Kay Ma'am Jonalyn. Kay, ano ra? Kay Ma'am Leia, ag Rinaldo, ag Boy Regalado, gali, oh. Ma'am Leia, Boy Regalado, to Chando, good morning. Kay Ampod, Eric, good morning. Bugtaw, Remoy. Dati, nagsakristan, Remoy. Makaroon mga ka-K5, sa may plano, karang, ano ra, no? Arapas ang bilog, oh. Kay Mr. Simeon, Olicido, good morning, ka-K5 Mike. Ay, may mga magugang man niya, konsintidor, kung ako, o nga, ah, paulion, ah, paulion. Ila, pangani ako, kapin pa kung ga, tinambay man ang uron. Eh, hindi na, eh, bayo kundi doon, magain pa yung buot, o imaro makabayo. Dayo ba man lang ron, eh, galing rin, ginikanan, abi konsintidor. Oh, eh, meaning, imaw mismo, what disiplina ron, saan ang kaugalingon, ay. Anyway, sa rin nga pagkapadayon, sa mga gusto magkandidato, ay, according sa COMELEC, ay, ipabati ko kinyo raro dayang interview, ay, rundayang, may nagbuuog at anay itarundaya makaroon nga COC o Certificate of Candidacy para sa Barangay Sangguniang Kabataan Election 2026. So man, nakatagaan mo sa November 2, although makaroon may mga proposal, nga ipaiway hasta i-2028. Ag siyempre, mga nagapuong ko, mako naila, mataan na nga may term extension. Una nagagi ka, may mataman na may term extension, bisan, uwa, tama na kita itadaya ka rin nga. Hasairan matahay, saan nagatinamad na kita, may honorarium ta. Taas ta kaya honorarium, depende sa barangay. Akon, mga magagong barangay ta, hibaygan, daring 20 mil sa sambugan kon. Ay kon, may term extension. Ay, sige taron. Pero kapangamuyo man do ibang gusto magkandidato, nga kung tama na, hindi mas atras do eleksyon. Ay, kung kamo, okay kinyo nga madayon do eleksyon, hindi. Sa mga kapamati, sa abit chat, abit nyo sa ato nga live programs. Aramakan pamatian da si Attorney Tulid. Kasi ginamen gali rodaya nga, Certificate of Candidacy o COC ay nakabutang di ka to nga dapat ay uwa di ka to nakabutang nga dapat ay uwa kat conflict of interest aga uwa kahit mga financial o daya karon nga mga negosyo kung ikaw magpungko hindi ka magsugod sa daya ang mga kontrata. Oo, kung makapungko ka ay di karaya sa COC nga ra nakabutang klaro ra mga kakaife. Pamatian ta, mga 2 minutes man lang siguro, o 2 to 3 minutes ang interview. Si Attorney Christian Itulid rato niya, Election Officer 4, Cubanwood, Kalibo.
1: Daya nga si Osinger, available yun tayo mo, no? Although, dahil wa pa matatlaying, gabawal nga, hindi madayon ay available yun tayo. Sinsan na pwede makabuo ka ra?
2: Yes, sir, no? Daya, bing laying, daya nga rang amended nga si OC, hay may fund pay mo ra. May resolution nga ra, hay it will take effect immediately upon publication in at least 2 daily newspaper of general circulation. So, kung mapublisar, imaura kumplito nga mapublisar sa daywang ka newspaper of general publication, hay pwede kita karang makapangayo it. Amended nga copy it ka certificate of candidacy. Now, sa aton nga mga aspirante nga nakapangayo unya it kopya, sa aton sa opisina, hay mahimo nga magpangayo sa nandalak uman kasi nga daya nga rang resolution nga nag-amendar it COC ay nagawa gamang ko September 2 ag iga-publisher para no sa dayawang ka newspaper at general sa circulation agay rin maging available bot sa atong website ag sa iya sa COMELEC sa aton sa Kalibo.
1: Oh, so meaning attorney may nauna ug tagaling nangayo medyo nag-advance ta gisan da nga to ag gumawa ro September to ngarang may gin-amend.
2: Yes sir no actually before kami nag-release it datong una hay amo nun nga gisan naging paunahan it it hambay nga base ko may magawa nga amended copy it certificate of candidacy kasi nga hay daya among ginapaabot nga based man sa pronouncement dahil atong chairman si Chairman George Erwin Garcia nga iga pa include no sa certificate of candidacy or attach sa certificate of candidacy row provision insofar as no conflict of interest nga deklarasyon sa certificate of candidacy. Agdayon yan ni

0: Gumawa ni mo ko September 2, 2026 no, ag aprobado ra it aton nga commission and bank.
1: Oh, ag invited agi mo sa COC ubo konti matiwalay ro no conflict of interest.
0: Yes sir no. Iya yeah, imo sa provision mismo sa first page gid it aton certificate of candidacy. Kay bahan imo it mga declaration regarding sa imong citizenship, sa imong residency, imong pagka eligible mo sa pagka pag-iliher ang sa iba pang mga requirement no na para ikaw maka-qualified bilang kandidato sa isang kaposisyon.
1: Oh. Attorney, thank you good ha. Basta may gusto ko pang ipaabot sa mga aspiranteng ras.
0: Yes sir no. Kung may mga pangutana raton yung mga ibang aspirante no, always no magbisita sa diya sa COMELEC sa Kalibok para nga ma-address naton diretso ro andang mga pangutana. Especially regarding sa filing it COC, aga kung gapangayo sa dat kopya, no, mahimo sa nang mag-agtuya sa opisina or mag-access ato nga website ay kung makompleto no publication ay accessible man imo downloadable sa ato nga website. Again, na Sir Mike, no, abugin niya salamat sa K5 sa pagta-offer mi kamon 8 oras nga mapaabot ng mga bagong balita halin niya sa COMELEC.
1: Thank you, good attorney.
0: Thank you, sir. Sa umaga.
1: Apo siya mat Attorney Christian itulit ka hapon nga hapon mga 5:15 kimo na interview ra. Ay madali ka tayo magapitan da o ay kasi nabatian ko nga may una nga ano ra dayang ani nga ranga si OC. Ay galing man may amended man na Mike kamo na na hayro mga nakapangayo man nga to ay after man nga maipublish demo sa dayang dayong ka mga publication sa mga magagong newspaper. Ay pwede sa nakapangayo ri nga ni sa mga nakabuo nga to si OC ay pakihotik balik amo to pagka after it publication. Ang bumuo lang to man. Amadan gid man na re-election Mike ay hamant bay mga nagagwa tang si OC nga rang amended. Mintras nga wat laying nga nagabawag madayon tay magrofiling ut aninyo sa barangay sa Gunian kabataan election ay this coming September 28, 2026. Ginbutang di kara rondaya makaron nga amended mga ka-K5 man nakabutang di kara ay undertake once elected. Ah, banana. Kung halimbawa mailiher man ako to comply the provision on conflict of interest under RA 309 and 6713 particular is the prohibition on having direct or indirect financial or pecuniary interest in any business contract. Meaning pa ginahambang nga pecuniary interest ng mga ka-K5 sarang maka-epekto riimo karon nga daya nga desisyon pag-abot gid ana sa daya karon nga resulta it daya yung kontrata. O baga halimbawa nag-intract imo sa kontrata gamito mo ring poder ay doon ginataw nga pecuniary interest no. Pecuniary interest in any business contract or transaction that may opposed or affected in the faithful performance of official ay tama rang hambal nga maka-epekto sa imo karon yung official duty. Oh siyempre si Kapitan Manaray ganoon manay akon manaron pusa kada kon ang hindi ka kabalibad kasi iya sa imong COC once nga dumaog ka ay ro ding COC nga ray ginapa notaryo ra. Nga ni sinumpaang sa laysay na transaction that may be opposed or affected by the faithful performance of official duty or in which I am prohibited by the constitution or any law from having any interest. Yeah. So klaro mga ka-K5 ba? Nga niron sa mga inyong COC nga to ay may amended uli, balik lang uli lang ninyo. Anyway, dali ang mga ka-K5. Dahil mga balita, ginato ni DTX500 sa superior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa itong ikayong awas. Nagapang ng epekto karon pagasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkakasama do silyo bangon sa sobrang free radical sa mga molecules nga nagataot premature aging ang nagasari-saring mga masakit paagi sa mataas ng antioxidant content na kakabulig rong DTX500 nga proteksyon ng do silyo la para hindi ramasamad nagiging healthy para organ na graton yung immune system. Pagkatapos karon pwede pang masuportan ng rotawong may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, nangadabad inflammation, na nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para sukan ng mga diabetes. Agsa kabilugan ng DTX500, huwag amang nagabulig ng ma-detoxify ro gawas, kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy ng metabolism. Malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko diabetes. Ag of course, doon ang partner karon is vitamin C. Pero sa inyo natin nga vitamin C, nagkapabas kong resistensya. Pero manami, gita na kung imong vitamin C is alkaline, which is makita nimo sa Mighty C, mas pinabasa kong klase nga vitamin C mga ka-K5, protektado kita para hindi magmasakit. napabaskog ra tong tuan nagkasukasuan tapos sa ginadugangan ng collagen production katong gawas napabaskog para tong resistensya mabakay sa Nadite X500 mabakay sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center partner sa Daron 8 Mighty Say sa Clinica de Alternativo and Wellness Center iaron sa Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex
2: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Good morning, Anay Frank Neil Billiones. Good morning, manaka K5 Mike. Yes, sir. Good morning. Thank you for listening. Kay Miss Gracia Libanias, good morning. Tesis Okgang, good morning and God bless everyone. Habang ni Ma'am Tesis Okgang, ina sa Banuat Batanda. Kay Nay Nancy Agrinaldo Salazar, ita Daha Norte sa Banuat Banga, good morning. Daliang. Dugan natin yung mga minsay harapagi daw. Hindi mo man abi mabako ay bawal man siguro napabayan man lang nanda aray mga unga nga ra dapat abi disiplinahon ni eh. Hindi mo taba disiplina ro 16 anyos ang dapat unga pati gina disiplina mo ay eh. Mga 16 years old nga makaw na kagagko pakaton oh di ba ga aga abo tara nang hatunan oh abo tang kalokohan natutunan mga ni syempre may cellphone danya ni ginabawag tangani ro ano ginabawag tangani may plano nga ibawag ro mga minor di edad ni magamit social media o mismo social media ibawag abi man ano may istorya nga ni akong sugot ang mana nga ibawag ro dayang Facebook la tangani ay dayang ano nalululong taman na ro mga unga sa kun ano ano man aratutunan amin man makon don gagamit nato sa trabaho madali kita maka istorya sa abroad ay bo pa man manang ibang mga ano ay mga daya nga pwede natin magamit. Oh. Sugot ang manang ibawag ay pero hindi tama na magsugot kung ibawag tama na rin mga porn sites. Na... Grabe ano. Sa ano, kung ikaw abimana ay ano ra? Kung ikaw abimana ay content creator ka, gaki ka, kalisod, nag-obrat content. Pero kung bayi ka, ah. Sumukso kang bikini, ah, magsinaut-saut dito, ah, sustang followers, million kya. Tanaw ko kung naman nag-agis ang wall nga, no? Tanaw ko rin ang followers, mga 1.2, mga top. May una ni 4 million. Oo, may mga 4 million, pero pinakaabo ka na si Miss Ivana. Medyo 53, tabaga. Ay, makakon mo, tar iba, mga bay, suksok at bikin. May unang nag-aihi. Videohan, tanan, ay content yung tabo, tangga, tanaw. Pero mga kon, si Facebook, nga kung amat doon ay mag-report ka ngundi may dugo, kinangan mo patana nga i-black and white kasi violation ko na pero mga nakabikini nga on, ah, water. Kung amat yan na kasi pagbukad ko at Facebook, pag-open ko, kung amat ay nanawaay kayo, oh, mga nakabikini, tama mo na ginagi, oh, nanawaay tang, ah, naubra, ginasave ko nga nira video. Nogon man, basi makon, malapaga ba, madilit pa. Atan yung mga balita, buon tanero, atan yung mga balita sa atan yung newsroom department, mga ka-K5, oh, buon tanay. Atan yung mga balita sa atan yung newsroom department, mga balita lokal, mga ka-K5, balita international. 5 patay, 5 ninihan matapos mag-overshoot sa runway ro Amazon cargo plane sa Miami. Aga, pag higpit makaroon sa Strait of Hormuz, ginkasayt Iran para sa seguridad. Kampiyon nga balita, K5 Rio, good morning.
3: Patay ro hindi magnaba sa 5 ka mga tawo matapos nga mag-overshoot sa runway ag sumunggab sa pilang ka mga sagakyan ron sang ka Amazon Prime Air Cargo Plane sa Miami International Airport kaadlaw karat Domingo. Sunod sa report, rong Prime Air Flight 758 nga isang ka Boeing 767-300 freighter hayhalin sa Puerto Rico ag nadugaan si Gunraya i-control samta nagatugpa sa tunga kara itmagain nga tiyempo. Maguwa sa mga namatay, 5 man ka mga tawo rong naninahan kung sa sinuna sa critical nga kondisyon rong tatlo kara. Naigpit sa suod it aeroplano rong piloto ag anang co-pilot samtang rupilang ka mga biktima ay natrapman sa idagom it nagsunggaban niya mga sagakyan bago dagayon niya na-rescue it mga bumbero. Padayon pa ginaimbestigahan it mga otoridad rong rason it trahedya. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, magapatuman manong Iran itsang ka-restricted zone sa Guwait Strait of Hormuz para mas pabaskogon ng anda karanga seguridad at pagbantay sa rehiyon. Ro Strait of Hormuz ay ginakabi nga pinaka-importante nga agagyan itlangis sa bilo ilog nga kalibutan kun si indikara nagaagi rong kapin sa 20% it supply it langis. Samtang ginklaro it opisyal it militar it Iran nga rong restriction haywa nagakahugan nga permanente nga igapasara rong nasambit niya kipot kundi isa gagamang rayang karegulasyon para masiguro nga white illegal nga aktibidad o pagag sa andang soberenya rong makagapit sa anang teritoryo. Padayon man niya ginabantayan it mga defense analyst sa iba pang nasyon rong magiging epekto it nasambit karangatikang sa geopolitical nga sitwasyon sa Middle East. Balita alin sa K5 News Center, hatod kanto ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Abang Syamat, K5 Rio Trico, alas 5:30 na tagahon do oras.
2: Balita, K5 sa umaga.
1: Lisod na sa Middle East nga rasigit, agyapon na nang inaway ito mga ka-K5. Anyway, sana makaroon yung pagpadaan. Good morning, Anay. Ya kay Claire Itin. Good morning, ka-K5 Mike. Always listening. Pa-shoutout kay Nanay Norma Itin ag nang bibing Ambrosio ng Lani Ricardo Igzoon Lilian Rondilia kanay Auntie Aida ag Uncle Tech Boy si Bono. Thank you and God bless. Kay Mark Andrew Patricio Makadangdang. Good morning kay Kifay Mike. More power. Happy birthday kay Mama Mary Kuno. Saan nga message? Sige. Thank you. Baby Rose Balgona Zumil. Good morning kay Kifay Mike. Maugano niya agahon niya sa Tabayon Banga. Shoutout ako sa ang pamilya ina sa Libakaw mga Zumil Bigona family. Bigona, tagal, Bilgona, sinang Bigona, Adok family, especially kay Papa namon nga si Arnel Zumil, ang very hardworking and supportive. Birthday na kahapon, belated happy birthday pa. Wish you more birthday to come and good health always. God bless you. Halinggid sa mga unga ng pasaway. Hihi ko na. Ag sa amon nga mamagali, Zumil nga gwapa, ag bunso ni Papa nga si Arnel Zumil Jr. Love you all. Thank you, K5 Mail. Thank you. Kabuot ginang unga si Kuan nga. Baby Rose, Bigona Zumil nga. Jason Atabio, good morning kay K5 Mike watching from Mamba, Madalag. Good morning sa taga-Banwa, it Madalag ha. Good morning, Gid. Sa atin nga pagpadayon, makomersyal kita mga K5. Doon nga ni, no? Iyakan sa Pilipinas, doon nga ba na ako, iyakan makakita nga gagawakat kat ID, o so yan ka mato, valid ID. Sa Pilipinas kang man makakita mga K5, it, maito maraliog, agaraan ng butkon, pero kaputi ka o yahon man. Kita ka mukhaan. Ay madayaw taro mga Pilipina eh. Nga ni bisan ka itom ta kaliog ug kabot kon ah kaputi ka yon. Sayon mo sa Pilipinas kadayon basta mga montas blandi para buok. Bisan blandi ra buok ug makita mo ay sa Pilipinas ka man. Sari nga pagbalik dugang ang mga balita tawos mga reminders alas 5:31.
2: Balita K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga.

0: Laser Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginapasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa Rika Epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon pamisaron.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: ng ating memorya.
1: Ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ni si Kirby

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik kita makarosan ng mga balita, mga ka K5. Oy, alas 5:30 na tigaw na tong oras. Dahil mga balita, ginatod ni DTX Premium Coffee with the Garicus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Agranang pampatami sa Stevia. Mabakal sa ating karunyang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Iyagamang sa Refender Building, Ospiny Avenue, Calibo-Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology, magkapit man sa EBL Sports Complex.
0: Michael Solorio, sa Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
1: Sa mga minor di edad matana, nga makaroon nga rang gina problema sa Banuit Calibo, rehabilitation facility para sa mga minor di edad nga na-rescue nga para, sa curfew, ngayon ag-involve sa krimen, plano karoon nga ipatindog it Banuit Calibo mga K5. Sino kay Colonel Vargas, magkapatindog ito sa bitan nga pasilidad, ag plano man na ng isyong sa provincial level para mapakinabangan man ito. Iba karoon nga dahil nga Banuit mga K5, no? Nasayron man nga may isang kagrupo karang nga nag- ginaturo karon nga responsable sa sunod-sunod karon nga panakawan sa Banuit Calibo aga ginaturn over man dasan sa MSWD kaso ay ginahugat yamang karon do andang assessment aga discernment mga ka K5 nanoy naga nagiging monster dasan da dahil nga indi ni kasuhan samtang dugan natong mga balita mga ka K5 bangod sa sunod-sunod karon nga brownout makaron nga aklan na makaron nga aklan makaron nga adlaw September 8 magapatigayon do sang gunyang palalawigan itaklan itadaya karon nga legislative inquiry oo sa nagalala nga problema sa sunod-sunod karon nga brown auto ay kon may aton man nga ano ra may una matakita nga yellow alert nga ron nga kuyang raw supply ita kuryente pero raton tang nangangawahan dahil presko nagtalimong adlaw nga to daghangin tapos umugan ah, pagong ta supply kuryente kada hangin pagong ta linta kun ta explain ka na kon ano nagakanatabo ron ano mato man kutag do yung iwag ba yung kingking nga nya kon humangin ay pagong makon anay kami ka to ay kanday lula na kita may kinky anay nga ra ay kon humangin eh pagong hama ka man kon humangin at kabasog ka pagong taday na ano man mga kondo a kinky nga rang a kinky a kill ko nga rang sa interview karon kay SP Cleo Faye 1st District ko probinsya Tacuan ay do inquiry nga rahay para maklaruhan do gina obra naman ko normal at anar brown out nga nagkakapekto sa mga lokal karong negosyo ag pangabuyan it maka anong tama sa lodo gidang karaka Espe Cleofe sa Espe Cleofe nga ra tawagan mo't interview ah kadali ka ta pareho sanda ni attorney ano ra itulid tawagan mo at interview ay kadali ka ta doon ta roast ang public servant may kilagat ang ato ako nga tawagan mo sa dengue ay wata kaibahan sa mga official ikapatawag ita Espero Committee on it Espe Aklan Committee on Energy Committee on Laws, Rules and Ordinances ro agaro Department of Energy National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Agaklan Electric Cooperative panamad doon ay para masahiran yun damatod kung ano taro kiritit ang hangin-hangin eh pagong ta ayun yung suno ka Espe Cleof eh gusto nanda karon yung mabuuro klaro nga sabat kung naman ita kuwang supply kuryente yakip kara ginainyo ro paliwanag kon hamat padayon nga nagasaka ro mga bagayran sa kuryente sa konsumidor sa peket pa man-uman nga brown out asos kon amad don pag brown out ko na ah, gina dagagan mag bangunon mo gidaro igabutan at ro mga ref lagi ay masamad ah, na balik man abi lagi ang nano ta iya ando K5 ko mo standby number to K5 Mr. Misayas good morning
3: oh ang bayin sang antike i-check naton na mayong aga.
4: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mayagid nga aga kaninyo nga tanan manayanaya amon pamatyagan kay ti naka pangapik kami ka DTX Coffee Mix aga pa with D3 Bio. Parik ka nimo, Sir Rick.
3: Salamat tambalang Nismar, mga lodi ko. Basko ganga signal. Nakakapipan DTX Coffee Mix Andre sa Masyurad, kag probinsya sang Iloilo. Pero daw, ara ng Negros. Halin sa mga pamatanon sa Iloan naton ang mga nauna-una sa aton sa duyan kag aboy-aboy matabo kita na sa may Gimaran sa may isla sa nga Negros Island sa City of Smile sa kay Daddy Babes kag Sir Robert mayong aga oh di lang doon nag-steady lang sila oh Bacolod oh daway ang pang Bacolod isa Iloan tang manami ngayon home sa station manager sa Bay Pilar Capiz sa Radyo Tagbuana ay isang Jobart Merayad Ngaga.
5: Good morning, Sir Rick. Sa tala natin mga kabalan sa K5 sa Visayas, sa mga sitwasyon dari sa amon. Ha? Matawahay kami din nag-ulan kagabi sa amon sininga area sa probinsya sa Capiz, mga K5. Aga pa, baskog signal mo, Iloilo. Nakakapi na kami dito, X-Coffee Mix. Back to you, Sir Rick.
3: Salamat kay SM Jobart. Balikantang Bacolod, ara ng Bacolod. Ara na. Baka hindi ako pag ginatawag. Ginauna ko kita mga nauna sa akong saboy, aboy kag sa duyan. Paghatag ng respeto. Daddy babe, Sir Robert, bayang aga.
6: Kampiyon signal mo doya pang Sir Rex address sa syudad sa Bacolod. Although nga timamorbog na ugawang amon panahon dere. Kaya gayina, masyado ka maululanon. But subong okay naman ang panahon na kayo nakakapi naman.
5: Mayong aga lang ba sa mga listener mo sa Rizal Buenavista, Guimara sa K5 Rec.
6: Kampiyon signal mo niya pang back to you, Iloilo.
3: Kampiyon ng signal ah. Umalin sa isla sa Negros Island Region sa Iluanta ang atong connection sa may K5 News FM Kalibo. Sir Michael, good morning.
1: Good morning, K5 from Visayas. Sir, good morning, Negros Island Region. Kag Antique, good morning, Bacolod. Kampiyon ng signal, naka-detect ko, Femix, na kita kag maulanon di sa amon sa Banwas ang Kalibo. Kaya nag-commercial, gaulan di. Pero kampiyon ng signal, ha? Balik sa imo, Sir Rek.
3: Masko ang signal! All set na! Unahon tanay ang mga pamatanon sa ang tambalang ni Smar. Kumusta mga balita doon sa may probinsya sang Antique?
7: Sa mga balita arga sa probinsya kang Antique, update sa tong acting chief of police bala K5 sa Visayas kag Negros Island Region nga ginapahayag na nakit kang mga minor di edad sa Banwa kang Dao. Ambal ni Police Colonel Ryan Divara sang amon provincial director kang Antique Police Provincial Office, posible magapangatubang kang kaso nga administratibo si Police Major Melchor Patnaan kung dia ang mapamatud-an nga may sala kaysa talad temporaryo dia nga naka-duty sa kampo kaginbulan kang anang service firearm matapos natabo ang diyang pagpanakit katong Setyembre 4 sa Banwa kang Dao o kon Tobias Fournier.
1: Samtang sa ibang panahon nga mga talalupang doon nga balita, bao sa may Banwa kang San Remeo, sako ang mga krimen nga nagkalatabo sa sulod kang 24 oras, darwagid ka sundanay nga krimen. Ang libayan, ako na magurang, ginbuno na ng libayan. Irimaway malasan na maginuminom sandang balay at ikang nalingin ra nagbaisanay hasta nga ginbuno ka magurang anang libayan pilason gindara sa hospital. Patay man ang pakaisa matapos ginbuno kang darwa ka magbugto nga pakaisa naman. No, rito sa may barangay San Rafael sa Mugihapon nga Banwa, kay tiyang biktima galay kanong adya, hubog nanurong sa balay kang diyang darwa ka mga sospek, nagsingitan inaway sa gwa, kagati karon na iginbakal isag na. Ginbatuan kang diyang darwa ka magpakaisa hasta nga nabunaan ng dadyang biktima kag ginbawian gid kang kabuhi. Abora so far mga balita na mo Diyos Provincia ka Antique. Balik ka ninyo, Iloilo.
3: Kain kag abel ang istorya sa inyo kag pinamilya ba? Basikon naway na may babato sila, tihi. Sila na naglinaway. Alin sa bayan sa probinsya kang Antique sa ilawa naton ang mga balita sa bayan K5 Joseph M. Kalibo, Sir Michael.
1: Sa mga balita dari sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan, sanggon ng panlalawigan magkapatigayon subong K5 from Visayas sang legislative inquiry. Magpangayo sila sang paliwanag sa Akelco, no? In connection sa sunod-sunod karon nga brownout diri sa probinsya sang Aklan sa interview kay SP Apolinar Cleofe para gusto nilang mahayagan gid, no? Apektado na subong ang lokal nga negosyo kag pangabuyan sang mga Aklanon suno kay SP Cleofe. Pag-iga patawag sang SP, Aklan, a Committee on Energy and Committee on Laws, Rolls and Ordinances, lakip na ang DOE, NGCP, kag Akelco. Suno kay SP Cleofe, nga ang mga kuha nila nga sabat sa mga ahensyang igapatawag, kung nga kulang ang supply sa kuryente, ay dire sila maghihimo sang tikang para maproteksyonan ang mga Aklanon, mga ka-K5. Ang mga Aklanon kay sunod-sunod ang brownout di sa amon mga ka-K5. No? Sa subong adlaw, magapatigayan sila sang legislative inquiry. Kag ang kapulisan diri sa Banwa sang Kalibo kay nagaproblema man subong sa mga minor di edad planong magapatindog subong ang LGU sa isa ka pasilidad nga pagabutangan sa mga minor di edad nga ma-rescue gikan sa curfew kag sa mga involved sa krimen. Bala mga ka-K5 suno sa interview kay Police Colonel Jeric Vargas. Ang katuyuan ipaabot pag din sa probinsya para ang iban nga banwa makabenepisyo man no. Na kay may nabalan abi nga may isa kuno ka grupo nga ginatudlo nga responsable sa mga kinawatay diri sa banwa sang kalibo kag lunsay mga minor di edad mga ka-K5. Muna na mga balita, mga kampiyon yung mga balita di sa Banwa sang kalibo kabilog ng probinsya Aklan. Ang inter-school live reporting competition nag-birada na kahapon ah. Masadya ang talento sa mga pamatanon. Balik sa imo, Iloilo.
8: Salamat Sir Michael, speaking sa brownout, hindi kayo nag-iisa dyan. Alin sa bahay, probinsya kang kalibo? Tayloanta ang nami yung subong ni SM Jubers mo. Manayanaya, i-check talay ang ato sa inyong madalag kong balita sa bahay Roa City, probinsya kang kapi, SM Jubert.
5: Good morning once again. Amo na kong ipikto sa permi brownout na gayo. Iuhum mo na lang kay way ka man may mahimo. Para sa panguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa kapis sa siyudad sang Roa sa kahapon ginpasaka na ang kaso sa isa ka construction worker nga nakuan sang armas mga K5 kapon sang aga sa barangay Punta Tabuk siyudad sang Roa. Ining persona nga si alias Nando at sang barangay Jess Roa City nga nakuan sang kalibre 38 sang aton mga tapos sang kapulisan kalakip man mga ka-K5 ang na-recover ang ginatawag natong bypass money sa nasambit nga suspitsado. Walang isa prikatara nagalan sang lansangin siya sang gindakop sang aton sanay mga katapos sang kapulisan sa iya trabaho mga ka-K5. Samtang bangod sang kainit sa pagtapas sang saging ginlabo patay ng isa ka senior citizen mga ka-K5 sang ispading dito sa banwa sang tapas. Ining biktima mga ka-K5 ang kilala sa kay Alas Binido at 67 anyos ang edad. Kag ginatudlo nga sospitsado si alias Idi sang barangay Abangay sa banwa sang tapas. Ang ginhalinan sunod sa istorya, wala sila mag-insindihan, nagbinaisay mga ka-K5 bangod gid lamang sang pagtapas sang saging sang suspitsado rason nga naakig mga ka-K5 ang tag-iya. Ang nanusa niya sa isparing na nulang nagatagbas sa sang tubo mga ka-K5 man. At ay ang nasambit nga biktima mga ka-K5 mga pinalangga nato nga tagpalamati. Kung naman ka pangunang balita, diri sa amon sa probinsya sang Kapis, back to you, Iloilo.
8: Salamat, SM. Alin sa bayabayin sa siyudad sang Roa sa probinsya kang Kapis. Tabok kita sa isla sang Negros Island. Preparasyon de sa maskara, dodali na lang. Anong madalag kong balita sa bayabakolod kag sa kamilugan sa Negros Island Region, nadibid sa Robert.
6: Na monoan kay na ang brownout. Kung may brownout dira sa may Antique, may brownout dira sa may Kalibo, may brownout sa Iloilo, ay tinga ka ang Bacolod, papapirde yaw. Hindi makamayin mapapirde. Kamulang. Mangkot ka man sa maskara, ang maskara tilapit na. Kaman September sa subong, next month na ang maskara, tabo ka mo diya pang kaya ko bala di sinyo. Balon na kamo dayon. Mga balita na mondiriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region bago amon nga regional director nagpungko na bilang bag-o nga regional director sang Police Regional Office NIR Negros Island Region si Police Brigadier General Rosendo Reales kahapon nadlaw. Ginpatigayon ang turnover ceremony sa Camp General Rafael Crami sa Quezon City. Miyembro sang Philippine National Police Academy Class of 1996, kaagapay si Brigadier General Reales. Kon sa rin, nahanas ang iya sining abilidad bilang isa ka pulis. Sa iya sining pagpamuno, iya padayonon kuno ang manami nga serbisyo sang PRO inayara sa mga pumuloyo nga gin sugdan ni Police Brigadier General Romano Cardenio.
5: Sa iba't mga balita, K5 Western Visayas, manamin ang implementasyon sang LGU Bacolod sa pagpamuno ni Mayor Greg Estataya, kaya may hotline na kami diri subong nga tawag, ginatawag nga live
9: alas 6 sa aga, tub-tub alas 10 sang gabi, pwede ka nakatawag sang imo nga follow-up nga mga dokumento kung anong imo gin process, i-follow-up mo sa telepono na lang. Kag kung may reklamo ka, itawag mo sa telepono, kag kung mag-set ka sang appointment, sa telepono na lang. Kampiyon, no? Kabay nga mangin epektibo ini. Amun yung balita namon mga kakipay, speaking of brown out, solar na kamo para nga wala problema.
6: Amun ang mga balita namon diri, kampiyon nga mga balita sa siyudad sa Bacolod, basta may solar, kampiyon na pang. Back to you, Lilo.
8: Nami inisiyatibo da sa ang LGU sa Bacolod, ah. Pero kung magmaskara, magtabuki man kami da, hindi mo kami makilala. Kaya nakamaskara kami. Mga dalag kong balita sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, kagabi may duwa ka mga biktima sang pagpanglutang. Natabo sa barangay Dulunan Arevalo, ang biktima sa alias George, kag si alias Leo. Pero hindi pa mga patal na pilas, ang suspek si alias Nonoy Kabog. Ang malain sila kay daw, nadalahig lang sila kay daw lain target ni alias Nonoy Kabog, ang target niya na lagyo. Kamo niyang naiguan ang duwa si mga biktima na pinagdala sa ospital, ang suspek pa rin pasubong nga at large why pa madakpan sa piyak nga bahin mawhalong-halong kamo kumadakpan kamo sang LTO enforcer ha hindi kamo magluhatag 300 pesos may motorista dakpan ni Samon nagatag 300 pesos resulta ang iya driver's license suspendido sang duwa ka tuig. Amo na madalagong balita hindi na ko da pagibalik sa inyo. Salamat, kita na kita sa
1: hinagaman mga kakay-five. Inyo karoon na ba din o kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region ng Southern Visayas, mga kakay-five. Thank you again sa mga nagpadayat mga mensahe. Doon na tandali, ang bawasan natin mensahe. Makan, baby, ay ko Rilano. Good morning, sir. My great moment kami sa Lugon. Madalaga pamati sa Sapiko, ag family, ag Sandagaw sa Rilano family. Salamat again, sir Michael. Thank you man, ha. Ag sa daya, karoon yung manon natin di kara sa terminal. Ita, Kalibo, anyo Washington Terminal. Good morning, gito. Sir Jack, Sokati Tirasona, good morning, thank you, gida. Saan ka rin nga pag-ililibas? Ang anay kita di kara hinagaguman, 4:30 to 6, mga ka-K5. Kasapos pagkatod mga balita, balitang pulis, K5 Romy Kahilig. Of course, sa atong ka rin nga Newsroom Department, K5 Rio Trico Balita International, Technical and Engineering Department, K5 Fred Batoy. Saan ka mo Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa atong nga CEO, kay Doc Ramil Oidog, good morning. Sa gapon ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon yung serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
11: Sa kadaw kapila ka maginan?
10: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
11: Subong kamusta?
10: Huwain ko ginabatya at maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
10: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
12: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Miloy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies gintunana and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
13: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
12: Mm-hmm.
13: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginaya ginatutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MITC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulang taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para magkanser, why gid sir?
12: I totally agree. But bangon nga ang cancer is the result sang mutation. Permitin niyo balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
13: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
12: Gusto.
13: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh, paigarigad.
12: Pinang.
13: Damo.
12: May mga treats.
9: Damo gyan mga...
13: Refined sugar, Sir Boy.
12: Oh.
13: Okay, kenapa?
12: Ice cream.
13: Spouses. Food loaded with additives and preservatives.
12: Arapagid.
13: Oh. May tani kung gainom ka dito X500 kag may TC. At least magproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalat yan.
2: TX500.
14: Catalina Habagat, sang puro kan tabo barangay Kamingawan Kaban Kalansi.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TX500?
14: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita.

0: GTX 500.
1: You be race.
2: Init sang adlaw.
1: Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante DTX 500 kag mighty C, di pwede ka magka skin cancer sa GP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tawo nga gakalamatay sa ang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
2: Grabe no.
1: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
2: Ay grabe, did this form cancer na.
1: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
2: Farmer,
1: manguma,
2: construction worker.
1: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
2: Sa kadamo, no?
1: Di ang survival rate sina, grabe. Gadipindi na kung ano ka bakod ang imo ano.
2: Kagun, ano nga organ ang apektado?
1: Oh, kagano ka bakod?
2: Ano ka bakod?
1: So, ang namiya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag Mighty C. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom Mighty C. Nga, mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
2: Ang potential ya to stop cancer.
1: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: ang imo blood sugar.
1: GTX 500.
0: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: GTX 500.
1: Asal Rica
0: Epic
1: Tibo.
0: GTX 500.
1: GTX.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:05 ita agahon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
4: Para sa ato niya mga headlines sa balita lokal. Ilang ka mga stalls sa San Lorenzo Drive gin-demolisyon abisar nga wa pa nagbukas ro bago kara nga Kalibo Public Market.
6: Headlines balita lokal, bangod sa pagpadumdom sa curfew sa San Cabinatilio tano dagtatay nagkainitan.
4: Dugang headlines sa ato nya balita lokal, rehabilitation facility para sa mga minor de edad nga na rescue sa curfew nga ag-imbolbado sa krimen lanong igapatindog sa Kalibo.
6: Ang daywang ka mga individual na aresto sa anti-illegal fishing operation sa Aklan, 83,300 nga balorit isda agamit na kumpiska.
4: Headline sa ato niya balita regional, magapit sa napuo ka ektarya ang katubuan sa Iloilo apektado it RSSI. Probensya at Iloilo posible nga magpaidagom sa state of calamity.
6: Ang balitang regional, mangunguma ginagaboy itis pa din sa ugo sa tapas kapis sa gintapas ng saging ginatanaw ng rason.
3: Balitang National.
4: Headline sa ato nga balita nasyonal, Romualdez case, pamatuod sigon nga wait may ginapili suno sa palasyo.
6: Sa balitang nasyonal, immunity from suit para kay VP Duterte, ginpamilit ni Senator Padilla.
7: Balita International.
4: Headline sa ato nga balita international, Harry at Meghan magapabilin bilang non-working royals.
6: Balitang international, milyon-milyon ka mga estudyante sa India na apektuhan ni Texam controversy.
7: Balitang negosyo.
4: Headline sa ato nga balita sa patagit negosyo. Philippine rice inventory nagdaba sa ita 6.3% kubuan kara it Agosto.
6: Nga balita sa negosyo, Saudi Aramco ginatun-an rong pagpatindog ito oil export hub sa Bataan.
7: Balita sports.
4: Headline sa ato nga balita sa patagit tinampang, LeBron James sa nakipag-partner sa Poly Market.
6: Balitang sports, Alex Yala posibleng masanksyon sa pag-skip sa China Open.
7: Balitang entertainment.
4: Headline sa ato nga balita ng showbiz, Brent Manalo umalma sa batikos matapos rong sugupagan ng Danny Darin Espanto.
6: Balitang showbiz, Gabby Garcia super proud kay Kalia Ramos.
7: K5 News FM.
8: Yan ang radyo ko.
9: Wow! May puso.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
4: Alas 6:09 ang aton nga oras. Pagka K5 Euro, bati ano nga pangunang headlines kinahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil nga agahon na Banwait Kalibo. May dahil nga agahon na Provincia at Aklan. Good morning, Western Visayas. Alaw ta makaroon, ita Martes. Petsa 8 sa buwan ni Setyembre, dag 2026. Welcome sa pagpangalagad ato nga programa.
7: DTX 500 Morning Newscast.
4: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kabarin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
6: At ako man si K5 Regilin Tornino.
4: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
7: Balita lokal.
4: Ginumpisahan yon ro pagguba ita pilang ka mga stall sa parte karait San Lorenzo Drive sa Barangay Andagaw sa Banwa ita Kalibo. Nga nagaserbe nga relocation site ita Kalibo Public Market. Rumaging guba nga pwesto hay una sa prente ag magapita sa bago karang building ita Medical Mission Group o MMG Aklan nga nakatagana nga magbukas sa makaroon nga buwan it Setyembre. Sa interview it K5 News FM Kalibo kay Public Market Supervisor Noe Pador kubuan karait Hulyo rong pagdemoli sa isa sa pilang ka mga stalls ay base man sa ginayo or ginhinyo ipamunuan it MMG. Matandaan nga pilang beses yon nga ginpaiway ro pagbalik it mga vendor sa bago karang Kalibo Public Market bangod sa uwa paraya natapos rong construction hasta sa makaroon. Wapa sa gihapon iging pagwa rong lokal nga gobyerno na ikalibo kung pilang ka mga stalls rong nakatagana nga gubon para tawan it dagan o pagbukas itsang ka pribado karang nga health facility.
6: Italia at balita lokal na uli sa mainitan nga diskusyon o pagsita isang kabiyembro at barangay peacekeeping action team sa sangka 16 anyos nga lalaki bangod sa curfew sa Sila Serna Street poblasyon Kalibo Kabii. Sunod sa reported pulisya pauligon ang BIPAT member nga si Rayson Cuyos 41 anyos akon sa scene ginapauli naon kararong minor di edad bangod sa gabi igon. Sino kay Cuyos masamin nakikita ng minor sa lugar ag mayunang alegasyon nga involbado raya sa serye at paganakawan. Apang sa baylo umaturong tatay na karang si Jeffrey Di Tomas ag ito nakaangkon it mainitan niya diskusyon sa tunga itdaywa ginparindugan ni tatay nga dapat sa barangay ayusan rong nasambit nga butang apang nagreport man si Cuyos sa kapulisan matapos nga makabaton it pagpamagag magaling kay Di Tomas ginpagap ko ng kaso sa barangay para ito formal nga ayuson ng nasambit nga insidente.
4: Samtang sa piya kabahinduga nga detalye at aton yung mga balita lokal. Bawat sa serye at panakawan sa Banwa Karaita Kalibo nga ginaaligar ginakasangkutan at mga minor de edad. Ginaplano makaroon it lokal nga gobyerno itakalibo nga magpatindog itsang ka pasilidad para sa nga mag-rescue sa pilang ka mga madakpan nga mga minors nga sangkot sa nagkainyain karang mga kriminalidad. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas itakalibo PNP, inistoryahan o pagpatindog itnasambit karang pasilidad. Plano man sigon nga isuong sa provincial level para mapuslan it iba pang mga banwa sa probinsya itaklan. No nasambit ka nga pasilidad ay mag-aserbe nga temporaryo nga lugar para sa mga minor de edad. Kung sa sinigahimo rong nagakaigo ka nga intervention it Municipal Social Welfare and Development Office. Nasayuran nga sang kagrupo man ginaturo nga responsable sa sunod-sunod nga panakawan sa banwa kara itakalibo. Na-turn over yun si Gon sa MSWDO rong kaso aga nagahugat yamang itanda ka nga assessment ag disermenta. May pilaman ka mga banwa ka nga nakipag-coordinate sa kalibo PNP matapos si Gon nga matumod rong nasambit ka nga grupo nga ginaturo nga responsable sa mga kaso it pagpanakaw sa andaman ka nga lugar. Ginayo man ni Vargas rong kooperasyon it komunidad bangon nagapatiraya nga wa nagapabilin nagapatiraya nga mga pabilin rong kalinong ag kaayusan nga hindi mapabilin rong kalinong ag kaayusan kung uwa it suporta kara ag bulig ita publiko. Yun pa siguro man kara nga aktibo rong party kara it kalibo PNP sa paghimo kara it night patrol para mapabilin rong peace and order sa banwa ita kalibo.
6: Italia at balita lokal, dalawang ka mga individual rong naaresto sa daywang magkaseparado nga anti-illegal fishing operation nga ginpatigayon sa aklan sa sugurit daywang adlaw. Sunod sa datos it Police Regional Office 6 nagabot sa 83,300 rong kabilugan nga kantidad. It mga nakumpiska nga gamit ag isda sa nasambit nga operasyon. Kaparte raya it padayon nga kampanya it Pro 6 kontra sa illegal nga pagpangisda para maamligan rong yamang dagat ag maprotektahan o pangabuhian it lehitimo nga mga maging isda. Yun ang giningan yuman it Pro 6 ng mga residente partikular rong mga komunidad nga magapit sa baybayon nga makipagbuligan sa mga kapulisan. Agod nga i-report rong anuman nga aktibidad may kaangtanan sa ilegal nga pagpangisda.
7: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
8: Wow! May
7: puso. Balitang Regional.
4: Alas 6:15 ro aton nga oras sa ilong kita sa detalye at aton nga balita regional ginatod kato ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Magapit sa napuong ektarya nga katubuan sa Iloilo apektado it RSSI. Probinsya it Iloilo, posible nga ipaidagom sa state of calamity. May kampiyon nga balita si K5 ba Jenny Kauyuna na please kami.
9: Naglabot na sa 10 ka ektarya sang katubuan ang apektado sang red striped soft scale insect kon RSSI sa Bogus nga probinsya base sa report sang Provincial Agriculture's Office as of September 3, 2026. Sa report sang Provincial Agriculture, yara sa 9,908 ka hektarya ang infested sa RSSI halin sa 27 tanan ka mga banwa sa Iloilo. Yara naman sa 9,432 ka mga sugarcane farmers ang apektado. Samtang nagdeklarar man sa state of calamity ang syudad sang Pasi bangod sa epekto sang RSSI sa katubuhan sa diin nagdangat sa 2,286 ka hektarya.

0: Dayon sa gihapon nga ginapasangkad sa Provincial Agriculture's Office kaupod ang Department of Agriculture ang biocontrol measures sa probinsya agud amat-amat na nga matak na ang RSSI. Nibaluan nga magiwas sa Pasig City nagdeklarar man sa state of calamity ang kaiting nga probinsya sa Iloilo, ang probinsya sa Capiz bangod sa epekto sa RSSI. Report nagikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
2: Sa Balitang Regional, sang ka mangunguma, ginagabuit is pa sa ugod sa Tapas, Capiz. Gintapas ng saging ginatanaw nga rason sa kampiyon nga balita ka K5 Rojas, please come in.
3: Pila sa nga saga senior citizen nga lalaki matapos ginapahayag, ginlabo sa ulo sa isa ka mangunguma sa barangay Abangay, Tapas, Capiz. Ginkilalang biktima kay alias Benedo, 67 anyos, samtang ang ginatuldo suspect, ang ginkilala kay alias Eddie, 57 anyos, lunsa mga residente sa sitio Ilawod Barangay Abangay sa nasambit ka Banwa. Sa investigasyon sa Tapas Municipal Police Station, ginapangayag na nagpadulong ang biktima sa puloy ang sang suspect agud kunta ni kumprontahon ini sa ginuton nga puno sang saging. Nagaguha nga sa tunga sang kumprontasyon na impinto ang suspect kag madasig nga nagkuha sang espading kag ginlabo ang biktima sa ulo. Nahibaluan nga sang natabong insidente yara sa impluwensya sang makahulubong nga ilimnon ang biktima. Giliyon nga gipadangat sa ospital ang nasabit nga biktima samtang madasig naman nga nagpalagyo ang suspect sa wala mahibaluan nga direksyon nga sa karon ginaayam na sa kapulisan. Sa karon padayon pa ang maid-id nga investigasyon angot sa nasambit nga krimen.
4: Para sa balitang regional, inisi ka K5, Maria Rochelle Shaira de Anon, Hebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM.
5: Samtang sa aton manya detalye ta balita nasyonal, kinatod ka aton ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. Ginapasiguro it palasyo nga wa ita ginapili ro pagpasamat sa mga opisyal ita gobyerno. Matapos karang pasakaan it ombudsman it plunder case kontra kay dating House Speaker Martin Romualdez nga igkampoda ni Panguwang Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat sigon nga manabata kung sino man nga mapamatud-an. Bisan paraya hay igbata o magapit ag kaalyado o kontraman sa politika it pangungo. Ginapunto kara nga malinaw rong panindugan it administrasyon nga wait dapat exempted sa anuman nga paggapas sa layi.
2: Sa balitang nasyonal, panindugan si Senator Robin Padilla nga dapat nga makaganar si Vice President Sara Duterte sa immunity from suit kasunod ita kaso nga grave threat nga ginpasaka kontra kana. Sa kay Padilla ko na nagairal rong nasabit ka prinsipyo para sa pangugo, dapat man raya nga paipatuman sa Vice Presidente. Ginhingyo man sa Senado nga klaruhan kung pwede ba nga kasuhan ita kriminalong sang ka-Vice Presidente gasang ka-impeachable officer samtang una pa sa pwesto.
1: Balita International.
5: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, kinahatod gato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. In klaro it Buckingham Palace nga nagapabilin nga mga non-working royals na Prince Harry aga Meghan Markle sa andakara nga pagbalik sa United Kingdom. Suno sa sugat nga ginpadaga sa nga ni King Charles sa pribado nga mga citizen pa sa gihapon rong mag-asawa ang hindi pwede nga gamiton rong titulo nga HRH o mag-asawa nga opisyal sa royal engagement. Sa andakara nga pagbisita sa mga charitable activities sa ginakabig nga pribado rayang uubrahon agwa nagarepresentar sa royal family.
1: Balita International.
2: International, ang pangatubang magkaroon sa krisis si kawadan it pagsalig rong sistema sa examination sa India matapos umanya maimbolban sa kontrobersiya rong National Testing Agency o kan NTA. Masobra sa 1 milyon ka mga estudyante rong ginkinahanglan nga umanya magbuo it medical entrance examination Kubuan karay Tunyo bangod sa ginasugid paglikit test paper. Nagtugaman raya it magapnagod nga protesta ag nauli sa pagbuhi sa State Education Minister. Nagbilog unmano gobyerno it bago nga task force para magrekomenda it mga reforma.

0: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:21 ra aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod katon it Mighty C. Pero mas ginpabasko nga alkaline nga vitamin C. Nagnaba sa 2.18 million metric tons sa arong kabilugan nga rice inventory at Pilipinas sa ko Agosto 2020 sa isa. Mas madaba 6.3% kumpara sa kapareho nga bugan kung nagtaliwan karang adag-on suno sa Philippine Statistics Authority. Mabaho rong ginaba its stocks sa mga bodega at National Food Authority o NFA na nagbagsak sa 32.2%. Samtang ginhambang man ni Department of Agriculture nga may bastante nga supply at bugas hasta sa pagtapos itag-on bangod sa rice import sa nga nagaumpisagon rong harvest season.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Mga balita sa negosyo, kinakonsidera it Saudi Aramco rong pagpatintog it oil export hub sa Bataan sunod sa Department of Energy. Pagagamiton siguro ng pasilidad bilang imbakan ni crude oil para sa export at domestic use nga posible bugan it supply it mga lokal nga refinery. Rugugta nga ginaistudyohan para sa proyekto ay ginapanagiyahan it Philippine National Oil Company ag magapit sa Petron Refinery.
0: Balita Sports.
1: Samtang sa aton mga detalye at balita sports sa balita sa patagit hinampang ginahatod katon e Klinika Dio Fresh may visi og vitamin E nagapaputi, nagapakinis ag nagapahumot it aton nga mga underarm. Nakipag-partner yung NBA superstar nga si LeBron James sa Polymarket, isang ka-prediction market platform. Inanunsyo mismo ni James yung partnership sa anang social media. Apisar nga wa pa iklarong eksaktong mga papel rong nasambit karang kumpanya. Siya imaw rong una nga NBA player nga nakipag-partner sa Polymarket. Naunagon nga nakipag-deal sa kapareho karang NBA star nga si Giannis Antetokounmpo sa karibal karang nga Kyle Sheik.
0: Balitang Sports.
2: Bukang balita sa inampang, posible nga papenaltihan si Filipina tennis star Alex Yala bangod sa pagpaiway sa China Open samtang nag-intrarayan sa 2026 Asian Games. Sunod sa rules, si WTA mandatory event rong China Open para sa mga kwalipikado nga manughampang kapareho ni Yala nga presente nga una sa world number 18. Apang nagpangayo man ng Philippine Tennis Association it waivers sa WTA para pahinugutan si Yala nga unahon rong Asian Games nga dungan sa China Open.
0: Balitang Entertainment.
1: Alas 6:24 ra aton nga oras para man sa aton nga balitang showbiz sa balitang artista ginahatod katon ita DTX Beauty Soap. Ginaklaro ni Darren Espanto na hinangagamang roanda karang pagbailuhan it joke ni Brent Manalo sa it Showtime matapos nga makabaton it mga pambatikos online. Nagumpisaro anda karang pagsugupagan tagin banggit ni Brent rong anang pagiging produkto ni Darren ita The Voice bago man rong hinangag karang banat ni Darren sa nangin na eksperyensya ni Brent sa suod ita PBB House. Napayakay paglaro ni Darren umalma si Brent sa pilang ka mga batikos agaging giit nga bukon na raya it deserve at bukon it makatarungan ng mga pambatikos kana online.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment. Gindayaw ni Gabby Garcia rong boyfriend niya si Khalil Ramos ang nakaangkon man raya at positibo mga komento sa anda ka lang ang mga kaiwahan sa industriya. Sunod kay Gabby o ay mga itiban niya mahambag kundi rong pagdayaw kay Khalil magawa sa pagiging maalaga ag sweet nga partner hagin kilaga man imaw sa anang kamayad bilang aktor. Gintawag pa imaw nga Saving Grace co-star ni Barbie Portasa bilang sangka perfect leading man.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:26 rong aton nga oras. Baka K5 nyo nabati ano nagapauna nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Martes nga edisyon na September 8 at 2026. Para sa dugang mga balita, hindi makalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Iban si ka K5 Leonard Vira. Kauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Fiber Rio Trico.
2: Kamayan si KK5, Brad Jilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. E3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamagal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
1: Magandingin bala ang imo nga uha.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Breed Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinical
10: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500. Clinical D3 Bio. Clinical Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinical Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: You're listening to 94.

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Maya dayad nga gahon, bilog nga Western, Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Martes. Oy, petsa otso, bugan itadaya karang Setyembre 2026, mga ka-K5. Well, siyempre, sa nakaangdan, rinyo karang anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Mag-ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pag-atod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago karang mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Atong tawan it oras, iya sa aton ka nga pag-ililiba.
1: Foro de los Pueblos.
0: Well, partner ko, makaroon sa technical side, iya sa studio, si K5 Fred Batoy.
1: Foro
0: de los Pueblos. Nagapabot kamit pag-abiyabi, pagpanamyaw, pag-welcome. Sa aton ka nga mga suking, mga listeners, nga nagatutok makaroon sa aton nga pag-ililiba. Oy, good morning, anay, sa mga ka-K5 naton, nga nagapupamate, nga nagamonitor sa makaroon ka nga pangunason. Nasa aton ka nga mga tsindahan sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Aton nga mga bulantero-bulantera, mga negosyante nato nina. Good morning kinyo mga ka-K5. Nasa may Kalibo Public Market, sa Kalibo Public Kalibo Shopping Center. Di kara sa may kwano, Juliana Market. Nag-ibagon niya sa aton nga pag-ililiba. Oy, good morning sa mga driver, sweet lover. Nasa mga terminal, nagamat-amat na't pila. Iba na sa biyahe yun eh. Agong kita sa pag-drive katon yung mga bihikulo. Naka-motor man o kung naka-four wheels. O may mga disgrasya ho. Bangon sa madanlog ng karasadahon eh. Nagbo-bor mabaskog ng ugan eh. Di kara sa may part ita eastern side. Ag portion ita western side katon yung probinsya.
1: Foro de los Pueblos.
0: May magkalipat nga rumata sa karasada. Galima sa Manabela para iwas kita sa disgrasya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Good morning sa mga listeners manaton, mga ka-K5 nga nagatutok o mga suki tauna sa aton yung mga panimagaya. Sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola nga nagaprepare it pampamahaw kanda nga mga estudyante. O riba may sugod sa opisina, riba wa manitlase. Depende sa kahugod ah. Good morning sa mga nagabalikotot pa rin ah. Ano paro ginahugat na to? Nabi, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na! Kaming ko may mga ginahingabot nga na mga kaki-5 nga mga pag-aantunan makarang adlaw it Martes. Ay, oh, na ko na lang, 19 minutes na lang eh. Aga mag-alas 7 yun. Kaya may mga ginahingabot nga na oh. May mga ginatenderan, prepare na kamo ha. Tapin may mga seminar kuno riba naton nga mga teachers ag riba man nga mga nasa gobyerno naton. Ay siyempre gahugod yun matod sandaray gataas Roswildo sa 2027. Yakman man na ibayad K5 Nard sa mga taxes namon ah. Abinanda siguro ruin gidaman na ramong limpyo. Ay may buhin man doon, may mga taxes man kitang inabayad sa gobyerno. Correct man makon, abinanda siguro makon sa mga nagatudlo nga ray pag hinamba mo 40,000 sweldo, 40 man limpyo. Diba? Good morning sa mga listeners nato na abroad. Nga nagasubaybay pagi sa tonyo Facebook Live at tonyo Facebook page. Rock K5 News FM Kalibo 94.5. Kung gusto nyo nga mag-comment sa mong Facebook Live makaroon eh. Oh? Ag kung gusto nyo suportahan inyong mga pambato sa aton nga live competition sa rin nga nga ginapreparahan namon mga ka-K5 kasi hindi magbuhay ron may masugod nga mga pambato iti nagasari-sari ng eskwelahan sa aton ka ng Interschool Live Reporting Competition 2026. Kung gusto nyo nga makita randa ka nga live reports ay makarang agahon ma-report ka ton. No, ro taga Banwait Malinaw, ro taga Malinaw School for Philippine Craftsmen, si KK5 Jeff. O diba, inuna, bangan nyo ron. Eh, makita nyo na imaw sa live programs dash K5 News Kalibo. Yan. I-search nyo sa search bar kinyo nga Facebook, live programs dash K5 News Kalibo. And then i-share na to nyo Facebook Live. Aguna, i-comment, suportahan nyo rin yung pambatong arana sa Malinaw. Again, sa tondang Interschool Live Reporting Competition 2026, mga ka-K5. Good morning sa mga mangunguma naton sa kabukiran. Aton nga mga mangingisda sa mga katangkihan nga nag-monitor naman. Aga sa aton nga mga kusinero, kusinera. Oy, una sa aton nga mga restaurant, makonsin man kamo nga mga banwa, ha? Good morning kinyo tanan-tanan, especially di kara sa may shopping center, sa may Jassy Catering and Services. Okay, Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nga staff nanda, good morning kinyo tanan-tanan. Likewise, di kara sa may COL Estancia, good morning sa mga duty nga mga pump boy. Aga di kara sa mga cashierman nga gwapa nga pamati di na. Aga di kara sa may pastra na ubos kay Daddy Harley, good morning. Pag sa may crossing vinturan sa gahon pa sa nang bukas kay daw eh. Aga sinigabong ro kay 5 gaagi kita. Kay Madam Jean Yap, aga sana nga gwapo nga mister. Kay bro Alex Yap ga pamati man.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa kutob gumabutan ka ton nga signal magarang adlaw ita Martes. Welcome on sa ton ka nga Tuesday edition. Ita ton nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito oras sa aton nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. E kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines, mga ka-K5 sa balita lokal. Grupo it mga negosyante sa Kalibo, nagaproblema bangod sa sunod-sunod nga kaso, itraya karanga panakawan. Ito na makamanumano naton ro taga PCCI Aklan na nga president with Sir Ramil Bungkalan ay abo nga mga pintukan nga nga negosyante o. Nagakabagaka ay sa man kita pag hinambay naton ga put up kita at negosyo ni siyempre ginakapitalan mo, no? Bukon man dot hangay nga daw 10,000, 20,000, mas mabaho pa karon di ba? Nakadepende kung ano nga klase it negosyo. Mga simple nga ni nga mga bubaraka, nagkakapital ka na karon it mga nasa 30 to 50,000 pesos. Depende sa mga baligya mo, no? Kung mga baligya ka rin at bugas, siyempre mga groceries, may imo pabiri na nga mga mantika, bawang, sibuya, sabi nyo, yung mga panakot, makanunay, ang gabaligya kang itiga sang kilo-kilo karon sa baraka mo. O diba karon ay may tiga ba kagit sang kasako, good may ginansya kun, di ba? Ay mabudlay tanang nga sudlon it mga manakaw, kapin kat mga stall nga raho sa Kalibo, nga siyempre ginpaobra mo pa, ginbadjitan mo gid, butangan mo't mga gamit sa sugod, kapartiron kay mga negosyo, dun do ginagamit ng mga machine, no? Para nga mahimo mo rin yung product, tapos sudlon ang takawon yan kung mga manakaw. Nga waka pa nga ni ka hagos ang dagon, waka pa madagunin nga nag-operate ka kung imo nga business. Eh, talagang lugi kagidi mo ron mga K5. Kaya nagpanawagan sanda sa aton nga otoridad, sa aton nga Kalibo PNP, mga aksyonan it husto, no? Huwag mas nagambay nga nalawlawan sa nang inyong serbisyo kundi aksyonan pagi dito sto paano paano naton ma-identify raw nga may mga nagagawa nga raw nga mga kopya ita CCTV camera may mga footages nga naklaro itsura it mga minor de edad nga nagapanugod sugod it mga pwesto sa Kalibo wag ida makon gihapon it may mga gin present sanda sa media no? At andon balikan hindi na iya sa ton nga pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagidnaton nga mga headlines. Sa ton dugang nga balita lokal, parte karon sa mga panganakawan sa Kalibo, rehabilitation facility. Ibalak nang itukod ya sa Kalibo para sa mga minor de edad nga kot sa panganakawan. Para guman ka mo, di nga ni matapos tindahan, facility guman ka mo. Okay, pila man do balor ko. Rehabilitation facility nga ron. At pag hinambang mo rehabilitation facility, may mga tower din na nga nagabantay. Sanda rin nagaw si isa ko rin nga mga minor nga ginapang butang din na. Ay, banta ron. Huwag ka mat may ginansyahon gid ka ron. Kundi, gaput up ka karon siyempre it budget. Paano mo ma-sustain rin yung operation it nasambitan ka rin facility. Budlay tara. Ag ginaplano pa ang manyan. Kunta, bago na ton ilatag do yon ti ato na pang-identify ah aray nga nga mga tarantado nga mga minor de edad nga nagapinanakaw riyas Kalibo na pamatian to mga dugang updates ka na sa ton nga pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte o pamati sa mga hog racers iya sa ton sa probinsya at Aklan pamati kay Dr. Mabel Siniel sa ton nga taga-offbet ay baboy nga halin sa ibang probinsya ginasugid yapos sa border checkpoint sa Altabas. Pati ko ginabantayan ra ko aton nga PNP ag personnel ito bet na anuman basi man nakipaib na pick news ron hindi na pakita ko galing kinyo o kung gapamati man si Doc Mabel pakita ko galing kimo madam ro kopya itay nga nga video nga ginasugid daw pilang beses na kunuran nga pabalik-balik riya sa Kalibo nga nagabutot supply sa ibang probinsya ibagsak na riya rubaboy sa aton saklan. Di ba may aton yung hugot implementation party karon nga one night may mga magagapos nga supply baboy halin sa ibang probinsya. E basic kaping konkat mga mga probinsya baga ho nga may mga kasot ASF. E budlay nga masudlan kita riya sa aton saklan nagapabilin na kitang okay riya. Although nga may mga reported nga gakamatay kuno nga baboy sa ibang mga banwa. Ito kung ano kamusta ron kung ginapambuat sample doon kung ginabuan mat sample di kamusta ro result. Ito budlay makonya sa aton saklan ho eh. Pa-border-border pa kamo tapos kung magmatuod ra nga o tagali ra it may ginatawag makabig na ton hugot implementation ti ano lang lupugos kung mga kwan nga ra programa ka ton nga taga off-bet balikan tarin doon na sa ton nga pag ililiba standby samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid na ton nga mga headlines. May karaman nga may kantanan sa ginapahayag. Pagtaas it presyo it petroleum products. Saligan makarang adlaw it Martes. Itig pila ka pisos humando ipitik itabaw ako kapag asulina. Ayang-agang birakon yung oras ay nag-ugan kay inay. Ay alasays makara nagpitik kundo presyo itay karang produkto ang petrolyo. Nagtaas yun. Ay kahapon 72 ta kon pilaon makararo per liter itay ka nga special nga gasolina. Iya nga may kwarta pa man mana. Sa aton nga balita national standby kamay pamatian tindo na rong statement it CIDG ag rong pahayag it mismo kara nga ombudsman nga si Rimulya no parte sa rin nga pagkaresto kay dating House Speaker Martin Romualdez ag Congressman matagapon ni Mauron, representative matagapon Mauron, kaso inapukol ka na rin nga nga manumaliyang flood control project. No? Ay daw sa bilog, raibaw sa mga ginakabig nga big fish. Itay ka na kasi IDG. Ito na, balikan taro mga statement karon ha. Kung ahensya at gobyerno, si IDG ag ombudsman, balikan taro sa tunya pag ililiba kung kamusta kung si Pari Romualdez. Gra?
1: Station
0: K5 News FM. Tanan daton nga mga headlines itawan nito ra sa aton nga pag ililiba. Maga check itat duga nga mga reports alin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ang nga naka-standby sa aton nga areas of responsibility. Aton nga Kalibo PNP pag check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Ang balita sa aton ka nga patrol may nagalibot na sa makaroon ka nga pangorason mga ka-K5.
1: Ang kampiyon na istasyon.
0: Before naton i-check partner aton nga dayagan ni Chempo with Pag-asa Weather Specialist Ma'am Veronica C. Torres. Ano ba ro dahilan ko manit nag-uugan riya sa aton sa mapart itaklan? Daw bati ko habagat man gihapon. And then, may yain nga na chimpo nga di kara sa may ibabaw itaton ka ng Luzon daw sa buo boundary kong Philippine Area of Responsibility. Ano ba nga may chance nga mangin low pressure area ag mangin bagyo. O, makibalita kita hindi na sa aton ka ng pag-asa DOST mga ka-K5. Before that, tigo pa rin kita it kape. O kape nga malasa ag baratog pinakasikat riya sa aklan. Kape nga ginaendorsod mga doktor. Abay, siyempre, anong pang kape? DTX Coffee Mix, 3 Bio Coffee, DTX Premium Coffee. Rong kape nga, said man naton, what halo nga sugar. Kape nga, makabulig sa aton ka ng ikang yawas, likaw sa pag-angkon it diabetes. Rong DTX Coffee Mix, may sangkap nga ampalaya. Nga said naton, may charantin. May ginakabig nga, isang ka bioactive compound, kinagabulig, likaw kon kamo is may mga diabetes. O may mga diabetes man, te ma-prevent hindi on maglala. Tapos may una pang chia seeds eh. Rung ginakabig nga pampaniwang, ma-burn na rumang extra fat sinyo nga gawas. Ay kung nagapaniwang malang kamo, mag-ehersisyo at mag-higop kape nga DTX Coffee Mix. Tapos may DSE Proud de Sugar Sugar Cane Extract Powder. Rung mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Okay? So kape na ton sa gahon, ang sapon di kita magkalipat. Mag DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa.
1: Yamar Viray, puro Delos Pops.
0: Ara na partner, si Ma'am Veronica Torres, i-check na ton eh. Sa ton niya linyada, Ma'am, kamusta pong lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
2: Pabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, ikawalong araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito yung ating latest satellite image at sa ngayon wala naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, hindi nga natin tinatanggal yung posibilidad ng pagbuo na isang low pressure area sa mga susunod na araw, kaya patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng PAGASA. Samantalang southwest monsoon o habagat, patuloy pa rin na epekto sa Luzon at Visayas. Kaya asahan nga natin yung mga mas malalakas pa rin ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng central at southern Luzon. Naglalabasin tayo ng weather advisory at sa mga susunod na slide, papakita nga natin yun. Yung weather advisory, ito yung mga malalakas na pag-ulan in the next 24 hours for the next 3 days. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung monsoon rains sa may Zambales at Bataan. Kapag sinabi nga natin yung monsoon rains, ito yung halos tuloy-tuloy na mga moderate to heavy rains. Occasional rains naman ang inaasahan sa Pangasinan, sa may Pampanga, Tarlac, sa may Cavite, Batangas, pati na rin sa may Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagi or cloudy skies, at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog yung ating inaasahan. Sa mga susunod na araw ay posible pa nga rin makaapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon at malaking area pa rin yung uulanin. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng mas kumonte yung mga areas affected by southwest monsoon na magpapaulan naman sa balugar na yon. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 30 degrees Celsius at 22 to 27 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat na temperatura sa may Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, asahan natin yung bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga thunderstorms. Sa mga areas na hindi pinapaulan ng habagat o southwest monsoon, posible pa nga rin yung mainit at malinsangang panahon at pagdating ng hapon, mga tsansa naman ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Cebu ay 28 to 34 degrees Celsius, 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Zamboanga at Cagayan de Oro. Ito yung binabanggit natin yung weather advisory kung saan nandito nga for the next 24 hours yung concentration ng malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa Bataan at Zambales. 50 to 100 millimeters naman ang mga pag-ulan ngayong araw sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. By tomorrow, asahan natin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, sa may Zambales, Pampanga, sa may Bataan, Isabela, Aurora, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan pagdating ng Thursday sa may Occidental Mindoro. At mas maraming areas under 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan pagdating ng Thursday sa lugar ng La Union, sa may lugar ng Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, sa may Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, pwede na rin sa may Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, pati na rin sa lugar ng Palawan. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Caklacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 6:03 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres, nag-ulat.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Thank you so much. Sa ton nga Pag-asa DOST, ha? Kaya nga nga bagat sa Yapondong Rason. Manaman nag-uwan-ugan niya sa ton sa probinsya Itekara nga Aklan. Alasay 58 segundo oras, ag sa ton ka nga pagbalik mga K5. Ato ni Plastardo mga ginpang headlines na nga mga balita. Matapos siya mga importante nga mga panumdom. Standby!
1: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, babakal sa mga butika. D3Bio.
4: So makadto na ito sa extra benefits ng D3Bio.
5: Pinaka-nablis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
4: Correct.
5: Gamatumato na lang siya,
4: blog. Tumato na siya. Extra standby. No?
5: Mm-hmm. Oo.
4: Oh. Kasi labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuing mo immune system.
5: Amo ni kanami kung nakainom ka D3Bio. Sa nguna, sir boy, permi na to, ipastrong na imo immune system. Why not take D3Bio to have your second immune system?
4: Wow!
5: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Permi na to, ginabalik-balik, nga ang D3Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Permi na to, balik-balik din nga, kung mag-inom ka D3Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3Bio. Kaya siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inong D3Bio.
4: Exactly.
5: Ang muna ang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3Bio, sir boy, is also anti-protozoa.
4: Uy! Malugay yun daan.
5: Malugay, ha? Mga ginikanan nga may mga kabataan, ang mga gining bantayan nyo, tingala ka kabataan nyo, niwang magyapon, niwang manigatambok, nga niya sustansyado, pala sa balatian nun man, basi may kapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang D3Bio para mapatay na sila, para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka importante ha, kung pala inom ka D3Bio, hindi lang nga patyo niyang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
4: Ang inyo na candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag kumaeksima ka.
6: Ay, kahit budlay na budlay.
4: Diyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong lawas ga may atopic dermatitis kagabudlay niya bulngon.
6: Correct.
4: Kagway niya gani bulong.
6: Kagway niya bulong, no?
4: Ang nami sa D3Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
6: Correct.
4: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang D3Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
5: Kung na-try na nila yung tanan nga with men, itry mo man ang D3Bio.
6: Oh, grabe kay
1: Piktibo.
7: D3Bio! Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
4: Ang topical ability sang D3Bio, di mo makita sa eczema, makita mo minin sa magyatawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3Bio. Intra mo na ang yatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
5: Sir boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
4: Dots
5: sa mga vaginal dots.
6: Pwede.
5: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
6: Uy, kabalo ha. Basi fungal na.
5: Oo, pwede mo yan. Ipahid
6: na. Yes, infection na.
4: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputang? Ginaputangin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw ginsa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3Bio, kuha ka dagom, opuson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection man git nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3 bio.
5: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine sir boy,
4: importante giniya.
5: Importante giniya.
6: Before magpa-vaccine.
5: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3 bio.
4: Correct.
5: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
4: Was.
5: At least 2 days every 8 hours.
6: Oh, before
5: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
1: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. If for problema, kung gidang ako na regular nga regla, is agalabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mabagat, sumagabuti ka.
1: D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio. Health News.
2: K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
3: Yonard Viray
4: Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:05 gon daton nga oras ag balik kita sa aton kanang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Japan inyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagaililiba, good morning anay ha, sa mga listeners naton nga nagapupamati una kay Ma'am Annie Zonio no, nga nag-monitor makaron sa may Arcangel Norte. Happy pamati manakanday Mama Melbs at kay Papa Perling, kay Lola na kunong Inday nga si Graciosa. Grabe nga mga pangaga, no?
6: Wow.
5: Graciosa. Aga kay Pimpim, nga gahon pa nga nagapandar it radyo sa K5. Bisan tuog patama na kami sigit naman na haron ta na luman nami. Gahon patana ay ginapatukar ta agi radyo kun agi volume ta agi bagod bugtaw ta nan. Ay K5 importante ka tunog ay. No. Agod man bati ando mga balita, no? Kay bro Jerry Jr. Imarga di garon sa may terminal, no? It part it istansya nagapamati sa mga Imarga family, no? Aga sa mga nagatutok rin na good morning kinyo tanan-tanan. Aga kay Madam Guafa Kalipa, good morning. Kay Madam Tessy Sukgang na sa may Kamaligan sa Banuat Batan, nga nag-monitor man magkarang agahon. Well, aton balikan anay, sa first part it aton karang programa. No? Ay, nakakuan ang bimakaroon nga agahon, schedule man katondo taga PCCI Aklan. Kasi kung aton balik-balikan, wala na akong malatag, abirakin nyo, halin pa ko last month, no? Ay, nagahugat man kita ko linyada ko local government unit at the same time ko kalibo PNP, no? Ay medyo ko namat manabiro pahayag ko aton nga otoridad at siyempre una man kanda matodro paglibot pagpatigayon it mga pagpatrolya sa sentro it kalibo, no? Sa mga lugar nga una may base sa andang record ay sunod-sunod dong daya karang kaso it papaganakawan. So ginalibot nanda, no? Partikular di kara sa may part it mga Laserna, Oyotorong, Bakaw Sur, Bakaw Norte, ag Tinigaw, aron ko lamat, no? Nagidron, Istansya, ag part gid ang mabahog ang dagaw. No? Ay Rosambilog sa mga ginapunterya it daya karang mga grupo it mga manakaw, ay kung makita taman do kopya ko mga footages nga ron yung buo ko CCTV camera ay mga minor di edad ron na gaban nga naga nagapanagasa, no, nga gamit yang do kung ano nga mga klase ba't bakal nga kung namat flat bar, no, nga pang dikwat yang sa mga ano gidabi ka tibay ro anait wifi nga ron nga piso wifi nga case, no. E kung naman riba white case, riba gabutangon gid it case nga para ma-prevent nga hindi man mabuo ko mga manakaw. E kaso ko naman, gamitan ng dat mga flat bar, no? Gina panandadikwat, ti balik gid, anong gidabi ka nipis malang mando ginobrandang brace karon. Or let's say, anda karang cover, no? Ti kung andang birahan, guba man mga K5. Wasak. No? Wasak gid. Now, halin pat ako tinalikdanda nga. Kung aton balik-balikan, January, no? O yung bukada it aton karang 2026. Hasta makarang ikaw, wagong bua, ikasiyam nga bugan yun, it raya nga dagon, wow, tagid it katapusan, wow, tagid it may tsansa nga mapauntat naton daya nga nga kaso it panakawan sa kalibo. Kasi makahuya mga K5 nga haragon sa November nga ra, dapat October eh, doon na nakasanayan nga bugan kung mga nagahugat it ginatawag naton opening salbo. Okay, makaron sa meeting nga to ko last week, with the Cafeb mga committee chairman at ringeron nga event ang mga department heads ita LGU tiging kasugtanan nga November gidro opening salbo, no? Now makaon ni September, October, November. Raton ba karahay daw naga re-impact it kasot pa yung nakawan niya. Sige, gid lang. Dosas riya sa kalibo. Daw, nagatawin mo at negative impact. O, sa ton ka lang, mga negosyante. O, nga nila, takunta mag-put up it. Anda ka nga simple nga business riya sa kalibo. Nga di karon sa paagi sa mga maintok nga lang, mga vacant, no? Nga mga area. Nga bisan mag 3 to 4 meters yang it habag yapad. Basta importante may anda nga nga mga mini stall nga mabutangan ko anda nga mga produkto. E riba karon may mga taga ibang lugar like Antique, Capiz, Iloilo. Na kung ano man rito nga produkto man bayaran ng ika-display sa mga pag-abuton nga ng event. Kasi sa mga naistorya ko kahapon, nga mga members it PCCI, no? Hey, abo matakuntaro nagaka-interest nga mag amat-amat put up on it anda nga nga mga bisan mini stall sa Puok, no, sa Puok Port. Ag iya sa aton sa Sentro Calibo because gapati sanda nga once nga mailatag ron, dire-diretso ta man ron hasta it January or February next year 2027. Dire ani sa aton nga nga pag-abuton nga event. Pero man nagakabaga ka sanda. Dahil una manmana kinyo sir sa media, no? Kamu manmana karon do nakasaksi nga bukon doon it basta hangag or basta-basta rong kasot pa nakawan. Dahil kamu manmana nung nag-post, una manmana kami kinyo gabas, especially man na sa K5. Ay perming una man na sa balita, parte sa mga puan nakawan nga rahay, naman ang babasahan namon. Baraka, ginransak. Peso wifi, ginkakas, ginpamuro sugod. Hato man, may mga pwesto sa kami part ita istansa, ginsugod matmanakaw. May mga pwesto pa ganyan to nga may una man nga ebidensya ang git itsura ita kawatan nga, no? Sige tama na insert gasod-asod tama na kasod pa nakawan sa kalibo. Di daw nagkwante mo nakapekto timo sa mga negosyante nga may balak kunta nga mag-put up itandang negosyo. Agmas apektado ro inyo mga maintok nga mga negosyante naton nga nagkapital man sa andang nga simpleng negosyo. Ay, gin-loan mananda karon day ba eh. As in istorya takapon, gin-loan mananamon kay Five Nard. Nag-loan kami mana it 20,000 anay ko una. Ay, sa kwan pagtama na ron, mga gamit, kapingkat mga pagkaon nga raho, nga gina-process paanay ni mo, like mga ginagaha mo paanay rin na, oh, ay, sipe, gabakay ka karon it mas namin ginag-presentable nga gahaan, like mga stainless una, no? O kung ano pa nga mga gamit para nga may tigayon mo rin mo nga nga simpleng negosyo nga kuntay gakita man kahit papaano. Agagahambag kita ko sa bilog, no? Nga naka kung nakato, naka information nga sinana, waman abi man nagyapon kay Five Nard, mga inyong word ba nang gamiton ko, what pugos ba nabi man ako namat? Nga man, may identify, sad to say, minor de edad, aga siyempre, buyan. Now, require taman ang ginbuo kamon or kung ano pa gamit, ay hindi man maibalik, no? Hindi man maibalik man na kamon, rin nga ron nga nasambitan ka nga kantidad nga naduga kamon. In short, waman man nagyapon, nabuhian man sanday, minor de edad. Do point man na namon ka ra, una ta kita karon may batas nga protektado sanda. Pero hindi man sa tanan ng oras nga hambaw naton pabay-an tara. O wa man na kami gamba nga ginapabay at pulis una man nung kanda may mga naaresto sa curfew no, nga nagagabag sa municipal ordinance ag abo pa nga mga bagay-bagay mga K5. Una man doon eh. Kaso nga ni man masakit yang eh, siyempre halimbawa nabugan kami it, atong tinipo namon ag tapos rokita pa namon kahapon nga wa namon mahuyap gid sa kasako kagaoy damon ay eh, nagdiretso lang kami uli no ang kami ka panghimos ag daga ko amon nga mga ginansya puro anda nga nang ginatawag mini box nga una anda ginabutang ro anda nga mga kita whole day no iko namat pabayaan no nagud mas nami huyapon pinsan lang man iko namatay wag kita man at patawad ano gid abi butangan namot still tanan-tanan ginagastusan namon para nga sa pagpati namon ay hindi na nakaya nga madikwatin doon ay made sa steel, no? May mga grills pa. Ay kaso nga ni manakautag idron, idiyahan ang dat pagidit mga pamagi nga maguba, no? Mawasak. Dahil nga ni nga atat kay del side ka nga may kwarta sa sugod o kung ano pa rito nga mga bagay-bagay nga pwede nanda mapuslan mga K5. So doon nagkakanabo. So sa lima kabilog naton nga istorya nga mga simpleng negosyante riya sa kalibo, sa bilog tag kilagaron nga kwan ginapamahawan at ginakanaan gidon halin kita agahon sa gabi eh. Makano ang gooperate ra ng business. Dahil ra ng business, aside sa anang pwesto una, nagapa-upa pa imaw it mga kung ila ka bimana mag mag-serve man rito it simpleng pwedeng mangin pulutan ko anang mangin guest. O pwede ka una din magpanaw rito kung siin pa, may barbecue ka una. Sa piyak man nga boss di ka, sa booth di ka to, pwede ka man maka-order it kung may mga guest ka mo nga mga senior or mga babayi, di pwede ka to, may mga kakanin, etc. So, may mga gofer man din na it kung what anila mag-inom it mga kung ano pang ilim nun. Gusto tanana is mga milk timi una man di ka anay ko una. Hawaw ta naghagalinan, pati imaw, pumundogon ko anang operation. Dingani nga, pilang bilogon ko andang nga ron nga pwestoro ginsugod 2024-2025. Agma kara nga 2026. Ginsugod man. At ikaw manabi bilang negosyante. Pilang gidring ginansa. Okay, kung takon makairumwaldis ka. Nga makaw nag-ubog-ubog tarinas.

mga main talk ka na nga mga businessman nga sa gamit pa gang gin put up capital pa gang gin loan wa pa ni maimpasan ay umuntat yon sa negosyo din ani nga sa kalisod no agdugangan pa ko pang biktima nga ra ko mga manakaw dutoy na nang gusto ipabot sa local government unit itkalibo sa satsaton nga miyembro itsanggo ng bayan kay sinuro chairman iya ita committee in peace and order no si SB member Marte. Una doon, ginlatag o manandaro mga meeting that time. Noon tanang, sige meeting ay. Pero, hindi man na ito mambagin, abing mapuga, sanda nga, okay, haron yung wagon. Pero daw nangawang abi kita, nga sa sugod at San Domingo, hindi kita makon mawaga nga may una kita sandang hiransak. Hindi man hamba na akong da pwede gid nga matanan-tanan, mamonitor police. That's why nga ni hamba na akong, may mabaho man karang nga papel, raton nga komunidad. Raton karang nga mga kaigmanghuran. No? Nauro barangay sa bilog pagidron sa may mabaw-baho nga task. Di ba nga raton nga barangay may kanya-kanyangon nga mga programa like rayang-arang pag-install it mga CCTV camera. No? Pag-install it mga CCTV camera. Sa bilog man nun sa may mabaho-baho nga bulig. Pero ribagid ang barangay no kat mga portion nga uwa. Sus, ato gida, until now, wagit may kasulbaran. Abo utang mga pwesto ro wautan gin baon na lang sa limot kung sa mga tagagog pa baro natabo no dahil nga ni nga wa man development wa man kan naga paabot it information daton nga police nga maton ay maman sir around do latest update ko kaso nga ra no pero kung basiya naton do pahayag kahapon it mismo kara nga hepe nga si Lieutenant Colonel Vargas may mga igatukod ang arahong nga mga rehabilitation facility. No? Ay plano pagang mataraman, plano pagang matara, no? Dahil nga ni nga ro daw dayro sa bilog sa mga nakikita nanda nga pamaagi dahil nga ni kun minor de edad abi. Siyempre buian, ay may protektado sa nat batas. Ginasayod pa kun may discernment kun sa insanda ko ang ginahimo. Di ba? So sinaton ibutang raya kun makwa naton. Para nga i-rehabilitate sanda, good, ma-undergo sanda, itkwan din na. Kung ano nga mga pag-rehab ganda nga, bi, ipa-intindig ito sto nga, rin ginihinimo nyo, mat ginobra nyo ra, rin nga rasaga ra. O. Pati maling kung tama kong ginikanan nanda, pupugon pagid ko pulis. Kapin kon mga daw, imaw na lang permiro na identify nga nagapinangawat iya sa kalibo. Pati ra ng ginikanan, dapat ipatawag man nga nanot ang klase man rimo nga pag dumagas imong unga del normal ikaw karon nag uli kimo adlaw-adlaw oh ikaw ron nagpabaho ti mat mauraw tara do direksyon na nga sa kabata ang edad nga dapat nagatuon harata ni involved sa kun ano nga mga panakawan bulay karon ma involved pa sa kun ano nga mga krimen oh mga K5 so makaron ginaplano ko local government unit ay dero sa bilog sa maging istoryahan na during ko mga meeting, mabutangan it rehabilitation facility, no? Mga K5. Agad una ibutang. At tawag ko takaroon, the word yung ginagamit nito is, kung may mga ma-rescue, no? Nga mga minor de edad, rescue yun doon, ay dahil nga nga ginahawas imaw sa bulok na nga hilimuon. So ibutang imaw sa yung facility, sa yung pasilidad, para nga mapabag-o kung makaya pa mga K5. Kung makaya, no? Depende man nun abi sa mga inunga, ay makarat ang atsimpo ay ano kung nora, Gen C. No? Kung ano katig-aro bago ko iba ay mas lala pagid riba. Nga, bisan imong huyaon lang gid, no? Nga madakpan ka sa curfew, agklaro nga mga sambilog ka sa mga ginasuspetsahan to nga sa likod ko rin nga mga panganakawan, parang daw wow tamakaon sa mga inunga, dating chimputan na daw muhuya ka timo, no nga makaagi ka it reklamo to sa barangay, reklamo ka to sa otoridad, daw nahuya ka ting, no? Pasibangdan kaya nga ni nga nanakaw to't mga makarang tanom, kahuya ta sa kaugalingon, di makarata na riba nga mga inunga, daw proud pasanda nga haron, sanda rin nga nagagapta sa social media, nga ginpost it, tag-iya ko rin nga business, nga sandararo nagpanugod-sugod di karon sa nasambit ng establishment.
Kita mo rin mga stall.

0: gara sa may Kapitol. Until now, wapagyapon to, it, kongid, I believe may unang nga pangalan, pero orang ginapunto, wagid mako naton to maaresto. No? Butanta na identify ko police, pero wagid maaresto. Doon nga ron nga sa likod ko pagpanransak it mga nasa sobra lima ka mga stall diya sa may Kapitol. Nga kigin kapit, kamagmahay pabira ng bayad sa provincial government. Kamahay pa ng bayad sa supply tubig kuryente. Tapos, siyempre sa pwesto, di ba? Kapital pananda, tapos ransakot manakaw. Tapos ginoko kaguoy man kima kundo mga kwan nga mga simple na ton nga mga negosyante. So aba ni Lieutenant Colonel Jeric Vargas, haroon na ng plano. No? Ginaduso mandas ko mga miyembro at sangunang bayan sa ton nga provincial level, agod nga mas pagid nga maindiyahan doon yung problema. No? Ay sa mga nagapamati, kung may itukod ron, idamgo pa yung ron, iwa pa mo human rutindahan. Haraguman, rehabilitation facility human, ginabalak. Kaya kung mahuman, butang ta mahuman gid, di ka rin nanda ibutang. Una nanda i pang hindi man the word nga ikulong man nanda kipa. Hindi ah. Ibutang nanda una sa rin nga facility. Siyempre di ka ting kagwa-guwa ka ron. Makagwa ka kung nagbago ka na gid. No? Makagwa ka kung okay na rin tanan-tanan nga daw masayra nyo nimo kung tama o bukon rin mong ginaubra ba? No? Mga K5. So natanan doon. Ibutang nang daro mga nag-violate sa curfew nga daw man sa ikaw gitamano sa milog sa inyong grupo gitamano sa milog sa mga sa likod ko pa nakawan sa kalibo ibutang sa nanatanan-tanan oh. Tapos ipandergo sa kung ano nga mga kanuna orientation kay Bahando taga MSWDO no? Ang tanan-tanan doon may mga assessment tanan-tanan ilatag una ang kung okay na tanan-tanan ay makagwa ka mo ron. Galing dapat tayo sa milog na kontak ako ng magdisiplina, ginikanan kita ron. Pero may mabahugit ang papel. Oh, ay kamuro nag-atubang adlaw-adlaw sa inyong kaganaan kung iba pa ka mo kung magkaon. Ikaw ron nag-atubang ka na adlaw-adlaw kung mapatadlong mo pa. Makatana, tig-agita ron. O may mahimo. Depende man naman ang K-5-9. May namataan kasunod, matagyapon man na sandang giniganan. Puro Delos Pablos. Alas 7:23 raton nga oras ag saton karang pagbalik ha, standby ay balikan ta kararo linyanda katon nga mga negosyante at PCC Ayaklan ag dugang pa nga mga balita no ag syempre ding oras ag balita tod katon it D3 Bio rong kampyon nga suplemento ginakabig nga antiviral antibacterial ag antifungal specialist mga K5 D3 Bio may sangkap nga extra virgin coconut oil or DVCO nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton kanang ikaayong gawas. So kung gusto nyo nga mag-ayo sa ginabatsag nyo nga bagatian, mag-inom D3 Bio. D3 Bio, kung may mga may una nga mga sakit rin yung ngipon, ano pa, may mga ninangawa na gamayad, mabuhay magmayad, pusit D3 Bio para nga dali nga magmayad. Ag siyempre, rumanga nagkahadlok ng magkaulyanin o magka-Alzheimer's disease, pero resolusyon yon, inom ka mo D3 Bio. Yonar Viray, Foro Delos Pueblos. Alas 7:25 gonda ton nga oras, ag saton ka nga pagbalik. Aton balikan do mga dugang impormasyon na gabalita, matapos siya may importante. Nga pahanomdom, standby!
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: Ethel Pio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ilong Adugo
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan
0: epektibo.
1: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: sa may TC Efektibo.
1: My TC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: TDX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Campeon na estasyon K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 7.32 raton nga oras ag balik kita sa aton ka nga pag padayon, sa aton ka nga pag ililiba sa programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon ninyo ka nga anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, by the way mga K5, good morning anay sa mga nagapahabol it mensahe ha, kay Sir Mike De La Torre. Nga nagapinamati ko nung di karas sa taga CBM Ponsap sa may Oyotorong eh. Sanda nga branch no? Ag sa mga nagabaligya it mga santos di karas sa may likod man at simbahan o na kay Kuya Eddie Villarobin Zema Religious Article. Nga nagamonitor man makaroon yung agahon. Ag syempre na kay Madam Roslyn Silorio nga nagamonitor man. Thank you Gid. Ag naroon mo sa may Singapore. No? Shout out lang ko sa mga Silorio family, sa mga Flaviano family, di kada sa may halas sa New Washington, aga kay Mr. Raymond Hervasio, no, nga nagpamati, makarang oras, ag nagahigop na kunin mo, DTX Copy Mix. Ayan. Sige, thank you so much, ha?
0: Puro de los Pueblos.
1: Well, sa ton niya pag padayon, iya sa ton niya pag ililiba, standby ka mo, no? Angan-angan, i-connect natin ton niya linyada. With Sir Ramil Bungkalan, aton nga President ita PCC Ayaklan, paki-on niyang partner aton nga special communication, no? Ayun na ko numaagi si Sir Bungkalan para nga dire-diretso aton nga linyada, no? Sa makaroon nga oras mga mga K5. Well, good morning anay sa mga nagapinamati di kara sa may Bulwang Talipapa, no? Thank you so much una sa mga Naba family ag Eulalio family. Thank you so much. Well, aton ilatag rayang-rang may kantanan mga ka K5 sa nanabo nga ra nga pagka aresto, no? Ni syempre what iba kundi si Romualdez ibangod sa 7.4 billion plunder. Now, nakibot kita nga sa wakas man makon ay may una gidman nga naaresto gon nga mabaw-baho kay mabaw-baho ron big fish ay si mismong DILG Rimulya Gambag ag si mismong ombudsman Rimulya man nagamba nga sa milogra sa mga makabig naton mabaho-baho nga isda pag-abot sa manomalya nga implementation ko flood control project iya sa aton sa Pilipinas. No? Sandara nanday Zaldico. Now, si Zaldico, siyempre, nakatunog. Maroon nga gumaas. Humalin diya sa Pilipinas. Pero, nagambayro aton nga gobyerno nga unagapon na ng monitoring. No? Sari nga ra nga dati nga mambabatas. Now, si Romualdez, nag-ayo man sa aton nga government nga kung pwede makagawa man kung tarimaw ita Pilipinas para nga magpabugong ka ng ginabatsyag nga bagatian, e kaso wa pag i-grant ka ton nga government because nga siyempre sa ibang kita nga imauro sa bilog sa gina paimbestigahan ag sad to say man na K5 na mention man di imaw ka ton nga presidente, sana nga suna nga to eh, di ba? Oh. Kaya ron yun do mga development, akundi ako kasa way back last year, September 8, 2025, ay ginpayanganan rasanda ko datong atong mga kontraktor ng mga diskaya. Oh, di ba? Sanda ron. Ron, after one year, September 8 man makara, kaya ron yun, may pagpa-aresto takana. Ito na, balikan taro na may mga i-play kita ng mga audio hindo na kaparty ko pag-aresto ka na kahapon. Unahon, takara partner, sa ito nga linya, dayon sa linya naton, ro mismo naton nga taga PCCI Aklan, no? Aton nga bugaan it reaksyon. Party sa dengara nga, gakanabo nga mga sunod-sunod nga panakawan iya sa Kaliboy, oh, mga businessman naton, maintukan nga businessman, masimpleng negosyo. Nag-aaray ay nanood amanara, wapani man na kami kabawi. Haragon, gintakawan niya, eh. No. I-check naton partner sa Linyada, aton nga taga-Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCC Aklan President, with Sir Ramil Bungkalan. Sir, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning!
2: Good morning, K5 Leonard. Jag sa tanan ng mga listeners at viewers ninyo. No? Good morning din sa tanan.
1: Mm-hmm. Sir, imo abing nga reaksyon no? Bilang sa part itaton nga Philippine Chamber of Commerce and Industry, sa rin nga rang sunod-sunod nga kasot pa ng kawan, hindi ang na makarang imbukad at September, kundi halin para ko tinalikdan nga buga, no? Kung bukot mga piso wifi, ay mga small, kung nato nga rang, mga stalls iya sa kalibo, nga ginakapitalan man, kung namat mga sari-sari store, no? Ginaransak ko mga manakaw nga rang, kung namat daw sandig man sa mga kuha ita CCTV camera, mga minor de edad rin sa bilog sa mga responsable. Eh, ko ang reaksyon na bigara sa part ita business sector na ton, Sir Ramil?
2: Kakasubukid kita, no, nga, kita mismo, no, nga, na kabalaka, siyempre yung gusyante kita, kabalaka kita, nga, sigidas, kidro mga nagkalatabo, no, aga, aton man na sayuran, nga, minor de edad, mostly ro involbado sa mga pagpanakawan iya no. So may instance gani di karon sa atubang naman sa mun nga restaurant no nga sa nakuha sa akon nga CCTV nga ginkawatan ro piso wifi sa mga alas 2 ang kagahon. Ang mga ano yung mga inunga pa tarong nagpanakaw so I don't know kung ano ro mayad kara nga despite sa curfew nga gina-implementar sa atong LGU Kalibo, I don't know kung stricto gid maro pag-implementar. Haman nga may mga inunga gapon nga mga nadadakpan, no? Pwede iba gani, wagid gani nadadakpan, eh. Nakikita na lang sa CCTV, pero wagid nadadakpan, gani. Sigidas ga, ulit-ulit na lang ruandang magpanakaw.
1: Doon nga ni Sir, makangawa, unang gabalandra sa mismong tag-iya ita rin nga store do info, aghara ro kuha ko CCTV, garong kita sa video, nga sandag yun ro responsable sa panakawan, harong di tsura. Although nga may aksyon man do PNP, pero until now, wag ita kita at may nababatian nga hara, arestado nga, ginpresent na sa media. Mauron ba ga, Sir Ramil?
2: Harong nga niro aton nga problema, no? Ano gibla ro factor, no? Haman ro nga mga aton minor de edad, makarahay, masyadong maisog, no? Bisan nakita na ganin, anda nga may mga CCTV, masagina ginadidma lang nanda, no? Ginabaliwala lang ro mga CCTV. Ag sigidas gyapon sanda sa andang mga illegal nga ginainobra, no? Nga. Masawasan dat kahadlok. I don't know kung ano after karon, no? Kung nadadakpan sanda sa, nadadakpan it mga kapulisan, no? Ano ro, no? May nag-file man ay hanit kato, ginapadayon man ay hanit mga gintakawan. Base kung after man lang nadadakpan na ginabuhian man lang din dahil wala kaso. Maroon siguro problema.
1: Ag minor pa.
2: So, wasan dat kahadlok. So, siyempre kung maroon sistema nga masawa man sanda ginapresuha kay mga minor sanda, ay, sige da sanda, paulit-ulit.
1: Agro yun do, rindo challenge sa ito niya local government unit at Kalibo, ag Kalibo PNP, ay siyempre manalaga sa kara Kalibo eh. No? Challenge ka na ro yun, paano ma-prevent do yun? Kasi daw perennial, pabalik-balik nga problema nga daw, una man may mga nandadakpan man during curfew, may mga na-aresto man, ay doon yan yamba ni mo, na, wa man nag-desider, di ba manabi ka kung file lang it kaso, kung bukol mat minor de edad, no? Daw ano tandub the best ba ka na ngayon? Dahil si Gidas man do meeting, I don't know kung ginapatawag man ka mo sa business sector kung may mga meeting resanda, Sir Ramil?
2: Ako at ano karon no hindi ako aware siguro no kung mauron nga sistema ay dapat siguro ro ginikanan do aton nga matawan it penalidad kung mauron nga sistema nga man pa ulit-ulit ang andang mga unga mag inubra it mga mauron nga mga ano no hindi manami ay napapansin na binaton nga matsa wa gisan dat kahadlok matsa bisan ro natabo karon sa atubang at akon nga restaurant, nakikita ko di karon nga open mong ganito area. Pinaagyan it mga tricycle, pero masa baliwala ng kanda, no? So, maroon to atong observation nga masyado sandang maisog, masyado sandang kampante. Ah, brown akong dahay. Total, hay, hindi ba siguro ako ma-preso? So, mauro na siguro, no? Doon ako kung ano, rumayad ka nga, bisan ubuso ba ni mo CCTV, pero imo nga baraka, hay, umasan na nahadlok CCTV.
1: Mm, correct.
2: Ginatulog kung makita ganin mo sa iba nga mga Facebook post na nakikita niyo, ginatulog pa nandaro CCTV.
1: Mm.
2: Masawa sa andat kahadlok. So, ano, I don't know kung ano rumayad ka nga o brown it aton nga kapulisan, ag aton nga LGU kalibo, no, kung ano ro may ano man ganang kakutabalitaan man gani nga kung nadadakpan it curfew, ay after siguro pagkahinaga, ginabuhian mo man lang.
1: Mm. Ay, bawal man abi, ay wamat complain at ag illegal detention, unang-una, minor pa, may one time nga to nga, nag-CR ko, no, takabalik, gali, tumakas na tayo, tumagi sa likod. Pin, kalibo pinti pa rin, ha? Rugin takasa na.
2: Tomorrow ganyan ako kaladlawan ganyan na matingala ka pa nga. Ay, siguro, one sanda siguro nandaging bantayan kinit mayat kay minor de edad man lang. Mm. Anyway, pagkabuas,
1: eh, pag butlak it adlaw, eh, ginabuyan man mato, hindi man pwede detendra, waman it may mabugat nga kaso, eh, curfew ang kuno, eh.
2: Ay, so, mauro ng problema naton. So, paulit-ulit lang, rako, mauro ng sistema, nga madakpan sanda nga wag ka panakaw attempt pa lang ka panakaw suro imong kaso violation lang sa curfew.
1: Mm.
2: O idakop ka, hinagabuhian ka. So if ever hidakpan ka ka panakaw kay minor ka man, wa mat complain na to, man ga reklamo ay buhian ka man Japon.
1: Mm.
2: Ay so ano rumayad ka ra, so ano ro aton ka ra nga this is not good sa aton nga ano no mga negosyante nga mga maisot, marong din natinira nandar, mga maisot ng mga baraka, gani.
1: Oh.
2: Siyempre, wamanit, ano ro, safety light anda nga mga mga store. Ay,
1: light,
2: masyado,
1: light materials malang ron eh.
2: Madali sudlon.
1: Light materials, plywood, so, bitlag malang, ay manugin yes, nandag gubon.
2: So, madali sudlon. So, ano ro, so siguro na lang, kara, ro mga tag-ana, kita na lang siguro ro mag-secure it. Aton nga mga negosyo nga ra, aton nga mga establishment, pwede ni siguro ay pag madakpan ta ninyo di karon eh pakagat yo lang sa ayam. Mga ayam ka muna.
1: Oh. Okay.
2: Ay di ta makasuhan do aton nga mga ayam ay kung kita man abi ay kung ikaw makadakop pag imo man ta disiplinahon ro mga nadak ikaw mang Japon ro may sala.
1: Mm, correct.
2: Ay minor di edad man gani ginatawag. So no rumayad. So sige kita maadto kara.
1: Mm.
2: Dahil siguro ra sa lahi siguro nga ginapasa ni itao na lang gani mahurot gani nga sometimes ay nag-iisog ro mga buot itatong mga inunga because mahurot ro nga ano no nga kwasan na nahahadlok.
1: Mm. Sir Ramil,
2: siguro ay
1: plano ita yes. Local government unit it kalibo based to kapon sa interview namon kay Lieutenant Colonel Jeric Vargas it kalibo PNP no nga magapatindog sa daanay it isayang ka rehabilitation facility no para sa mga na-rescue biro nag mga nadadakpan niya lang ng mga minor de edad niya ko sa nagasisari ng mga krimen or pa nakawan iya sa kalibo. Lupong tanaw ko nga ni haraw mata structure guman. Ay para kuno nga at least ma-rehab ro mga kwan nga ra, mga involved if daw sanda-sanda malang man gyapon do pabalik-balik nga nagabaylar sa curfew ginasuspitsahan nga sa likod ko mga pa nakawan sa kalibo. Ay ni comment abi karon rehabilitation facility. Eh siyempre, pag hinamba mo rin yung fasilidad, may tawot aron nga nag-maintain ka ron. Like mga dapat may MSWDO, di, agwa man doon it may balik sa kwangid, sa pundo it local government, dahil nga ni siyempre, rehabilitation facility, Sir Mel?
2: Kabuhay na ako doon nabatian. Kato pa siguro mga pilang years yun, mga, I think, mga daywang dekada na siguro nga was part of that. Dati pat, sa makarawa may napatindog. Pero ro province nato ni una na handa ro ne. May sa mga ano nga ron sa mga minor nga mga na-convict ay may mga kaso no nga di pwede presohon ne una ta handa ron ay pero ay maro man gani gyapon nga sistema kay ro aton nga ginisuryahan kara ro mga walk-in kaso.
1: Mm.
2: Ro mga wat kaso nga mga nadadakpan ay ginabuhian. Ay maro do aton nga problema kay kung ro mga nag-commit it mga crime nga ano mga heinous crime hay una sandaron sa province sa probinsyal ano nato sa youth center yata yun eh so So mga sa mga tao, sa mga minor doon nga may mga kaso gid. Pero atong ginaistorya, ro gina problema naton. Ro mga minor nga wa man nakakasuhan. Oron ro aton problema. Kay sini mo ibutang ano, is it mandatory kung idakpan ta nimo nga nagpanakaw nga wa man it kaso, hay isulod nimo, hay okay ron. Is it voluntary lang? Eh kung nature na ron ito nga nga magpanakaw, nature na ito nga magwinarang, hay paano nimo mabutang bisan kanami pero imong rehabilitation nga ron, ano, what's the purpose? Useless. Di ba useless? Para lang ron sa mga nakakasuhan gid nga mga minor. Ang problema gani, wa man gani nakakasuhan.
1: Oo.
2: Di ba, wa mat gusto magkaso.
1: Ay dahil sambilog pa ginuhugat pero gina-assess pat MSWD o kung may ginatawag nga discernment. Ay, makaw na bisan edad 16 ay 15 pataas nga naman hasta 17 ay wa tagapon makot discernment ra nga sus Ginoo ko may mga buot ko nagkasayo sanda ko antigo niya ni magpupangasawa di ba si Ramil
2: sus makararo discernment kinatawag sa 10 years old na may discernment yan sanda masyado nang maalam makararo mga inunga
1: correct
2: maalam pa kimo maalam pa sa ginikanan so baro na ni so dapat siguro amindahan tama man lang ronro gusto sa iban nga senador nga amindahan ro age it ano di ba it minor nga ginatawag no nga dapat nabaan ngay mga inunga makara masyado nang maalam dahil siguro sa
1: technology
2: technology nato no so di karon sanda ga learn so mauron kung ano rumayad karon kasi for me yung ang ginahambal nanda nga Center for Youth okay man kunta ron may rehabilitation na ano rumang mga inunga ro problema nga ni mga inunga nagakumit it mga maura nga mga illegal. Eh, nature na nandaron eh. Wabit kaso eh. Paulit-ulit, guwa man sanda.
1: Naanad eh.
2: So, paano ni mo ma-hold? Naanad sanda. So, maroon gani, dapat ay kung may mga madadakpan ka ron, ay ibalandra, itsura, it ginikanan.
1: Naan.
2: So, rubrahon, it LGU naton, ipatawag ro ginikanan, ag ibalandra, itsura, good masayran, nga ron inyong mga inunga kulang sa disiplina. Eh kung wa man gyapon eh masyado kitang masyado natong gina please permiro aton nga mga minor nga mga what disiplina kay bisan hindi mo gani pwede maano ro mga pangalan ini mo gani mabalandaro do itsura ay di ba masyado mong gina ay, what unexempted di ba so ara na kita nga minor sanda pero they're committing crimes eh. Diba, masyado kitang ano pleasant eh. Hindi pwede makita itsura, hindi mabalandara do pangalan. O kung hindi, ruginikanan lang.
1: Ginikanan lang.
2: O diba, kung hindi pwede, ruginikanan. Hara, ruginikanan nga ro'y mo inunga, gapanakaw. O agad responsibility, ginikanan, nga disiplinahon ro'y andang mga inunga. Eh kung magmauron na lang takita, hindi bisa na nung ubraw na ito nung akit at mahimo. Kumauron
1: daw,
2: ulit-ulit ng Japon.
1: Gapanimbang abiribang ginikanan na iba si mag-rebuild din ako ni Yaksan kuman it-disiplina. Daw, ibaw tabi timpla matod makaroon eh, because of kanera, siguro effect ita technology ay cellphone. Baba, dati ginampang parang mga larong pambata kung sa mga tagaw katong tiyempo. Makarawa utay, gamukmok sa cellphone matod. So, sa milogra sa mga effect, no? Nga daw partit disiplina. Nga may mabahogit ang kung kita ka na part do aton nga mga parents man para nga hindi ang PNP government no kundi sanda gid adel unang una kanda gauli kanda gahalin ro ray nga nga mga inunga nga na involved sa mga kung ano nga mga krimen Sir Ramil.
2: Yes exactly hindi lang ra it obligasyon ni aton gobyerno no kita mismo nga mga ginikanan ay may obligasyon kita nga para mabantayan aton ro aton nga mga inunga. Ay do problema man gani ro mga ginikanan ay numero uno man nga disiplinahon man. Di ba? So una man nabiro sa panimalay, nagaumpisa man nang ro manami nga pag ano ba lam ang ano it pamilya.
1: Sinagayo.
2: Uri mong ginikanan man o pag yes, ang uri mong ginikanan eh, paano makadisiplina? Ay ato gininom ga sinugal. O ro mga unga ananda ay mauro na tapo ananda na babantayan. So ay ang ano siguro kara no sa halin sa pinakapuno gidro problema dapat ikaron kita mag-focus no ang aton nga mga ginikanan ay kulang gid dit oras pagdisiplina it mga inunga mauron nga aton nga mga inunga ay na ano man it landas na iiba sanda kay syempre giwa man sa gini inusuya sa andang balay. Kay kung ikaw gini kanan, ngay kita ka to pag alas 6 eh, ginausoy ta kita sa tong gini kanan kay marosaryo ta kita. Ay ginahanglan pag alas 7 iya ta kamunta nang kay ma ihapon kita. Ay makara rumang gini kanan tindon kay kung sino andang mga una. Gaulit pag alas 3 kagahon ay okay lang kanda. Oh, that's the difference. So dapat gani duapan ng mga ginikanan na liable man sanda, may responsibility man sanda. Kung maro mga inunga nanda ay gapasaway. Kung hindi na ito madisiplina ro mga inunga, hindi ka na kita sa ginikanan. O, di ba?
1: So, dapat sa kung kita parents kita. So,
2: yo, do parents. Do parents kid mas mabahul nga responsibility, no?
1: Sir Amel, idugang ko lang. Total iyaw ni ko sa linyada sa nabili na ko ng minutos. May meeting ato no ro nagasari-sari ng department heads at LGU Cafe with mayor ibang mga SB member. Balak agharon klaro niya sa November 3 no o, opening salbo nga to sa business sector na ton okay lang ro'y yung mga nangin adjustment it LGU.
2: Ano do pangutan ako okay lang sa Amondo ano?
1: Oh, do event ka na. Dahil siyempre, sa bilog man sa mga ginabantay at aton nga mga business sector, do opening sa album rin.
2: Yes. Oh, yearly man lang taro, no? Yearly taro aton nga opening sa album, no? Ginasilibrar, ginmano permit aton nga LGU Kalibo, no? In preparation, no? Sa aton nga ati-atian. So, what problema? Okay ka mo doon nga mga mauro nabi nga mga aktibidad dahil gagadugang maron it. It ano it ka ano ning balay ning sigla itaton nga mga negosyo ya, sa Kalibo no ro mga ano nabubuhi man ro mga maysot nga mga negosyo kay siyempre abo man ro mga nearby municipality adto ya katon. So manami man ganiron nga may mauron kita no.
1: Pero November 3 mao instead of nakaangdan naton yung October.
2: Hindi ko mag-get sa man gani nga November do andang ano no na nasayuran ko man gani roon kasi part man abi ako sa isa ka committee sa isa ka activity sa ano at atiha no.
1: So
2: I don't know what's the basis sandaro abi ga decide wa man abi kami karon naging part sa pag ano karon I don't know kung mauron do andang napilian kasi after roon it ano eh nung pista mi na tay no.
1: Yes.
2: What? Oh, after, di ba? So
1: ay daw suno kay mayor, importante bi ko nung petsa nga ron dahil do yun do ginakabig nga Kalibo Foundation Day do nga November 3. That's why ginbutang lang imo karon para daw double celebration ba, sir?
2: Let's see no kung ano ro aton kung ano ro kasi this is the first time nga magiging November no. Oh so lan taon ta lang kung ano gid man ro ano kara ano ro output kung basi man masadya man siguro basta manami lang timpo ah. For me okay lang kay masairan man ato na kay sa iban ninyo naton nga rung mga tao was kasadyahan kita ron dasin mate ko anong pizza eh.
1: Oh.
2: Kasadya kita sanda ron eh.
1: Oo.
2: So may ganin after sang pista minatay hay.
1: Kasadyahan na yon.
2: Kasadya man dayon doon. Bawi man dayon.
1: Sige. Sir Amel, thank you again. Soras kita sa K5 pag sa aton nga mga miyembro at PCC Aklan. Good morning kinyo tanan-tanan. God bless po.
2: Ako nga salamat. Good morning, Mas Satanan.
1: Okay. Ito niyang batian, harong mismo naton nga PCCI Clan President, Sir Amel Bungkalan. Ito rong mga reaksyon ko, mga topiko. Arong tanan, asod-asod, tabiro, pag nakawan nga ramatood, di ang local government, mimbo nga papel, ag PNP. Pero PNP, abisim present naton. Alin nung gidanda taras-taras, no? Kabubaho nga nga sintrot Kalibo. Wa pa kandoan dagaw. Istansya, kabubaho man. Hey, mga sudlon pa ng barangay. Nga us una may mga piso wifi nga ron. Ang ginapang kakas ko mga kawatan. Di ba ga? Partner na ko dapat barangay man. Ako do tanod, libot man. Kaya itong barangay council population, sa kabaabo nga ko andang patrol, galibot man, gatuhaw gapon po yung nakawan. Alin nun, ay bantayan man lang manmanan nanda kami K5 nun nga makaagi, at saka man dahin umataki. Yan eh, at katapusan man nara. Ay, kutog ni Makon nga wat at may mabahog kitang penalidad sa mga minors nga ra. Oh. Dapat amyendahan yung tamatudron dahil wat ako gapati nga kabatas parte sa discernment, o tagit it pagisayod ro mga mauron it edad nga ruin da nang ginahimo nga o klarong saga ron, panakaw ron, di ba? Ay, wat ako kasayod, kagisugod ko ba na ron baraka ni makarang ato, ginpamuo ko tama na ron mga sabon, noodles, ag kung ano pa rito. Wat naman ako pagisayod ko ron, wat at pagkaintindi, di ba? Ging kakas mga niro tabon ko baraka, naging pamuo mo rito ro kwarta kung ano pa, wakat pagisayod. Unless kung daw lipong-lipong kagid or lulong ka sa ilim nun. Di ba? Aginimbra ka iba ron kat mga misog-isog na ng buot. Kaya yung baro ibang negosyante nga raho nga kung tayo gapatisan na nga mag-boom, eh mo tan, tiprano pa nga ni, wapat ka, sang dagon sa ng negosyo, ay pundugon. Eh, biniktima ko kawatan nga na.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga waga.
1: Alas 7:57 raton nga oras, ag sa ton nga pagbalik, aton nga makibalita kita kay Romualde Soy, mag-file mo't motion para nga mag-apabilin mo to sa ospital. Oy, matapos ginaresto kapon. Balikan tara matapos siya may importante. Nga pahanamdom. Standby.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba't nga terms or boys ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
4: Pwede radicals.
3: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
4: DTX 500 ka nga ah.
3: Pala inom DTX.
4: DTX.
3: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
4: Sobra.
0: DTX
4: 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya pangatag ng electron para hindi na mag-free radical.
3: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. So, kaya nga, wala pili.
4: Wala pili.
3: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan, gadula ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
0: DTX 500.
3: Stressful daw kuno ka.
4: Stressful.
0: DTX 500.
5: Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako,

0: larawan.
1: PGX 500.
2: Tapos, skin wrinkles.
3: Kulubot.
2: Sa kulubot. Mm-hmm. Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
3: Mm-hmm.
2: Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage.
3: Mm-hmm.
2: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
3: Mm-hmm.
2: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy, you need antioxidant. Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
4: hindi malikaw.
2: Mabakal ka is 21.
3: Mm-hmm.
2: That's 60,000.
3: Mm-hmm.
2: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
3: Mm-hmm.
2: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butata 1:2 or 1:3.
3: Mm-hmm.
2: 1 free radicals,
3: mm-hmm.
2: 2 antioxidant, or mm-hmm. even 3 ang antioxidant.
3: Dapat sobra. Mm-hmm.
2: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
2: Sulit, sir boy. Bahala na nang detects. Importante, may S21 ko.
3: Ay.
2: Mm-hmm.